0: Mamedi bona mametse siza are come alive teams are burning motlile le yena wa tla ha mana timona ho le sedi FM ati ke la ga boela ha pega o bapala pina e monate Tyrese motlile are best of me Jamali every time le shumela metse robo mamedi metsotso pele wa tla ho rane ya boraro mesong ya manta ha jeremadzetse a leshomelametse e supileng kgwedi ena ya basadi he mamedi lemo se a tsamaya ka nnete lemo se a tsamaya se potlakile fela ke ipotsa wena mo leng teng ntho tsa o di tsamaya jwang meralo ya gao lemong sena na ngwana mme ntho ntse di tsamaya hantle di tlabe di kopane hanyane hanyane re tlabe re fihle mo re batlang ho ya teng mametse le sedi FM 87.7 le ba man 106.6 SABC Plus o teng audio bokhe o teng ya tseba DSTV channel 806 www.lesedifm.co.za 086 000 3084 one ditse tsa mo ke nomoro tsa lesedi 9 758 5066 mamedi mo eng dumela
1: GM
0: dumela ngade
1: ke pitse pitse
0: ngwana mme ntho di tsa mahama na tiki manda miso
1: comrade tsa bata ke di 3870 station 5 ya jeng habo ke se pro
0: ndade tedisi abile jwa mafela beke
1: mafela beke di ya monata ho ya nne le bana Oxford lo bloka nka ke mo khotu Isaac Botabane ka nnete wa mo hlabana ka babuluke go mo buluki ya nka ditate mono ka seriti ya pala abo le la pala Spielman ka kopanelo e bile ge nna ntate tsholo lo ka o ke se budisa moya ai ka ke mmontsa ntate passioni cheche ai a tshwa ge a tso pala na ja go kuka le thanda ke ya se fitile tsholo lo ka o ke mo ka lo ka o fitile ke ra o be jalo ke lebile really
0: real le bona ntate mo mamedi dumela
2: hi loyi
0: dumela ntate
2: eh ngaka mina ga mona ga bolata taba di mo tla taba di mo di hi mafelo a ka be ke a bile monate loyi ke ne le tshabile le moya o le siente ri tu le tse fela re lo ri le ga ntaka mona
0: a o kwe na real le bona ntho di tsamaila monate mafelo ngana beke
2: Ao ke a leboha loyi ntse re jella fela stampo le ditruti le mokopu danki loyi
0: e o jela monate kwena mamedi dumela
3: olabololo belistole
0: ela ela
3: oya waneso a tsholo tshuka lekosi le gatswana mona a mafelo a ka beke abile monate manese ke ne ke sa le ka mona ka sosolo berege ka monana a ke ile ka mabaka a ka re ke bone ka ke kanyala ka sosolo ka mona ngwaneso Mwaneso, abile mwana tiba niti, gwenye mwana tili kibola batu. Opakia ata mwana, gwenye mwana tili kibola batu.
0: Stiba tiba, anile sele kati ile vanna, hey.
3: Hey, hotwa kwenye, nisa mwana, hanko ni mafu. Kibwenye ka sanda unsi, niba tiba na abate na chokwe tiba.
0: Fela le sebedi itse bona le tla sebetsa handle se hlense machu.
3: Ona we ngorora le monse la kata bi go bona tsama ka bashiye le bazanyana.
0: Ei.
3: O ka ba o di tsimo se la wane se ka gola ka o di ba yo bula handle.
0: A o ngwana me re ya le bua ka ka ba. Shapo ke tsona. Ei na se ba qetile ba nna makhosi. A o ba nna wa itsa la poso morao mane. Ya ke na ntla. Bile papa di ntle monate ke ne ke buhile wena machiro mamedi dumela
4: yela yela holo yela mavolo holo
0: yela ngwana mmedi afa
4: molise o ke pheso phetse
0: a monate ga gapa
4: a ngwana mme afela ka be ke bile monate ngwana mme ke ne ke le ka bona ka Suzuki stadium ke shebetse tra bi di sharks e di bapala le Cricket eh di Cricket e pukele volley stop ke bona ka batanga carry ka pele ke di defend champion a ba bapala ngwana mme Ai.
0: Ene le papa di ent.
4: Ene le papa di ent, bana ba hlaba ba ota di shots ka 58-21. E ba bana ba fosa di ko bana ba tsa dikhobe bana ba fa dikhobe se dira bona ba ba di watla mbulisi empa bana ba sa khone go covera ditlha tsa bona mbulisi a khona
0: ya ya ba sebetsa
4: ba sebetsa bona mme ba sebele di kota finals tsa be di le hona kwa ka kimo le botsa Curry Cup bana go le bikabela
0: ei
4: le sonta ma khoza nthabisa bana me re batle ba bula batho man ai
0: ei ne le papa di emnati ha
4: ei ne le monate kwa na me ai ne le monate ngwana mo sana se itletele ntle le yona sana tsho bolitsa sana se ntle le tsebuli di sa qala ke ke jwale ngwana mo batho ba shimala go se iphumana hantle
0: ei le lona ke bone le phamisitse ka nnete ka u shuba nna le babe
4: sa ba tsala go bo communication ente fela ngwana re ba re fela first striker a pele mane bolisto
0: hlaba dintla
4: o sa ba dintla fela ngwana motho a ipetela fela dilang ka box mo na like a buthula ka mangwele ya kena ka hare ngwana mo ei ai kho
0: Thank you for coming on Diva.
4: Thank you for this too.
0: Mamedi metso tsole shumela metso mine a pele o tla gorane ya boraro. Tsebeletso ke le sedi dumela.
5: Dumela ma boraro ya lo tia strata.
0: Meki a pele o petsa ntle mme wa ke.
5: A ke petse ka mo hauhle.
0: Eh ya

tloa ka matjeke o fihla le ineng ko mobu le sedi FM le gema le we ke mo lelwa di theo wa dikalaneng le mvololo out ya strata.

0: Huawei Pura 90S Pro 5G entjantja tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela.
2: Mamedi ho fela ho le jwalo le shume le metso e robedi ke metsotso pele o tla horane ya abone. Hey mamedi ho a tshisa ka mona ho ho bega nete ba pele tsi pine bana di stimela. I see the world through the eyes of a child. Again malaitsa mona ho WhatsApp re qala ka di voice note tsa mamedi khatello ya marangrang ho ile a etsala eng mona ho marangrang mo mamedi sailing sa o hlaela wa ithuta hore ei ske a tsepa ntwe ngwe le ngwe o kopanang le yona mona social media
3: e a ka ne te gima metse hlo sa ho mongaka ai na o la etsa la ntwe ya hore ke re ke advice ke bontsha rangwana ka ile mafela a December ho tswa di bonase a bona koloi ho pulona ntsa ka la go kera ditontseng tsa social media bona motho a postile koloi motho no ka go hlasa solo motho no ka postile koloi yeno ka ntle di engine ile ya bene ka re ke e bona koloi yeo ha voli ha ngwane ya bontsa go bontsa go bontsa koloi na go ka nne to thousa le yona wa nyolo motho ke a bona ka mo romela location go na ba kopane kae kae o ta kopana le na kae gore ba fihle mo koloi mo leng teng
2: yeba
3: le motho na na ka ga ngwana ka kenye tšhelete a kenye hafo wa yang ka gona e batlile ke 45,000 ga ngwana ka kenye 20,000 tepe le deposit then he ye se tsuta tla ntsha ka letso se ba kopana a fumana ntho a voli ha ke bontsha ga ngwane ebile ke bontsha bo boragadi ke re ile ga lemelang rangwane ko sena motho a senda account ya rangwane a senda tšhelete
2: joey
3: ka morago go rangwane a gutle koo a gutle a le matswa a sala emela motho rangwane letsatsi lena wa e hlompha social media ha batle le letho mbole gore ke ne ke re ke tswahanyane sehlong se sa lona gore ke tshe ha o bua ka ntho ya social media ke re hai ke tshaba social media.
2: Yo, he mna rangwana o la jwa chela dingata 20,000. Ke ditse mashuma mabedi. Fela u ile tsa mosebetsi wa rela rangwana. Hey la babo mncane. Rangwana ra e ke la da venina ya 45,000. Mama di ke thuto wa utlwa rangwana. Yaba he ile a 20K au babo mncane
4: hay umkhule nje out here but okay together school yes
2: me wa ka ntshagele voice note ya ha ihla ke handle ke utla wa tsaya me wa ka monate mo hatisa ha
5: ho tsona temolo ho tsona tswane
2: dumela ntate
5: ah ka net na asa yang sebetsa hantle ka nnete le motho aka nnete ke le sonyane ha ke so benta tiwa nda bi seng kana kuino ka nnete ya ithola ho se mona magangang ka nnete o ka le motho aka re qoka ga ka tella ebile re kopana ka nka leto ya ho yena ha se kona maputso ke sa etsebelo etseba mpane ba ka tlameng ho etseba ka nne le fela go kopana ka nne ga ba shapo le motho a ka kamagangang ke ntate eng go ja mona ka case tene ba le tsa tlhimana tate mo rue
6: dumela o ke a stara da vele mo leng dumela ntate
2: ntate
6: ke ntse ke ba metse se hlosa ha o ntate se matla ntate nna ke le ntate di se so teke teke le ka kopana le mo futa e ka ngono wa hore ke fumane motho magangang ka nne ga di bela na mvololo ka nne ba mona ntate motena o le kona ke se tene kwa mololo ka nnete motho a ka nnete ke a re bua ka nnete ko bua gore motho ka nnete ke ena ka ga jale ke ne ke tlwa gatelong kore ka fona banna mona ka nnete ke fumane lerato mfololo ka nnete ke ga sa gaabele ka nnete kore fela ko nromela wa tseba tšhelete ya ka mfololo e mona fegenage mona go batho bana ba mokoro motho eno a ntšha tšhelete ya ka kore o ejile ka setlhogo mfololo a re wa nthusa ka nnete e mfololo ke aaote ya strata ke ke lerato le jalong date tanke date
2: mamedi a ke tsei motho a ntsha go KZN kwana a two free nage mona ana tsa ke e tshaba social media
7: dumelang dumelang lesedi FM e bua le Steve Vovo ka mona ka Lakeside Orange Farm
2: ekila
7: ntlhaela ntho ka tloa mona ka tla Bloemfontein mona

0: re ikela hae, cause ka la hosane ke tsoha ke tsamaya. Ke tsa qeta ho tsoha ke tsamaya fela ka mo block-a. La ra ba mfa le tjhelete ya ho kgutlela morao Gauteng ka mo block-a, ka tla ka tsoha. Thank you. Until the last hour.
1: Ai re ho mona di mi so mona Steve Ovo Njaga askis fela fela at least o ila phomola ka kapa o ila o tswaka hantle mme a ngwa thela o go bala o bolokeya gore o tsebe go khutlela Gauteng fela potso ke ya gore e ka be ke ile ka mmotsa mme gore hobaneng o romella ditshwantsho tsa moradi wa gago o sa romeletsa o tlhakisitse rona ona tsaba fela ai momamedi jale Steve Ovo monna o laetsang o la o fa phaposi e nngwe wa robala ka nngane go ile a etsala ba monna idea fela taba tsena tsa gago ke a utlwa o la phomola wa ja a ngwathela o fa le tšhelete ya go gutlela Josi Maboneng fela o ile a etsa fang jalo ka utlwile le dinthone di tšesa le ratana la o fa phaposi e nngwe wa phomola ka mane go ile a sebetsela jwa motswalela ka motlhe monna Steve Ovo qetelela taba tsa o hantle ngwana mme fela ke a leboa ke a leboa ke a leboa Steve Ovo ai monna o nka botse mamedi ke a gutla
2: ditaso masatsi a maria a makhutshwanyane mme seo se bolela gore hangata le tsamaya lefifing ha e ba bakganni ba sa kgone go le bona maphelo a lona a ba kotsing aparang diaparo tse mebala e kganyang kapa tse bonagatsang kganya eketsa ka methalo e bonagatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo mme le sebedise toche ha le tsamaya bosiu ha go kgoneha tsamayang le le sehlopha go bonagala ha sekgetho fela ke tshireletso ya gago bonagala mme o boloke bophelo ba gago marigeng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
3: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials
4: Master V ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang
5: tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona
4: Master ke e fumana go kae deal ena
5: e fumane ha fela ho VodaPay app jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili
4: ke tla etsa jwalo
5: ho na le dipehelo further together Vodacom
1: mamedi metsotso e tsorama ho e robong pele wa tla horane ya bone mwana ho le CD FM re a qoqa mo mamedi re jalo ko mo seng ga majiki gutlile Steve Ovo a re utlwe he Steve Ovo mana qetelle taba tsa o ke batla mona hore o ila fumana phaposi engwe ka ba ho ila etsa la bua
0: a bona bona bona bona a ola mfa phaposi engwe ka nnete a sa bona o gatshe ke nna Steve Ovo hape ke a ga ba taba tsa o ola mfa phaposi engwe a sa bona ka nnete le yena o la itshwabela ka nnete le nna ne ke maketso kana mme a mo kana ka ka nnete la mfa papusi engwe fela ga jela ka gobala ka itlhole le leng volovo la ka gobala ka itlhole le leng jalo ka mmuta fe seng fela ga e tsoa fela ka tswelela taxi renke mane ntlong ka majaka thata
1: ae ke a leboa Steve Ovo ke a leboa ka nnete a ga a ile mpha engwe papusi a mvololo o ne o ke bo ga e tsala letho o na le mogolo mothino
6: ntate mloi kgotsa ngwana mme
1: ntate
6: a re le batho a go lo bo ntate a kho na ra so kwa mona o ya ka pa o ela thithana ya motho sa motsebi impa o isiya ha e mona thithana ya ba sheshwe ha e mona qoqo mona ga ba le batla kana kana ba sheshwe qoqo mo ela thithana motho sa tsebi nkwa yo ka a o ka ka fihla kwa a o fumana itshwanela le taeka ya koloi wa o kwa vele mlo a nna ka mpa ba ntlotsi thitana ya marandram mona ntate ebile a ke swe e leking ke ko jwetse ntate mlo ke Charles ke tontshi ke nzimante ka qwaqwa ka mona
7: morning vele.

0: Wali di ke tse me mona tafla ti jo veli
1: yes
0: ka go botsa ntho e nngwe ka ba se ke kopana le abuti e mongwe e nngwe ya di dating site Meet for You ke gola re buile bo le motse pedi ka patse tharo re so kopane
1: hai bo gege
0: re ye sa yona nthweni abuti a romela chelete veli ha ke kopa a ntsa romela di photo tsa hai abuti a motle veli a motle re bua mekgena se bile ke morata veli ke morata ho etsa la ka tsatsi le leng a tle Bloemfontein mona tlo a Paris ya tlompona veli ke la kara a ene plaposoman Hoffman Square veli so ha ke so bone ntho jwalo abuti ha fika ka fumana ke re motho no tshwere ke setoko veli a gothile lehlakore le na sefatlhong mona helveli pelo ya ke ne le botlhoko mane obane ne se ke morata re buile nako telele but heveli ga ke re ka mokwenegela bone o tlile kwana parisi a tla go nna ga tsebe motho mona veli sure e le ka December ka nako ya festive go le monate mare he ntse re tswela pele le noveli ke dilemo ke gola go kopana ka bo 2015 da around ntse re bua le nou ntho ntse di tswela pele veli ene mogai wa e romela tšhelete ga ke batlo bua maaka hei wa e romela yona tšhelete veli hai ke a leboa veli tanki
1: ke a utlwa gaitsedi yaka o ila utlwa botlhoko bane o ne o bona abuti a motle le bobodlwane bone go gotle go tšhamang fela ha o fitla ya ba o bone motho o mmoneng wa ba le kutlwelo bohloko ha ikeke go tšhelete wa entsha abuti yono wa Paris keke jwale kha lentse le le mmogo le wena pale ya wa ya fella ditshwanelo tsa baratani se le ile la fitla ka patshentse le qoqa jwalo ka le so kopane ntse romela tšhelete fela eke exa ho hwe mi jwa mo uila mometa go joang keke lo ena ya fella palina ba ke utlo ra tshena tshelete a wa lahla tshelete wa intsa buti a bapale jwalo tla ntjetsa keke rona le etsa vang thonza batho ba ratanang le a fihla ka bantse le ntwe na moqoqo fella love baby anantse slugutu machankura
2: Velisto. Ba du me wa neso.
1: Kwale.
2: O ma ka o deben disavai. E na ile ka ya ngotlanya. Ke na ile ke thola motho. Aba tere bua na kwena ka ofaela nala. O sena hanu e ba video call. Sa go kopa. A go pana go a para. Ikse. E ha ke re ke a sho motho na se ena you know. Ene ke mo shibua le na Facebook.
1: Hai, hey social media. Ona le ma media ngweletse mona are le nne nkile ka thola motho ona Facebook bile re nalo ngwana. He bana, la hla sebeletswa 40 mona. Ngwana ne so a mvololo ke iphumanetse motho. Mono Facebook le siality.
3: Ee ra dimela veli dimela veli dimela ntate molwe lo golo go e ntate ke mo tlhokana di na ke di ga e tsa ntate bona mang ga mona ga bona motho ga mo tita ntate ga bua ga utlwana ha ke fitla a ifona ba na motho eno ga ha na motho ha go bara o tshumola motho ntate ke shili mo thoma nna
1: le sotho mona ke a le bona ntate ka le sotho mona fela mo mamedi potso ke yone ya hore ha o bua le motho tse ba letlo kopana hona le bothata bo itseng na ha o bohloka o tlo jwetse motho bang a o amohela o tla o homela ka tsile o leng ka teng ntate re maoto na ntsa ha re kopana re ya mane moalong re a hlobola ha ona re tla kena ka maoto a ditsebe a jwalo wa o sa buru baby o tsebe ke motho wa boemo bo tjena o bana re kopana re tlo bonana hore o ha ona nko mara motho ya no mo rometseng a se wena ke ke o gutlile ke re utlwe ke ke mona di iketseng ke a mmona ke enwa ke ke o reng
0: bone mvele ke nna gape di iketseng mona Tshwaflagte vele a buke a sa le teng o utlwa utlwa parisi ga o na roa ka gutla vele ke a jwale segelo batla ntlo ya baetikwana ya boroko vele ga o na gore nka etsang vele ga o na gore nka etsang ko jetse vele ra etsra ya ntlong ya go robala he ya baeti mono vele heshe vele o kile a bona ga o ja dijo ka meno wa ka pele motho so ja dijo ka meno wa ka pele mare he gola etsagala vele gola etsagala hesh okay vele ke a leboa tanki
1: di eketseng ke a leboa gaitse diaka ao mosebetsi o ile a phethala gantle keke ke utlwile ka nnete motho a o tlhokometsa o fa tšhelete keke raa rile ra ya ntlong ya baeti mane ra phompomola teng tsotlhe tsa etsagala tanki keke ke leboile
4: Le kae King Fololo.
1: Ngwaneso.
4: Ke ka nne se mogena. Ka mona ka go kwa go bitsi. Ke ba le komo mona ka mosebetsi. Ya sebetsa ba tse bantho e. Ya social media. Go se ba le ke mona se ke leng tatwa tlhalofang. Go pano ngwana na kwa na se ga stile. Se bile ke dwale mo ha. Re go pano social media mo. Ntse ke ya. Ye ga tse go pano na ka ka re go pano bo jo be ke mona ya se bitsa ntinda
5: ah pele mulo e madume o tsia strata o se motho a letsatsi la mana hey pele mulo e ai njamaranran le ntate je e Steve wa yenze nyu ke ka tsela le nna ena a u me wa kolon strata mane dilaka ka mona ka slabetse ka meyo alemo magale a se tla di nepetsa ngwana a ke na ile ntse a le le sesane er dati a ke tsa di time a u si a re charge a etsa mihlolo ke tsa a re tsela ile a mo tlhale ke lo kopana le yena sho po ye ngwa ba ba ikele ana na mana be bona mana be tlebe mo fuku mani yo vele mloi nna ke kena ka ga shopo ke batlana le motho e ke mo tsebang a kena ka bo motho a yena wa ntseba ke o sa ntsa ntlhaketseng kate ya go tlhaya mme ya mokakamo maga shidikane ena le motho a shidikane yaba a ke fita ke gomme wa o etsa ntho e keo ge ela wena o nagana o tla nketsa ngwana le ngwana ke batlha gotea o ntate wa o ngwana wena and-e o tletse ke be ke ya mafela kgwedi kamo o tletse ma go sa rekile sa entse di-order heng a tshola dijo ge nna ka leketsa a mfa le 300 ga ke ya transport ile a wanse ke tswa monyako wa shop ya mabenkele a nama eo a ke ya ke e delata facebook le no ja ke bapale facebook ke a leboa pedi mo
1: a re fela mme a le mogolo e ntho ena o tshwong e teng ya batho ba bagolo banna ba yanka baradi ba bona e mamedi ke ka gona go le botlhokwa go ruta batswadi bo mme le bo ntate ka marangrang ba utlwisise mfololo nna nkile ka go tswa 3000 ke motho a reng ke Amazulu Academy ke Charlie Man Welcom e banna Charlie Man askis mamedi re ya kwala vale re ya kwala
0: I'm going to go to the house.
1: Hey, my baby. aye o mona tshe me sonjena ka nga tswa ka tsamae a ka ye yo mona me di ke le bo ka nedi e ga itse ya ka aye e re ke kwa ba me di tabena en tlotsi ka jeno e le manta
6: o zombie go zombie ha Bueno, mo tsoka le di tsoka go ka stop ga mona tsi. Ba ga nete ga nete. Ke a tsaba ba ga nga ka nete ke a tsaba. Ya, ke a tsaba ga nete. Ke a lobuwa.
7: Dumela, dumela vile. Ma vivi ke le ga tena le ena motho. A ga nga mona tsi spoko. Kwa o sabelo a tla o nna mo na Gauteng atse ka ba hantle a dula le ena matsatsi a ba rutela morao ka nnete ke mo thabetse ba le ka video call na mfounela ke le mosebetsing ka founelana a ausi hantle ntle ene lo le sotho eish you know tsiye mallela me o la tloa na le botata ba asma ka ga ya mothusa mona ga tla tsa ma treatment ha le sotho a ya le sotho ka nnete e tena tse re bua le ana ba le tshe ke mallela
1: o ka ha o sa mofumana
7: ne le ntle a tsara bana ba ka hantle ga ga ite ha ke tsere na ba ke indlala le sotho ma tsang funela se bile ke nna number sa ana ha pele ngana ha bo ba ba le thata ba phone ha ke motsa a ga dilla ho le yana le ena a mahlangana le pla ha ya mo fe phone ba dana ba le tshe ke mo lela ana ha ya bona ga ka po pla ba le jala sia ka jwale ne nne nga WhatsApp go batla tshete ka bona motho a sa le bothata ke ngwane wa gagwe thank you very
1: ha ngwana mme da don't sala ka nedi a u su ke mang ho jwa moeletsa mona ho lesedi a u tlo re ntsholla ngwana mme u la o tswara hantle nda don't sa matla le ka jeni jalo u ka ntwa botlhokwa ne ke re ke tlo kwala ka yona mo mamediki eo ya hore video call ntate o ile a bona motho ya ntseng a bua le ena ha ya fela ditshwantshong le di-calling fela ba ne ba bua ka video call a mmona gore ke ena motho eno jwale ke yona thuto ya bohlokwa momamedi o tlamang go eetse gore baby o ko ntetsetse ka video call ke o bone jwale ntate mona o ile a thola motho a hantle man ntswalla ka kutlwa hantle ya na utswere hantle o ntsolla le ka jeno ha o mo lebale hey ke ngo qetela mmamidi
8: be le dumela nna ke ile ka kopana le monga go tswa ferena geng kwana a tswa ferena geng ke mona mo antsa nga mongomella he before antsa ngomella di foto out ya motle wa lesole he he bona ebe lo re o fitla nako ya gore ebile a go sebetsa kapa o fitla nako ya gore he re kopane ka nnete ga re kopana vele ntho ya pele ene re ga ke kopana le ena le pele ke mmona matlhong ke bone gore gana dieta go tse teke nngwe e ke sa e tsebe nna sheba ka re ke hobo ga ke mo sheba diaparo tse keng monyolosa ka rae legae ka rae tsena tsona a setsaya ka tsene ka ke mo sia mono ebile ne ke motheotse go lenyana le mo ke dulang e le gore ke re maneng go direction ya teng hantle a se ka ba latlhega ga o file ditleliniking yana sheba ka ke re go yana kare ka gore o mfounela ke ne ke le kaekae e re ke tlong ka senotlolo mona ke atla ya ba ga e sale ke ya letsatsing lena ga ke tswa moka ke mo blocka ga ke ata mo blocka ke ga ya go ngwana yane le mongwe ngwana yane ne ke friend wa ka wa Facebook ke mo bontsha ke re motho yo ana ntsa ga ke le sole keno a re he motho e bile ntse ke bua le yena gona jwale ebile o ntsa fore ya nna ke re fa re ya number ga tuya nna ke tswile
1: Hai, so le les nandi eda. Me a rete giena ne ki sa itse belo re. Ke ya o kae? Fela ile le sole la ka pa kwana. Ha le na di eda a bona ga ya ye. Ai ai ai ai ai. Mamedi ke le buile ha holo re jile le komo ga jeno ra tse ho ba monnati. Ke diketsalo fela re ithutile mamedi re ithuta ka tsona ntho tsena. Me na kwengwe ha iso hlaele fela ba mamedi ba keneng ba bileng le tsebo itseng ba bona ba kopana le tsona ntho tsena ho marangrang ha re ithuteng ka tsona mo mamedi o ske wa emela hore o bo utlwe ka wena o bo bona ka wena mamedi ke le buile ha ho le robo metsotso ka mora hore na ya bone dumela ngwana mme mgatlhelo kwa o qetela wa dikalaneng e hlola matsatsi a le shumela metsotso supileng kgwedi ya phato ke mang ya holang ka jeno re malakaletse ka tlo le mahlonolo ba bararo bo tswang ba hopotse tswandi wa iteng metsetsong e mahlano pele wa tla horane ya bahlano mafube a teng a re qallang bekena ke moruti nombula mamaditswe re malaitse o matla metla ra re tswa le moruti nombula he e be rusia o lenaneo la ditaba la makumane.

0: Mamedi Pinane bitswa ka hore ke a swim to your love Sierra mona hole sedi FM Ariana Grande at the way akilibitswa la pina Rita Ora Azamale a Christopher Morris Brown Riva Jaloka Chris Brown body on me a pina tse tharotsa go bapaletse ntsona mona ho lesedi FM re he mo mamedi re tla wena mano 086 000 3084 079 758 5066 ke manya holanga ke bo mambotsi wang ba hopotse ka jeng
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mvololo
2: mavolovolo volisto ke kgono scoutu ha kontso setse bana ba latelang Charles Mokoma nomchato ncinethwa nontsizincinethwa kiyalebwa thank you bye
3: dimela volisto ke mamtse ke mona DJing ke tsosa thabo motseki le la ke motseki le katlewo makatani ke re batsuwe ke tsatsila manta thank you
4: bololo dumela ja dumedile ya bo itswe madume ha fe bua le lfaso mme o ka bona ka petana re bololo go re ke itahlela ka hare mile ke mo hule ya na ha ke fitla ke tsosa bathwana ba tsamaisa dipa ya ma go bo sibu le motiare e bona ke ke sele ben makubo ka ba ka mbilo de bene ke re stante jo na se mudu ke katella ka dingane ke le bo le pop ke re ka la ka mehla le matsatsi ohle hashtag ha ba tswe ba hashtag le se di ke molelo e ya bo ha ile hanne
5: Bololo bololo o tsa strata o take fristanang mau Paul Marumo ka Pretoria ge ke mathele ka maokeng ka mazolo ke mme wa ka ke mme mimi Marumo magongwana ka bona ka maokeng ka mo ke Osma Binda Liepo ke mathele ka mane ka matebeleng ka qoqwa ke re letshila mofukeng ka mona batswa ke mau Paul Marumo ka Pretoria thank you Volisto
6: outa strata o pitse ke pitse a gore ke batlose ba phatsime ke tsosa mogwera makhalima o ka botshabelo section C2 ke tsosa shambalala iwa o botshabelo section C2 ke qetelle jwalo ka o tsosa mandla speaker ke le me le yena o tsaka C2 batho bana ba bararo batsoswa ke fusi maphakisa ka Boston thank you tiaka
7: vololo vololo outa strata ha batswe batho ke kopotsa sarata la pelo ya ka my one and the only yena ke sipatitelane ke ratswa phatsime ke tso selentate chaka mazeboko ke ratswa phatsime batsoswa ke vosem fan mo rafeng khotso Dennisville tango mvololo
8: good morning vidik mabinda ka mo ke vidi ha batswe batho hle re ke tsose o sabi motsime ke tso sentate ha sa motsumi ke tso senta tenda ba sagai ke ketel de ka usumutse wa tlhapi bana ka ofela bona he ke ba ka mane ka LTA ka babalong old age ke ba be le satsi le monate ke thabetswa le bona maobane ke ba gata ka lona la gatuleo ka le ha ile le tlele maqheku le hlokileng jo pele ke manta ngwana mme ya mosebetsi thank you papa ka tsatsi le monate bye
9: Selie re go tsosa bana ba ba raro ba latela ke tsosa rangwane le modise maplasing ha le besinyana ke tsosa pase ka tshabalala kwa kwa tsetele ka fatere wa ka ile ntshimane mogothu makwathe tsimu ba tsosa ke sokwabetla malinga bohlokong Bethlehem thank you Velisto
10: Ola mbololo Velisto men a gore ke re molebuheng tumeng ka mola ka Paris ke re nga ka mkwena ka mola ka qwaqwa ke qetelle ka ramuhumane ka kopisi machigo alkhosi le ratswa
11: hi veli ha batswe batho ke tsosa mme mapatata ke tsosa mme denzeni ke tsosa le mohatsa ka toro musiya batsoswa ke matshukulo musiya ka mona ka diu danko
12: kgotso bele ke mofula mazimko ka mona ka petsana retse ke kopatsa sa batho ba ga go bele ke tsosa thabantshwala ka petsana retse ke tsosa pontsho mokwena ka petsana retse ke tlile ka tirfa so mme ka mona ka petsana ke ga batswe batho batsosa ke mofula mazimko ka mona ka petsana ke le boa bele
13: dumela dumela mbololo dumela mbololo hashtag abatswe batho hashtag abatswe batho hashtag abatswe batho o bua le sekalakati ka Fantown meeting taxi rank ke rata o tsosa bana ba latelang ke tsosa mofumodo wa ka leng madi ka mofokeng taxi rank meeting mono greenhouse ke tsosa bana ba ka e leng ka moele mofokeng le matshitse mofokeng ba mane lefatshe la orange farm 3zik ke re hashtag ha batsoe batho ke ntate wa bona ka Fantown ka meeting ka mona sekalakati thank you ntate
14: Veli ngwana mme dumela hle a go ntumela ke tsose tau le taunyana makhalanyane ba kamani ka mekadanya fixback ke re batwe ba patime ke tsose matiasi fukisi o se rutlo ntabana tswana le ena ke re a tswe a patime e bile o ne a hula ka mokabelo ke tshepa a gotse hamon nati e matiasi ngwana mme ka tlaolo mahlonolo ke tsietsi makgalanyane ka tlwatlwa ke lebotlheng ngwana mme
15: vm ke phetse o phetse comrade sabata tedis 3870 extension 5 monyakeng habo versus bron ha ke tsose my brother from another mother nkaekae kusase lethu mine ke tsose fikile machangasa ona mola versus bron ke tsose ntate Bashing in church, one of my game, but I both of my game, a place up with him versus Ponki Barata of Lamatuala, VM Colebu, Lavajal, Danko.
9: Hot of the middle. This is a banavalatelang, Kazusa, Jacob, my pure local sea, Manalvan, the middle in Virginia. Keto Saint Annie, Monsieur, Monamilo in Virginia. Kipataka Selevo, Molevazi, Middle in Virginia. Ako ba ke sala tso tso ka mona ka melodi ya fishini ya ratango.
16: Dimela veli re teng le kae re teng bo le mole bo hento menka to mole pagaisi ke kopa ho tso same masina ma ka fijons kone moshimano wa ka ora tilo to menka le different ke re bo itso e sekolong ke ketelle ka mema ke bekane ka profanteng ke le bo veli bye.
17: O bolalo. O pete lo kholo gwe. Ke pete. Au dia sa ta ha ba tswe batho. Nna ke o Alexander Thabiso wa masopha wa Alexander tshomboko ka o lomisa ga mashala ke le bitso la ka kgotso
18: mabolobolo dumela kore keke mo latlhegong ga mosamo ke sese motšhana wa ka ke ona wa gamaisa ke sese setlwana sa ka ke botlhale matela le setlolo sa ka ke botlhokwa photlho batsosa ke mamafupu matela ka boxwa ke go lomisa lapeng ke bothabothabagonyana morena tanke bele ke ba rata gati-gati
19: dumela bele ga batswe batho ngwaneso a ke re tumatumana ga tswe mana matitšhereng tsitse magalanyana ga tswe molatlwa kwa segutlong mamafupu matela ga tswe mane Rustenburg mara ga ke mane mar lesotho Batho tsa kemetsa maile dameni mona tlhara se tanki ngwanes.
20: Mani veli ke tsosa Lasbon ya hae. Yena ke kabelo ntakatsane le bana ba hae ba babedi a bongile le bathabile. Bona ba mani matlekeng za strong ba tsosa ke ushwa bona di ketse mi mona taflacht. Ke re batswe ba phatsi me ba beletsatsi le monna ke ya le boa veli.
21: Ee ke mena mafolo folo ke tsosa bana ba latela ke botifu tsi masiboko para sa masiboko. Ke go mo go tla tsa ke mafati skuse ka mona ka sa tswe thaba tswe batho.
22: Ela ela ela mbololos. Ai ke thembile matuba ka mona ya stense re se ka ba tlwang ka mona. Ke ne ke hola ka la bone. Ke ne ke hola ka la bone ke tshwara le mo tse ka taka ta ke itakaletsa munda. Ke itakaletsa masono no mo. Thank you mbololo.
23: Ela mbolisto mbolisto. Khotso khotso mkhaya ithada ithada so. Ke tso mwana mme gore ke batsosa tate se ke me ke metsoa ka mafahlane ntwele mes pulen tlhaudi ka mana ka fentere tsoa tsoa pakanea ke be ke re ndenzi ndenzi ka Brandfort ya usiamo holo be ke qetela ka Mr Paul Marumo le tashane a neng a keteka ka labohlano ka mane ka pereng ngwana mme ke re ga ba tsowe batho ithata
0: hi belebele ga ba tsowe baphatseme ke ya ka maka monamagadi ke re Victor ka mo gatswe a phatseme ke ye ka bophelong ke re morutiseng ditlho le ene gatswe a phatseme ke qetelele ka ntate bishopo ke re letshela Mofokeng ka mo lesanda wana ke tshedikes viketakos
1: Volisto ga ba tsowe batho ke tlosa mogau le bona like le tsie le Bongani Chaldin ke Steven yele le kgotsong Bothabile ke a leboga
2: Volalo Volalo Volalo a kodumedisa kodumedisa Volalo ke tebelelo ka mona ka qwaqwa ka losaga ga ba tsowe batho ga ba tsowe batho ga ba tsowe mantra o dika ofela mantra go ga ba tsowe chaile chaile Volalo ke manta
3: Hela hela vololo hela mavolovolo anje ke re spore kai one ka mana ka ka gauteng ke ratswe ke re skwima tumane ka mana ka tshireng ke qetele ka nka kae ka mana ka khaldile ke mothala ya breakfast la chevolisto ha ile tsabutse mo rena rante ba di ke le bo mavolovolo
24: a mvololo mvololo ke tsobe iri mufukeng ka mana ka comete ko pano go thatso ka mana ka comete papi tama ka mola ka delmas kuma khubula ndlala ka mola ka del site ka le ba feli mvololo
25: ati mvololo ati mvololo e le kopo tso sa thandikile ndo ka si ka le ntu o tso sa dikelo lozi ntolo ka le na si ya so
26: dimela ntsuma ka tjwa dimela ntsuma tjwa tjwa ya ke tso sa bana beso ka mola ka kutlana ke ha ba tso e ha ma kitchen ya ne mo swa ka na marrena ma problem ke tsoba re tsoela se mosebetsing ba gongwe ne ba ka kaofela ha molara khadi wa ka kifo ke ga re tsoe ha re tsoe ba tso ke nam mogo ka mna ka kutlwana ka block 4 ka le ba motho mo gatswa ka le
27: a ge to deal and that deal wa di khetholla nye tsena tsa gona wa di khetholla
28: Re ke fete ntatantsa re ya kgetholola ne se ke bapetse a tlama a kupele re ye go ba kupelang
29: kgotso o mabolovolo kgotso se bodise moyeng ke tsosa ntate sompi saokane ka mane ka mmaloko wa rete ke tsose itumeleng boisen madiela ka mane ka ledibrane ke tsose ntate ntshasa ka mane ka ledibrante ka mane go fela ba khana mona na janka ferfur ba ba tsogena le go disa lena ha ka bona ka manyatse le di bogana thank you
30: hola mavololo hola hola hola hola uthi ya start e bra ya ka ke sa kopa ba tso sa ka o fela ba ntse ba le be ke ba tse ba mora ya ka o pa tso sa le ba ha gwa le ka o fela le ba di thebe bwa ka ba ba tswe ka o fela ba tso ke mabaka go se skele bana Q2 blusaka
31: mvololo dumela o tie strata o phetse ke kopa ho tsosa bana ba latelang ha ke a usiwa ka auselane mane phomolong auselane se sedinyana mane phomolong ke re mora ka mora na mohlokwane phomolong ke qetele ka skwima dumane mwana na be ileng matati ele mapeng bana ka ofela ba kupelwa ke mmemimi mohlokwane mona maokentse se ile monate mavolisto
32: dumela o tia strata mvololo ha ba tswe batho mvololo ke kopa go mathela ka mali ka pita ma respect ke tsose a leta fusi msolodi ke ka mali ka Dennis Vili ke tsose ka dihlahani ke mathela ka mali ka Senegal ke tsose motshidisi marope kiqeteleka ba ahibuhle ba mechileng le maplasi ya mababi ke re ba tsowe ba phatsime ba emsebetsi ba ratwa ke nna batho ba nang vololo ha molwe bona ba tsoswa ke di o marabane mona fix bag tango
33: very muloi ke tsosa ba bararo ba sebetwane ke ba apela sebetwane ke sagame sebetwane ba go fela ba dula ka hene ma ke ka tlela ka tshepo sebetwane ka mora ka kutlwano ordinary space ba tso sa ke ya papi sebetwane a re le bo ka mona ba ke ifai
34: dumela se veli dumela se mbololo
33: tsosa bana ba latelang ba phatsime bona ke stumule le gatebe mane Snake Park sa Solbek ebe noko gatebe Taylor Park sa Solbek ebe Nyembezi gatebe le ena o mane Zamdela sa Solbek re madume ba eso tswa le phatsime
4: Otsoa ka matheke o p

momamedi ya ratang ke o dumedi sa o seng a letsatsilena re kena jo le tsebeletsong le thapelong ya ho seng mo re kopa matla leto mo re le bohambusiwa tsireletso le pabalesego yo modimo a kgethileng hore nehela yona e se o bane re le bohlale re le matla empa o bane re bone mohau jalo ka ba bang mohau wena ga o a bonwa ke rona fela le bane ba re sa reng letho ka bona ba robetseng dikotopong le bane ba re sa reng letho re llang ka bone le bana ba rona ba robetseng diterateng ba bang ga re tsebe mo ba robetseng teng empa re bone lesego ka baka leo ga re leboge ke gona letsatsi la morena go ba tswang mesebetsing ba leng kare dikoloi tsa mollo ba e yang mesebetsing ba e yang dikolong modimo a re tlhonolofaletse kgwedi ena e welang jwale e leng kgwedi ya dinatla tsa bomme ka baka leo ga re ya thapelo mo mamedi tlhonolofaletse letsatsi la gago Jehova e ba lesedi la maoto a rona re tsamaiswe ke wena re qobelwe ke wena re baballwe ke wena re sireletswe ke wena re lwanele ya sa setweng ke leto lebitsong la Ntate le la Mora le la Moya o galalelang amen pesalme ya 124 temana ya bosupa pesalme ya 124 temana ya bosupa yo ka thuso wa morena re a e bala hammoho mantswe ke a re moya wa rona o phunyogile jalo ka nonyana lerabeng la motshwaso leraba le ne le kgaoge ra phunyoga le ke lentswe la morena morena o le tlhonolofatse le dule dipelong tsa rona jalo le mehle senao fela amen Dafita o tlotlisa modimo pesalemeng ena o isa ditanki le ditebogo ka baka la gore meya ya bona e ne phunyoge motlhang a tlhaselwang ke bafilista ba ne ba se bakae empa letsoo la Jehova la e ba boima go bafilista ka baka leo ntwa ya Iseraele ya tlhola ke seo bangwedi ba re behelang sona ka pesalemo ena ga ba bang ba re ke motlhang a neng a tadimana le Goliata mofilista ye mogolo motlha theowetse nnokeng o thona ka matswe o na rapela thapelo yena le pele a lwana ntwa gobane a tseba gore ka Jehova re tloletswe le pele re lwana ka baka leo a ileng a sebedisa mantswe ana moya wa rona o phunyile jalo ka nonyana le rabeng la motshwaso le rabeng ne le kgaoe mme ra phunyiwa re a leboga le rona ka kgwedi yena ya dinatla tse ileng tsawa di re lwanela mme le raba la kgaoga ra phunyoga meya ya rona ka o fetisisa ile ya phunyoga lerabeng la motshwase ba bang ba rona re leboga modimo la re se re sena maoto re se re sena matsogo empa meya ya rona ile ya phunyoga ba bang ba rona mollong o tlabolang o fetotseng tshobotsi ya rona meya ya rona ile ya babalesega ka baka leo o ise tlhompo go ntate le morale go moya o galalelang gobane modimo wa rona ke modimo wa meya ya rona mme meya ya rona e seatleng sa gae a tla o boloke le letsatsing lena a o sireletsa o kobela o lwanele ka Jesu Kriste morena wa rona mme o mogau wa morena rona Jesu Kriste rato la modimo ntate kopane le matshitso moya o galalelang dibele rona botlhe ka Kriste morena ke morutinong bule a reng go wena kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

0: Mamedi re a leboa morutino mbola mafube re go bana hape le na o sane mona ho lesedi FM hante di mahlo ho ra ke ba hlano re fetela ho moifo wa lana no la makumane phoka mantse wa mofukeng le moifo kitseng
1: makumane ka mantse wa mofukeng harabeke ka ho ra ya bohlano ho fitla ka ho ra ya botshelela ho se ho lesedi FM fela.
2: Ke le buile holo gaitsedi ya ka Outerstrata mamedi ntle le ho senya nako ha re le kole hore re tswa ka dipingo ba kumane ho sengwe na ba ne se gotlile se gotlana sa rona sa ho thusa ka mathata hao ka pa ho fa dikeletso tsa ditsebi ha re utlwa hore re tswa ka dipingo sengwe
3: molaetse ne ko rumeletse wena e ne le wa Mine Workers Providence Fund ile wa ba pala moyeng.
2: Se suti ha ofile se alma ya saha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e o moifo o mo fumaneseng yona a the ho seding Afrika Borwa e malala ala o tswe ho tshwara seboka sa bo mashume a mane le metseletseng sa dina ha tsa labatho ala Sadek Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang le belephele nna le bisola ka ke mantsebua mofokeng ha re tiane ka moreite ba tsena tsa hora ya bohlano.

re le bohe tsietse mohala di ka hore balla ditaba tso tsa hora ya bohlano o tla khutla ka tsa hora elatelang ya botshelela nete fatsa hore ha du fete mohlophisi wa makumane ke di makatso motshweneng ba hlaisi ba lona ke rape mo kwena le ntsane rantwa ke lebogile kgoma matodi ke yena ya re laolelang kgaso ho nete fatsa hore makumane a fitla wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke lebitso la ka hopola hore lena la makumane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere Ame di tlhokomela hore ho tsemelo mong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo a gao ka tsona ka jeno moqosiwa wa teko ya polao le bobodu eo ho boetseng ho tlalegwang a ena le kamano le boradipolotiki Vusimosi Kat Matlala o lebeletswe ho teka bopaki ka jeno commissioning ya matlang ka sethathong ho ne ho boletswe hore o tla teka bopaki ka lapele loetse kgweding e tlang fela ho bile le diphethoho o sa tlilo teka bopaki ka jeno ho mamelwa ha bopaki ba hae ho tloba ka jeno le ho sane mme o tla bateng ka seqo hona commissioning ho pala o ntse a le ditlamong tšhankaneng ya ebongweni e Kokstad KwaZulu-Natal a thotseding moporesidente wa mehleng wa naga eo ha jwale e leng moetapele wa MK Party Jacob Zuma o re ha jwale re buswa ke senokwane seo e reng ha se na le tšhelete se patebetheng o buile sena nakong ya letsholo la mokga wa gabo la ongwa ka tshetso ya bakgethi Eastern Cape a re o lebetse lebitso la sona senokwane seo Zuma o re kaofela re a sotlega go na le bana ba dikhutsana fela motho eo ha re letho ka seo o re ha a tsebe gore ke eng seo motho eo a kileng a se agetsetsa sona letona la lefapha la naga la sepolesa le tshwereng mokobobo Firoz Kachalia le thogoleditse moifo o kgonneng o tshwara melelwa wa bobedi polaong ya bahlanka ba babedi ba sepolesa le basadi ba babedi Reiga Park a ekuruleni Gauteng borong tjena melelwa

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Swipe o fumane ho ekeditsong ho Betway Boxer. Reka Cool Baked Beans 400 grams enne ka 60 randa. Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
2: Ke mo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botale mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se kgahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso tetela dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Abedi metsotso e mashome a mabedi re a re lebile horeng ya botshelela taba eo re lekolang ka botebo hajwale ke seboka sa mokgatlo wa naha wa baoki ba baimana masea le batswetsi SOMSA, Society of Midwives of South Africa, se fitlileng pheletsong ka labohlano beke fitileng ka Bloemfontein Free State. Seboka sena ke sa selemo le selemo, mme selemong sena e ne e le sa bo mashome a mabedi. Mokotaba wa seboka selemong sena e ne e le 1 million more midwives, e leng se bolelang hore ho be le baoki ba bang ba milione ba baimana masea le batswetsi. Ke amohela moiti wa rona, ke moporesidente wa ona mokgatlo ona SOMSA, Rebecca Matete, ho tswa ho buisana le rona ka seboka sena sa bohlokwa. Mme Rebecca Kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
5: Dumela, o tshwenyeha dimilitse ba mmetse malapeng ohle mo baleng teng.
4: Ke a leboha mme. Ke bo mang kapa makalafeng a weneng e le karolo ya seboka?
5: Re ne re na le lefapha le leholo la bophelo bo botle, National Department of Health, re na le provincial department of health e leng le kala la province ya rona ya Free State. Re na le mekgatlo wa sebetsi wa dinosa, re na le baoki ho tsa di province tse 9 le mekgatlo e sapatang babelehisi jwalo ka bo United Nations Population Fund. Re na le mokgatlo o mong o etelang pele dintho tsa bomme o bitswang Embrace, e leng ona o latla ka ditaba tse ding tse etsahalang tse bone re sa hlokomele gore di ntse di tswela pele.
4: A re tle re bue ka tsona taba tseo, ke di feng taba tseo?
5: Go na le bana ba ntse diphuputso diprovinceng tse pedi e leng Gauteng le KwaZulu-Natal tsa ntho e bitsang gore ke tlhekefetso ya bomme ka gara diwedi tsa rona tsa bopepisi, e bitsa obstetric violence. So ile ya bana ba fana ka report e tswileng ka di 11 tsa March gore go santsane go etsahala dintho tse sa lokang ka gore dikarolo tseo tsa bopepisi. Mme rona re le lefapha la bophelo bo botle le bapepisi ba South Africa re le ranka kano ya gore ditshebeletso tsa rona tsa bopepisi re kopa gore e be ditshebeletso tse bolokehileng, mme ka baka ra sign a pledge e bitsang Respectful Maternity Care. Re ne e meteletse pele ke MEC wa rona wa health le motlatsi wa hae e leng tate HOD ya rona le Vice Chancellor ya University of the Free State le mokgatlo wa rona wa baoki e leng South African Nursing Council le baoki bohle le lefapha le leholo la tsa bophelo. Mo ga ga sa ena.

0: Bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore basebetsi ba etsang. Get Paid Plus e o nolofaletsa tseo kaofela.
1: Ba bona hore na ke eng se kenang, se etswang, ke eng se rekisehang le hore na se rekiswa ke mang.
2: Kena gaming ya ditefello ka banka eo fang taolo e feletseng ka Get Paid Plus ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
3: Ere re banke Mary Becker re na le ntate le godi o re letsetsa a le Hartsochville ho pola hore ha o letsa kwa nomo ikutlo ke ha ha nomo SABC ka pala CD FM ditlango tsa rabika rabele khotsa ntate.
4: O se mantse wa lokae?
3: Re tla kae ntate?
4: A monate o se mantse wa ke nnete wa bona ntwe na ya ntwe ya bomme ba ba pepa nga ho le dipleketse nyanyana jwa ka bo re tsogo. Ba ya sokola bomme ba no mentse le nna se ke tswang ka mokudi. A pepa ka go luya ka kimisa hopstart spetlele. Ere ke 50 kilos 52 kilos required so o ya upstart ke ale ke go tshwenya se mantsiwa go batho ba papeta e ka re muso ka itse ka mogomo mono ke itebwela
3: re le buile ntate le godi re le ba petrol stain ho ntate mo alusi dumela ntate
5: ba tlhomela
3: ga re tla ka ntate
5: bebe wa tlo taba ya di ambulance mama mana e ne ina le botsata ba tla le di ambulance tsenana e sa le mola mpopalanga le ke phone le ambulance ne ambulance e ka ba ya fika moholo ana a parade a ke re ambulance motho ambulance o nale ka a le sepotso a le sepotso ga ba ka itsetsa motho sepetlele ka koloi ha ke ka sepetlele mo ba mo shebella fela motho eng go se ba re ba ding ambulance ga re ile mo no mo di ambulance mo ne di tsene ba la ambulance di tsile mara motho no ambulance o nale sepotso ga ambulance
3: sure ho ja langa di nomoro plata wa lo itlaleha ntate mo alusi na ko etlangwetse jalo re le buile o yentse jalo
5: ha ke be ka tlwala ke be ka bua le ntate tso ka 2017 mono ha ke tsare ha ke tsatsa le motho
3: tsetsele ditlo okay na ko etlangwetse jalo he na ko etlangwetse jalo ga le bua ha o arolelane le sedile o le rona re le ba Bethlehem ho ntate pitso dumela ntate
6: le ka usman tse wa le mo fomo
3: ga tele ka ntate
6: amna dos mantsi wa ke dula ka mane monyakeng business brone ka mane e se ka re bomme ka ofela ba ka tsa majikelela ka ba hlaya le ona ka bo business brone ka mane ba lo sheba ba di ambulance na go ngothola re di ka mane bo otindala di dula ke mane ha di gona o fitla ka nako ka ra bo monyakeng business brone se ka re ba ka gona o fitla ba gona o hlokomela dipetleleng tsa bo di tliniking ha holo holo ba kodi ba dilo ba le bangata o tsamantsi wa re hloka di ambulance tsengata bomme tlo ka re a sebetse ra motho le tsa sebetse hantle ba tsama free state yena ka ofela yona o tsamantsi ho motho bo thata ho bana ke hopola lena ka le mo se se mo tsamantsi wa mme ke dula le yena ke la ka mo pepisa ngwana wa ngwa ka wa ngwana ke hlokola ambulance sa le go tloka 12 bosiu ambulance e fika ka 7 o se mo tsamantsi wa se ngwana se a sele matsong a go tsamantsi
3: ha re le bohe ntate pitso o mahali o mahali re le bua mosebetsi o yentseng wentse mosebetsi o moholo
6: ke a le bo se mantsewa
3: re le bohantati me Rebecca o buile ka boitlamo boti ke nwenta ba di ambulance re ile ga e bua le tona mahlatsi o buile hore ke nnete bana ditekanyetso ba eketsa di ambulance ka ro province of Free State o analetse hore ke bothata bo boholo ba phepetso ya gelwa di ambulance ka ro province o buile ka boitlamo boti ke nweng pledge sebokeng somsa itlo bo sala morao jwang ka pa ho bobea le ihlo jwang boitlamo bona ba ba eta pele ho netefatsa hore ha se mongolo fela pampiring e ba diketso
7: ne o tsitsiwa somsa e sente ka dile re sebetsa le secretary Mobani re etsa joking ke standard operating procedure ya hore na thinkile kana ya hore pleje o rinkile ebe e hatiseletswe e etswe ke motho yo mong le mong ga se bo ikgethele sekeletsa sene se seng se letsana le bakodi se tlo etsanto se tsa tsadile ka gore re etse setamo sa gore na o tlo sebetsiwa jwang tshebeletso e nngwe le nngwe e tlo ba le yona pledge le gore na go tlo sebetsiwa jwang kore guidance go tlo sebetsiwa jwang re tlo ba le

0: into the monitoring tool ke re tlhona go bona rena go di mo lengwe e ka ba go tsa sheba rena tshebeletseng ena rena ba kudi ba tshwere jwang jalo jalo and ke ka ke report e tla tsela pele e iswe le papeli go di mo lengwe le National Department of Health le yona e la sentse e kadile la tlhakala pele go rena go motho ka matshe ya eta group technical working group ke nkile e nna bona ne re go rala go rena go tsetsa tsiwa jang go la ba itsiwa le webina e bo e tlhalosetsang setšhaba e tsang creator awareness ka tlhekefetso ena e tsalang ka go dilebao tse tsa rona.
1: Okay, re reng ke ntate Pule Mabena o re letsetsa le botshabelo, dumela ntate.
2: Re tele kae mang?
1: Ka mahau ntate ke a lebo.
2: Ege. Na bonte fela ke re bomme ba etsa mofisi o kgabane ha ulo fela bonete fela. Ke ne ke botsa mme mo hore batho ba kudi ba o lore ba tlhike fetsa ka bo maimana. Mai bo maimana ba ile re ba se
1: ba ima
2: ka dioti
1: e ba ima
2: ke ba di lemontse kae nene akere ho ya ba di montse fatlo nene ba ba ba holo ho ya ka diphuputso tsa ka nna ba o tsibana ba rata ho tsiketsa bana ba banyane he bona o mokanyana e ka ntse a se ne o ntse ntse le tsela le tsena ene ba ba tlapa ke nete ba ba tlapa lo ba tlapa ka nete ka nete jwale ke ne ke botsa hore nna ho ya ka diphuputso tsa bona ba tlhetsetsa ba di monse kae ba ba holo ka ba ba nyane ke lebe bule man
1: a re le bohe ntate Mabena Merbeka na di patlisi ya bontsha
0: ntate di patlisi so di bontsha hore tlhekefetso eo e tsala go tswa baneng ba banyanyana le batho ba go buisa motho ka mokgwa o sa lokang ke tlhekefetso. So ha ya seba karolo itseng fela ya dilemo e tsamaya ka ofela.
1: Somsa e rera ho sebetsana jwang le taba e bueng ke dibui tsa bohlokwa sebokeng sena tse kang Professor Hester Klopper ya hore makala thupello a sebedisana mmoho le ditsebi ho tlisa dintlafatso lona le ka leng le la bopepisi.
0: Somsa kreto ke tlo kore karolo e nngwe le e nngwe e tsileng re tlo sebedisana le tsona di-university re etsa ke tlo sebetsana le di-university re tlo sebetsana le UNFPA kore karolo ntho nngwe le nngwe e tsileng re tlo sebedisana le ka mantswe a mang congress ena ya fela ana jale re tla e fedile selemo se tlang ka nako ka mora 12 months ha re ya Cape Town e ka re rona re e fedile bana ke tlabe ke sebetsane le di ntho tse re ikameng ka tsona gore re tlo shebana le tsona selemo sena ka ofela ka mantse a mang e tlo ba karolo e phelang e dilang e phela ga ya felela ana jale fela.
1: Ha re lekole gore ke seabo sefeng seo tshebedisano mmogo ya mmuso le makala poraefete e tlile go ba le sona ho hira baithuti ba sa tswa phethela thupello tsa bona ba o seng le baoki ba sebetsang ngwana mosebetsi wa bopepisi ho observer newly graduate
0: jere ka se ntse ke tshwere o na le diposo tse vacant and ho seng se se tsana ka tsona la o ka shebana le tsena o kena e recruitment ya rona ho na le diposo tse advertising ene sense re tsala re etsa di tsamae so tsa re tsa di processes tsa recruitment re katile ka rona ke te mshala ka sepetlele tsa ho finyana mo ke se tsa ntse ka tsano be ke ne fitileng ha tsale re se tsana le di processes tse ene ka itela ene re tsa re ka bo thuyo se ngo ba ni re ba ka bona sena se ntate Mahlatsi a se buile gore ke tlo hira go tla se bona le bona se tsa so le bona batho ba kemetse mo ba kgethiweng gore lena le se tsana le ntse itse ra itela gore re bona re pusha re bone batho ba hirwa.
1: Mary Becca re leboetse na kwa house ntse re ka tla ho le bahlono lo mosebetsing wa lona.
0: Ga le boa mntsi wa le boa mabanedi.
1: Re leboa. Re leboa mme le wena fela jwa loke mo president wa Somsa ke mogatlo wa bo pepisi kwa lo lapeng Africa bo rena ke Rebecca Motete. Mamedi hlokomela hore o ka imamella puisano tsena tsa rona tsa bohlokwa manenong a ditaba ka ho fapana rena le di podcast le ba website ya rona ya ditaba ho www.sabcnews.com o lebe fatse ho di podcast mane e be o sheba le tshwaola le CD FM le makumane o tla fumana ditaba moo o ya ho www.sabcnews.com rena le di podcast tsa di puisano tsena tsa bohlokwa tse ba nteng mananong a rona a ditaba o tla di fumana moo sheba fela le tshwaola le CD FM o tla bo se ntse o di fumana ka kotlolo ho moo ho tswa ho motlhophisi wa lona dimakatso mo tshweneng ba le hlahisitseng ke rapeng mo kwena le ntsana ranta ke lebogile kgoma matodi a re laolela kgaso ka bogabane bona ba haesale mantshebua ke lebitso la ka haretjane o sa noseng pakeng tsa hora bohlano le hora botshelela mo nalapeng o le CD FM tsietsi moholadi re ba leta ba tsa hora botshelela.

خوها بريكفاست.

0: Motsedi FM. Ke molelo.
1: Ke molelo. A sikile fela ba tsotso a re bile jalo re yane ya busupa. A shali popi. La ho. Dr. Thabise Matla ke na moitwa rona ka jeno. Dr. e re rudube di sehlebile ro wa moela o le Motsedi FM ka jeno le kae?
2: Ke a leboga ba tshikada ke di mentsa tsa noena mo ipole ba mamedi ba tsapo ha breakfast show ke pitse hantle ha ho.
1: A re a leboga. Hey doctor, tshwere re buang ka yona ka jeno ena e hlile bo hlokwa ha holo. O ka jwetse bo mamedi re motshwaretse di fendi taba ka jeno.
2: E jana ka le selile la tsaisa hanyane ke to bua ka phantom limb pain. E le mo hloko ba motho a butwa ka go long ya mmele e seng e tlhile se ka bua ka letsogo monwana lotu mohlomo motho ile a gaolwa ka mabaka a fapaneng mohlomo go na na le shala kapo tshuma a na le tshwaetso kapa sepsis kapa mohlomo o ile a hlaelwa ke kotsi e lang ya tlameya gore a gaolwe lotu kapa o na le bothata ba methapo ya madi e fepelang karolo eo ya lotu kapa ya letsogo kapa ya monwana ebe mohlomo le se le gaotswe ga le se le gaotswe motho

0: persona y de un chauca bufuku, capo sosona, capo piñea, capo presa, capo no en yo que dañe se incluye y a mí.
1: Hey, Dr. Matla, jwale botlhoko ba karolo e seng le siyo mme. A ke re botlhoko ba karolo e teng motho tla bonela dipilisi ka pa o tla go ye o lo sidilwa. Ne ba bile ka dinale tema o ba mona ba hle ba re ba phekola sebaka se opa. Jwale ha karolo yeo le siyo ho phekolwa jwa.
0: Tara ho shapa ke yona ho re tsara pele ka ho sheba ho re na ho tsoko bona ke phantom pain ya ka ho lwana e seng le ntiko ka pa ke bo tsoko bo re reng ke residual pain ka pa stamp pain e le mo ho ntsena lo re motho ka utlwa ho tsoko ba ka ho lwana e seng empa ho ka ba le bo tsoko bona ba bo abutlang se re ke perception bo ba le nnete go re a ke le ka ho lwana ha yo jwale phantom pain re re ke perception ka pa ke maikutlo a hore ho na le jale taba ena e tsana kwa ke taba ya metshapo fela e bang ke sha ke hlaisa ka hore gore motho a utlwa bohloko ka golong e se ka paseng ya mmele go na le metshapo ya kutlo e leng re ke di nerve tse bang di tloga mo ka golo ya mmele e leng teng e be di tsamaya go fitlhela dijo tsa boko gore go na le boko bo tlotla bore go na le botlhoko mme ke interpretation ya botlhoko jale go ntse o ka etsagala go ka ga bo se bo tlile ka go lwena ya loto kapa letsogo e se e tlile methapa ne ntseng e setse e ntse e romelela melaetsa e ka goja botlhoko bo ntse bo tlhagamane kapo ka nako tse dingwe mona lefapeng la mekokotlo spinal cord mo methapa ena e tlhagang teng go tloa ka bokong e theosetsang go ya karolong eo ya loto kapa ya letsogo e na le bo thata bone ba gore ntse e sebetsa e ka goja go na le ntse tsamaisa melaetsa ka mokgwa e sa nepagalang kapa ka nako tse dingwe ke kelelelo boko bo ntse bo na le mmapa wa loto kapa letsogo leno le le seng le tsamaile kale e ntse nka goja go na le botlhoko ka mabaka ao re sebetsa kapa re phekola botlhoko boo kapa perception eo ka gore re phekole kutlo eo ya botlhoko kapa re sebetsana le kelello gore e tlhokomele gore karolo eno ya mmele ga e sa le yo ka goo e tlose mmapa ono e etse mmapa o motšha o bontshang gore karolo eno ya mmele ga e sa le yo re sebetsa dipidisi tse ka laolang kelello le tsamaiso ya melaetsa ya methapo re sebetsa le dipidisi tsa pain tsa bofoko tse tlosang bofoko bo motho a bo utlwang empa gape re sebedisa le ntho re reng ke mira seipone mo motho ae re sekutang motho e le gore a mmele wa gae kelello ya gae e bone gore karolo ena ya mmele ga e sa le yo mme e sebetsa gore kelello e bone gore e tlalelela go sheba tabeng se ka mokgwa e leng nnete ka mokgwa e leng ka teng
2: hai kelello ke ntho e nngwe Dr. Matla aiaiaia jale ke a utlwa ga o e tlhalosa tjena ka nnete e fela ke a gola motho e leng o re o tlhaelwa ke ntho e jalo ei e ba bothata golo man oba jale ga o tsebo ore o tshwanetse o etse jwang
0: taba ena ga o ka sheba bathokada gantlentle e adila gagolo diperesente tse ka bang 67 go fitlhelela tse 80 tsa batho ba gaolwang matsogo maoto kapa melana ba le yona taba ena ya phantom pain mme ka ba teng le nako e telele gobane re ntse re leka go ithuta ka yona boithuto bo teng ka yona bo ntse botlhile bo bontsha jalo ka ke tlhalositse mabaka ana a ka bang teng methapo boko kelello jalo empa e tlhile go na le ka nako tse dingwe mo go ntse go sa tlhaka gantle mme ka lebaka leo le kalafo tse o re fanang ka tsona o tla fumana gore di theotheola botlhoko bono ka nako tse dintle ga botlwe ka botlalo empa ka nnete tsona di theola gagolo mo motho a ka kgona gore a nna phele gantle letsatsi le letsatsi taba ya botlhokwa gore motho a elelelwe ke ka goo ga a tlotla gaola loto e nngwe ya dintho tseo a tlamehang gore a di rute kore a tsebe gore a lebelele gore go tla ba le bothata bona bo teng e tla ba taba eno ya methapo kapa ya kelello mme ka nako tse dingwe batho ba bangwe e ya fela e ya tloga kapa fumane go hang kana go yo e ba tsetang go ba le operation e be go tsanga ha te kana go tsedi mbuthulo ba ha mo so mong o ba u tla go tsoko ba mo tsuta o o neng o ba teng ha lo tuka pa le tsone ntse ke le teng ke le lo e be o e tsa le o tle le ntse le teng ha pe empa ha tse ba a go pola go ke ntse ka ba teng e etsa gore ka nnete ba go go bele matshwafo ba gone go ba fumane thuso.
2: Dr. Thabise Matlagele bule a go lohle kana kwa ha doctor a re buisane hape bekenyetlang.
0: Ke a leboga ba mamedi ba ithute me ba phile.
2: Ke Dr. Thabise Matla. Wa di utlwa he di taba mamedi. Ya no, re utlisetsa tsona di le jwalo re ithuta letsatsi le letsatsi. A ntlo re mahlo ho ra ka bosupa, tsa ga bosupa di taba di balwa ke tsetse mohaladi.

0: kgotsong ba tlhaka le thwasa. Kara tsa ka se ditse hantla maobane. Nka coach ya rona. Ai wa go costa. O be a pressure ho mphuthuma, mphuthuma hana lotho. Coach o mo fa pressure. Le go a le gathe le bapatshane. Ke lela le go a le go a le bapalana ka tsebo le bona. Ke bua le mme makane ka mona ka kapa.
1: Ita ba tshuka da le sipati. Eh o bua le motswane pele wa le khosi. Jersey number 10 ka mona ka Zastron Matlaki. Nna nka o rata ho jwetsa fela hore Kaizer Chiefs e tlo chesa tsengata di tlo wa fatshe this season. A ke bona mathata. Shapoda bla waka. Shapoda.
2: Kara le tswasa ke le medisa bana beso. Nna ke bone Pirates. Pirates tla hantla haholo bana beso. Ke phoqwe ke Malawi man. Eish, Malawi ne ke na neka re keng e tla eng ka Wafcon e. Eish, mara ai. A ona thata. Ha re le boeng bana beso. Le Spain ra le wisa ha le mona keng e ba petse troll le Sundowns. Sundowns le ne matla bana beso. Matla haholo, haholo fe. Skara enyatsa. Ke a le bana beso. Mantho mona tho ka fele. Ke mja le faka moka ka tlo. Sho.
3: Ah, me po, skara le thasa. Le troll fast face face do fontein. Hai, na dikzama hantle na. Le go sile le holo. Kablo Fontaine ga mo tsetsama hantle so fa saka de se hantle a tiba wa mona de ba se ga ha se se ke position ya rona yo ha ile nena le monse go se re phala phala ntate fili o se re doctor fili ba re ba be tla re tsebile tsa mwana no mono re ntse khatho entle ke le bo mi
4: Tasa la watukala. Uya mana biswa mana yana mal tlopasa ka tsa mapetsan tla holo makosi ya mahla ba petsan tla holo ke batle ke bala bo madala ba la ba pituri ba bo madala ba no ba sendile bo madala ba pituri khala la ba le thwasa sipake mo ga ma ba pela na siamo
5: Ara ke rotsa re tsa jolo le tsetsa 086-000-0384 letsa o re letsetse ke di bone mafelong a beke ke bile le hlonolo la o shebella masanda wana le makhosi ke shebile ka ofela papadi ka nete hona ka San City ka kwa hona ka San City
6: le makhosi Allah hampe ba re a papadi eneng e snap tlase ha kaloka
5: di le pedi wa tseba ha o bapala di hlopa tse pedi tse o bonang hore ba kwetlisi bona ka bo bona ha ona batlang
6: Ha na batla ngola hlela. Ja le ba tshireletse.
5: Ba le babedi. Ba le babedi. Jwale 1-1 ye o ha ya makatsa kgaitse di ya ka nna. Fela ha se hangata. Makhosi a tlholo ke Sundowns uma.
6: Le ke so qeti ho kitika makhosi ke bona Sundowns se le ka ntse di thakela.
5: Fela ha ba hlolo wa tsiba Sundowns. Spain ya ngati ntho makhosi ya ngati ba pala le Sundowns. Orlando Pirates ntse tse jolo ka motho no lebelletse e file ntho tse tharo hona le meantsa bua mona hona le sebapa se u bitswa mbuthuma mbuthuma ke ane ne e mabasala tsa maisetswa yena o rekwa yena ho thuma a mbuthuma ke defensive striker wa tsama o tlo wa tsama defensive striker o striker ga se defender no hloka e le nngwe fela mfana o tla ba hang ke sono man ke sono thwasa ke striker ga dintla hana le hlonolo la dintla jwa le balla ba
6: dintla se le hlonolo ho striker he dintla se le hlonolo ho striker dintla e tshwanela e be ke mosebetsi
5: ene wa sebetsa wa tsiba thotse wa sebetsa fela
6: ha le striker ga o sa hlabi dintla o sebetsa eng
5: hai o bua ye nngwe jwa
6: ha o le mo hlaba dintla
5: eh
6: o sebetsa empa ho sena dintla o sebetsa eng ka lebale
5: defensive strike
6: di defender ga di lekane mo se re dikentse
5: ka ga se defender ai khaitsela ka ke son wa leka wa
6: le no defender ka kwa ka di ka o ba di re
5: jalo bothata ba ka gore mo kotlisi ba tla o bontsha batho bana gore a nna ke tla mmapadisa o mme ya ka tla sa khatello balatedi ka nnete ke wa mona moshimane no rokatla sa gatello mo kotlisi mo kenya ka nkano re ke tla bontsa ontsa ja di phoso feta moshimane
6: ai ke mathata
5: mamedi ke letsetse se go itse
7: dumela muifo dumela sepatsa all coast mona ai man na ka thaba ke taba ya di phoso tse re di bona ka nnete VR ya hloke ha safa ha ba etse ka ohle ohle ka nnete PSL ho re fumane VR ba ne jwale ntho tsena tse re di bonang tsena ha di a loka ho hang ho tlwala boraro sebapadi sa Orlando Pirates se go beile loto re bone Sontaha ke nnene sa tiketa ka FNB ka mane ho batlile Chislet ho batlile na robe ya loto ka mona Gwinika le yena ho batlile a qeta motho ka mokokotlong ka mona jwale re tlamehile re etse plan ya hore ka nnete VAR e kgutla simply etle VAR ra e hloka.
8: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Naman, chi sono?
1: Hana chan sikadas. Hai zum tu itla sa melang awe itu ba fetu. Hai zum tu betu hai. Reba tau bana dai man hai zum tu betu khabani.
2: Fela kana go ngwa tsebala ha ese yena a hlabang dintla mo hlomong boteng ba ha bo gothaletsa bana ba bangwe di hlaba.
1: Exactly twasa. Mo sebetse re batla a itse mo sebetse e bana o tla re thabisa re le ba re le ba
2: balatedi. Mme bile le tswa le thabile a ke re ka manta ha.
1: Thank you
2: ma.
1: Na 3 le 0 di re mo ngwane.
2: Thank you ma.
0: Ke le ba 2 3 ba ba pali.
3: Fela karas.
0: Yo.
3: Le batho khara mo no le tswasa
2: sapura
3: wa itukela
2: ke tsona
3: bona batho khara rona ke batla hore mo wena star sa bo di arrasing ka phoso ha ka ya history nya Sandows le cheese cheese ha re ge FMB rona ke rona re bapetseng hantle FMB cheese ha re ge FMB re ya cheese FMB the real e gela Loftus
0: jwale 1-1 ye ya mafelo a beke o ya ka wena ke ke sharp
3: rona re bapetse hantle bona ke bona tshwantse batho ba tshwatlele lelo kgatlo le rona FMB
0: o bua nnete o bane ne lile ho bona lona
3: eh ne rile ho bona ha ke tsebe jola ha ba wa le ditse wa tsiba keng rona re bua ho lo rona Masandows rona re tsa msebetsi ra believer
0: no ne lile ho bona
2: ha ntate ba sebe ditse ba re ba jile Sandows e ka dro
3: mara ha ba ke tsi tswasa team ene ba bapala le yona e tsiba la African ka ofela
2: ke utlwa hantle
3: ha ba ke tsi
2: ke yona fela ena le ditse pedi Afrika e borwa
3: and no tsena se re shebile fela top 8 re chebetse ape le CAF ha ba ne ba lwane le league rona re tla tla fela ka mara bona
0: o bone joang jalo ka le Sunday wana o ba bona joang makhosi
3: no wa tsiba king ke tlo bua fela nnete jalo ka molatedi wa bolo mare wa Sunday singwa Chiefs Chiefs ya bapala mpane ba shota striker ape le mane
0: ba ha o bona
3: ka coachara ene ya bona ka mokhubishile ka te e ka re tlo bapala defensive bolo
0: oh
3: e tlo mohlola ha ntse e ya pele
0: ba ha o bona o ba bona joang
3: rona re di pot khada la ka sheba u dimu mane o nke bana ba le baleng bo sheba u dimu ba dutsing benching le bana ba dutsing grassen o tla bona re ruzi batho mono
0: wa tsiba ke rata di ntwana tsenyane tsetse le dikenya tsetswang DDC ya di tseba bolo man
3: thank you khada
0: no le promote le bafana ba tseba bolo man le se dumelang
4: eh khada sapulwa
0: number 1
4: monate man u bua le papim poro tshela le para sosu bona mme ke
0: go
4: go bua ka team ya ka tshile le lona le phaya pirates mo ne ke bola chip united
0: yes sir
4: eh ke bone lungu nga mme o tle hantle mo ka lona ke le ka ona plan ya ka ana hape ka ka se di hantle sa ka ntse ba tla fela mo go tsisa pala mfe halatse wa pula ona le sa ba tiene mo thapolo ke mo rekile ngolo wa striker so a kotse go tsone ke re mo phea ngwana me ya nka mo lahlela lungu mnati formation re tshwere no e shapo ana hape ntse ke ra tlile ngore ba nga ba ndao re khutletse pleke nya rona ya ne number 1 ngwana me ba nga ba pleke
0: o mona jwang o mona jwang butu
4: eh tsara
0: butu ma mona jwang
4: o ka hantle mnato o
0: tswa ga sa go mo tla o tla hantle jwa ga sa go re ntate o striker ga se jwa se sa go re
4: wa tsuba o wetsa la nkaras ke a bona gore ha nyana nyane wa tla because of now pele one ne ke batla ke mo fella pele mara ke bona player ga la ona le 1-2 ga la bona 1-2 yena ga la le masonga ni mo masonga ni ba tlile ba gore ona le living do la sa go ngwana mme mara ona le 1-2 ga di dlala ntle gore di create the chances for batho ba ba go gore and it came not fela gore pirates ya wina and then re gore ka o kwa mara kwa o fika mahareng re a gore ha re se mele striker re gore ka mutshimo le motho nang le yena ngwana
0: mme wa tsuba la makatsa fela ha le tsamaisa mabasa ka yena ke eng e mabasana e etsa sa yetse motho kapa ke na yetsa ke mabasana sa yetse
4: le pasa ngwana mme le ka mutsamaisa ka ka so
0: a hopola
4: ho mna a tsona mme bona ntwa yetsa ho tsaleng bo shumane ke batle ke bona e ka re kgetho re ile mo re tsapunye mo kube ngwana mme o re pa itse mo because of how wa tsaka mabasa le ba ba ne ba le mna to fika botshumo mara mphotu o tlo fika mo re batla le ena makhupa ngwana mme o ntana le lo ntweni ya on and off ya
0: e o kae makhupa mme o kae o te go ba petse weekend
4: Mankara
0: Makhupa
4: Makhupa a unta le njari Makhupa a unta le njari ke
0: na
4: ke shoko lo za ke mpitse ka pele fo le ke mi la last year ne ke e sa unta sa ka le mona ma wanna sa sa dali de ke tla ka mbo tshuma le radio pa ne ngona mme Makhupa unta le njari ngona
0: thank you boss
2: o mo yengwe le seri dumela
5: eh tswasa
2: sha bonjour
5: ke tsona jo
2: na ke tsona.

0: Ar bu alman gay?
1: E bu eli parela mu kemkem tak.
0: E ya parela?
1: Ya no, nda tsaka ke tsentsu.
0: E tsentsu ntate di ntse mosebetsi, wi kutwa jwa?
1: No, ke kutwa ke thabile haholo. E Chipa United ya tsiba o re vele o re yona o Pirates ha e bonini.
2: Ka le ha gama. Le
1: la tsibi ni first round 3-0, second round 2-0 go Orlando.
2: Ah, lona la gama ya tsiba le yona.
1: Ah, ya tsiba karas. And then ha ke sheba ka makhosing ka kwana. No, ACA, Taman. Nkare o sona le rivalry e nngwe re sa e boneng hantle ya Sundowns le Chiefs. O se o tshadilepe moo.
2: O kore ke botse monana. Ho tsamaya ha Mofokeng ho lona da, o bona le sekwetse sekgeo sa hae?
1: Wa tseba Karasi, football player, there's no way o ka e substitute-ang like exactly the way a ne a dlala ka teng. Mara ha o check-a bafana ba tshwana le bo Kabelo, Kofiti.
2: Yeah.
1: Ya Kabelo go fitile le bo Rapole go na le o mongwe ke ne maobane ba re ke Masilela
2: ke mmole ke mmona na e hata odimo
1: ya na e hata odimo wa na kenela dito o so le a ga e mole mo ya so has got his own individual brilliance wa bona
2: ha go tswa hantle
0: fela ke a gola hape le taba hore Mofokeng o na sana le bolatedi jwale ana le hype jwale bana ba bang
2: ba sa iqaba
0: ba santsane ba iqala fatshe.
1: And then Jim Natikura, I don't know how Gashiro, but our money, TTC, no more, Mufuking, when outside the late days. So, the motivation over an hour, ever fit, Mutuli, Utadi, more at Lakamo, overseas, no matter if we can make it.
2: Yeah, Kutan, Tegana, Bualman.
1: Le
2: bitso le la o ka tshosa ba bangata e ka go re bua le ntja e nngwe tla o betsa spy to barela
1: and then gape o na le ke bone Stellenbosch o na le fa le o mongwe a motšha a fitlhile mole se le yena ka hat-trick mo.
2: Ah, Chiefs lo mong ka le ene ba banka ntate
1: Stellenbosch ya phela batho ba bang
2: ya ife bona pili yo no ntate ma re ke ntja dai boy
1: I know ha ka tswa tshe ba lang ba re no mkotlisi ba bulaile ka o mong ha o ka sheba pele go ndi ya ikoa already Duba le Chiglet le se ba yini ene u tshoro mkotlisi
2: ona sa ke le tseto ya
1: a ke tsa pili so ya
2: ka ku tswa ntle thank you barela
1: hola karas
2: hola le se dubelang
3: a u tsara le kai
2: mnati
3: onda de no tsasa
0: dare
3: danki le bua le buti wa le bakane ya ka mona ka khotsombotha vi
0: ntate buti
3: ai bona ke mabakane ya bai hata bai hatwa mare ai are le buisen spain u bana ke bona ba pala bolo ente ba pala bolo ente bona achi bona ba pala bolo thata ke ntwe ke ratanya spain di supportara tsa bona di nyahane winye ngwe le ngwe ba itumela ho kageng le kitse di
2: go le ai ka ba dronta te go ba thaba hona hona
3: ona le Kabelo JP ne ke shebile mane mo TikTok mole o kwatetse ona sa ke draw yena ona batla di winning fela mara jwane nna ke go bona ke ra league ha so fele khona o sa ngotla bapala
2: yeah
0: ha ba iphile go tswa ntate he o hole mo batswante ba tswa titite batho bao ba iphile go
3: ba ba tswa ya teng ha bona ba se ba ha ka winning ha le di tla ba iphile ba ya ha ke ona mo
2: no ra le
0: I'm not going to be able to do it.
2: Ke hona fela le selahletswe ke tse robedi dintla
0: dintla
2: re tla ba le mathata ga itse diaka tla ba le mathata fela he ho sa qalwa re tla bona ho ya pele re tla bona ho ya pele nne tsiki tsiba ile ba buima ha ba bapala le ya mazulu kwana Natala jwala ke makala ba shapile ka tse pedu noto siwelele
0: ele
2: a re phambiseng dikau sa re phambiseng dikau sa tlo di ba hlora ke robedi tse tsimola di orbala di taba.

0: na wa itiba horomang dikhantse ka puo le botshaba ba ha
1: ke mo sotlundate
0: mamela na nani ya setshaba sa heno ha iphetwa mo ho le bonono ba sona jolo ka masolanka dikobo tsa basuu ha ho mo hlali le sedi fm ke mo le
2: se ba bere ba tsetsela se fela metso tsoga fela tsora ya bo robong ya bo robedi e bile e sa ile mashuba mabedi a metso e supile ka ba ra ya bo robedi mme mona tipile na matuba le Lady Smith the Black Mambazo Rotemba bone hey ke bone madoda na siwe salama madoda na siwe se
3: ah ba ke bemba stage ha o bitswa bona ke bemba stage ba
2: wala ke dikaka pantate ba thini manke ke Dr. Martin Mahanke a holo a re shebile ditaba tsa puo ya Sesotho ke motho re qotlang le yena e bile e ba yena setsibisa ro
3: Dr. Mahanke go tsohle ra o amohela manta ha o motle a o bana le monsena se se cha sa basotho
4: dumela 12 dumela le wena batho khala le nna ke a le dumedisa bana leso le ba mamedi ka kakaretso
3: re a leboga ke a gola re tle re qale hana mono rona jwale re se re keteka le mo se setšha sa basotho a ko tlalosetse mmamedi hle Dr. Mahanke nalane ya gore go tla jwang gore e be selemo sa basotho se qala kgwedi tse kanakana pele go selemo se tlwaeleileng e le mathwaso a selemo se setšha
4: ke a leboa thwasa ga kere basotho ba sheba dinako ba ne ba sheba godimo ba sheba dinaledi ba sheba legodimo ba sheba tlhago ka kakaretso gore na e tsamaya ka tsela efeng ga o ka sheba gantle tlhago gore e na le dikarolwananyana tsa yone gona ja le jena ba bona gore re keta go feta nakong e batang gagolo yeo dintho kago fela di neng di ipatile le dinoa le eng kago fela di a ipata empa gona jale jena ga o tlhaela ka ntle ka mona o tla bona o santse o qala go ba go talanyana ga o ka sheba difate di fupile gaufinyana di tlabe di entse dipalesa di tlabe dipalesitse jale ka nako eno ba re jale bophelo bo a qalega mme ga e bane neng bophelo bo a qalega ke nako eo selemo sa basotho le sona se qalegang ke ka tsela eo ba shebileng dintho ka yona mme nako e nngwe le e nngwe e na le se tla etsagala ka nako eno go na le nako eo ba tsebang gore jwala lemo se qala tjena dipula di gaufinyana le rona mme ga dipula dina re a tseba gore ga re ya masimong mane re tla kgona go kenya dijalo mobung mme dijalo tseno di tlamele ka morago go moono go tla di tla gola re be le nako ya go kotua ya le go etla re be le nako ya go kotula pele nako yane ya maria e fitlha ga nako ya maria e fitlha go tla bajwa tsotlhe ka go fela di seke tsa phele empa ka morago go moono go be le meya ka morameya ena ya kgwedi ya phupu e le meya e tlhwekisang tsotlhe tse fetileng re kena selemong se setšha
2: selemo sa basotho e tsejwa ke rona fela ntho ya selemo sa basotho Dr. Mahanke kapa banna re se re ke rona re kgothometsang ntho ena Dr. Mahanke obane fela re dumela gore ke ya rona e ntse e na le nako ntho e bophelong bo re phelang go bona ya gore sena ke selemo sa basotho se
4: wa tseba batho kgara ga kere jale re se re phela re le karolo ya lefatshe le pharaletseng mme tswelopele ya bophirima e fitlhile ya re aparela empa gantlentle ka metlha re gantle re ga re a tshwanela gore re itiele ka gara letsha la tswelopele ya bophirima re ntse re lelwa re batla go tla ka botšhaba ba rona gore re tle re kgone go ikgopola gobane dintho tse itseng ka gare botšhaba ba rona di a re thusa re ketse motlhala ga re sheba gona jale tena re re ke selemo sa basotho re a tseba gona le dintho tsa botlhokwa tse etsagalang re a tseba gore ke nako eo basotho ba reng jwale re dula fatshe re etsa meralo ya selemo se tlang mme bophelong ka kakaretso pele o tswela pele ka eng kapa eng o tshwanetse dula fatshe etse meralo ke nako o ba etsa meralo ka ona ba re fa mohlala ono wa hore bophelong hona le yona ntho ya hore o tshwanetse o etse merafo go feta mono ga o ka sheba gantle ke nako eo ile ka ba le sefafane sa lebollo bashanyana ba tlile se le banna lebollong ga ke bue ka kajeno lena lebollo wa kajeno le go yang bana ke bua ka batho ba bagolo ga ba keta go tswa lebollong mane ba boemong jalo ba gore ba ka kgetlha gore nna ba mnyala mane ke nako eo dikgarebe le tsona di tlapang gagolo gobane basankana jale ba potoloa ke nako ya go kgetha ke tsela e sebedisang ke basotho gore jale ba lokile ba tswa selemo se setlha se qala re bone dikgarebe go a qala go futhumaga ka gona ba ka kgona gore ba tsamaye ba sa apara ka tsela e ba ephitheletseng gagolo mmele ya bona e bonagale basankana le bona ba tle ba kgone go ba bone mme ke tsela eo go sebetswang ka yone eno
3: ai ntate mogaung tjena ya ntho ga di sa tshwana moraung tje o bona basotho re se re keteka kamogelo ya lemo se setšha sa basotho ka tsela efe kapa sempa e le taba e re e qoqelanang fela je go gopotsana gore go kile ka ba jwang
4: nna ke nagana gore bogolo ba basotho ebile a ba sa tseba le go tseba gore go na le ntho jalo ka eo ke ka gona re lokelang gore re dule re ba gopotsa gobane ga ke re o na le polelo e ne ya gore ga o sa tsebe mo o tswang teng o keke wa tseba mo o yang teng le ga e ba re sebedisa calendara ena ya bophirima the Gregorian calendar empa nnete fela ko re ntse re tshwanetse re tseba gore na basotho gore ga o sheba gore pele re kopana le tswelopele ya bophirima re ne re phela jwa re ne re etsa dintho jwang ke bona mane mo re yang tabeng ya go bona bohlale gore basotho kapa maAforika e ne e le batho ba ntseng ba ena le bohlale empa bohlale ba bona bo ne bo tsamaiswa ka tsela e fapaneng ke ka go ke reng ba ne ba sheba dinaledi ba ne ba sheba letsatsi ba sheba dihla tsa selemo ba sheba gore na dintho ka nako eno di etsala ka tsela e feng ga gona gore selemo kore go ya ka bona selemo se kekebe gore selemo se qale re batla go bona tlhao le yona e re selemo se ya kale mme selemo sa segoa ka nako e o se talang ka yona tlhao ga e ikamaganye le sone empa sa rona sa basotho ga dimela ditala di nyeloa mobung di bontsha bophelo bo botlha re selemo se ya qala jalo obane se ya kala e tla re kgodi e latelanyana o tla utlwa re se re re ke loetse loetse jale se ya loela wa bona ebe re yamane mo dipudumo di tswalang re jale ke pudungwana ke ka moo basotho ba sebetsang ka teba
3: re tla ke re tlo e buang tate gobane ke o mametse ke ntse ke ipotsa gore go tseba taba tse ke le mosotho matsatsing ana go nthusa ka eng mona mo e leng gore dikgwebo di tla qala go gweba ka nako e itseng dintho tsa moruo di tla qala ka nako e itseng re le basotho ke dife dintho tse e leng gore re ka di momaganya le taba tsena gore taba ya gore selemo sa basotho se thwasaneng e boele e be le molemo o ikamahanyang le maemo a sejwalejwale fela re tla e bua ka letsatsi le leng ke a tshepa ke ntho e leng gore mokge mo re tla e sala morago gaufinyana la e ka ba beketla fela e re re leboele nako ya gago Dr Mahankese le nako ya chepate o sa tlhile a emmeemo
4: thata e re ke lebogente ke sekele chepate fela ka gore ke leboge botlhe ba ileng ba nthomelela ditakaletso mahlono lo letsatsing la ka la tswalo moobane ke leboge bataung gotlhe mo baleng teng ke a ba leboga
3: ntate tsatsi le monate
4: thank you
3: chepat
5: ke papa le seria fe la ke chepat ka cha
6: ha go le boya ho lo hle dj thwasa go le boya comrade joni ntwe ka stana le the disco dance hey ya utlwa ya ke ba taung ke ntate mahanke ke thwasa ke ba taung che se ke ba file nako mmamedi wa ka ke ba taung ba haeso ba e re lekole moketeng ona mogolo ono tshwere wa dipapadi ka profenseng ya Free State wa di-sports awards mo teng go ile a kgethwa jalo sports administrator of the year mme ena ile ya fua go Hende Marie Stradom wa World Fitness Federation athe newcomer of the year ile ya jalo go Vier Kruger ka modern pentathlon Atika mona ka ho coach of the year ila fuya jwala Marco McGrath ka aquatic volunteer of the year ile ho jwala ho pule maile ho tlakong le leng hape ile ba tsena tsa indigenous games team of the year mo teng ile fuya jwala harmonious khati team ati provincial federation of the year ile jwala ho free state modern pentathlon me ke tsona tseno he mamedi ka ofela ka tsona ile ga qala o di bala mane gore nya botshelela mme ke tsena ge di coachetse kari biaker ke tsa ka hetsena ka la bohlano lions ile isa no dimole tlase le boland mme boland ya tlabola lions ka mashoma mararo ana le metso e robedi ho mashoma mabedi ana le metso e robong krikwas ya botsana dipotso le sharks Miki mona he mo Krikwas ila fita ka mashuma mahlano ana le metso e hlano seng letso 55 ho Sharks ka mashuma mabedi ana le motso o le mo ka mokabelo ke mo Pumas ila nka jolo le Stormers ya ba he mona mamedi Stormers Pumas ho han fere ba kubisa le go le bana bana ba Stormers ka mashuma mabedi ana le metso e robong ho di ntla tse supileng Mwabane kata tila tsepe he, kimo ufumana netri li tengi mo tenga blue bulls ilankano jolo li cheetahs. Hey, inele papadi ya maata ena mamidu waka mpa he, cheetahs ile ikese ita ka blue belle, kama shume atile tinga na limitwe mmedi, huma shume matano ana limitwe mmedi a shopasane sa blue bulls. Mwabane kaso kama filongana beke, kikisho jalo, kama kabelo, kia utakola jalo, likia ni ya la liga, Moteng he fumana re ine le papa ditse pedi ka mokabelo Alaves ene kopane le Getafe yaba ya fete he Alaves ka tse tharo ho noto papa ding yengwe ya bobedi ke Moteng e Sevilla ile isano dimo le tlase le Rayo Vallecano yaba lo re he ya fete Sevilla ka ntlatse pedi ho ntla ele nngwe ka sonta ke Moteng Racing Standard ile nka re tjolo le Villarreal yaba di papa la ka o lekana ka pedi ho pedi Pabrinya o katela ya maobane ka sonta ha ke mo Espanyol ila botsana di potso le hlopasane sa Levante me he mona mamedi Espanyol ila tla ya ipukeletsana go esa dumela ka gore enke di ntlatse e hlabe ntlatse thago enke di ntlatse thago 3 goals 3 points yaba ya feta he Espanyol me ha una le papadi ka jeno moteng he Deportivo e tla beng kana jolo le Elche ke yona pabrinya na eno e le nngwe tsedintse ile ntsa etsa hala ka mane ka UK empa hene di sika London kgetlong lena bana ba le ba tswile qelele ba ile ka mane ka Wales ke moteng ho ba palo jwa FA Community Shield moteng he Manchester City ene kopane le Arsenal bompudi bana ba England e leng Arsenal ba ile ba paputla jwa lo Manchester City ba a ise dieta ka ntlatse tharo ho noto mabedi ke tsona tseno he tseno go phutheletse tsona mante a ngwana wa ka jeno mme ke tshepa lona o dumela gore he ga boela ntse ga hla hape re felletse o sane ka o tshepela go ona mohau le bana bana beso ke bua ka DJ Thwasa Comrade Jonito le the disco dance ke re batho bana ha ba kopane jwalo ke ba le Sedi FM ka o tshwela hana go ena ya ntumela mamedi wa ka go ketle ke re mahase monna khano la pegetsa ha o di fule ntwa boholo boele bo e hlana ke hape o sane o seng go tloa ka ora ya botshelela ka o tshwela ntumela ke dikobele Auckland Park
7: Ibangu nana uru keko wakona ulifela likweta, nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele yo tsa molao tse teko itlasi. Di plani tsa runa, di kenyele tsa cover ya hao, mulekani, bana le baliloku. Di plani di cover ditaba tsa sechaba, utloku tsebe, li tsa musebetsi. Ikaba di protection order, klikifetso ya bong, kalo nkele khang, kapa di tsebele yo tse fokolang, likweta la hao, li tla utusa. Pamisa mohala ulete tse likweta la hao, Kapa rumela email re tla khutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se police ngo lefella yona. Client Legal e ho fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke mo abi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance e o seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Mukele, show me. Eh, go jwetse. O a se bora ke na le simi straight ne. Ka jwa le di side some.
9: O reng na?
8: Hantle tjena.
9: Wena o dating app ne?
8: Hai wena, engwe ke a data ne. Engwe ke a holetsa. Ha engwe le ya matsatsi a iqethileng.
9: Yeah.
10: Kona hala ka se tepunse di network babes it seems ulififing.
11: Haibo, o tsho jwang?
10: Chomi, MTN ke ona fela sim e o ihlokang.
11: O ha ke hloki di side sim.
10: Le letho, hana drama ya di side sim ho hang.
11: Oh.
10: Hey motho a re side sim.
12: MTN ke ona fela sim e o ihlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya o hapa. MTN, yiyo.
13: Tembisa. Ayeye. Ba tsho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le khubula nna la khaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
2: The biggest one to drive it to breakfast show. Ntoya Tyler, ke bona ba botabetse ya holo le ka Gold Reef City ka mona. E bontsha lefatshe re hlile le lapeng wa gato.
3: E botlhokwa le ho yena.
2: Yeah.
3: E botlhokwa le ho yena hore e be o akala hore industry ha ena mona.
2: He ke bona hudile ya holo ka.
3: No, Tyler o moholo ka.
2: Hey.
3: Tyler o moholo.
2: Ke bona hudile ya holo ka nnete le ka mo batho le gato le ke bona batho ba montsha lona like.
3: Ntwe ke ipotsang yona gore na ne re keke ra gona o ba le Tyler le Shoma Josie kana ko ile ngwana.
2: Hey Shoma Josie na saile. Wa bona motho e Tyler yetsa Shoma Josie na saile.
3: Nna ka nnete ke a botsa gore na hono keke ha etsa hala. Gore hana joale. Ha ke batlo re ya holo. O njwetsa hore Shoma Josie o ntsa ka se hutlele ho batsa maisi bona ba ramona ha
2: a sa batla a sa batla league a le bu ke bana reng ha le bua le bona hona le ba bolo be ke batsiba ba jwalo ha ba ke league
3: o sharp
2: yeah hanga tak batho bentho ba utlise bohloko ba jwalo ba bua njwalo o bo ba le dinthotsa sa tsamanga thuli o bo dala dinthotsa sa tsamanga
14: dimelang
3: Tole
14: jele le bua ka show majosi jele chepato o ntsa phela
3: ke re tsena
2: ba le botle fela jwalo
3: e ntsa le botse show
14: o ntsa ka ke bana
3: e ntsa le motle
2: tsa le motle Tole ntshwakele fela hle ke fitise bona mmamedi msantsi le utlwile delicious festival e kene tshebedisano mmoho le SABC jwalo moketona o tlisa mino di jole fashion ho ba iba bangata ho patlala lena ha ka le baka la batho ba bangata ba SABC e khona go ba fihlela SABC yona he ai fihlela na yena ka ofela jwale ba le gona ka la 10 le 11 emisa 2027 Kyalami Grand Prix circuit ka mono me re tla kopana mo o tla ba monate ke tsena tsa delicious festival a ile e tlatsa tswiti SABC tswiti yes tlhola re nna le jwa mafelo a beke ana le bang
3: Nasa ya di samenga ndi.
2: Nasa
14: botswa. Ah, nikisa ehle. Nikina lebele.
2: Ke nna itse la.
3: Lebele wa le.
2: Ke tsabo.
3: Ye di saba di a secha. Ye tulwan.
2: O le tuli.
14: Ke ntse se secha. Bele wa checha ngwana mme ya lebele le lisi.
3: Ai.
2: Ya le ba ntwetsa ba mpone ba re monna kwena ono wa pego re feta. Hantle re feta ka ofela ka kirake ya lebo.
14: Ah, no ke le ka tsantsa ka mpone ya Mexico. Ai. Ba.
3: Downtown ya Mexico ke uptown man.
14: Uptown
2: ho ena ka nare
14: downtown
2: ya Mexico. Ke ba tsibua ka tsona
14: ho se setla ka jwa le ke jwang jwang fela ke
2: itebohela bana ba se o tshwke nna na. Ee, jwale
3: ke kupile senene.
14: Le nna ke a kupa hle. Ke a kupa.
2: Jwale tse re bua le thwasa tholwana man. Ntho e ke hlokomela, di bini mana di satla o tloka di gautsa bona mona. Ba busy a holona.
14: A se lebele. Tena lebele o tsanka hanyane.
2: He?
14: Ntho ya lebele o tsanka hanyane batho.
2: Batho ba khonofi.
14: O sole thata hona jwale. Mm.
2: E tholwana.
14: Pele batho ba ne ba nyuluwa ba be mafolofolo. Ke bone ke o hlile ho theohile boemo bo theohile man.
2: O tshole dibini di nalo hlokala.
14: Ene jane wena batho le wena thwasa ha motho a lokela ho fuwa gao a le siyo eng kwa ke motho emo. e batla isa fane ka moelelo motle man ha re sa
3: e bolaya ntwa e bolaya ntwane le ntwa hore di gaung tholwana di bini di dula moho le batho jwalo ka batho gore ke sona sebaka se leng re kgona bona di bini tseng ata di kopane kana ko eleng
14: kana ko eleng
3: ba itletse le bona batlo batlo gaba ka nthotse ba gabang ka tsona wa ukhisisa jwala ha ile hore jwala di gautse ene le hore tlo shebella di nepetsa bona screening
14: ai khona ha utikira ifa i ha isana moelelo ha ile jwala
3: e ya ile mats fela ka le hlakore le le nna ke ipotsa hore ba rekisi ba boleng ba tsona ba ne pana Hobane ha
2: qala ka bo
3: ba gona na retse ba di sama ha di tla ho nona le nthwane ho tloa ho mokete wa phatlalatso ya ditlhopiso ho ya ho phatlala mokete wa phatlalatso ya di nominees ho fihlella ebe ke di vote ka mora mono di bini di atswa di a kena di ya modia ne mo emona di a thauta voteleng hey ke tibang tibang ka mona ke ba hlophisi ba tlo hlalosa go selemon sena re sebetsa le bomang le lebelle hore simi ka ne re tse ba jwang
14: jeno ne ba le di thutse batho ba ba ipotsa go ke di sama
2: e wa bon botata ke bo
14: o bua ka ka tsona
2: o na le batho ba bangata nna ba ne ba re kwa tsiba re ne re sa tsebo go ke di sama mafelo ngabe ho bolelang hona le mona le botata kgaitse di yaka hona le mona le botata thule botwana di eme jwang ka jeno
14: ke le baba na beso ka jeno di tabeng tsa batho ba qhodileng re tlo bua le morutwana ya sa utlwing ka ditsebeng empa hona di dithusa kutlo tse mothusang hore a etse mosebetsi ona wa hae o a o ratang wa public speaking. Telemon he re tla ba le sekhutana sane sa batho ba batjha ba ikemetseng mo re tla ke re bua ka mosebetsi wa hao wa pele. Mme ntle le bone he ditabeng tsa bophelo ka jeno re tla ke re bue ka batho bana ba kulang haholo ba e leng hore motho o dula a le betheng o fumane a se a tswile diso. Mmele ona ka ofela le sitwa le ho motshwaro a opelwa mmele ka ofela jwale ke yona ya retse ba ka di bed source jwale re tla bua ka yona taba eno tsa tsinde na he ho bophelo ke tsona bana besotse hore di tshwereng ho itlhabolle ke le buile ha ho
2: ke se budi sene se tshonne sena thwasa a gona ho ya di sana ke yena a tshilo jo
3: ke ne ke mametse
2: ke yena a tshilo
3: o thata ko ke ne ke mametse
14: le le nne si yo ne ke se lebele
2: sene se tshonne ha fihla ka ma a le bo sia se ba le baholo ba ja ka ofela ba jete ya bo ra utlisisa
14: a wa bona ke jo
2: a ke tuli
14: ke
2: bile se ba le bo tsama fela ba le tsho re gale ya bo robo
15: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
16: Swai ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bo bedi ka 99 randa. Geodrop Fat Spread Brick 500 grams e taro ka 36 randa. Reka ka 1,500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala.

0: ithawulle.
1: Mamiti ke tholwana moletsane ke mantaha ka jeno ka hara World Class Studio Salisedi FM. Dumela ka e kapa ka e mo mametseng o le hona teng ke sentse ko hwehla me ha ke tsamaye ke le mong ke maletsa sisijake mohlophisi wa lenaneo lena ha DJ Lovers e le yena ya hlophisitse mmino. Re boetse hape ka jeno re kopana le wena ke Thabo ke monyaka fela ha re boela re kopana hape le wena mo mamiti e motle wa Lesedi FM ya hepa halang ya re ratang le rona re o rata jalo fela re le buha ha o mametse le Sedi FM ke ke buika me hlankere re ne re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi dumela me hape ka jeno o tlo ithuta o tlo fumana le Sedi ibile o tlo ithabisa mmino ko tswere re ko amohele ka semito sanere ba re sebanteu.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho

0: ditaso, masatsi a mariha a makhutshwanyane, mme seo se bolela gore hangata le tsamaya lefifing. Ha e ba bakganni ba sa kgone go le bona, maphelo a lona a ba kotsing. Aparang diaparo tse mebala e kganyang kapa tse bonagatsang kganya, eketsa ka methalo e bonagatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo, mme le sebedise torche ha le tsamaya bosiu. Ha o kgoneha, tsamayang le sehlopha. Ho bonagala ha se kgetho fela ke tshireletso ya hao. Bonagala mme o boloke bophelo ba hao mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le motso le mong ka mora hora ena ya borobong. Tshebeletsong ya hao ya lesedi re ke lebohe kgalala ya rona. Ke o bitsa kgalala hobane o re ngolletse wa kopa dipina jwale o kgalala ya rona ho seng hona ho itlhabolle. Ratang Maria Mosolotsane ka mona ka Phil Jones Kroon. Re a leboha ke Ramolotsi. Dumelang hle Ramolotsi Phil Jones Kroon. Dumelang le phetse hantle. Re a leboha ntate Moruti Mafojane o tswa ka mona ka Phil Jones Kroon. Watla metsotsong ena mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong o tswa teng Phil Jones Kroon ntate Moruti Serei Mafojane. Re a leboha hle mme le wena o ka tshwana le ena wa qala pele ka lentswe cap ebe o kgetha dipina tse pedi tsa soul kapa R&B o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp. Rona re tla etsa mosebetsi. Mabidi motlhe hopola hle metsotsong ena mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong re tla kena senwelong sa tumelo. Ei batho le thwasa la bua ka taba ena e bohloko e hlahetseng mosebetsi mmoho le rona wa mehleng mohlo wa mile pepi mile. Ei pepi mile. Ai. Ya ba re sulafaletswe ke letsatsi la sonta. Ai khone. Ha hona motswadi ka nnete ya lokelang ho putha stopo sa ngwana hae. Jwale ha ba le babedi Pepi Mhlowa. Ai Pepi man Pepi re santsane re oka maqeba a eo ineng e le mosebetsi mmoho le rona ebile e le technician mona lekgotleng la kgaso la Afrika Borwa. Ya sebeditseng le rona dilemo ka nnete ntate Tello Skekete Nhlapo. Re santsane re roka bohloko bo re butlileng ka ho hlokahala ha Skekete. Jwale ho se ho hlaha tsena tse bohloko tse hlahetseng eo ebileng mosebetsi mmoho le rona mohlo wa mmele. E ne e le mohlophisi wa mmino kwano ho Lesedi FM. Pepi ba Nhlapo, Pepi ba mmele. Pepi man. Yo. Yeah, mamete motle metsotsong ena mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong. Re tla be re kena senwelong sa tumelo. Re se tlisetswa ke ntate Moruti Serei Mafojane. Me ka jano he ntate Moruti Serei Mafojane o bala bukeng ya Matthew kgaolo ke ya 19:9. Temana ke ya 20:1. Matthew kgaolo ke ya 19:9. Dimana ke ya 20:1. Re tlabe re suthela ntate Moruti Serei Mafojane. Mme hang fela ka mora mono he metswalle ya rona ya tsohang le bona ba teng. Ke tla ke ke beetsebe ke utlwa gore na tsatsing le ba re ba tshwereng ba na le onsebesebela je. Ba na le onsebesebela jena. Ba mpolelele gore thulika jeno he re tla tshwara tsene ke tlo isa tsebe ke utlwa gorena ka jeno lena he ba bua kang. Mahlabogolo a shebile ka mana ka sebokeng se seholo sa SADC ka mana ka KwaZulu Natal. Me wena wa mabedi motle ke seboka sa bo 46 sena se tshwerweng ka mana ka KZN ka mana ka ICC Durban ICC. Me mosebetsi ko moholo ka mono wa tseba ka nnete ke ntho e ntle ha dinaga di kopana mme go be le tshebedisano mmogo eo re lebelelang gore ditholwana tsa teng di tla tlisa katlego e kgolo dinaga tsena re tla una molemo re le baagi ba tsona ka mora hore seboka sena se fihle pheletsong re theile tsebe re tla hle re mamela hore na dintho di tsa matsa majwang me wa tseba he re ke seboka sena sa Sadek ke dina hatse ka bang le shime le metsitseletseng ka ofela rena le Angola rena le Botswana rena le seboka se tswana le Democratic Republic of Congo rena le Eswatini bo le Sotho ba teng ka bono Malawi ke tsedin tsedina ha tseteng ka mona hem bo Namibia bo Mozambique Africa borwa bo Tanzania Zambia jwalo jwalo mo mabindi motle re tla hle re bona hore na ditaba di tsamatsa majwang tsa tsindena hem me re tla ne robe se hlohlolong sa ditaba tsena re metso sonyana he e mashume a mabedi le metso me hlano ka mora hora ya borobong renke Deborah Fraser a moya wa ha yo phumule ka khotso ndi khokhele.

dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang evangeding ya Mateu kgaolo ke ya 19:9 mme re bala temana ya 20:1 mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena. Jesu a re ho yena a o rata ho phetheha eya o rekise ka tseo o nang le tsona o abele bafumanehi mme o tla ba le letlotlo legodimong o ntano o tla o ntatele. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang re kopana le moruti ya molemo re kopana le Jesu a kopana le motho ya ruileng a bitsa Jesu ya molemo ke ka nako ena eo Jesu a reng ho yena nna ha ke molemo ke Modimo fela ya inotshi o na le tsohle empa o kgathatswa ke ntho e le nngwe ya ho rata ho kena bophelong bophelong o bua mantswe a reng ho Jesu a ka etsa jwang. Jesu o re ho yena o boloke melao o re ho yena ke melao efeng Jesu a mmalla yona melao ena mohlanka enwa ya ruileng o bolella Jesu o re melao eo kaofela o e tseba ho tloha bonyaneng ba hae ho fihlela nakong ya leng ho yona. Jesu o re ho yena ha o rata ho phetheha hobane o tseba tsena tsohle ebile o mpolella hore o di tseba bonyaneng rekisa ka tsohle tse o nang le tsona o abele mafumaneng. E momamedi ya ratehang tshebeletso ena e kopana le batho ba nang le tsohle empa ba sena Jesu ka ro bona ke nakong enwa eo motho ena kgathatswang ke hore o na le tsohle empa bophelong ba hae o hloka Jesu. Jesu o re yena rekisa ka tsohle tse o nang le tsona o arolele le mafutsana. E momamedi re fela nakong e thata eo mafumanehi le mafutsana a lebetsweng ba bang ba rona re ba feta fela le a re ya kerekeng sonta se seng le se seng le a re ya thapelong ka labone le leng re tshwere dibaebele tsa rona empa e teng ntho eo re hlokang ho e rekisa le a re tsamaya kereke ha re ya kgomarela Jesu di teng dintho tsa lefatshe tse di kgomaretseng tseo mina thokwareng ke dintho tse nathwang fela. Jesu o tlile ke molopulli e ngwana weso ke a o bona empa e teng ntho eo tlameleng o e rekise o efe bafumanehi o rue bophelo bo sa feleng a Modimo a o etse hantle ha o fa bafumanehi o ba kgathalla. A mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matlha matshitswemo ya galelang di be le wena ka Kreste Morena wa rona. Amen.

0: pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka bao ke ba rata.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Le phetse jwang ka jene?
1: Re phetse ntle re tsebe wena mmago.
0: Hey. He phetse bana ba ka. Le ka jene ona le pale e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a kgolwa go pala ka jene ntse e tla ba monate jwalo ka tse dintse fetileng mme Mathepi.
1: Nna ke se ke tatetse mohlolo wa ka jene mme Mathepi.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya ka jene ke e bitswang bina.
1: Mme Mathepi. Ho bina ke mogomongwe o ikgatholla maikutlo mme Mathepi.
2: Ke ka ho nna ke binelang sehlopha sa sekolo mme Mathepi. Mme sekolo sa rona se se se hapile mohope e mengata ka ditlhodisano tsena.
0: Ke a utlwa bana ba ka. Mme ke a thaba ho utlwa hore le lona le nka karolo diketsahalong tsa sekolo tse tshwanang le tsona tsa ditlhodisano tseo tsa mmino. Jwale ke nako ya hore re dule fatshe mme le mamele pale ena hobane e a qala. Kgale kgale kwana, ho ne ho ena le lelapa la dinonyana le neng le rata ho binela monna moholo ya neng a bitswa Setulo. Di ne di mminela ha phethola mobu, di mminela ha le mapeo, di boela di mminela ha di fepa dijothollo tseo a di kotutsing. Ho tloha hoseng ho fihlela mantsibuya, di ne di bina. Mmino eo e neng e le nonyana e nyane ho di feta tsohle e ne e sa rate ho etsa dintho ntle fela le ha ho ena le moputso bakeng sa seo. E ne e le yona e dulang e tsoha morao ebe e tla kopa tshwarelo e sa qete e le ha e qoba ho etsa mesebetsi e itseng ya lelapa. Hape e ne e sa rate ho binela ntate Setulo. E ne e le ka nako eo monna moholo a fang dinonyana tsena dijothollo moo teng o neng o tla bona mmino e theohela fatshe ho tla ja mmoho le dinonyana tse ding. E ne e bina fela ha mpa ya yona e se e tletse. Mme nonyana o ile a re,
3: mmino
4: mme
3: o lokela ho thusa ba bang le ha o sena moputso ngwanaka. Mohau o hahlamela mohau. Wanaka.
2: Nanyana ena e tshwana le bana ba bang ba batlang tefo ha ba entse se itseng malapeng a bo bona mme Mathepi.
0: O bua nnete wena kananelo ngwanaka. Ka nako e nngwe bana ba etsa dintho tse sa tsebisahaleng. Le ha o le jwalo bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa mmino o ne a hlile a sa mamele sena seo mmae a mmolellang sona. A nna a tswela pele ka boitshwaro bona ba hae bo bobe.
1: Ho bonala ka mmino a hlomphe melao ya lelapa la bomme Mathepi.
0: Le nna ke bona jwalo hloni, mme seo ga se setlele ka nnete. Le ha o le jwalo bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tsatsi le leng pula ya sefako e neng e na hampe, ile ya senya dimela tsa ntate Setulo. Ha dinonyana di fihla polasing ya hae, tsatsi le latelang, di ile tsa fumana a hloname ka baka la tshenyeho ena. Dinonyana tsena di ile tsa qala ho bina. Ha Setumo a ntse a phumula dikgapha mahlong a hae, o ile a re,
5: ke maswabi. Nke tse ka kgona ho lefa dijothollo ka jeno. Sekgola se sentse dimela tsa ka.
2: Ke hore re se hlole re binela monna moholo enwa hape.
0: Tsatsi le latelang mmino o ile a tswa a fofa ka hara sehlaha sa hae. Mme a qala ho sheba batho bao a ka ba binelang. Ha a fofela haufi le motse o mong tjena, o ile a bona sehlopha sa basadi ba neng ba ntse ba hlatswa diaparo tsa bona mabopong a noka ya mohokane. Mmino o ile a qala ho bina.
2: Ao mmino, ke bona fela o itshenyetsa nako ka ho binela batho ba pela noka. Metsi a etsa modumo o fetang pina eo ya hao. Tlohela.
0: Kananelo, mohlomong ba e utlwa hle. Le ha o le jwalo, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa basadi bana ba ne ba ntse ba sa e hlokomele le ho e hlokomela. Jwale mmino e ne e kginne ya ba e fofela nqa ya motse. Mona ke moo teng ileng ya bona dikgoho ka hara hoko. Di ne di le kgolo, mme di ne di ntse di kobola dijothollo tse neng di le fatshe ka hara hoko ena. Mmino ile ya qala ho bina. E hopola hore dikgoho di tla bina mmoho le yona, empa dikgoho ha di a ka tsa bina.
2: Dumelang metswalle ka dinonyana, ke a bona hore le na le dijo tse ngata, le di fumane kae?
0: Kgoho e nngwe ile ya re,
3: bona re dikgoho, monga hoko ye ke yena ya re fang dijo.
2: Nna le lokela ho bina hore le fumane dijo.
3: Hobaneng ha ra lokela ho bina? Monga hoko ena o re fa dijo hoseng ho hong le hong le mantsiboya a mang le a mang, re sa di kopa.
2: Ka nnete le lehlohonolo, rona le ba lelapa leso re lokela ho bina ho fumana dijo.
3: Atjhe, mohlomong ke lona le lehlohonolo.
2: Jwang?
3: Bona mona, ha o motho ya ka le thibelang ho fofa hore le ikele hohle moo le batlang ho ya teng ka nako eo lona le batlang ka yona, rona ha ra dumella ho tswa ka mona ka hokong ga ba tshwaruwa. Ka nako e nngwe monga hoko e ga o tsebe setlhoo sa retsetsang sona, o nka mahe a rona ebe ha a kgutlise. Jwale rona re tla qhotsa mahe a rona neneng re be le bana ba rona, re tlhoka ditsuonyana tsa rona le rona. Ee,
0: le pele mmino a ka botsa dipotso tse ding, o ile a utlwa ntho e nngwe e otla hlooho ya hae. E ne e le sehlopha sa bashanyana.

0: hara sona ka kgopolo ya gore ba lelapa labo ba teng moo go mo thusetsa.
1: Mme Matshepi, jwale ke sa rata sena se e tswa mmino, mme Matshepi, e se ka ke mmutlo wa dintšeng.
0: Aahle, sena se etsagalela mmino wena tlhoni ga se monate ka nnete, le o le jalo ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa ba lelapa ba ne ba se teng moo, mme bašwanyana bona ba ne ba ntse ba entse lerata le gona o mmetsa ka majwe. Jwale mmino o ne a bona gore ena he ke pheletso ya bophelo ba gae. O ne a lakatsa e ka a kabe a sa fofela gole le ba lelapa labo. O ne a lakatsa e ka a kabe a ile a tlhola le bona le gona o binela setumo letsatsi le leng le le leng. Mmino o ile a ikutlwa a wela fatshe go tloga godimo maru. Ka yone nako eo ke ga setumo a e tswa ka tlong ya gae, o ne a bona sena se e tsagalang. Setumo o ile a bua a hweleditse ka galefo a re,
2: tlogelela go le lekisanong yana ena.
0: Ya ba o potlaka go ya sheba mmino, o ile a fumana mmino a wetse fatshe a ntse a idibane.
2: O tshebo nonyana ya batho ao ke sono ka nonyana ena a tseba.
0: Mmino o ile a utlwela lentswe lena gole a bula mahlo a hae butle-butle.
3: Mme Matshepi,
0: ee Kananelo,
3: ke ne ke tsile gore e seke ya ba mmino ga a sa phele. Ke a kgolwa gore o wele ga bohloko. Ke maswabi mmino ka sena seo tlhaelang.
0: Ao Kananelo, se ka tlhona maga kana tlhengwanaka, ena ke pale e ntseng e tshwana le tse dintse e fetileng. Le ga o le jalo ga re qetelleng pale ena ya rona, mmino o ile a bua a ferekane maikutlo a re,
3: ke o kae jale
0: ka o makala go gogolo. Mmino o ile a utlwa lentswe la mmae, yena o ile a re,
4: he ga na re tlile go binela setumo, mme ke mona go o fumana mona. Setumo ke yena a re tlisitseng mona go wena, o etsaetseng, o fitlhile jwang mo?
0: Mmino o ile a phethela ba lelapa labo gore o ile a ya magaeng, a boela ba phethela le ka tsa dikgo le o lelekiswa ke bašwanyana. Qetellong o ile a bolela ka moo setumo a ileng a lelekisa bašwanyana bao ka teng.
3: Ke maswabi ka boitshwara ka tsela e sa kgatlhiseng. Ke ne ke sa lokela go lebelela moputso bakeng sa o etsa hantle. Ke mona yena setumo o nthusitse ntle le tebello ya letho.
0: Ya ba go tloga tsatsing leo, mmino o tsoa hoseng go gong le go gong a etsa mosebetsi wa gae wa lapeng, e be wa tsamaya mo le ba lelapa labo go ya binela setumo. Nakong e se kae ke a setumo a se a ena le dimela tse ntšha mmogo le dijothollo bakeng sa go di arolela le ba lelapa lena la bommino. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa botlhe le ile la natefelwa ke go mamela lenaneo lena la rona la kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le Kananelo le Tlhoni. Lebitso la nonyana e neng e sa rate go mamela mma yona mo paleng ke mang?
3: Ke mmino, mme Matshepi.
0: Ke obaneng ha mmino a ne a sa rate go binela setumo?
1: Ke obane o ne a batla tefo ka nako tsotlhe ga e ntse ntho itseng, mme Matshepi.
0: Go ile a etsagalang ka mmino ga a ne a tswile go ya binela basadi ba a neng ba le nokeng?
3: Ga basadi bao ba neng ba le nokeng ba sa motsotele, o ile a nka qeto ya go ya motseng o mongwe o gaufi.
1: Mona o ile a tena le dikgo tse neng di le ka ga hoko, mme di na le dijo tse ngata. Jwale mmino o ne a batla go tseba tse ngata ka gore na go na le seo di se entseng gore di fumane dijo tseo, empa go ne se letho, mme Matshepi.
3: Ke ka yona nako ena mo bašwanyana ba ileng ba qala go lelekisa mmino le gona go mmetsa ka majwe, mme le leng la majwe ao le ile la mootla tlhogong, mme Matshepi.
1: Empa ka tlhona le o ile a fitlha a wela setumo eo e leng yana ileng a lelekisa bašwanyana bao, mme Matshepi.
0: Ke a leboa metswalle. Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone. Metswalle, etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale, gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle, gape ba ruileng tsebo. O fitlhele gape ka nako e tlang. Salang hantle, metswalle.
3: Tsamaya hantle, mme Matshepi.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: matla ba le sedi FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamidi emene metsosu kamra hora ena ya leshime kile kare a kontumele voice note 0797585066 re ke rutle re ke re bue ka dintho le tshwarisa baganni ba dikoloi tsena tsa sechaba mathata wa tsiba le batshwarisa mathata hosani ebe le ba bona ile batho ba babi empa ha sentho tse ntle tseo batho ba di etsang ka hara dipalangwa tsena tsa sechaba jale ke botsitse potso ka re mo mamedi wena o nahana ke eng e amohela hang ke dintho di feng tseo e leng hore batho ka nnete ha ba lokela ho di etsa ka hara dipalangwa tsa sechaba hona le motho mona re dumela hle tuli ka hara dipalangwa tsena tsa sechaba ha wa tshwanela ho ja ha wa tshwanela ho nwa ha wa tshwanela ho robala batho ba rata ho robala ka hara dipalangwa tsa sechaba ha wa tshwanela ho rwakana ka pa hutsuba are kya kopa hle motaung e ka re batho bana ka nnete ba ka tlohela ho etsa dintho tsena tse re phoqang ka hara dikoloi tsena tsa sechaba re kutlwe mo mamedi mo yena hore
2: Thuli baby dumela ke mme maki ka mona ka phomolong Bloemfontein jo Thuli baby wa bona e ya di local di taxi tsa rona tse tlwang to go bontsha tanka le kitchen jo ene ka ba ka lokisa tabena ya ho patala ere motho ha o kena o patale go ba ni taxi ha e kuri ya khutla ka wena nne o kire motho mong ha patala ha e fihla pele kwa taxi driver khona e bonang hore shelter ya short e khutla ka wena nne o khutela toropong kana kwa sa lutho wela o sei
3: taba ya hore ha o dutse tulong se ka pele ebe ko ena jwale a tlamehang ho bala tjhelete ya bapalami ke yona ntho e hleng sa ntshwareng hantle ke a leboha
1: berakolo palama ka pele jwale ko ena o balang tjhelete a gae a se mosebetsi wa ka ha e ntshware hantle ke a e bona
4: hello tools yo nna tholwana ke lla ka taba ya notai taba notai wena Thuli ka ga dipalangwang tse tsa setšhaba ke mathata ko jwetse le ya dijo gona batho ba batsho nna the most ya gona ke bona ge le bohlaswa ko jwetse ga o qeta go ja ntho o se o e latlhela gona moo mo o dutseng teng moo o se bakile bohlaswa chepisi di-taxing tse dingwe the most cheap Thuli di-chepisi di mamareditswe moo atlhe Thuli tle jo atlhe atlhe yo thank you Thuli o bua le motshedisi magope ka sene jana
5: Yo Thuli. Hai. Ka ga di taxi. Ke kopafela e le nngwe tseo tse ding ya di bona ka ofela. Taxi ke public transport. Kopa motho a tlose mathata a ska tlosa mathata hai a tlisa ka ga taxi. O kene ka ga taxi ga o gwatha go neletsa chalet. Yo! Ska hlatsa motho. A ska hlatsa bana le nthweo. Ga o fa o ba le chalet. O fe driver e ska dista pa driver a kgone go gandela ge be safe mara batho ba bana le dimotsi ka ba ba hlapile jwa batho ba modimo ke pule ka cross tata mona mozola
1: a ntate pule
6: hey Thuli hey ha in the borayo lana ba le swai mali then ke ngoku wena umuntu ba le simali again uphinda ubhatale ewe at least xa ubala chalete ne but ube ungazobhatala uhleli front imathatha ntwini ngibona nali table mona but is
1: jo ay le uka hebala ka ntwe ya ubala chalete
7: Thuli, dumela hle mutami, dumela hle mme. Hai, ka ni tsohle ke a di bona. Ha se ke ba bolaime ya boroko, boroko ke ntho e itlelang fela, ebile boroko ga ona bothata. Tsohle ka ofela tsa utsuwa, tsa ona majwala, tsa etsa ntho ka ofela le ho tella. Hai, ka nnete ba ka di hlaola ka thoko, eseng boroko. Boroko ke ntho e itlelang fela, ke ntho e hlotsweng.
8: Dumela Thuli le kae? Re tene ka jo mathata a di-taxi. Mathata a di-taxi a mangata haholo hampe mme. Jo ka nyonya. Teng ha o tsamaya long distance ho ya bo Limpopo kwa. Re kile ra ya re ya Limpopo lefung. Jo ya ba moshimane o tauwe ka taxing. Ya ba moshimane o ntsa hotela ka hara botlolo eo ana a. Ntsa sisetsa ka ga botlolo eo ana a qetile ho nwa jwala ka yena ha qetaneletse batho ba lahlele ka fester batho ba modimo a se ntho ntle re etsang re le batho mare le di-driver le tsona di tsebo bua le batho hantle ke motlhokwa lebitso mona Three Rivers bye o danko
1: bye
9: Thule, dumela, Thule, ke sarara makatsa ka botshabelo. Jo, ntho ena ke sa e thabeleng ho dula ka pele taxi. Ha ke thabele ho dula ka pele ha ke le ka hare ho sepalangwang sa ditjhaba. E nngwe e ke sa e thabeleng ke jwala. Jo, jwala, jo, dinotahi tse ka hare ho dikoloi tsa dipalangwang. Jo, tsa ditjhaba. I said to the ass,
10: Hi, Thule. Tsohle ke a di bona. Ke a di bona nkutlwa Thule. Ga gona motho e ke nyonyang jalo ka mme ya tsamayang le ngwana. A ba gatile fatshe. A ba fitlhang ka maotwana a shebisa ka mo wena ngwana o ra a o raga. Thule, a ba ja di-zimba ngwana tse red. A ba ja ice cream. A ba o ka tlaa ka tsona. Mma ya ba o sheba fela tle tsa itshebela kwana. Le ga ntse a o raya jalo a mo beile mo godima gae. Ai, ke a di bona tsohle.
11: A o setule dumela le kae ausi wa ka a re tentle o tshwere mme mafunto ka mona ka tlokwa ka mmakwane a ka ra itshwara gantle botlhaswa ba ditaxi botlhaswa ka nako nngwe re bolemiwa batho ba di-taxi ka nako nngwe le bona fumana ga ba re tshware gantle hei botlhaswa le jwala tanke a o setule
6: Dumela ausi Thule, dumela Thule baby. Yo, batho ba harone. Kana le mathata mangata hampe. Nna ke bona ka ausi Thule bohlokwa ko go motho a be le koloi ya hae hobane jwale batho ba taxi go ya ka batho ba harone e ka re bona se batho. Haholo driver tsa rona ha ka di tshwara hantle ho hang ausi Thule.
12: Moni Thule, nna ke rata ho dula ka pele ya ka kaofela. Ke ba le driver tšhelete, ke mofe tšhelete e feletse kaofela. Empa ditšhelete ha ditla, ke kopa o seke wa nkgwatha. Ebile matsatsing ana ke dikgwantsha a maholo a ke re, beha tšhelete mona mahareng spacing seo. O tshwa hore ke batho ba bane, ke batho ba bararo, ke motho a le mong, ke batho ba babedi. Ha e be e le gore e feleletse ke tla e bala, ke bele ka thoko. Ha e le gore e batla change le teng, ke tla e change hantle fela. Se ke wa nkgwatha, ya ke Vaseline. Jo.
1: Jo. Hai. Ai khona mo mamedi ai nela ntse isa se a re skela mkhwata ha ke ndweno e khwatuang yo ai that's why I like le keneng le zakwe inkomo yes

0: Dalibuya, sebele sokia hao ya lesedi spirit le notando. Mwamidu motle, ke mesosu e le shumele mzu supile nga pilo horra ya le shumele mzu mong. Re, kena khutalinsane mwore buang le batu papa cha baike mitzing. Hore, jolo ka motu amo cha kiwena yuna uzo skolong. Haure papa, uso ufumana mosebeti, hosebeti akheto la haula pili. Re ke rutlwe fela gore na o ile wa ikutlwa jwang, o qadile ka eng bophelong ba gago, dintho di tsamaya jwang gona jwale. 0860003084 Lesedi FM mo mamedi dumela. Lesedi, hello.
1: Hello, hello, Mme.
0: Hello, Mme. O be go jwang?
1: Ga
0: monate moratiwa, ee.
1: Ee, a ke ditumelo le gege go tswa ka mo Thabantsho.
0: Ee, ya tumi.
1: Eh ya metuli eh na ke simula ke sebetsa ke qadile ke sebetsa Siphimo Primary School Thabantsho Zone 1 ke le educator assistant eh ya metuli eh ine le mo sebetsi o ke ne ke sa o lebella a hulu rang e se le ka le ke ne ke le ho lona empa ke le ka ipona ke le sonolo ho qala ke le ho sebetsa mo sekolong eh ya metuli
0: jale o nkile le motse kae mo
1: ne le motse wa contract ne le contract ne ra system a teacher so la ka mosebetsi le mongata so re ne re thusa mo sekolong ya metu
0: wena o ne ithutetseng
1: nna ke le ka le la agriculture ke molimisi ya ka dithuto tsa ka
0: empa o la fumana o sina mosebetsi
1: ya metu
0: ya ba o nka fela ho hlahang hore fela ka nete bophelo bo ne bo tsole pele
1: ha ho lokile ke bona ibile ke le sonolo ne ke batla mosebetsi ke thatse ka nete ya metu
0: jale o ntsole contract eng eo kapa o ile wa fumana ho hong ka muramo
1: ka muramo ne ke la ka ho wa ke a fumana ho hong empa he ila ba mosebetsi o ile wa nthusa because ne ke sa tsebe le interview ke ntho tse ngata ka mosebetsi oo ka qala ke tseba gore na ga o sebetsa le batho o kopana le batho ba farologaneng so ke ithuta ka batho le o sebetsa le ka bana ga o lo jwane ke sa tsebe o sebetsa ka bana ba foundation face Siphimo sekolong ya Mmethule
0: ke a rata ka mo o beyang ditaba tsa gago ka teng e o thusitse gagolo no sa tsebe le gore ga o lo botswa dipotso tsa mosebetsi go botswang go batlwa eng nthotso jale moputso wa gago wa pele o entseng ka one o entse ka moputso wa pele kele
1: kela ka gopola malome waka ka mofa dikinyana pele ke qala
0: Bikinyana so ntse mo feka o fela bo malume ba fumana mogolo ka o fela pe.
1: Ke la ka botsupulela ke re ke mo hupule ke ka mo libala
0: pe. Eh o fumane mahlonolo.
1: Eh. Ke fumane mahlonolo. Eh.
0: Ao re le bo jale o ka re mohlomong tsebetsong yena ya hao ena king e o isupa ngore ena ke ka lebaka la tsheletentseng ke ifumana mosebetsing ono wa ka kile ka qala ka ithekela ho itseng o la ithekela eng mohlomong.
1: Ne tshili jo le ka ke le motho wa timo. Ke la ka ikalla nyana ke bona ke ifumanela jo ke tshitse ke tla ntshutsa hantle ke sebetsa ka ditho tsa timo tsa ka. Ke ifumanela le o fuisi ditho tsa timo tse ding ntshutsa le fandag. So ho botsoqwa ho botsoqwa hore ha o qala ho fumana salary o bona ho investa kae ho sane ho pole mo tadileng teng.
0: Ai gel re le bila ho lu o tla pele ya pele re o lakaletsa mahlonolo.
1: A ke le bua metuli.
0: Thank you bye. Asimo him 0860003084 ke nomora ka ya mohala mo mamedi dumela.
2: Le kae tshum.
0: Ha mo nata butiwa ka ho jwa.
2: A le na ke sharp.
0: Ho sharp. Eh.
2: Ke mo kete gwadi, ke mo kete gwadi.
0: Eh mo kete.
2: Ke dula ka tsone vile ka mona. Na first experience ya ka ha ne ke thola mosebetsi ne ke tla sekolong ke na 22 years currently. So I had no other chance but in le mathu re ke sebetse because of ke la ka hlakwana ke batswadi so I had to re ke fumane mosebetsi so I was under pressure haholo and then in a environment e sharp for na and then because of the sebetsa magoa ntho tse jwalo, and then I had to ke quit le mosebetsi. And then from there, and then ka itsotsa go tsena tse yona jwalo ke tlwele ho sebeletsa batho tsenetse ke be independent, and that's when he ka qala ho iketsa podcast in re shuta new transaction kwana, and then ibila bula le di space tse kgolo for batjha ba bang ba lekanang le nna ga employ yourself, but ho ba ne studio se o tsene se ponzo wa ke absa ha ne re shuta teng, and then gona jwale re kopane ka re tsaifane le crisis se re ke sitse studio se o, so gona jwale ga sa gona le re re gone go sebetsa.
0: Empa he ho ile ha ba jwang ha o no fumana moputso wa ha o kgetlo la pele o qala o tshwara tshelete ka letso la hore ena ke yaka ke khotse
2: o ne ke thabile ho lwa tse ba ha ho tse ka thata. Jale imagine tse ba hore ha o no hola ka thata di ntho o ba letsana mo le mo le mo le mo, but then imagine as a ne se ke itshebeleditse like first time pele ka thaba ho lwa ne ke la ka gona re ke reke di grocery ka ntlung ke ithekele di phahlo ba ne ke ntharata di phahlo and stuff like that, so ndo le mona ta ho ke yona ntwe leng go tlhametsa hore ke sebetse ka thata.
0: A itse ka ke le vila hon.
2: Thank you so much.
0: Ah le matile tla buleya ngweneso le tla buleya tsa bantho ngwe lengwe na le nako. Le tla buleya di toro tsa hao di phetha hale.
2: Nka thaba haholo.
0: Ka itsela ka ke thabetse bua lona ke lebila holo.
2: O lebile nna.
0: Ha se mohem. Mamedi re fela re fete ka mana ka mabenkeleng ha re khutla re tlotsola pele ho buisana le wena kwa no hole sedi FM.
3: E bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
5: Wa ratwa wa le le sedi FM
0: 0860003084 mo mamedi ke sentse ke na lwena mo haleng kwano dumela.

0: ho tlile jwang o iphumane o le mo
1: kabe ke bona gore na ke le ena gore ke sebetse ka gararo ka enyo ka gopi ka bona le ona o nga tlaisa ngwana o
0: ke tshwe jalo ke re lerato la gore fela ga o tswa sekolong fela o se o batla o le o duba disamente monna o ne o tlile jwang
1: o ne o le boimana mesenyana ya gane ne o le boimanyana o sa tlhole mosebedi le ka mona o sena plan baka ka experience gore na wena a bona gore o entseng wa tepa
0: jale moputso wa gago wa pele o sa gopola o laetsang ka one
1: moputso wa ka pele ke sa gopola gore ke laetsang ke lakanka license wa pele
0: o lanka license
1: a pele a
0: ee ya ba otlwa mono ntho di a iketsa bophelo ba ba teng
1: bophelo ba ba teng
0: jale gona jale o etsang
1: ana ke re ntse ke le ka hodima gaba sa go
0: okay ke ha o gofu kapa hona le mo o sebetsang teng
1: hona le mo ke sebetsang teng ke ke le ka go
0: ba le bua monna ke bana ha o kene wa ile se
1: ba thabile ba thabile ha o le ka ke se ke se
0: thank you ke le bile le se di di bele hello
2: hello to me
0: hello me
2: hello to me
0: hello ke teng o kae
2: ete ntule mosebetsi wa ka wa pele bua le malatsi kwa Bethlehem
0: ee sasi
2: tule mosebetsi wa ka wa pele ke kwa college-ing ke entse marketing management ke ha o hiwa batjha o kila bona di-temporary ke fiela strateng ntule ke mametse tabeni ya ntate chomane a re go na le mme a buang mona bamamedi ba ntate chomane enke mosebetsi o mole o mongwe o tlayang tule kanka ono ke tswa college-ing ke fiela strateng tule ke fiela re fiela mogolo wa ka waba 1000 ka 2004 tule ke sa thaba le gale e ne le tšhelete e ngatampe so ke thabile ke kala o tshwara sekepe ka letsong laka
0: okay ya bonka license
2: ya ba ke nka license ka 2062 le ya ba ntho di a kopana no tsena se ke le molao la phetiphete ya kere
0: a o kele man wa tseba go na le mo o re qadileng teng ka ofela
2: bamankanete
0: ba letlhonolo ga tswa sekolong sa fumana mosebetsi o gantle ba bang ka nnete go na le mo re qadileng re na le pale tse fapaneng ka nnete gore na re qadile kae mosebetsi wa pele ebile o feng a re lebogangwane se ka bankemisa he ke buile le wena ke nna le wena se re utlwana Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: How are you?
0: Hey.
3: Nna mmetule moputso wa ka wa pele o neng ke o fumana ke ne ke sebetsa Rodenburg filling station moputso wa ka wa pele wa gore ke o fumane ke ile ka rekela mme re dula diploto mono ploto ya kotie ka rekela mme le ntate finitšhara ga ke tsebe shopeng ka o bitsa nka e bitsa mara ga e sale ya proto ya finitšhars kama rekela ka 180 rand finitšhara eo ne tsa 180 rand ene le tafole ditulo tse tsheletseng le saibote le tapeiti
0: lesaibot
3: ka nnete mmetule lekgwa leno la ploto mono lekgwa leo la plotong eno ko tsie a kopa ntate le o buti gore ba atolose stroi ne le ditroitse ka nako tseo ba atolosa stroitse seno mono ka mokgone ke thabile ka teng ke sebetsa tetefo solomon moeletsi ke sebetsa Rodenburg filling station ka rekela moputso wa ka wa pele o tloa mono dintho tsa ipula mme ka fumana ka morago gore ke reke finishara eo ka fumana koloi e nngwe ya fort failing 500 ka 120 rand e le ntšha 120 rand.

0: di taba tsena tsa ho ra ya le shomele motso mo ndi fella mona ke khutla hape ka tsa ho ra ya le shomele metso emedi mo khatlelo ka ho qetela wa itlhabolle
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ke nako e telele basadi ba

0: Lecería FM. Aquí en Molilé.
1: Oh, bo mame di e ka ba ke bedde ya manka jeno. Ke bedde ya ho a re e ke ya ka tshuli, ke ya ngwane so, ke ya ragadi, ke ya mangwane. Ke ya mosebetsi mmoho. Ke ya molekane wa ka, ke ya batswadi ba ka. Ntetsetseng he, ntetsetseng 086-000-3084. Kapa o romele molaetsa ka WhatsApp 079-758-5066. Khotsohle tuli ka jeno ke letsatsi la tsolo la fisho tau ke mamelo mahlatsane ba ka mona ka Bloemfontein ba ke tika ka bobedi le Thandi Mosala me ke re ho bona ha ba bona etile mo tsedinga tsenga tangata ba kopelwa ke khoboso mahlatsane ka bona ka Sunflower Park ke hlohlolwane are ha ba ketike ha monate hle Nkgono Ntene Khumalo le Lesego le Masego Mathiso ke bana ba Mathapelo Mathiso ka bana ka Botterville ba hola ka jeno ke re ba bona etile mo tseding tsengatangata nani chiba ke yena ya le kopelang a le hona ka bana ka Botterville dumela hle tholwana o shwa dumela hle tholwana ke la kaletsa kamohelo mogomo letsatsi latswalo ke re ho yena abe le letsatsi le monate latswalo ho tloa letsatsing leo o hlaileng ka lona o fetotse lefatshe laka a re ke motlotlo ka motho ya mosa le ya matla eo o ntseng o fetoha yena e ka selemo sena se ka etsa bonnete ba hore ditoro tsa hao di a phethahana kopelwa ke mme wa hae dipolelo mogomo are happy happy birthday ho yena hle a ketike letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate teboho John Rabohlale ka mona ka Forsberg plusing ya help me ore help me o kopelwa ke Angie Rabohlale ya reng ke ka mona ka road report ke letsatsi le monate la tswalo ke kopela njabulo mpedi ka mana ka Limpopo wa hola ka jeno ke mama fupu matela ka mana ka Boxback uri abe le letsatsi le monate nate nate a tsebeng hape ya kitikang ka jeno ke re happy birthday ho o bakeng molatedi tshepo tlapuletsa le masabata ramashamole hip hip hore ba kopelwa ke dikgomo di gamilwe are ha ba ketike letsatsi la bona la tswalo ha monate nate nate hi tuli ke hudisa moiponi mudiane ke re ho yena a hole a bona etile mo tseding tsenga tangata yena o kopelwa ke blandidi haba o ka mana ka tlokolen are tsatsi le monate la tswalo ho yena hle a ketike ha monate mamedi harfite mabenkeleng a ke a khutla
2: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba masidiso a maholo wena Wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Pele ya pele basadi.
4: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo. Ibile kaleho ya buitseko ba ho hlomphuwa ho ananela

0: Mosadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: 0860003084 Lesedi FM mo mamedi dumela.
2: Hello Thuli.
1: Hello ntate.
2: Nna Thuli e o bua le tlhaba tsa madumane ke kopela a o se skodi madumane ka mane ka masiri ka mane le dadesha draga ma chedi ka mane ka ka peka ka lesotho.
1: Eh ntate.
2: Eh ke ba kopela tsa dilo monate.
1: Ah ke le bona ntate wa ka tsa dilo monate.
2: Ke le bua Thuli.
1: Bye. Hello.
3: Tule retele kae ngwane?
1: Ha mona tile kae mme?
3: Tete ke o khona mo khala dikimo le Paris.
1: Eh ya mam.
3: Ke go pela bana ba latela ke le se go mkhonazi. Ke se go lusaka. Ke go pele le sien mogele ke mo haisane. Ke go pele le ne manje mankulu ke mo kere ke mo le nna. Ke go pele le nkhono wa le se go male go sata phumulo. Eh ke o khumutsilane re mitandane ke se sedinyana ke a leboa le gatolaka
1: ke lebile hlemme wa katsatsi le monate
3: lo wena sela jalo ntate modimo ke tsetse bona hantle.
1: Thank you mama.
3: Bye bye.
1: Bye bye me. Hello. Hello.
4: Hello Jimmy.
1: Hello me.
4: Ke tla ga ntse ke tsungile ke tla mo nna ka tloko leng.
1: Eh.
4: Ke ne ke kopa go bona halo mo nne tswa hola. Ke mo haitse no wa ka ka mona ka tlokole.
1: Eh.
4: Ke re ke di di go la halo mo dimo o fika tlo le mahlono.
1: Eh.
4: La le botli.
1: Thank you make le bile utla.
4: Thank you.
1: Bye bye. Hello.
5: Hello Tulana.
1: Hello me.
5: O bua le mantse ze ka mona ka bolong fanteng. Ke go pela mo simo le na ke no thembile ntse zo mani ba le komo. Ke go hula hula ngwane so hula go ne tse ding sengata ke a leboa Thulana.
1: Thank you me ho le buile nna bye bye. Le Sadie FM dumela.
6: Ke bi bi o tsi ke tsi.
1: Ha mo nate ntate.
6: Ke le bua le fusi maphakisa ka Boston. A go re ke re happy birthday ho Neo Elias Jordan ke wa ma teacher o ka mona ka botshabelo section C2 ke re a hola a hola. Thank you Thuli.
1: Thank you ntate bye bye.
6: Bye do.
1: Bye do. Le Sadie FM dumela.
7: Hi Thuli.
1: Dumela mele kae?
7: Ke le kae?
1: Ha mo nate.
7: Mele ke ka mona ka go de but ke a hola today Thuli.
1: Eh.
7: Ke tsara di mo tsenga tanga ka 52 years old Thuli ke ga kile wa ntate modimo ka matsatsi a ka bo phelo ke ite bo hela Thuli.
1: Auslele bo molele ke mba bitse bolele. Auslele bo la hle. O be le tsatsi le bonate.
7: Ke le wa Thuli.
1: Thank you and so bye bye.
7: Bye.
1: Bye. Ere ke nke a le mong fela wa o qetela. Hello. Ha mo nate o kae ngwanes? Ha mo nate?
8: Ke bua le skema kene ka mafatlhaneng tlileng tatana le lenjanyana. Ke na le fanana mona re hodisa re file tsotetsi ya gola ke tsela go tsanga tanga tanga ke re file gola mang se skema ke mo utsa le fanana ntse re fanana ntse re tsare ai ra mo hodisa ka tua rona re mo rata. Tsuni ke ke ka mona se tsentse tsa tsotsi ning ka tsona. Thank you Tori.
1: Ke le bogetsela motho.
8: Thank you.
1: Ha se mo hem. Mamedi are ke re bit re fitela ka mena ka di WhatsApp re bona rena ke bomang ba rometseng melaetsa ya bana kwano ire kinke melaetsa ko no sentso le teng
9: mangwa thuli ke kopela mestetsietsi rakaki o ka cross tata ka mona dinwe mona ke mo haisane wa holetsa le motseng atangata ke kopela ke pule ka cross tata ka mona modiko wa le khosi ke diputi ya ka o le khosi for life.
1: Ke le ba hleng tatwa ka re ke nke mong hape wa kitika le yena ka jeno lena re kutse.
10: Hello Thuli ke kopo ya ka mana ka Rustenburg ho hola abdi thuso marope ke re he abuti hola bone tse dintseng ata. Thuli hle ona le mme a batlang ke mothuse ka lenane o da botsa ka lenane o lantite mtaung. La maobane la magolong a matala hle Thuli ke kopa di number tse o fela hle Thuli ke kopa please Thuli ke mtsi di marope ka sene ka lteng.
1: Aw sidi ke tsena hengwe ne so 051 o letsetse mono 503 0515032253 3225 o tla bua lo smita mono he au thuse ka lenane o le o hlokang ke a leboga
11: dumela tshudi ka tsena ho hola ntini khumalo ke ngone wa rona hle ke ga hola bonetseng a tangata yena o hola le masego le lesego ke bana ba ngone mama thibe mathiso ka mona ka go tsomba thabile ke re o smata pelo mathiso ha ba hole bana ba bonetseng a tangata nani tshi ba go tsomba thabile tanke tshilu
1: thank you hle mechiba wa o qetela fela mo mabedi mo tle re keng ke a le mo mfela wa o qetela ka mana ka di voice note o santsa le teng re ke mo fe kutlo rena ke manya ke tika
12: khotso methuli ha monate thuli ke kopela ne o phiri ka mona ka Windberg makeleke tla ba motlwaetse ka shameng wa hola tsatsi lena Methuli wetsa le moseditseng a tangata ke re hola hola hola shameng hola o boneseditseng a thank you thuli Bye bye.
1: Bye bye ntate re lebile ha holo re lebile ha holo e re fela ke fete mona ke tokopana le dimakatso folotsi o santsa le teng re tlo tlo rena re ka lebellang le nane o la ditabala e matlafatse.

0: tlhabolleng.
1: Mamedi e re ke fetele go yena go santse le teng re utlwe rona re ka lebelelang lenaneong la ditaba la imatlafatse ka jeno dimaxo
2: go sole ka ithuli
1: ga monate jwa ngwaneke
2: lebuile gagolo ke santse ke o dumedisa ke dumedisa le momamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ka jeno go imatlafatse re tlo lekola dintlha bogolo se etsalang ka jeno ke komišene ya madlanga mo matlho a shebileng teng jalo ka e le gore rakgwebo vusimosi Kate Matlala o tlhageletse ka pele go komišene o santsane bankile gefutso ga jwale mme tla re ga ba gutla ba tlo boela ba tswela pele go buisana le ena re tla buisana le basebetsi mo le rona ka mono gutlwa gore na ke difenseng di etsagala ka go leleng bekeng e fetileng e kile ka tshepisa gore re tla buisana le letona la bophelo provinceng ya Free State mo go tlo bua ka ditaba tse amanang le tshireletso le polokego ya baoki ditsheng tsa ditshebeletso tsa bophelo ka re go province ya Free State sena e le ka lebaka la ketsagalo ya tlhaselo ya emong wa baoki nakong eo a neng a thusa mooki mane tikologong ya Thabongo la go le jalo mooki ena o ile a mo tlhasela mme bekeng e fetileng o ne a tlhageletse ka pele o le gotela dinyewe ne gao e re go gang go lekane ka diketso tsena jale ga batla go tlo bua le letona re utlwe gore na ebe bona ba etsa jwang ka ntlha tsena le tshireletso le polokego ya booki dipetlele sena le seding go imatlafatse gang ka morago go ditaba tsa gora lesome le metso mmedi ke leboile gagolo thuli
1: ke lebile tlhaya dimaxo tsatsi le monate
2: ngwanesegasemohem
1: mamedi ke metsotso e mašome a mabedi le metso e robong ka moragora ya lesome le mosomong ka jano re bua ka taba ya bohlokwa go na le batho ba kulang ba bang ba bona ba dula ba robetse diphateng tse chesang jwale ka nako e nngwe ga o se o robetse betheng nako e telele mme ka nako nngwe o fumana gore o na le bomadimabe ba gore le tlhokomelo ga e sa le ntle jwale o qetelela o tswile diso tsena tseo re reng ke tsona tsa bethe e ya mo mamedi motle jwale re a tseba batho ba bangata ka nnete ba ile ba iphumana ba le boemong bono ba o fumana gore ga gona batho ba o tlhokomelang ga o kula gagolo qetelelong o dula o robetse go sena motho ya go fetolang o qetelela ebile o na le diso tseno jwale re tlo buisana le moeti wa rona ka yona taba eno le gorena o itlhokomela ka tsela e feng something Soweto did

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Mamedi ha re kopane le Sister Grace Ramaano o santsa le teng mohaleng kwano. Sister Grace, dumela hle, re amohela kwano ho Lesedi FM. Dumela Sister Grace. Hello Sister Grace, dumela.
3: Thabela le nkwa.
2: Re a ukwa botse.
3: Oh,
2: o phela hantle Sister Grace?
3: Ke phetse hantle a sekolwane ke ho tsa lona ka moo.
2: Ah, le rona re phetse hantle re a leboha.
3: Eh.
2: Ha se mahem. Mabidi motle Sister Grace Ramaano ke yena ya ihleng a ipabolang haholo ka taba ena e o re buang ka yona. Ba re ke wound care nurse specializing tabeng tsena tsa di bed sores. Me o ka bana ka kliniking ka bana ka Johannesburg re buisana le ena he ka yona taba ena. Sister, ha re bua ka di bed sores re bua ka eng le hore di hlaha ha o etsa hala jwa.
3: Okay, ke rata le go fa monyetla o dimphileng ngona ka tsheko gore ke tle ke kgone go bolella batho ka bolwetse bo ka taba ya di bed sores. Di bed sores ke makgaba a tsalang ke kgatelelo ya letlalo. Ha holo ditlhore ha he motho a robala sebaka se sepelele. Go ba motho a dirang sebaka se sepelele a sa fete o ra sa phahari go re madi a mmela go le tsamaya.
2: Jale mo hlabang ha ke re ke na le mokudi ka mona ka lapeng me o bona hala a tlohla di sotsena jalo ka o so hlalositse ha motho a robetse a sa fetulwe jale ke botang hore jale di a qala jale.
3: Okay, matha o bontsha hore bene o di a qala. O tla re ho sheba letlalo la motho ona, wa thola hore letlalo le ha le tshwane le le leng. Mo pleke ya robala ka yona ha le tshwane le leng. It's either it will be a khibidu haholo. Or o tla re mo tshwara mo pleke eo, wa thola hore ho futhume. Or wa thola hore wa rata ho batla haholo yona pleke eo. Or o tla re hore mo tshwara hona mo le yena a o bolelle hore wa tshwara ke mo botlhoko mo. A ke re ba bang ba kgona ho buka. Ba kgona ho ka go tsapain. O ka bolela gore pleka o ntshere go yona e botlhoko. A re ha sa o bolela gore o botlhoko. Lo wena o tlhona bona se o tsala o ka re le thopanyana. Gore wa go wa like. Ke mo tlo bona gore mo go mogoteng ke maqeba a thop.
2: Jale ha motho a ina le mokudi yena ya seng a bona hala e ka re jwale o tswa di sotsena tsa ho dula a robetse. O lokela bonyane o mo fetofetole ha kae ka letsatsi.
3: He o na le mokudi o bonang hore o thoma go ona maqeba a. Bonyane ho ka mo fetola e re je pedi ho isa ke tharo. Ene o dire so, o dire bonnete ba hore pleke e bontshang letshwao la hore leqeba le ya tsana ha a robale ka yona ho hang. He ba o robala ka letlhakore la left, o tshwanetse o le phomotse. O ba re ke sala right le mokwatla gore lela le gone o thola chance ho fola.
2: Eh. Jale, ha re ke re shebe hore ke utla re a bua ka o fetola empa na mohlomong hona le tsela e ikgethang e o lokelang hore motho enwa a hlokomelo ka yona.
3: E teng tsela e ikgethelang hore motho a hlokomela ka yona. Motho a robetse o ka mo tlhokomela ka o mo fetola iri tse pedi ho sale ke tharo. Hey le batho ba le ba sa utlung motlhapologo. Kgotsa ke motho o re ho motshentse le ri le tsontse o motlhatse o go pole hore motlhapolo wa rona o na le acid and acid ke yona e tshetsang le tlalo le felletsa le thubega le thoma maqeba and hape le dijo tse re tsontse mo dijo tse phepo e right so ba di protein tse dingata gore mmele wa ga o dile go tiile mmele wa gae o dule o na le maatla a gore dilo tse a sa otsa a sa lose weight.
2: Mamedi ke tshepa o ntse o mametse ka tlhoko mohlomong re bua tjena o na le mokudi wa mofuta ona ka lapeng mme o ntse o batla o sokosokola gore na o mo tlhokomela ka tsela efeng gore re tle re qobe gore a iphumane a ena le diso tsena tseo re buang ka tsona mme o sa tlhalositse sister gore bonyane dihora tse ding le tse ding tse tharo o ka dula o ntse o mo fetola mme o mo tlhokomele ka gore maqeba ana o dule o ntse wa tlhokometse ka wa hlatswa me hona le ntho tsana tseo batho ba ratang go di sebedisa ke di rata sister tsena tseo e tla ba dikeletso tseo di fuwang ke batho e se hakalo gore ke kgothaletso ya bongaka ebe di ka ba kotsi hakakang maqebeng a mofuta o
3: ha ga ho motho a sa na le letseba ka mohae ntho ma thomo tsontse we dire o tsontse o fone le ngaka ya hae or motho wa hae ka gore o motho tla ka se a re tshela se o tla ba right o mo wa re tshela se ntlheng ka bolelelang batho re berekise ka berekisa fela ditlhare tse ba di tshotseng ko baoking or tse ba di tshotseng mo ngakeng tho ka gore nako nngwe mebele ya rona ga e utlwa ditlhare tse di fapafapaneng ga e fetse ka potlako or ga e fetse ka tsela e right
2: ako re ke botse potso yona ka nako nngwe motho ba le mokudi a be sepetlele a kere Jwale ebe le re ha o lo hlwela mokudi eno wa hao o bona o sa kgotsofale na ho na le hona hore ha ke fihla mona sepetlele le nna nka nka boikarabelo ba hore ke mokudi wa ka a ke le mphe nna ko nke be nna ya mohlapisang ya mo dressang maqeba ana hai na ke a dumellwa ho etsa seo ka hara sepetlele
3: ha o dumellwa ho etsa seo ka hara ka mara sepetlele o na le baoki ba hore ba sebetsa ka ona maqeba a ka ona baoki ba e le goreng ba tlhokometse sengwe le sengwe ntho o ka e dirang ngwena ka e mootiwa e molwetsi wa gawa le ko sepetlele o ka bitsa baoki wa ba botsisa gore o tsamaya jang ka molwetsi wa ka maqeba a gae a jang mme wa bona o ka ba kopa gore ko kopa wa bona mara ga ore o ka ba kopa gore o kopa o a tlhatswa o a pantisa
2: e tshwanetse re botse ntho tsena sistemane ka nako nngwe ke tla nkuwa ke pelo ke bone ka re ga tlhokomelega nna nka etsa betere jale ke tshwanetse re tseba gore e dumeleletswe kapa ga e a dumelelwa ntho eo motho ga a le booke
3: ga e dumelelwa gogang ntho o ka etsang o bitsa mooki wa mmolelela ke kopa o bolelela le o mogolo wa lona mo tlhalosetsa gore okay mama ntse a rebetse mona sepetlela for dibeke tse tharo maqeba a gae a jwang ka mo sepetlele re na le nako gore re nka dinepe tsa maqeba a wa bone ba tla go botsa gore okay leqeba la gae le a fola le tla tsena le tsena if ga le fole ba tla go tlhalosetsa gore ga le fole ka mabakeng a itseng if ba o bolelela if ba nkile madi go check-a gore na bareke infection kake e leng ka mogara a maqeba a e kae ba tla go bolelela gore okay gona ke re etsetse tsena le tsena re nkile madi re emetse di-resulte diso ke tlo bona gore maqeba a gae a tsamaya jang le mo mading a tsamaya na ka re le ona o na le maqeba a na le go bontsha ka mara a madi gore maqeba a gago a kotse ga kae le ka madi a kgona go bone
2: Mamedi re ke re fete fela ka mena ka mabenkeleng re ya gutla re ntse re bua le moeti wa rona yena ke Sister Grace Ramaano re bua ka disotsena tse tswang ha batho mohlomong ba ile ba robala nako telele ebile ba fumana gore ha ba fetolwe gafetsa jwalo ka ha sister a se a tlhalositse re fela re fete mabenkeleng re ya gutla
4: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Itukisetse ho ikgapela karolo ya 1 million rand. Flash le Telkom di fana ka monyetla bathong ba 100 ho hapa voucher ya 10,000 rand motho ka mong ho ntlafatsa matlo a bona. Ho kenela tlhulisano ithekele 10 rand ya airtime kapa data ya Telkom lebenkeleng lefe kapa lefe la Flash. Hohle mo o bonang letshwao la gomo. Ebe o dialer star 130 star 3621 star 8 star R E F hash. O sebedisa reference number e hlahellang sleeping sa hao. O ka iphumana o ntlafatsa ntlo ya hao ka di voucher tsa Buco kapa JD Group tsa boleng ba 10,000 rand. Sefetwe kenela tlhodisano pele ho la 30 September 2026. Hona le dipehelo.
1: O ra twa twa twa. Oale. Lesedi FM.
2: Mamidi ere rektetele puisano ya rona le Sister Grace me ke tshepa le hona o dumela hore o ntse le teng o ntse le rona e ba mohlomong o mametse o na le potso e o lakatsang e botsa Sister Grace a kore le setse 086 000 3084 jale ha re ke re shebe Sister ha bantse ba le ka hore le tsetsa hai ba mohlomo motho yena ke yena ka nete o se a ina le tsona di sotsena tse o re buang ka tsona jwale ba le lapa mohlomong ba lokela ho etsa joang ke di ntwe difeng tse o ba lokelang hore ba ba leke ho di qoba motho nyeo Sister Grace
3: hello
2: a ke tsebe ka pa utlile potso ya kana ke le boha
3: ngwana ere ka le la baba direza
2: e ke a le boha ere ke iphete ha ke na bothata ke re ha ba mohlomong mokudi eno wa hao ke eno sa na le tsona di sotsena tse o re buang ka tsona jwale ba le la baba lokela ho etsa joang ke eng di nthotse o ba lokelang hore ba di qobe tse o ba tshwanetseng hore ba se ke ba di etsa ho yena
3: okay dina tse ba sa tsellang di etsa ho yena ke hore motho ha sa na le makgaba ka mohai ile ba thoma ba re he re ya mofe ha re tsa eng ga etsa joang ara tsena o yetsa ntheo motho a ile go tsena o yetsa go re a ba tsontse ba mo fetola ba tsena mo hula tsense ba mo kuke ba mo tsedi mo ba mo fetola ka re ha ba ntse ba mo hula o ntse le tsona fela tsela sense se ya pele

0: ماما دي جميل
1: جميل أمنا
0: جميل أمريكا
1: أمنا تلقاي
0: حمنا تمام
1: أمنا كنا كي قفا أول أنت تتوسو
0: أوكي أنت تتوسو واتلا وتموليسي ساكا هف باس 12 فوتا ماما هو نانو مرون إنا يون تتزي تنهيو
1: أمنا كي قفا تسالة لقاوسي
0: أي تانكي مي لسا دي جميلة
2: جميلة لكاي
0: حمنا تلقاي أنت
2: Ke siente ha ka sa ke le jwa mara ha ntse ke hola ke bona ke nale kotula na mona jale nna o ya kan ke bona ka reng ke di muscle sentena na di cost
0: ha ke ntate ntate ka bo ikokobetso bo boholo hle ke a kgola ha se yona taba e re buang ka yona ke kopare se ke ga mo kenya khoneng mo ke wa rona kwano re bua ka di sotsena tse hlahang ha batho ba robetse nako etelele jwa le wena ya hao ili hlong kwana ke a gola ha sentho re buang ka yone ke a tshepa ntate ka bo ikokobetse bo boholo ke kopa o tlo re tshwarele ke a le bona ntate ha se moheng le seri FM dumela
3: dumela mama ntudi
0: dumela mme le kae
3: antle ka mama ntudi
0: re a le bo
3: antle mme ka bo le mate from Gauteng be ke mona
0: e ya mme
3: ke na le bothata bona ba ngono wa ka thudi mo re bua go betsa ka kaletse jwa mari mo bo yena mme le mo di pampers mo ha hona bothata ke se rethe mane se rethe mo ja bona kona ho robala hantsa tshula a se etsa o na le lona le qiba leno mono jola ha ke tsi bona re na na rona o bala ha ke re ke mise nga ke ha ba tse mara jola o go sa mo opela
1: okay bina te ha ba ta tse di tsang bo di retheng di bontsha hore e tlile gore mokgwa o dula a robetse ka mokwatla dinako ka
0: mosentho
1: wena o ka etsang gona no from ka tseno ga robala diretho tsa gae di seka thetsa betse o nke mesamo e mebedi o e kopanye o bee maoto a gae mo godimo diretho tsa gae di lekelele di seka thetsa betse di seka goma mo betheng e nkgono a robetsa kakaletsa shebile godimo diretho tsa gae di seka thetsa bete wena ntho o etsa ko nka mesamo e mebedi wa beya maoto a gae maoto a o beya mesamo e mebedi maoto a gae a seka dula mo dima mosamo mosamo o tshwanetse go kgoma mo o ka re mo di-ankele ke se di-ankele re di bitsang ka
3: ka mogamesifa ka mona maotoana a
0: dirae
3: ka thoko
1: ore ntho ela kwa e kgone o shapa ke moya ebile se ka thusa bag ge sa thuse bag e topatisa e fole e be right and-e se sengwe gape se nka o eletsang ko ore tshwanetse o thole ngaka yo fe meriana e right gore o kgone o treata leqebale
3: okay
0: lebile mme
1: and-e ntho engwe ke batla go tshoko gore o tseba gore ga a tlhaya maqeba mo diretheng mo kgonagalo ya raka tlhaga mo dibonong le mo mora wa tlhogo le mo odimo ga dijabana o na le kgonagalo e kgolo-kgolo-kgolo gore ga ka tlhaga mo dijabaneng le mo maragong le mo diretheng
3: okay ke a utlwisisa ma
0: re lebile mme
3: ke lebile mame
0: thanke moratiwa re ke lebohe le sister kwano ka lebaka la nako sister go bonala ehlile taba tsa botlhokwa tseo di tshwereng ka nnete batho ba rona ba e tlhoka tsebo ya mofuta ona gore bakudi ba bona ba tsebe go fola e be motlhomong dinomoro tsa mogala kapa o teng marangrang mo ba ka o fumanang teng ga ba batla go tseba golonyane
1: dinomoro tsa mogala tsako tliniking e ke sebeletsang ke 010 015 0457 gangata le batho ba e le gore ba gole le nna ke rata go ba thusa ka WhatsApp call or ka video call ke ba bontsha gore ba ka dirang nomoro ya ka mogala ke 073 23 93 047 ga ba ka founa ba thola gore ke busy ba seka fela pele e ke thaisa ke fitlha ko ntlong ke dula fatshe ke feditse mosebetsi ya ka kao fela
0: Rea le bohatle Sister Grace Ramaano tsatsile monate mme.

0: ke lebile ha ho lokene mo dipi ke re tsebatse no tsa hora ya le shume le meso e medi o tla boela khutla gape jo le ka boletse ho re balla ditebatsa hora ya pele mmamedi e ka jeno ke mantaha wala le shume le meso e supileng lena lenaneo le matlafase ke lona le qalambeke khodi ke ya borobedi ke ya phato selemo ke sekitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng motlapisi wa la ka jeno ya ka sehlohong ke morapedi segwane sia malaku kena ya laolang khaso na libiso la ka kidimakatso wa hafolosi gena le wena go tloha jalo o fihlela ha mesusu etabele mashume a mararo ka mora hora ya le shume le mesu e medi hopola hore lenane o lena le matlafase o ditisetswa ke SABC news ri kemetsi ha re gete nku kapere dumela mo mamedi Vusi musi ket matlala ulatula ba bamba batho ba o hotlale wanga ana le dikamano le bona ba kenyelesang le tuna le be le tsenka tshukomo sebising senzo mchunu Nako nye fitileng re le ga buisana ka ntla e amanang le union ya ne ha o ha ine ho ntela ka ntle go le gotlala o dindal stress ga hlano le tshireletso ya ba oki me ka jeno jo le ka kitse ke le ka etsa tshepiso ge tla buisana le le tuna la bophelo province ya Free State ho lekola maemo a poliki o le tshireletso abahlanka ba mmuso di tsengetsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ka ro province ya Free State sena le tseding ho lena le matlafatse ka jeno empapile ho mo ha re fitise mapenkele
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw. Tse akhang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela molaka moo.

0: kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana hokae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Mamedi ha re wala gabong ka tseo re di tlhophisitseng ka jone ho lena la imatlafatse re qala ka tse reng. Bothata ba sireletso le tlhokomelo ya baoki ditshenye tsa ditshebeletso sa phano ya bophelo bo botle ka hare ho Free State e bonahala e le ngongoreho. Bekeng e fetileng ditho tsa union ya basebetsi ya Nehawu di ile tsa hwantela ka ntle ho lekgotla la dinyewe la magistrata la Oudendalsrus. Sena ke ka mora hore mooki ya dilemo tse 50 tsa bo 50 a hlekefetswe nakong eo a neng a ntse a thusa mokudi. Mokudi enwa o ile a rohaka mooki Jane Taedi mme a motshosa ka hore o tla tswela pele ho bolelwa ketsahalo ena e bonwe ke bakudi ba bang mmoho le basebetsi ba sepetlele. Mooki ya neng a ntse a rera o beha meja fatshe ha morao selemong sena o re jwale o se a tshaba ho kgutlela mosebetsing mme o lakatsa hore a tlohele mosebetsi haufinyana. Nehawu e boletse ha ikgathetse ke diketsahalo tsena mme mokga o ipileditse hore mokudi eno a se ka ba lokollwa ka beili. Jwale ka ke ile ka tshepisa bekeng e fetileng ha jwale re buisana le Letona la Bophelo profinsing ya Free State ke ya tso mahlatsi re buisana ka kakaretso ka maemo a tshireletso le tlhokomelo le tshietso e fuang baoki dipetleleng le ditshentse fapaneng sa diphano ya bophelo ka hare ho province ya Free State. Le tuna mahlatsi ha re amohele le CD FM.
6: Ke le go sa ere go dumedise le for le ba mamedi ba hao.
5: Ke a tseba hore o bile mane le gotleng la dinyewe bekeng e fitileng mohlomong o ka re fa maikutlo a ha nyane ka ketsahalo ena ya ka Oudendalsrus.
6: Ke bile Oudendalsrus mme ka bekeng e fitileng yene le le tsatsi le se monate le boima haholo o nna mai.
5: Le tuna
6: Hello.
5: Hey, o ka se lapeleng ntate.
6: Ke re e bile letsatsi le boima haholo ho nna ha ke lo hlahela sebakeng seo utlwa ditaba tse etsahetseng ka letsatsi leo. E bile ke re qoqa le mosebetsi eo ya utlwileng bohloko mme a pheta ditaba tseno ka tsela eo di etsahetseng ka teng. E bile letsatsi le bohloko haholo ke gopile mo maikutlo a ka setšhabeng se haholo.
5: Letona taba tsa tshireletso ka hare ho

a go bona bana bana ba kena ba le bangata joang hona jo le ba re potlakang le tlo bona dingana la taule diphakaphaka potlakang le tlo bona ntja e kholo mathang le tlo bona thutsong ketsa o bana ba kakele ratarati

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Ke nnete Lesedi FM ke molelo. Wena monga thepa ana o ntse o sebedisa mokganni ya tswang ka ntle ho Afrika Borwa. Lukisa dipampiri tsa hae. Lukisa dipampiri tsa hae. Ha o finyana o tla bo tikinwa molao. O matla haholo. O ke ke wa kgona ho patala 100,000 ho tloha mono. Ha ba o tshwara hape ke 200. Kgetlo la boraro ke milione. Kgetlo la boraro ba ya jwale milione jwale. Wa bona hore na ho jwang mona Afrika Borwa. Ebile ka jeno mane Thekong, Durban kopanong ya SADEKA. Ho bua ka bona bothata bona. Ho bua ka bona bothata bona. Ke taba e nngwe e ho buang ka yona. Ke le bua. Ke kgola o tla mo thusa. Jwalo ka o mo rata, o mo utlwisisa. O re o sebeletsa hantle. O etsa hore a sebetse ka pampiri tse nepahetseng. Mangolo a nepahetseng. O palame jwang mafelong a beke. A ko ngolle he mona he. Ke utlo rena le tsamaile jwang. Ke batla wena o tlo ngolle kwano. O bue le nna o mpolelle hore ntate Motaung re tsamaile tjena. Mme re fihlile mo re yang teng. Re bolokehile kapa re bile le mathata renkeng. O bue le nna hape le ka di renke rena ebe renke tseno mo lepalamelang teng di jwang. O la utlwa ka mane ka Ventersburg ngwane sula a bua le rona a re ba basweu ba ne ba bile ba hlwekisa di renke tsa bona. This love, it's your love for the mighty Commodores. O mametse le Lesedi FM mantabekeng ha o hula kajeno. Happy birthday!

0: wa le afuwa ke ntse re tlosetsa yana le go boyana ndabe tu
1: ah monna ke a leboa a go mpolele jwa wena o dula o tsama mebileng yena o fumana tsela ye o re gannang ka yona ele joang re shebe industry ya di taxi re shebe le rona ba private o fumana go le joang na kongwe
0: ntate tsa wa tsa botata go re tse ding tsa dintho batho ba go le itsenyane ke bona ba tetela ma etsa re cause the accident ba ne lori ha e tshwane le koloi yenya motho wa taxi a ka tsamaya I am au feta o le motho wa lo o le yena ka pola ha o hate ntate ba yena ke taxi o le yena ka pola ha o akwale tsela and jwale especially ka N2 ka monana one N2 e tswa ka ga ditropo le ka ga motho ba nahana go tsela yeo ke tsela e di tsweng bona fela mo batho ba phela mo one e tsa maga ga metsi and tsela yo ke national road wala ha se ka ke tsama ga speed sa lo bi se tsama ga sona ha ya maga pola ka na ko yena a emang motho a imisa tsela ka ko yeo nna ke no kgona go brika ka nako ena a emang ka yona mo ntate thuso and go na le koloi e tlang ka incoming traffic ke bona mathata ka tshwereng ntate thuso re le batho ba dintogontogo tse leng
1: ngwana mmeko o lakaletsa leeto le monate jalo ka o le mosebetsing o sebetse gantle o beletsatsi le monate le o sa bonobe jalo fela
0: amen ntate thuso o bua le jeri wa maano wa mofokeng thabadi matlha o tlhakowa ntate thuso
1: a o thabadi mohudi jeri
0: ae ntate thuso ke a leboa
1: Hai ya te kele bwa jeria, kele bwa haholo. Ako uto mnate juang haufumani muto, yo mutlo kang, kana ko mutlo kang kayona. Meto tue mesano hantlo di matlo ho pele ho hora ya pele. Na kwenye fitile nka lona le nane ule na hem, rile ra etza musibi tue muholo. Batho ba ne ba otlwa industry ya di taxi ha o sa tshwara tšhelete jwang ba o betse ka tšheletenyane eno kapa ba tabole tšhelete yao ya pampiri empa ka baka la lenaneo lena ka baka la lesedi efema re ile ra kgona gore re bue le ngwana motho e motsho re tshwara motho e motsho gantle tlhompha motho e motsho yena yeno o batlang go mo lwantsha taxing moo ke legoa la gago ke a leboa ga o ile wa mamela me wa tsa ya ka mo re buang lwana ka teng hona le tabengwe hape ka ho bolawa ha DJ Warasa ho hlahela raditekesi eka ho ya ka mo ba buang ka teng kamera ile ya bona raditekesi a supa jwale re tla utlwa he hanyewe ya DJ Warasa itswela pelo rena raditekesi yenwa e ho twin kamera ine mo shebile li hlo lena le ne le dutse ho yena ke mang me go baneng a belaelwa ha kana gore o ya ameha ke tsa halong ena dula o mametsa o monate bo ra di taxi ba hlahela banna ke commissioning ya madlanga ba hlahela ke ka mona ka bo DJ Waras hape bo ra di taxi ba hlahela ke Thekong Durban bo ra di taxi nal mo ba hlahela nteng ho baneng re lokela ho hlahela dinthontse mo hona le madi ho bane re lokela ho hlahela ho hlahella mo teng batho ba batsho ba lwantshanang re le bo rakgwebo re le bo mmakgwebo kodi ke nake batla ho buisana hape le bo mme ba leng industry ya ditekesi ntando nguwe

0: aba thunye ngwana motho re rata ho leboa hobane ke mono o ile a fana ka sebaka.
1: Swai ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bobedi ka 99 randa. Geodrop Fat Spread Brick 500 grams e taro ka 36 randa. Reka ka 1,500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Menyetla e meng o e bona e sa tla hole. E meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mong. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
0: Motho motle bana ba banana ba tloetsa jomba. Bana banana ba bana ba banana ba itseng impa hle bathong. 25 years o sa thuntswe le hetleng. Kare na kong ha re bua tjena e ka re motho re lwana le bana ba rona ba bashimane. O mothunyetsa eng ha o qetile o dule mo o moshebile o moshebelle a tswe madi o moshebello mmona matlantsa a fela. Hape o mothunya ka sithunya sa mosebetsing. Ke o hloka tlhompho le boitshwaro. Ke a e beya ka otloloa ke o hloka tlhompho le boitshwaro. Bana ba banana ba entseng e kana-kana. Ga utlwa ba re moshimane eno a leponisa o ne a sebetsa Hanover, o na le ka Jacob Zal. Jacob Zal ke motse o monyane haholo. O tlo bona kgarebe ya hae moo. Ee monna, ha o le hole, o le kwana, o le hole, o tsamaile o le kwana. Tshwantse o ithute hore nako nngwe lefatsheng mona, lefatshe ha le dumelle vacuum. Ha e le re o nahana hore ngwane enwa motho o dutse mono, o re ae, ha a fitlha se o bile o mmelaela o etsa eng, aya wa tlameha o etsa jwalo. O mo thunya lehetleng, ha wa wa mo shebella. Ke boitshwaro bo jwang bo, ke pelo e jwang eo. Ke pelo jwang gore ke nana batswadi ba ngwananyane enwa. Ke nana le batswadi ba bana ba banana ba bolailweng ka setlhogo. Ke bahlankana, bahlankana, mohlankana. Ha so monyale le monyala. O ile kgarebeng, o ya kgarebeng a tshwere sethunya, o lokile. Empa a fitlha o baneng a sebedisa o kgarebe e ya hae ho ngwana wa motho. Kore hantle ntle re bana ba banana ba itse eng, ba itse eng. Ha e bana qabana le yena ke ngana tsara ke a ngala ke a tsamaya ke kgutlela Hanover. O tla sala o ipona a tswa tsamaya kene koloing kapa kene basing a kene training. Ha a tlile ka di-lifty a tsamaya le o palama di-lifty hape a kgutlele mo a tswang teng. Ho ena le ore a sebedise sethunya-thunya. Bona maponisa a mo qekile nako e kae. Ho fitlhela dumela gore ngwane enwa ba ka mmona. Ba mo qeka hape gore a fane ka sethunya. O ba fa sona kwana ka bo half past 8 bosiu. Ai. Ai. Ai.

Kendetile City FM ke mollelo ke tsabeletso e kholo ke tsabeletso e ratehang hona jwa le ke kena makationeng ke kena metseng le metsaneng ke ya kena ke ya kena ke ya kena hona jwa le wena motho motlo ka bua le nna hai ha e hai ha tsile mona na kopa di lift ya palame monwana ha gutlele hape mo atswanteng a palame ona monwana o nwa ha a gutlele morao e singa ntsengwa na motho kotse singa thunyengwa na motho re ya kopa sponise mona re ya le kopa lona bashimani sponise mona ha ona le kharebe me kharebe eno e se re a motlwele ngwaneno wa motho motlwele ga bona le yena tsa maya tswela pele ka bophelo le yena o motlwela tswele pele ka bophelo ba hae ibile ntwe ke ratang sponiseng bana le batho ba thoba maikutlo bana le batho ba bangata ampe ba thoba maikutlo a ile rona le bothata ba lerato o le sponiseng tsa maya go bana ba thoba maikutlo ba tla o thoba maikutlo ba teng sponsors fana ka ditshebeletso tse jwalo tsfana ka ditshebeletso tse jwalo ka le bo a tle wena mo kolonele me rata o le bo a ile mona he li ile la pholosa ngwaneno wa motho sia ngwana motho a peka leqeba mo sia ka maqeba ha hore motho a ntate o ntsitse tipa o hlabile ha hore a e ba nna ka ha na ntwe me ke a tseba letlalwana le nna le mta unga tswa rena ko ngwe di ntho ha o di tsebe di ntho di etsalwa laksa tsebe mothunyetsang laksa tsebe mothunyetsa eng Kobane ngo mutunya ke ngo ka tshunya mutunya ngwana motho. Ah no. Ai watswana ko ngo fana no na sa jolla lthaka le na mo jolla mo jolla man o lukila mo jolla man. O mo jolla ka mmilo wa haya kre. O mo ka di mmilo wena. Ha o le mo hlankana. Le ka mona ka bohlokong Bethlehem ntate motau mo hlankana o thuntse kharebe. Ke mathata na dithunya a lenteng Afrika Borwa. Ke fumana molaetsa kuna hore yo ntate mtaung ka Bethlehem mohlankana o thuntse kharebe utlwa ya mo mamedi. Ena ne ile ya kharipi ya mane Jacobsdal. Mirari, hona le mirara mono, hona le mirara mono mongata go lomo baetsa le vein ka mono ka Jacobsdal. Ke mona hape o thule ka Bethlehem mohlankana o thuntse kharebe ya hae. A re dithunya tsena ntate mtaung. Metsotso mashoma mabedi le metso e supileng ka mora gora ya pele o mametse le Lesedi FM. Ha bana ba banana ba ntseng e kanakana. Ba ntseng e kanakana. Wa thiba ka mona apke mo wa thiba mo mshimano wa thiba ka mona mshimano etsa tjena. Ke hana nan tshe. Apa ke ba tlo motho a ntlhalosetse hore ngwana eno ake e ka nna ba ntate motaung ho no so wetsa la tjena tsa marato ke a e hana lerato a le bolai lerato ha le bolai lerato le a phidisa lerato a le bolai ha le bolai lerato Ere ke fete he, ke kopane le mo mamedi ndate mo taung dumela nna ke ka mona ka Senegal a mpolelela rona go etsalang Senegal gore fela o ka Senegal dumela ka mo ka Senegal ha bo finzo o tlo ntumedisetse ntate sefatsa mono ke utlwile o na keteka 79 years bekenyane e shwileng re a leboa tle ntate sefatsa 79 79 years ndate mtaung le ka Senegal o teng a thuntseng kharebe ya hae abe a ithunya re hla hona jwa re sa tswa ba pata ba le ba bedi weekend teng yona ina a o morena a e hle monna Senegal mo ho bo dada mfuke mo Senegal e ngwane suntjwetsa njwa le mo mamidi mpulelana ba thunke tla wa ka mona ka papusing ya gaso hle Senegal, Bethlehem, Jacobsdal. Ke di thunya fela o thunya ba sadi mo. Bara ha. Oh, ha o ka bula mehala mona mfumana hore Afrika Borwena e mole mong tla o jwetsa hore le mona toropo nya rona wetsa etsetseng. Ha o
au au au a a a ye bana ai ari ntate mtaung ke nnete etsa itse mona Senegal motho a ngo letse mono o bua nnete metsotso ma shwa mararo ka mora go ra ya pele o mametse le CD FM Michael Bolton monne no kile ka kopana le yena ka bonowe ka mandradula fatse ra qoqa ha monnate nate

0: Jo, ke ntse ke ya ke thaba ha ile mona. Ke bona le ntse le ntso hela tla kwa.
1: Heish.
0: Ruri thapelo tsa lona ke tsone tse hlokeng ha o le tjena na. Eh, maemo ana a mpifetse ba ratu.
1: Hey, mamu ko ena ngwaneso. Khamasedi wa gabela ka tsela tsohle. Ke re o tla gaba a ba gabeletseo. Ke sa dikopang ho yena nneso. Thotsetse di hetsa la dihlaela batho.
2: Ba ke so o ne pile wena mai.
0: Ke so ba le ntse se se mo hote. Ruri.
2: How you treat
1: na mo le fomo ha o ke o ka ya ya la ka pele nya mo laitsa.
0: Se tlo itswa ra bana re yeso.
2: Ha e go bo tle.
0: Bo tle ke bona rena ke nte ba le. O na mpolela fela gore ba tla fitlha mo nurse e segale ee o tshotswalo e ka re gore ee ba ntse ba tla le puleng
1: o tlaela teng batho ba tla nne ba tla ka bongata ba mokwena go tlhakile gona go bontsha gore ka nnete tišhege tsholwane ke mmamoratwa ee o a ratwa o ratwa e le ka
2: nnetebelabuatlheng batho principale ena ke motho wa batho ke utlwile mebise a re le bona mane sekolong e sale ba utlwa taba ena ba ntse ba kenya fela thapelo ka staff room ka mane
0: tšhe sente ya leena o tla ka kgothale o tla thabela go utlwa tsena banyana ba batho ba a tseng bona dijo ke eng ba se ba e sale motswala ya kena mona sepatala ga je leto gana le o sutha pela tsholwane o re o batla go mona fela a tonne matlho kapo a mmona a bula matlho
2: ore manyo ore ga se mone jang ore a ke utlwisise o batla
1: ka nnete le batla go bolela go taba e e tibile go fitlhela wa matiša ga se o phapane go fitlhela le ona jale go nna basadi ka utlobele e ne e ntshosa e sekampa ya ba motho wa batho o tetebetse go ebileng a ka twa nganeela mo
2: mapakiso
1: ena
2: motho wa boitše ke nana go gokula ga motho ke lefula
1: ga bua ka go kula nne go kula le go nwa chefu ke ntho tse
2: di a tshwana ntho tseno
1: motho ne ba mo fumana le magatheng a lefu gotho o na tletse makweba kore a tshabeya sefatlhego sena le ka ganong ene a sa hemela tlase
2: ka nnanoga moo mamokwena ke itse go tlelo tshela ngwaneno wa motho ka digapa ga ka utlwetse o
0: tshwantseoankotlang pelo
1: go tla loka go tseba mang
0: gotaleabe
1: ne e botlhoko o feta ka
0: mogomme le bona ke bao bake ka re tloeleng dintho tsena tsa mabarebare tsholwane o ntsa okwa tse ngata di batla ee bana beso a re oeng ka mangole re rapeleleng tsholwane
2: ka nnetemokampa ga dulang thapelotlhe

0: modi e ngwanana a go gothale hle ngwana ka theola moya o kwa go tloloka empa nna go vetse ke makitse ke nentse ke sa tsebe gore le wena o motho a ka ratang principal a tsholwane ka tsela e ne ke bona ngwane ke ka yone ka nnete phepitlhe ngwanaka ka mofela go tlo tlhoko empa ke a o bona wena o thefoleile gona oo a modi etlhe selelo sa gago ka mola ka thapelong kutlwe sentlhomola pelo sentlhokisa botsitso o ka loka tlhe ngwanana wa utlwa theola moya tlhea
1: ba nnete principal le nna ke a morata jalo ka mang le mangtle
0: jalo ka mo
1: empa gona jale e ai ke thefotswe ke mathata a ka a bophelo baka
0: ae ko modimo
1: le nna go tla mona ke ne ke sa nagana o jalo ka ga ausimpolokeng a nthometse mona gore ke tlo gatisa ka nnete ke tlo amega ka tsela ena
0: etlhe ngwanana ke utlwisisa gantle nnana utlwa wa tsa keng go lela le gona ke pheko o ka lela ee o ntshe botlhoko bo ka some fela le wena ke utlwa o se o lagolo ke a tseba go golola go ka o fodisa wa o be gantletle ngwananaka ntho ke sa e utlwisise modi e o bua ka gore o soliswa ke mathata gago modi e o le mokananyana o sona le mathata a ka etsang gore ebe o tlhomoile ka tsela o tlhomoileng ka yone
1: mapakiso
0: ke
1: wena ga o tsebetlhe bona ke kobareka koloing ya gago ke tsebe go tlotlela gantle
0: gobane
1: mona ka nnete go tletse batho nkete ka gona ke nagana ke se ke qetile le nna ke fumane ntho ngwelo ngwe ke ne ke e batla jala ke kopare tsamaye ke kgone go tlotlela
0: ga re ye nnake helek ga ko utlwisise gantle ngwanana o go etsagalang ka bophelo bago
1: nna ga ke tsebe le gore ga ke re ke a o tlotlela gona jale tsena ke qale kae
0: bua fela lokolo wa ngwanaka
1: ga motho o nagana gore dintho di a loka gobane ke mona nna le ausisipati re entse kgotso go tshwarela magoqala tse dingwe
0: ebo modi go qala tse dingwe
1: yonapakiso
0: ke santsane ke o mametse
1: ke re ga gona ntho e sa senyegang ko o jwetse
0: hai
1: ke re thabiso ke no bo ikentse sega saka ntata ya go fane le ena ka diwašhini a mmenamena a ntatlhela ka ntle
0: molapokiso
1: bona gore na mangwele a ka kgephoile jwantle letsola ka le lone le a opa monamo le opa o fitlhela mon ga ke tse gore nagela ntle ke shapelwang
0: modi a
1: ebutleore
0: ke ga bofame memoapo e le mengwa ba dietsa bjanye

0: gore a seke a nkaroganya le lesea le na laka
1: monneno
0: wa batla go ntlhotha ngwana a keme mapakiso ka nako gona jale tsena o iketse kare o rata ngwaneno empa kgetlhola pele a ne itse ke ntshe mpa mme
1: mapakisogona
0: jale tsena o dilo tse go nthomelela maqetha ya bantlosa mme mapakiso ba batla go nka botswadi baka ke se ka tlhotse ke le motswadi wa ngwanenwa e be yena fela ikarabelelang go yena wa kente
1: ga ona mangwee ga bofane mone o keno ke botlanyantla a se moleko wa ka banga o bona o le gale empa modi e kutlwa ke sa golotsebe kaka nna a ka nnete ga bofano ganting wa majogo ena majogo a mogolo wa motsoo ke ena a ka tlhekefetsa motho wa mosadi ka tsela e tshwanane gona o le ngwana mokananyana go ena ga bofano ga a se o nyale modi ai ga ke tlo dumela ga o etse e ka go o etsa footballo ya gae le gale
0: ke ena motlhekefetsi wake ntata ga bofano
1: ga a tshwanela ke gana
0: batse ba kojotse molato wa ka ebile fela go dumela sememo se e ntsweng ke mosadi wa gae ga a qete ene mosadi wa gae a nsusumeletsa gore ke tle le motho wa bobedi parting entata ya bofano jalo go thwe nna modie ke tlisitse hotelela empa e le bona ba nkopileng gore ke tlise ngwana ebile ke be ke tle le motho e mongwe ka seno le ke nna phoso mmeapakise
1: ka utlwa o ntšhagisa diphaipai ka utlwa kare ke motlhoka mone ga bofane ka utlwa ka ke tshwanetse ke mo jwetse tse a dijeleng ka tlala kapo ke mo tshware ka matsa hei bula festereo ke a tšha ke
0: mositlolemajalethemme mapakiso ga ke tsebe gore nna ke manya gatisitseng video eno gotlhe mo nana marangrang
1: ke tlo e tloele ena tabatle mo ketle
0: e le gore mare ke gore batho ba mpona ke kgotlhaetse ga ka le gore nna nka mema motho ga qete ka moshapisa ka ntate le moragae ga ke qete ke be ke gatisa ntho ya
1: phatalanete
0: ke kgotlhaetse ga
1: kalooaaofetangwane oae wa sa tsebeng pele le morago bonneteng modi e itabe ne o ntse e bua kutlwa di sa kopane ntho tse o di buang bua ntho tse ngata tse nkopanyang tlhoo ka tlhogong fela ke a tlapanya ngwanaka ke a tshepa gore o nkile dinepe ya kere ga bofano yena ga ke tlo mo tloelela jo nna o ntekane ke re legale bo sa le gale ga ke tlo mo tloela ena ke a gole le yona taba ngwanana thole ke se ke nkile wa utlwa ke kopa o thole o kokole le wena o fole ke tla kopana le ena
2: taba ena empe yagolo sefeto ke kgaolo e latelang ka moso.

Mayoki-yoki, sponono-san, ngiyakuthanda. Wow! Emashomo a mabedi le metso e ropong a metsotso ka morao re a bobedi ke bina pina na fela gore go mpo o tlo ntho ena e e leng pelong yaka ke a tloa ga jale makgotso go na le kgaitsedi yaka mane lefapheng la thekologelo e leng ausi makgotso ke sentse ke mo romelela ditaba tsena mme se ke bile ke fumane batho ba babedi ba bararo ba reng ba batla go rekela bana bana uniformo tse ntšha dieta tse ntšha ba ba rekele bana bana ba ikutlo jalo ka bana ba banana mme molaetsa ono a ko o fumanang o tswa mapoliseng a ko bone gore motaung e phakisa ka pele o refe re ba rekele uniformo ba be batle ke rata o leboa ngwana mme ore uniformo ka nako tsotlhe batho ba e tshaba empa utlwa he batho ba uniformo monnena wa uniformo ore o tla e tsaeng e mashoma mararo metsotso ka morago ra ya bobedi o mametse lesedi FM wa tswa ka nako yane Ha ne re santsane re na le sehlopha sa bolo mona se leng se bitswa Smote. Tso re ne re bapala bolo mona ne re na le sehlopha sa bolo mona le Sedi FM re re ke Smote ka radio Sesotho ke a opola re re ke Smote re bapala le bo wa ya kgwadi re bapala le bo pula pula mothibi. Kana ko eno ko jwetsa ntwe kgolo ne re mong ne re banka bana bana e ba ba rona e ba bana ba Smote. Kana ko yeo ne re banka re ba adopta. Nerbang karba adopta reba itsetsa nthongwe ba be ba qete sekolong jolo kha ne re patalla ba ba ndikolong ka Smote ha ne re bapala kana kwani ya Smote nerbang karba pat ke bana ba banga tampi ba re ba thusitseng ka Smote na go nngwe ke batla jolo ka lesedi family ntse le ketika ke kinke yena mothibi ke mmemona kinke waya ke mmemona ke ba be mona ba shiman bana ba ka ba ba babedi ke di ntwana tsa katse ke ba be mo re tlo bua gore o go tse rena batho ba bang mo sebetsi mba ntse eng ba itsetsa batho ba bang hona le emong le yena hona jwale o wa sebetsa o dimo man ka pona ntsa kula matsatsi yana o la ba qeta BSc ya hae ka khona bile o la qeta le masters ya hae re le ra mo patalla ka Smote ha ne re ba pala mo tsatsi le le ke tla mo bitsa abe mona dule mona o tlo tla o jwetsa gore ke na le mangolwana a bo di BSc ke le ka patalwa ke Smote ne ke patalwa mona ke bontate Motaung le bontate Waya le bontate pula pula mothibi ke le hlompha banna dilemong tsena le sedi le go tla le motsena tsa mashoma tsheletseng le metso e tsheletseng ha ne re le ka studio 22 re dutse studio 22 re bua ke re bana ke re tseng sehlopha sa bolo wa re re ntau ke re mona ke re tseng sehlopha sa bolo ke re khudisetseng ho batshehetsi bana ba re tshehetsang ke re tse plowback ho batshehetsi ya ba re etsa re ya bapala thank you ke le bua ke kholwa he ha se ke ntse mosebetsi mo kana ke se ke fumane le batho ba tla ba rekela uniformo ke ikutlwa ke le motlotlo wa holo ba re mayoki-yoki Mayoki-yoki. Pire monate a holo. Re mototsongona mo mamidi motle. Wa le Sedi FM. Ke kopa o sheba mona pele ke a kae ka pakae. Ke ka ntho tsa ka jona. Hey! Hey! Hey! Eke? Ke tswa go balla ditaba ke tsena tsa traffic ke tswa go balla ditaba tsa traffic ke tsena balaudi ba ditlolo tsa molao tsa sepetepete mebileng RTIA jwale ba kenya tshebetsong mokgatlhelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso o shebaneng le kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sepetepete mebileng mona e leng ARTO Mulawa Ardo, jwalo so qadile o sebetsa bo masipaleng
ba 62 mo na le ndibaka tsa tsebetso tse 43 na ka bophara re teng u thusa u rarolla ditlolo tsa hao tsa sepetepe da bonolo le ka potlako nka bohato na jwale hopola petro tsona le ntsona tla samola wa ardo kitsena o fumana theolelo ya 50% ha o lefana go nya matsatsi ya 32 ka mora ba o fumane faini kenya boipiletso o hanyetsa tlolo eno ya molao wa sepetepete ka potlako e tsa ditukisetso tsa gago gore na o tla kgona go lefa ka go ya ka mekgatlhelo ganyane-ganyane kgetha mokganni e mongwe e tsa kopo ya gago tsa kopo ya gago ya go tlakolwa ga ditaba tsena ka nako e khutshwane ka metla o pola o sebedisa mekgwa ya ditefo e amogetsweng ke RTIA ha o lefa difaine tsa gago tsa sepetepete o seke wa qhekelelwa ha o batla dipotso tse amanang le ardo o ka letsetsa 086 1 227 861 re ke phete he mo mamedi e motle Rikipite, 086-1227-861, 086-1-227-861, Kelebuwa.

0: papa
1: nka na komo tsebang ona ka ke mparanyane eura metso tsongele shumele metso emihlano hantle pilo ra ya boraro mo medika nete ra leboa re fumana thuso e kholo ha holo tanki re leboa re ebe o ile wa korka ka metso tswe semme kae fela re leboa holo me wena ngwana ka he jwalo ka hore taba tsa di teng ka ofela bile o hlahetse ka monaka pele nomi spetelen sa pele nomi jwalo o na le bothata ba ID ntate o sa qhwadile ke di fitisetse taba tsa hao ke tla hle ke kope a buti mona hore a shebe bothata bona ba hao go ba ke mona hore re le ntate ha sa le monate hantle ka bophelo ke a feta jwale Kajunu hula banna khasudi. Happy birthday, Majoro Khasudi, Executive Mayor. Hula semuna kula kaletsa katla le mahlono no mushane no ka nwa theka mane ke Executive Mayor. Happy birthday mushane so kula kaletsa mahlono no. Makhotso ke le ba tse go rumeletse molaetsa le di nomoro mono me ke a tsebore o tlaletsa. Ke le bo ha holo kaitse diaka.

Bothata ba ikabutlo. Hulukile ntate ke se kotloetse taba o ke fitisitse monna. Ke ne ke batla utlwa hore na ho etsahala jwang. Tata ke se ke motloetse ke se ke ile batlang moletsetsa. E ka re ke motho wa mme ha ke mamela mona ka re ke motho wa mme gore ha ke sheba molaetse mona. Jo. Ke re ke fitise ka pelenyana. E re ke fitise ka pelenyana. Me ke tla tle ke ngwe le mona. Ke re urgent. Ke phete hape ke ngwe le mona ke re urgent. Jwale ka jeno tse hore he. Ho ya ka mo re sebeditseng ka teng Thabang re thusitse batho ba leshome le metso e mmedi. 12. Ka jeno. Ke ba mehala ke ba eng. Ho ya hantse re banka jwalo mona. Nakong la motho pale e ntse e kakata mona o ntse o le mosebetsing. E re ke tle ke shebe momamedi mongwe ke a tloa ka Bethlehem ke bela tlhaga bakukeng. Ke dula kgotsong Botterville, strata ke sa motlong. Ho etsahala jwang ka moo? O re fela ntlo e na le bothata ho tloha moo ha o bue ditaba tse ngata. Jwale ngwaneso he. Wena apule mosianedi ntate thuso ho tla ba bima hore a o thuse o re ntlo ina le bothata ina le bothata ka eng ho etsala jwang ntumelle ngwana mme ke re ho wena ngola hape o sane o ngole ditaba tse utlwahalang kotso ntate motaunga ntate waka kwa ha mokwena ha khone ho fumana ntlo ya RDP ba re o na le ntlo kwaqwa empa ena ha itsebe ntlo eo. E ka re o kile a ngodisa kgale mme ntlo a se ke ya tswa. Ha ke tsebe rona jwale re tla etsa jwang. Ha a qala fela re batla ntlo wa re hai wena o na le ntlo qwaqwa wena. Re qetile ka wena. Motshe motle o tla kopana leya. Ngwanana ke motula tshwere top 20 mafelong ana beke top la ma 7. Go tlile top la about 7 mono o matha top 20. Thank you ngwanana. O tla ba teng le Thabo Mokone ba tla ba teng mo le mo ra tshabalala. Di ba petse mafelong a beke ha ile Pirates yona. Ile a pakisa o bontsha Chipa United puku tse tharo. Ba khoria ya re shebang he jwale re le fa puku tse tharo le shebang tlore. Ha re thewa ka mona ka Orlando rona di puku re di shapa jwang. Ta tse tharo. O noto a te papa di nwa pe bile nkolo ama khosi ba petse ka olekana le ba fana ba style 1-1 1-1 tsa papala ka olekana ena itse tsa mantse la hla makhapetla di la munkwana ena la hla makhapetla di panana kwana tsa otlana 1-1 tsa tswa munu di shebane mushimani yani pili anka e beha ka muna mushimana banka skipa are Mucho mucho ke mo ke fellang ding. Two some down le taba morobane ba re ho sane ntse le letsatsi. Keith Washington.

0: tsena tsa ora ya boraro di fella mona ke gutla hape ka gaswa ditaba tsa ora ya bone re atella afternoon drive
1: ke le ape le basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalanse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa

0: Mo ikitletso ba ho se ikhalale ba ho ntsa sehlabelo le ho ntsa tapele ditabatabelo tsa ba ahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa
1: Botanyana itshele sedi FM ke molelwa isupile metsotso ka morao rena ya boraro mego dimetse jale le mantaba le shumele metsotso supileng a kgwedi ntse le phato pudula marele a se selemo ke tepedi mashwa bede metsotso tsheletseng 2026 ya o dimetse nga jale ke le mawela topi topi wa FM ke mantaha me he TLB ifeletse
2: ke ne tete pla ma 7 TLB ifeletse mami di kamera mafela ba ke a mahulu kwa Africa borari papading di khauntsa mino ka nete re bone ntho tsentle re a leboha ke mo rupi mo nanga di tsaba tseno tsa hora ya boraro re le bo masututse mo holo re le bo ba sebetse mo ho ka ofela ba satswa feta ka mara tsipena re kena ka le monatsela la tshela afternoon drive show ya u dumedi tsanga tlompo e kholo ke the bundle of joy puru puru puru putlwana mo re mo tle ho tlwana jwa re fela ho renga botshelela hle re kopa ntwe lengwe fela re dumelle re thelle le wena ha re thelle ho fela ho renga ya botshelela dingata tse re tshwara tsentsona u teng eta frenga dipapadi msheng o shabalala
3: Na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di a live. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ruba tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tsikire.
4: O so hla o bona le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakai ho wena ntse ga ba re 8. Se a se go sha mo sebetsing ke se go sha ba re mo ne jona o tshwana ntse sa iketse
3: ke go tsaba ke ba ba ke ha o se nna le motho o tsaba ba ke tlo ke wa makalo so ke re itse go nga tse ha o bua ka o ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba itse ha o inkelishwe

0: le brigenyana yo go tsheka mokgabe Pizza Ramahuna Hona said your fam upon a hair. Ramutu Hampinari Rata Hampi. What's it? But Mamidula Kala, you talk and rattle afternoon drive. Rabarato Dula Mongayona Quano. Pizza Ramahula Ramona Unola Pinununa Hanning, Arhaleki Obata, Jaleki Fuman Muratu Abona Hey. Hello, Lebo.
1: Hi, team.
0: Who's that, Lebo?
1: Kisha.
0: Mafela beka na le hono party ane ukenting hono party ane. Bara kile kito rama sebenzi kai kai kifuana mahala utu. Hey, njoli yeta le serimo inka hono kodi ngi na basa. Kira ba nebe king kia humu chino king eno buanga on. Arre kima meti sebenzi no moho ya lebu lituli kabukbelo. Kire njoli ba basu kire kin night zimba kitskin na he zimba zijwa.
1: Ah, Galibu,
0: I don't know. Come on, and I think it's
1: a good thing.
0: I'm Boggy.
1: I'm going to go to the city.
0: Jwale ke style sa morao tse ha o rekele skipa sa bolo o lokela robo le ke tlisitse le price tag mona ha o se apere
1: wa sa le mole mole ke re ke o yela teng ompe
0: ke bona mosebetsi mole rena wa ka mana ka u khosi a skens ke re skipa sa
1: bolo wena wena o tlo setsa neng e wena o gata o re ntsha batho ntle o ka etsa bana
0: ntse ba vlog price tag abizwanka di natural diseases
1: ho jolo fela gaitsela motho me he re sentse re tlobuisana jolo le Dr. Mabele Mohamedi wa tsaba kere re motsepang ha holo ha re tla ho tsena jolo ka ha ile sitsibi e bile ele nga ka profession o dumela doctor
2: ho so ke mte drive tsene le
1: re pitsi ngwana e sotle
2: ke tsantsa bana beso
1: Dr. Tabere buang ka yona e batla e le hlokolose haholo. Me ke engwe ya ditaba tse leng hore ka pa mafu a kwekotlang hangata. E leng hore motho o tla phela ka ona moshwelela o fitla bophelo ba bofela. Ka baka la hore e bitswa chronic disease. A ko re fe hanyane ka diabetes. Ha re bua ka diabetes re bua ka bohloko bo jwang.
2: Ke lebo ga netso. Ha re bua ka bohloko ba tsukere diabetes mellitus. Re bua ka hore mmele wa hao o sitwa ke go laola tsukere e mading a hao. Jole ha motho a ja dijo jo tsena di fetoa tsekere mading a gao jole ona ntikireng ke hormone e bitsang insulin e tsa go mmele o gona go o fokotsa ba o theose o laole tsekere e mading empa ha o tla le fula tsekere one is this insulin hormone ka ba insulin na ha e gona go sebetsa hantle ka tshwanelo ka ba mmele ha gona go o fehle go mmele hantle ka tshwanelo ke ka hore ta bona he tsekere e mading e phagama ya go dimo gagolo e se go ke ne tsontsa mmele go nore e sebetse handle ka tshwanelo mo kireng e ka baka tshenyego metapong e phalisa madi gana go ente e ya mo kireng motho go tsenya gore dipio tsa ha di tla ba tshenyega ka ba tsaka ke bo stroke ka ba lefula pele le khot ke tshenyego ena na e ba kwang ke metapong ya madi go nese
0: Dr. Mabele pejana re ne re tseba lefula lefuba re tseba kokwana hloko ya HIV e le tse amanga mafu a bolayang ho feta tsukere mohlomene le bobuemo ba boraro ka pa ba bone fela re satswa tshoswa ke phatlala tse re bone bekeng e fitileng gore tsukere se le yona e ka hodimo lefulena la tsukere e se le yona le ka hodimo ka ho bolaya ho feta tuberculosis le kokwana hloko ya HIV
2: ke palo tse tsotsa ka ho lengwe tsho go jala tsukere e se le yona he e ka sehlohlolong e bolang batho ba bangata mo nanageng ya rona. So mabaka a fapane ya pele ke gore wa tsayagile batho ba South Africa re ba tinya gagolo ke gore most of us re overweight ka le mekgaba e mogolo agolo and-e ke yone ya mokgaba oo o tla tsaya gore this hormone insulin ka gona gore carbohydrates tsengata golo mo kereng e fetwa mafura mmeleng ya rona bere bona re le kotsing e kgolo ya gore bona le lefu la tswekere e ngwe ke gore ga re ikwetlise ho gam bogolo ba rona ga re jime kapa ga re mathe gore re those
1: enkeleng ga gotlha
2: ke lebo
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
4: Ho ketile beke ho sna motlakase ho bani ba aisani baka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong. Moradi wa ka ha gone ho bala bosiu ho bani ba aisani ba kentse ditshebeletso tse seng molaong. Tsa etsa hore transformer e imelwe ebe e qhome. Dijo tsa ka dia bola ho bani se hatsetsi ha se sebetsi. Ba aisani baka ba ntse ba reka motlakase ho ba rekisi ba seng molaong. Mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela hara bona mme re ba dumella ho senya mafarathatha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohloko tsebe ho Eskom ho 0800-112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
0: Yane.
1: Mashamele metso le mongametsetsi ka morao hore ena ya boraro mo babedi ntse re buisana jalo le Dr. Oscar Mabele mme re bua jalo ka bohloko ba tswekere. Dr. o ne o tlile o e watla mona mo buang ka taba ya hore boholo ba rona re le maAfrika Borwa ha re ikwetlise.
2: Ho ha re kwetlise na se kwetlise mo neso melwa ha o tloe ketse ya tloba montenya ga golo engwe ke re le platse ke re gona go letsa maeka le futsa ka batho ba bang ka bona ya family ni le go late ho tloe batho mo nana ba na le letse ke re ha lo go le tla ipona ha tsa male ha motho tle le montse ka rambo 40 years ya dimo ga eman ho ya tsikire le teng empe ka tlhotlong go ngwane se ha re tse hantle go hang le our portions be tsa bona ke me tlhotlha ya dipapa hara e di go di le tshebo tsa hampe ding tsa rona that is why I have kana go ntse e ya ba motinya o go tsinye kgolo go ka tlala le pulena la diabetes mellitus
0: engwe ya di ntho doctor le lebu ha re ne re hola re ne re nahana hora ke mafu ya tshwarang batho ba baholo fela mara o tshe re bona trendy se fetoha doctor le sele bapalla ba tshemmo
2: le bapalla ba tshemmo ba neng ngwane so le tsina tshebiso empe ya kapa e bohlaswa ya jwala ngwaneso ke engwe ka tlhotlholong ore batšha ba bangata ba nwa jwala ya bohlaswa gagolo and gape ga ba je gantle go gang lako se bangwe bogolo ba nako ke di-take away ke dijo tse nang le ke bo di-bri ke di-chips ke dijo tsetsena kereng diphosa tseng digolo gagolo ba nang kereng tsa gatse so if deme o jang ka teng ga bo o sa sa je gantle o tlo ipeka tsenye kgolego e mane ga nako e ntse e ya le wena o tsebe ko tsenye kgolego o bo ifunela la tswekere gagolo.
1: Doctor ke motho a mo tshaki se ke na le botlhoko bona ke phela jwang le botlhoko bona hore ke se iphumane ka nnete ke le ka kotseng mme bang hape ke le motho a mo tshajena ke etsa jwang hore ke se iphumane ke na le botlhoko bona.
2: So ya pele ke hore ha ibo o nna le le matshwao a tshekere le letse o nyo wa haholo o ipona go na metsi gafetsa na le mahatlala o sa tsebona na o hla o kae ma ga bona le rotho ha lo bubisu mane ka bona le mathopa hlang ho se meleng wa hao ka ba yetse na mutenyo na nalang le mokhap how ya ke king ka o ya doctor ne ke fa tsho wa test wa for tshekere ya hao o bitse gona tshekere na e teng ka ba ha hai ha e be eliteng ke le filo gona gore gona go laole ka megene fa fapaneng ga tsebe na go go di PDC bo me reformene bo tlhola go le coffee go la tsukire ya ha o ka pana go motho wa ithaba bo actafene jwa lojwa go tsaka gona ke bo hloko botiba ba teng bo bozwang ena ha o lo go o koba ka pa go tsamela ke ga handle nete fa tse go diet ya ha o e ba hantle fokotsa starche dijong tsa gago netefatsa oketsa ditodirengke ke di-vegetables meroho e fapapaneng jalo-jalo netefatsa di-portions tsa gago di hantle fokotsa metlhotlhogadi ya dipapa plateng ya gago and e nngwe ke gore letsina le lona netefatsa gore o emisa papa o fokotsa gona letsina botlhatso gagolo wa ikwetlisa at least 3 times a week tsamaya o ne o totobe kapa o joke gore o fokotse mafura mmeleng wa gago that way o ka kgona go atleast o laole lefu la gago la tswekere kapa o kgobe gore o seka ipona o kotsing ya go bone le lefu la tswekere ga tsaba he mmele o mangata letsina go sa ikwetlise ke yona tse tlabeng batho kotsing ya gore o ka ipona mana lefu lena la tswekere ngwaneso.
0: Dok re le boa re se re phethela ntse ke shebile kwa no ha re ntse re tsa dipalo palo re sheba re tsa diphuputso ka topic ena ka ntwe re tlhubuang ka yona ka 2023 ke batho ba ka fetang 27,000 ba ileng ba hlokahala me boholo ba bona ke ba hlokahala ka lebaka la lefu lena la tsukiri batho ba bangata ho thwe re phela re sa tsebe hore na ebe re na le lefu lena la tsukiri kapa ha re na lona mme re hlokomela ka mora nako ho se ho sna ntho e kalo e ka itswang ntle le treatment e ntle ke eng e re ka yetsa matshwao ke afe re lokela re shebe eng ho bonela hole hore hey kotsi ka re tla ba teng pele o so ipona o le ka haro yona jalo ka lebo wa botsitse.
2: Okay so la ha ntse o bona melo ha o ntse o eketse ha o le mokhaba o bona gore mpatsa ha o ntse di ba nya ya go tlile it means he o go tsenya go le go ka ba le fulene la tsekega ha e bodula o nyoruwe na go kgololeng yane metsi ka pa dilontso se tsana go kgololeng yane ka pa nako go nela magathama o tlang ka se gatlha go la tsamana o hlaha kae ka pa nako go mahlwa ha a bona le rotho ha lo le busuma la sa khona o bona hantle ka bona le motsekilong yana o ba nteng ka pa nako go nna ntse ke mathopa a dulang a hlaha a sa fole mmeleng wa gago ka kakaretso kapa maoto a chesa kapa ekare a sha bogatso tsenane it means ke matshwaka na tshupose gona tsukire teng it means ha o ya tleliniking kapa o ya doctoreng kapa kae netefatse gore tsukire ya tutsuwa mading a gago o shebe gona a na tsukire e teng kapa ha ebe e le teng then it means treatment e tladiwe hanghang ha e posong tsukire kereng tshwane ke bua ke madi a bo ba di pio ka ba tsaka ke bo stroke ka tla tlhake ke go se kire in a sense e le teng na go nyana e telele so le te fatsa gore please le msebetsi mana ke tsaka go tsonde kire ke di screening test le te fatsa ha lo tutswa batho mo lwana wa ya ma o tutswe gona o
1: ho no ntsketang ho bua ka ona Dr. Sashe bilense re ipotsa le rona empa he re tla tshwanela re di screening le ka nnete mme re le boa ho lo ka case le setting ya go pile ke yona ka jene doc
2: ke le
1: bitse
2: ke le mna ke le buile
0: ke bua ho lo fela doctor abeke doctor o doctor Oscar Mabele ke re mpa fela jalo ka le nana la mse romantsi bua re a tseba re potla ke le fela taba tsa botlhokwa ha re ke re di tlisi matlo re bone ka nnete ho phatlala tsa bekeng e fetileng hore di fulatso ke re e se le lona le ka ho bula yang kwa Afrika bo me o ka tshuwa hona di dina hatseding wena top la 7 tse le ngore le fulatso ke re le ka ho dimo dimo ka di percent tse ka fetse ka bang 20% rona re dutse 12% ho bona le ka ho dimo empa re dutse 12% hona na hatse tsana le bo Pakistan le bo India tse mathang bo 24-25% yo.

0: skinny sack drive Thabo Leledi Bongani dumelang bana besohle dumelang ke lumisa ka mantashi ke le mametse ka qhubula 89.4 ke le ka vision. Thank you bana beso
1: atsadi papadi hore ya thella le Bongani Tshabalala
2: ke le bile a holo bana beso mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng le teng le bitso la ka ke Bongani Tshabalala.

0: sipathapama hashtag izinja the game. Hari kana ho tsa papadi ya tennis baking ina e rutswang ho yona he mabedi ho ile ba tshwa jwa lo khumisano ya Cincinnati Open e lelekelang e golo ya US Open e tlo tshwa ha mamrao go dingena. A ke re shebo rona be sepheto sa tse seng di bapetswe CM Jwang letlhakore la basadi mosireletsi wa sekola ebile letswalo la hona mono America Coco Golf o ile a itseka le o qetella hapile papadi le ho ja hlotswe seteng ya pele e le ha shashara Luit Miller Samsonova ka skoro sa 2-6, 6-4 le 6-1. Sena he sehlalo sa hore Coco Golf o fetela makgahlelong wa tse 30 ana le metsomedi tsa ho qetela mo a tloteana le sebapadi se seng hape se o le letswalo la na mono America eleng en ali papadi nye nngwe sebapadi se maemong a borobedi lefatsheng eleng Linus Vitolina o phunyuile ha ne a hlola letswalo la mane Czech Republic eleng Teresa Valentova. Zvitolina o ile a hlolwa seteng ya pele ka 3-6 yaba hapa seta bobedi o tie break ka 7-6 ha ya boraro ya hapile ka 6-love. Ngodisa maemo a hae mokgatlhelong o latelang mo a tlo thulana jalo le sebapadi se o le letswalo la mane naheng ya China eleng Wan Xingyu. Letlhakore la banna teng re sheba mo America ya maemong a bolesomele na le metsosupileng Francis Tiafo o shasharile mo Italy Lorenzo Sonego ka skoro sa 6-2, 3-6, 6-4 papading e bapetsweng di hora tse pedi ka ofela ebile bapetswe hora e lengwe ka ofela le metsotso e le shumele na le metsoro bonga mme mokgatlhelong o latelang he Tiafo o thulana jalo le Lenatin mokgatlhelong wa tse 30 ana le metsomedi tsa o qetela. A tshe papadi nyengwe teng sebapadi sa mane Portugal eleng Jamie Farai o hlotse le ho ntsha Ben Shelton wa mane America ka 6-4 le 6-4 papadi nye bapetsweng nako e ka etsang dihora tse pedi le metsotso e 20 ka ofela. Makgahlelong o latelang o tlo thulana le Adam Walton wa mane Australia. Hari kana o tsa papadi ya hockey tlhodisano ya 2026 FIH Hockey World Cup e se thakgwile manaheng ya Belgium le naheng ya Netherlands mme sehlopha sa Afrika Borwa sa banna se hlotswe ke sa naha ya Spain ka dintlha tse tharo ho e le nngwe papading ya pele ho Pool C. Spain ba ile ba hla ba qala papadi ka noto hodimo jwalo ka ha papadi ile kgefutsong ba eteletse pele ka dintlha tse tharo ho noto e le dintlha tse keneng a ka Reine e ka setana le Bastera ya hlabileng tse pedi. Karolong ya bobedi ya papadi sehlopha sa Afrika Borwa se ile sa leka ka nnete ho itseka le ho bontsha hore ke ka hobaneng ha e le bompudi ba kwano kontinenteng ya Afrika empa sa kgona fela ho hlaba ntlha e le nngwe e keneng ka Mustafa Kasim. Papadi ena he mamedi ya mafelong a fetileng a beke e ne le ya bo 90 ana le metsorobong bakeng sa mokapitene ke Diane Kasim. Hosane he hlopha sa Afrika Borwa se shebile hore se lokisa diphoso tsa sona ha se thulana le sa Ireland. Papadi ya bobedi ho Pool C e tlo bapala horeng ya bahlano thapama ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa. The le sehlopha sa rona sa basadi le sona se a sebetsa hantle papading ya pele maobane jwalo ka sehasharuwe ke sehlopha sa England ka dintlha tse nne ho noto papading ya pele ya Pool D. Mme papadi ya sona ya hosane le sona se lebelletse hore se tle se fetoletse dintsa dintho le ho leka ho ntlafatsa mapalo a sona ha se thulana le sa India papading ya bobedi hona ho Pool D e tlo bapalwa metsotsong e 30 ka morao re ya botshelela thapama ho ya ka nako ya kwano lapeng. Ho tsa papadi ya bolo re bile re di kwala hlopha sa Orlando Pirates se kgutletse maemong a o se phethetseng se le wona setleng se fetileng e leng a pele lokong ya Betway Premiership ka morao hlola hlopha sa Chippa United ka dintlha tse tharo noto papading e bapaletsweng ka mona ka Kings Park Stadium Durban maobane. Ka morao re papadi ya kgefutsong ho se sehlopha se hlabileng ntlha Gampani Lungu le bone Siema le Daniel Msendami ba ile ba hlabela hlopha sa Pirates dintlha karolong ya bobedi. Hlopha sa Chippa United ka morao papadi ya maobane sona se iphumana se thewetse maemong a ba leshumelela le metsomedi ha o sheba loko ka morao re hoang fela ho bona le ha se sa qala ka noto e ntle haholo mme o ba lebelletse hore ba tle ba lokise diphoso tsa bona papading ya bona e latelang. A ke re shebe he hore ebe tse ding tse bapetsweng hona ho Betway Premiership di bapetswe jwang le hore loko e se eme jwang re sheba tse hlano tse ka hodimo. Ka labohlano sehlopha sa Stellenbosch se hlotse sa Marumo ka dintlha tse tharo ho e le nngwe ha ka Moqebelo sa Mazulu se hlotse sa Sewelele ka tse pedi ho noto sa Kaizer Chiefs le sa Mamelodi Sundowns di bapetse ka 1-1 ha sa Sekhukhune se hlotse sa Polokwane City ka dinthatse pedi go noto sa Durban City le sa Richards Bay di bapetse ka 1-1 ha sa Milford se hlotse sa Kruger United ka dinthatse pedi go ilengwe le hoja sine se qhiletsa ka mora hore ho be le sebapadi se bontshwang ka rete e gobedi a thima obane teng TS Galaxy papadi nyengwe ntlelena le ya Orlando Pirates le Chippa United TS Galaxy bapetse ka noto noto le se hlopa sa Lamontville Golden Arrows ha sheba loko ha jwale mamedi Orlando Pirates ba maemong a pele ka dinthatse supileng Kaizer Chiefs ba maemong a bobedi ka dinthatse supileng maemong a boraro ke hlopa sa Mazulu le sona sena le dinthatse supileng hlopa sa Sekhukhune se maemong a bone ka dinthatse tsheletseng ha maemong a bohlano le ditlabotsa Milford FC ka dinthatse tsheletseng dibile akalo mamedi tseo ke neng go tshwara tse sona tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi dimetsotsong ya mashuma mararo ka mara hora ya bone ha di so fete le bolithibos
1: le bila hona fela bangzito
0: ola ola
1: papa die matla Kaizer Chiefs le sandawana
0: papa die matla papa die monate ngwana mme hono bana la hlopa ka bobedi ne hledi game series hore di hape papa die eno empa ke bona di bapetse ka 1-1
1: na 1-1 o ka re ke skosi seneng se bontsha boemo ba papa di ka pa mohlomong hona le ba chaisitseng fela hore hai yo bunyane ge kgone le kanya dintlha ka pa go ya ka mo papa di netsa makateng 1-1 ke skose sharp
0: a wa le ntsho pa di batse
1: moya o no fukela kae
0: ere ke re fela di shopa di bapetse
2: o no fukela kae
1: na moya o no fukela
2: o no fukela kae
1: botshabela
0: ka mogodi boneng ka
2: di e batho
1: no le pele papa di ka
0: oh
2: fela ke tsoga tla bua tse di o tla foka empa o keke be wa fihla ba ba o tlo foka fela ga tlo fumana masenke a ntsa di le masenke a tlo dula tsa di
0: empa ntshona e
2: ntse se senye ile
0: ba re buileng ka yona a sehla se qala hore Kaizer Chiefs e phamisitse di kaus
1: ampar
0: e phamisitse di kaus hore motho no sa na hana hore ka bapala ka tsile o
2: bua nnete
0: bo mpudi ba a se
2: bua nnete fela papa di ne le ntle ka tsile makatsang ke nnete fetse ke papa di eo me a ke bua nnete motho no na ba tsiki bua nnete ke nnete fetse ke papa di o bongani ke ne ke she bile live
0: ke
2: nnete fetse mo gaitse di aka me ke ile ka bona ho na le mo riang jwalo ka Afrika Borwa
0: papa di nyabo
1: mo le ajeng Afrika Borwa o sa ba fela o tshoba ne ba tshisa ba de perfect
2: no mono ineli mamela the best team in Africa e ne ba palala makhosi e feletse mo
1: ke bona ba bangata ba kotsi
0: hai fela mohlomong ha ke khutla ka half pass tsa ma ke re tlo bua ka tabane e bile seng ka half pass ka jone ke manta ha le sinyele shume pele ke tshotla o reng ya bohlano ha itaba ya ditimalo tse sendi ba teng le taba ya go bapalana hampe ho ba patse hai ke se ba tsa se ya tshwe bone ga re tla fihla bo ha re mba sehla ho sona le dipapadi tse mmalwa tse nang di lemetse
1: Afrika Borwa ha nona le VAR nka be se rena le di red card tse ka bang four
0: ke hlokometse yona ntwe mme ke bone le letona le selile la perfumulo wa ka tabena hore le ikutlwa lwang ka mga dipapadi tsena tse sendi ba petse ho fihlela ha kana ha re sheba mmapalo bo hlaswa dipapadi tse ding ho tse ding
1: mshe
0: ke o ta
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pama tsitso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: ke le bile tibla le bongzito N1 northbound ka Rafaela Horadzol Avenue le pheo le tona la mmila le kwetso ka mo momedi hona le kotsi ya makoloi a mabedi re fetse re ka mena ka N1 southbound ka both avenue le teng he ka mono Painted Island e kwetswe ga nna ka kelo hloko le teng hona le kotsi e amang makoloi ya ka bang a mararo ka ofela ke ne go tshwagetse ha kana o rengena kwano ho ratela traffic e bona o tsire bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos underscore mokone at lima wala 1x hashtag ratela traffic
4: tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
0: lesedi FM ke molelwa e le shomela metse robong a pelo ra ya bona o tlo re tshwarela mo mamedi ka lebaka la setlhoo se rileng ra e ba le sona ka pelenyana fela le Dr O ebile ga re ya kgona gore re be topic tafleng fela ke manta wa hashtag
2: friendship
0: man.

0: Jolo Fela ke Friendship Monday. Mira memo 086-000-3084 kapa 079-758-5066.
1: Ka tsena mami di ribua ka personality clash. Re bua ka wena le motswalle wa hao. Fela fumana re di personality tsa lona. Ha le kopane. Hona le motswalle ye o tla fumana hore wena o motho wa gotso. Mutadi langa ikokobeditse ka mehla le ha o bona phoso la ho bona dintho. O na le tsela e itseng e hlomphileng ya ho lukisa dintho. Ah yena mamela. Mamela.
0: O mona fela. Me u bua ka tseleleng ho ra ya loka ka patsela e hlohlontshang ditsebe.
1: O ditlhapa. O puo dimpi. Ke personality clash. Na wa hona hore setswalle se jwalo o tsamaye o mamelle motho ya jwalo. Na ko ngwe wena ko wena ya hyper ya hodimo motswalle wa ke motho a ikokobeditseng. O tina le ka mogwa etsang dintho a rabelang dintho ka teng mono mo utlwang o batlela ba otelele tje mono lona le ntshunga e ratang mogwa tjena wa mtlwela
0: vela ene nako tse ding personality clash tsa le ntlong ya re le babedi re batho ba tshwanang re na le tshiseho ya go bua dintho ka tsela itseng mme ebe ha ke o bontsha go thabo mona o phoso lwena o batlo lwena o phoso ba neng ole wa ehla ka tsela ena ka mantso mantse le re buang ka yona ya tshwana tsela re tsa dintho ka yona ya tshwana fela ha ona gona go bontshe mong go mona o phoso
1: na personality clash e ka etsa gore setswalle se nne se tie setswalle pele ka pa e ka se ka fella tseleng ka lebaka la gore le batho ba babedi ba sa tshwaneng na o kila iphumana ona le motswalle jwalo ya dulang a o hlabisitse ditlhong ka mogwa etsang dintho ka teng o se motho e wena bona gore ga o motho eo fela ka mogwa etsang dintho ka teng gagologolo e re ketse motlhala motlhomong lebo mawela wa mmema surrounding ya hae motlhomong re ya habo kapa re ya hae mme re tlile re basebetsi mo re itshwere ka tsela itseng motswalle wa lebo wa beteng e o motsebang ore ona ga o ne o felela fela ke tlo iphumana ke phoqeile ka gare o basebetsi mmogo kapa ke tlo iphumana ke phoqeile gara batho ba bang be motlhomong ke bapala society le bona kapa re na le club le bona yeno o tlo senya o qeteletsa sa rwakile mongwe wa batho bana se bile o thile thibang thibang o a dula setswalleng se jwalo
0: a ke tse ke habedi nka dula nkeke nka dula nako tse ding ona moferefero a thi wa ntwanela o bona gore ke tshaba go jwetsa mosebetsi mona gore hantle ntle wena wa bona fela ke a tseba mogotso ka re ha re dutse mane ntse re re sharp gore a ga wena bile botswa ke ntho gore nang a snobaneng wa bona jale o sa ntwanetse ha o sa hlotse o yetsa ntho wa bona
1: kana ka ngwe fumana gore ene sentwe wena o no e bona ile ntwe mpi ke ka mogo nna le wena re a nganang ka teng nna le wena re setswalle sa ka lwena re le bulethabo se free ka level e mpa yena ha se bone sele jwana wena o tlala le wena ka pa le butlala thabo
0: ne ke yeng tsagele
1: o be re bua ka personality clash wa etseba ha re o metswalle a o te motswalle ona wa hao wena le ena le batho ba ba bidiwa sa tshwaneng ho hang wa hang ala rabele ka o tsona dintjong le ka mogwaetsang dintsho ka teng o dula o iputsa motho o baneng a re
0: putlile jwang hle
1: a ntse jiba
0: le batho ha ba o sheba ba re thabo bathong wena ha ga batho ka ofela ya ba hotla jwang o kopane le motho enwa
1: ke motswalle wa hao ka mogwa bua le mosadi a e ka teng o dula o nya ruile vu
0: Mme ho hono mogale.
1: Ha ho hone. Ka mo khabuang le molekano wa hae ka teng.
0: O mo lahlela kwana.
1: O mong ka motsukotse. O ipotsa bana ho hono bua le motho je. Mara ke motswala. Na ko ngo fitlana na ko mo reng na ke batlo ba buye mo mbotjena. Ha ke batlo iphumana ke le karolo ya ntse tjena.
0: 086-000-3084 kapa 079-758-5066.
1: Re bua ka personality clash. Ya metswalle.
0: Wa khona na o tswela pele lena ka pa mo jetso ga next sharp ka pa winter fela ho yena motho a jwalo
1: ka lenyele ntse o itholetse
0: ntshola tse fela bo ga next sharp ba fetse
1: sho
0: ke ne ke re ke a leka fela tla ntlhola me jalo ka ke tshona ke habedi ho yona e ka o sebeletsa ke keng ya o sebeletsa hona le mo eleng hore lwana wa bona gore ei yo motho no a tla ntlontlolla ka gara batho wa bona o bo ga ke sabatla le nako nyo be ka go ka le fatshe bula ke kene a sale le bona a nebe ga ke fela go tsela o re ja la o sa e tshuma tlong
1: phantom spot
0: he fela ga pelong ya aba fikela
1: a na
0: ke ba jwetse
1: a na ke bone taba personality clash ya nthola ya nthola ke motho ya ke na letsela nyana itseng ya o etsa dintho ke pelong yana pelo ka e golo ha golo ke motho ya seng a hluthwa ho so sabila jwetsa batho botse gore ka mogo a
0: Nga mutu si sa kutuwa. Kwa kutuwa wangana.
2: And that the Tibo say the house Debo. What's the banana? Carriage house of Halimi Mutu Salo, how can you say how not native? Nothing else I get a hall. Nigel Prostate and Saloka away in Klima. The Retagali and our uncle of the Tigali and Retagaria Harbo. Harisita, too much by Kimu Tainuela. I call Namutano after New Evening in Quebec. Mutan after New Monana. O kavana le mosadi ke kholela ron go mafaitso tlo go mole o kavana le mosadi ke le rata mme wa hai ka mona wa le ka o khalemela hey bana motswalo wa ka jwa le bana wetse ba ba sa ina ka etsang ka bana ri le ka di haiki ne le ka 2006 kila ka tswa ke ke location kila ka tswa ka potela ka ke ka ka ka
1: nabe wi
2: ka go ne bile tsang ka le beke tsang ka next ke tsakisa ke le fela kabe ke tsama ke tsaga di haiki mole ke tsama ke boela Kronstadt ka gona ka bo 6 mole ke am phone ya e mona mafa o ka kire mona tswa ke mata ke Kronstadt e mona ga re mona Kronstadt e mona ka ra e da ba ha re lo se bela ntso lana ka kana mosadi mo dilo tsa tshwetse lo ke tsakile ha ya ke na e mamela mata ka ke tsama ile tsela o tsiba gore gona ntse le shapo lo wena ka tata ge bua ha o fihla
1: sure
2: itse a fihla ka ne dirila ga go ga mona ga wena o so ntse ya kre mata ka ke tsa go botsa ke tsho ntso ka bana ka kana mosadi nna ga le ke tlo tsama la ke le motho wa
1: Thank you, Dr. Mkhambi.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: O re tshwarele ntate Mhlambe, o re tshwarele haholo ntate wa ka mabenkele a lokela re a kenene le nako ya ona. Nna nka tsamaya hantle jwalo ka ntate Mhlambe leo. Nka tsamaya ka nnete ka o sia moo. Ha ke no tlatla tlontlolleha ke tswa holetse jwale so le wena baesekopo re shebelele wena.
0: Le ha ne ke lwanela wena.
1: O lwanela nna?
0: Eh.
1: Ah, nna ne ke sa tlo batle o ntwanele ne ke tlo bua le batho ba hantle ntho e fele ka kgotsa. Ne tsa go tlwa.
0: Ke sa di batla ba ga jase.
1: Wena mara o.
0: Ah, ke o. O ba ya khatsa.
2: Le o tsala mo ga tlo
0: Le ga nga jase.
1: I'm not Rantiba. Hanta omanya mmewa ya omanya mosadi a bua letshwantse le momamele
0: aba ha o ka ikena hape le wena se ka jwang
1: eno tsebe le bua o ka mpitsa ka tla ha o ga dula ba monate motswalo wa ho ba le phoso nyane e tsalang mhlomong ka phoso an twantsa ka pantwa ka nna ke tloseba wena go ntlisa o tlo mplaisa ga metswalle
0: o tsama le batho ba jwang
1: o tsama le batho ba jwang
0: o moeng khatso
4: le buti bus
1: meranda
0: ke eso
4: e mani ga re feng khotso ka mo
1: bramani
4: e ka le nyele ja nyamela nda a go saba tlo go ne se ka le nyele tibose je ke sa o jongwa na mme
1: ga
4: sa ga se nja nyamela tibose
1: wa tsama
4: I'm going to go to the house.
1: O go shebo re motho ha ona lena wa rabela dintho jwa le wena wa rabela dintho jwa ho re kana kwe o le leng ka ofela le khono re le thabelane le thabisane ho be monate ho fikela le be le arohana o tla etsa ntho tsetsa ha o mo di tsa nte
0: mm
1: ha ona re le buku bitsitse mona ona le batho ba bo yemo ba o di mmona o botlo re na ba ntse be hantle ke tla ba ruta e man ba
0: tsi
1: ba
0: ntla eng e bile sa ha ha o
1: ai man
0: o bitsitse lo bitso o mo yeng khotso
4: I'm going to pull out the spot of the city.

0: ngata ba e bona o tloetse o batshosa heno ka tlung so batla lo batshosa le mhlanga le nteng ane re se re thula o bane a re tla reng ko wena re tle ho wena ga thula na ko ngo ga thula o ba re nwa wena re ja wena mo
1: tsala le motsipe o mo kenye dinar
0: o ga ntla o tsa fa o hla
1: tsala o tsipe mo tsa ka khona
0: mo hla tsaka lana
1: ho la mvuthe le mvuthela ga bothabo e bo le motsipile be le motsipile wa bona tla ga hana na o yetsa a tsebo re na le nomoro tsa thabo a ke ke nga yetsa hape
0: e fela ntho personality tla se tlamela re rapedise tlamela re she tlamela re shebe hore re bagotsi ba jwang bagotsi ba rona le bona ba itshebe hore ke bagotsi ba jwang ho rona tsantsa re shebe ntwe le hona le ntho tseo kekeng wa rata hore di uphoqe lebu ka hare ho basebetsi mmoho ka ba ka hare ho batho ba be o tsamane le bona kereke ka pa society di etswa ke nna motswallo ha ke ke bo rata uphoqa ke nna bitsong la hore ke ga wa tsiba ke ntjaka ke tla batlatsa bana jwang ba tswana ba pila lebo anna ke le si.
1: Ana ga go tla la ihlile. Fela ga tla be ga tla la ga shebile ona.
0: Ke shebile ene re tleng ka ene. Ka di tsa bo pila le batho ba ba.
1: Ha ntse ntse ka bomo. Motho nna o go bo bona o ja ntse ntse ka bomo. Se re tshovalo. Ke tshovalo.
0: Jo.
1: Ke tshovalo.
0: Ke ga le bohloko o kene setswaneng le motho e le tshwanang. E ya le no tshwana 100% fela o kene setswalle le motho le gonang a gonang gore a re thabana le teng thwena o na tlo ira rolla tje le nna ke re le bua na le teng thwena o na tlo ira rolla tje e seng ke ira rolle ka tsela ya ka e ke tsebang go le bua na sa tlo ietsa jwalo so o tle ba thumikola ya tswa mona ho phokala ma manta meeting a sa re le bua tla wa gshapisa ka bana ba ka sia hao ba gotsi ba
1: nga thaba o
0: ka ilisa o tsami tsama maina ka miko miko la monu ha o ke tsholo bo bo nga di tshabala
1: fela mme ke ke re mentanya.

0: di a tshotsa mogodimande ke di tshepi tshopla matsebe di tshepi tse bitsang ke tshepi tse turang
1: hai ke bona le tebo ho mokwena ka mane ka xr hashtag mogodimande a ba fetutsena di buima ha botho
0: ke di tshepi tse buima people of the streets ke leptoni ko le sedi fm pele mona o tlile sculpted music ena e qadile nthwena ka set to think wa re sama metse raung ka ka fast 98 are bad girls yo
1: yo ke bo tshiso fela mo medi mere sa o sanzo tshisa ka lo fetela di papadi le bongzito
2: a tsa di papadi ho riatella le bongani tshabalala
3: ke le bile a holo bana beso tsena ke tsa bo raru bile letsa o qetela mamedi ya re qale ka tsa papadi ya rugby hlopha sa All Blacks se boetse se hlasetswe ke temalo engwe hape jolo ka ghetlo lena propo eleng Oli Norris a khutletse lapeng na henya New Zealand ka morao le mala lengweleng ibile se le sebapadi sa bona se khutlela morao ka morao re Billy Proctor a khutlela morao Caleb Clark le George Bell le bona ba khutlela morao ka lebaka la ditemalo ho tlwala ha temalo ya Norris e le mpenyana me e tlo mmeya ka thoko bakeng sa dibeke tse tsheletseng ka ofela me ho ntse o soka o hlaka hantle hore halfback Cam Rogard le Cortez Ratima ibe batla gona ho bapala ka pa che mafelongana a beke jwale di etentsa Norris mona hem ho tlo kena Noah Hoffman e bang di bapaditsena eleng Rogard le Ratima bakeke ba gona ho bapala makapteni wa sehlopha wa ka dinako tsohle eleng Eddie Saveya o se a fihlile kwano lapeng Afrika Borwa he me yena o lebelletse hore a tla bapala mafelongana a beke ba thulana le the boke ha di bapaditse ding tse tshwenyang ke ditimalo hona hlopeng seno ele Will Jordan e ka tsena le Damian McKenzie tabata bale mo kotlisi ke hore Will Jordan le Cam Rogard ba gona ba pala motsebeleng ona lo ja ile ntho e leng re hana bonnete ba yona bo bokalokalo jolo ka ho ba pala papadi ya pele le totong la tsenne gahlano le hlopha sa Springboks mme yona e tlo ba palwa ka mona ka Ellis Park me ya re sheba hef mona hore mo kotlisi wa se hlopha leng Dave Reddy o tla phatlalatsa simuso se hlopha sa hae sa moshwelela se wa tlo le bala sona papadi nya ka motsebelo la bone lena le hore yang ho lona ha sa fumane le nane le nete faletso ya tsa bongaka hore ibe ke di bapala di fine tse tlo gona ho bapala ha ile di fine tse sa tlo gona ho bapala fly half for Richie Maunga ri le rabua ka yena beke nye fitileng o sa fitlile kwa na Afrika Borwa le ho tja he ho sa lebella hore a ka bapala mafelong ana a hore yang hona beke me Ruben Love a ka na pepa jersey ya nomoro ya bo 10 ya batlana le hlopha sa the boke ha re tsa tsene re fumana tsere nga di gautsa di papadi tsa Afrika Borwa tsa ba le shubele na le metsorobong di tsamaya ka mmokota ba o reng crowned by greatness ho ketika di papadi le katleho ya naha shebella di gautsena ka kotloloho Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sonta sena sala mashuma mabedi na le metsume raro go dinya phato metsotsunye mashuma mararo ka mara ho raya bo super thapama #izinjazegame hotsa swimming kwano Afrika Borwa emongwa ba kotlisi ba hlwahlwa eleng Rocco Meyring ore taba ya ho thongwa le ho fuwa ga u dola ka ile ro sa ile hapa magatwa mmala ga u ntse natsa dipapadi kwano Afrika Borwa ha sentho ya be ile mhlong ha ka lo bile ha si yona ntwe mogothatsang hore ya nna tswele pele o sebetse hantle lo ba mokotlisi ya hlwahlwa papadi ntse natsa ho sesa mokotlisi yona e o leng hore ha jwale o ka mana ka University of Pretoria o thontswe moho le mokotlisi wa athletic e leng Thabo Matebedi e ka tsana le mokotlisi wa hlwahlwa sa banna sa cricket e leng Shukri Conrad gaunye e leng gore ke ya mokwetlisi wa selemo bakeng sa lemo sena sa 2026 digaung tsena tseo ke itseng di tla tshwara sontan sena se ruang sona ka mona ka Sun City Marin ore le ho ja hapile gau yeno magatla o mabedi ka ho fela nakong e fetileng ho beela thongwa hape ke bona se fela se ntho e leng gore ke ntho a batlang o rua a e sebeletsa kapa e wa ka reng ke ntho a dulang a e labalabela selemo le selemo ha a etsa mosebetsi wa hae ha re mamele hore o dubeile jwang.
4: I'm in, obviously in very good company with the other nominees. As I've said before, we don't do it for the nominations or for the trophies. It is a job for us, and it's something that we choose to do. But the being nominated or recognized is obviously very nice and a bonus for us.
3: Mokotlisi jwa loka ile a hapa gaoena magetswa mabedi o hlalositse ha ile ra sentotlwa ile leng hore ba kotlisi ba e kalane mane ba ile hapa di gao jwa loka ile rudumela ha nthweno ile nthwe tshwanetseng matlete jwa loka ile bona batho ba etsa mosebetsi ha ba fihla mane mo go papalwa mifute fa panya di papadi hona teng empa ore wa amohela nomination ena ka pa thongwa hona wa hai ho latela tshebetso ya hai wa yentseng entle selmo sena sa di papadi ha re mamela rubele jwa.
4: No, it's as I said, you know, it's not a place that's normal for us coaches. Our athletes or our teams get onto the podiums or the trophy presentations and so on. So we prefer being in the background. So it is unknown territory for me. But it is a big honor and it is a privilege to be recognized by the Department of Sport.
3: Harzozeno here again out papa dia bolo re bile re dikwala le tona la dipapadi kwa na Africa Borwa Gaten McKenzie o ne te faditse ha se ya qalelletse dipuisano hape le Safa mabapi le o kengwa tshebetsong wa VAR technology kwa na Africa Borwa re bone ha se hlasena sa dipapadi se thagwa ntle le tshebediso ya VAR le ho ja se hleng se fitileng re ile ra tshepiswa hore tla be qalelletse o kengwa tshebetsong se hleng sena le tona la thagotsi dipuisano tseo hape ka mora ho khulutswa ke mapalo bo hlaswa mafelo nga fitileng a beke wa se papadi ba pala mara o tsopensa Kaizer Chiefs eleng zitha kunika ha ane ba pala se ba pala sa Mamelodi Sundowns Tashrik Morris Hampi ho kenyelletswa mapalo bo hlaswanyana o wa welelletsweng di tsopentse mmalwa kwano ho Betway Premiership di papading tse fitileng eleng sentse ngo di papadi tse di ntse a ganga tebo mokwena le sihlenduli di iphumane di belletswe ka thoko ka lebakala dimalo le tona hore le fapala hai lengolletse Safa molemong wa o sireletsa di papadi mme o tla fana ka tlalewa ho finyana hore be ke karabelo ifing e wa ifumaneng ho tswa ho bana ba Safa ba ilungure ke mokgatlo moholo ro lang papadi ya bolo kwa Africa Borwa ba re neng re seri emetse ho tla ho bona hore be ke ka ho baneng VAR so ka ke ngwa tshebetso lo re mohlomong re seretse ya kae re lena ha ya Africa Borwa pele VAR e ke ngwa tshebetsong mama di dibile ya ka lo tso ke neng go tshwaretse tsona re kopane hape o sane kwa no ho re ya thella bana beso
5: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hakule bo ha tibla moho lo wena bongzito mo mere sentse re kena hantle fela ka mona ka N12 westbound ka Kilolis interchange le phelo le tlana mbile le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko hle hona le kotsi ya koloi mikishibile kwano ke nikina na batla mphadi tshwantso tsana fela ha ba ne ha tsona ka mona ka N1 southbound profeta jalo mane Golden Highway le phelo le tlana mbile le temo mo mere le kwetso ganna ga kelo hloko hona le tekesi e menka ha re humila ke ne go tshwara tsana tsana tse pedi ka tjeno ha ga di no sane ha metsotso e le mashuma ba ile metso mehlano pele go fitla hore nyane ya bone ke hashtag ratela traffic
6: tebeletso e ratwa le sedi FM.
0: Asimo mama mele shoma le metso robonga fela metso tso ra re libile ho renga botshelela ke re ya tella afternoon drive show re ntse re tella ka mogolo mo fela re lo e kwala re ho renga botshelela top number 7 re buila re ne re tala lana ne o re ine le mafela ba ke ma holo re bone ntho tsenga ta dietsa la re bone a Cameroon Wafcon banka mohope re bone papa di Kaizer Chiefs re bone Sundowns re bone ntho tsenga ta di sama di gautsa mmino fela ona letse bohloko tse re di bone dietsa la
1: ho ja lo ga itse re ak
0: mohlo wa mmile monna ha ke batle re ke bue maka kere ke a tseba se o leng ka ro sona ke tsebe ha ke tsebe empa Grootman re o kopela matla mohlaua ha hona motswadi ya lokelang ho feta ho sena se ho fetang ho sona na jwale boholo bana ka top la ma 7 ke ntwe itloileleng ke puo itloileleng ya hore tebello ke hore bana ba boloke batswadi ba bona seng hore batswadi ba boloke bana mme mora o tsena re bona batswadi ba boloka bana ka bongata
1: e ga itse la ka seetsa itse botlhokwa holo wa bona itse ke bona poster e be wa ka jeno ya bana bana ba batle ka tsela makatsa ba batle me ba tsamaileng ha botlhokwa hakalo e kikile ka utlwa enkotla pelong me ke bana ba motho e botlhokwa ka tsela makatsa
0: ke go pareletsa dithapelo tsa rona tsa bosiu tsa o seng ha re ya mesebetsing ha re tsang re bele la pala ha mmile phepi grotman yaka phepi mohlouwa
1: phepi
0: ngwane askis askis bruaka.

0: Dumelang Scheme sa Drive, le bua le Khalem le feka go re botsa ntse ke na le lona mo ho di Monday. Wa tseba keng? Ish, taba e ya batswadi ba patang bana a e bohloko, e bohloko. Bana ba batho ba tlhadiwa ka dithipa ba bolauwa. Ko re watsa keng? Ha ke sa tsebe na ho etsela mo lefatsheng mona ka nnete ha ke sa tsebe ho hang. Yo! Ay ay ay, bitse tabelo se lebo. Ay man, it's so painful, really go painful man. Yo!
1: Ola ola tibos tibos le lebza ngwana ya so le mametse ga iga ndo fire suite Midlands zone 300 mogumwa jozi wa le Christian tsala e mfeto tabatsena di go hloko tsa matsatsinga a tsiba e hloko bulelle bana ba pata ba tswatsi e le nthwe ngwe e re sa iku si sine go hloko a holo ka nnete ena thona le motswadi ntsa le monyanya na o pata ngwana le monyanya ha e ngwana mme ho bi se le ba tshabanga ta ba ntse ba tsama ga bona ba tswadi ba pata ha ntwana ba go banela fela he modimo teng ha ba tshidise ba mmile ka ofela kana le bona dithapelo tango.

ke the layabout ba tsama tsholo le Porsche Monique do better ra dumela rosa ne re tla gutla hape and do better me pine na ba gutla galonga ka jeno ya ra tsela afternoon drive show where su tsela manane o ohle a le se di FM meleling la ona ke le latelang la ditaba la matshoso ga tsira ka ke di bone matshila le moifo wa ba hlophisi ba sentse ba tla nka ho bea hore nga be super bana beso re la ka letsa sebetso e monate.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa ga ya bo tselela ha ga tsa mananga le bo emobalo ho di mo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng a modelo di mo le hlatile tla hlaka me ho futhuma le Mpumalanga le province ya North West ontso tshwana lo di mo le tla hlaka me ho futhuma le ha le province ya Free State u tla hlaka me ho phole ho fitlela ho futhuma la Northern Cape tla kwa ila ka mohodi o seng a di batjeng tse ka bophiri mantle le bona lo le maletla sa ka meopole o fihlela ho futhumala Western Cape o tla kwaela ho yella ka lebopong ka kgonagalo ya pula e bobebe ka overbag mo le ditrekeng tsa Garden Route o seng ntle le mona lo le maletla kwaela ka kgetha dibaka o bate o fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a diaduma kaolo e ga botshabela province ya Eastern Cape o tla thiba ka mohodi o seng ka borwale ka ditlhabeng ntle le mona lo le maletla sa ka meopole ho fihlela ho kwaela ka kgetha dibaka ka borwa re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng ntle le mona lo le maletla ka kwaela ka kgetha dibaka me o futhumale pamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiano tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mole moifo
1: re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

ke le buile ha ho le mosi wa tshwe ka robala ditabatsa o tsa hora ya botselela momamedi ho fela ho le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke la dintla le diketsa halo tsa letsatsi ka leng lona ke la ditaba la matshohlo le sedi fm ka jeno ke manta ha go di odimo ya phato e hlola fela matsatsi le shomele metsi supileng a selemo ke sa odimo sa ke tse pedi mashomi a mabedi le metsi tseletseng mohlophisi wa lona ke se gametsi moilwa mohlaisi ke mokete monyobo me re laulalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke siya malaku me re balwa ditaba tsa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela ra dintlha kgolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore mopresidente Cyril Ramaphosa o nkile marapo semmuso jwalo ka modula setulo wa SADC batho ba mmalwa ba nkang karolo mohantong o tshwaretsweng Durban ba ipiletsa ho baetapele ba dinaga tsa Afrika ba kopaneng sebokeng sa SADC se tshwaretsweng ICC hore ba rarolle taba ya melata e senang ditokomane e phelang kwano Afrika Borwa hara tse ding hape mokgatlo wa Gun Free South Africa o hlahisitse ngongoreho mabapi le palo e ntseng e eketseha ya beng ba dithunya ba sa ntšhafatseng dilaesense tsa bona Afrika Borwa tsena mmoho le tse ding ke tsona o ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeko go dula le rona go tlwa renyena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nkukapere dumela hlemo.

0: Mamedi ha re le kula tse mananga le dikgetho EFF e bolela hore e kena mogahlelong wa bobedi wa letsholo la yona pele dikgetho tsa magotla metse tse tlong ho ba monongwa ha ka kgwedi ya pudungwana. Mogaona o bolela hore o tlotse ba misa maikutlo ho buisana le batho malapeng a bona moholong wa ka tshehetso ya bakgethi. Motlatsi moporesidente wa EFF Godrich Gadi o buile sena ka ntle ho seboka sa bahlano sa setlhopha se ikarabellang bakeng sa dikgetho sa moga se tshwaretsweng Johannesburg. Gadi o boetse ke nkgetheng wa setulo sa kamotse masepaleng wa lehae wa Mbombela o porofenseng ya Mpumalanga. O bolela hore EFF e ikemiseditse ho itlhahisa le ho ba teng masepaleng le diwateng tsohle ka go naga.
1: We are contesting 213 mayoral positions and I think it's 4,398 or 498 wards. Wall to wall, every ward, every street, not a single ward will not be contested, including Constantia, Stellenbosch, and any other place you think is white exclusive, there will be an EFF candidate.
0: Mamedi ha re lekola tse mananga le machaba, moetapele wa China Xi Jinping o tholeditse qeto ya moga wa makomonisi o busang ya ho thiba boipelaetso ba batshehetsi ba demokrasi ba Tiananmen. Polelo ena e sa tlwaelehang ya Xi Jinping mabapi le diketsahalo tsa 1999 e tla nakong ena eo puo ena ho ketekang dilemo tse 100 tsa tswalo ya e mong wa baetapele bao e leng hore o ile ba hlahlama pusong e leng Jiang Zemin ya ileng a etapela pele China pele nako ya kgolo ya yona ya moruo naheng eo.

0: Comedy metsotso e dula ho ele shumele be tsupileng ha jwale ka morao ho rena ya bosupa me ha jwale he re tshintsha din thomo wa medi go fetola mawa. Me re ke na o tsena tsa di indigenous games e leng tsona dipapadi tsa rona tsa botšhaba. Mogaleng kwana mamedi sentse ke na le moetapele wa indigenous games provinceng ya Freistata, Harmonious Khati team. Yena ke Vivian Mutibi. Re ke momaletlhe tshebeletsong ya lesedibaneng ke bona bo mampudi ebile ka nnete ho sena mang kapa mang ya emang ka pela bona ba boetse ba nkile gau ena ya indigenous games of the year dikgaung tsa province ya Freistata ho dipapadi le bonono le botšhaba. Ngwaneso ke a dumedisa le momaletlhe tshebeletsong ya lesedi le kae ausa Vivian?
1: Retele ka mesibidi.
0: Re tswile hle moratuwa o re mogathala mo ngwaneng.
1: Ke gathetsa ha bohluku. E bile next ke bile ke re ke kana dikobo.
0: A ebo. A o nna ke fela ke a dumela hore le o amohelwa ka matsoho a mabedi a mofuthu ho ntse ho bile le seabo se seholo ba njwele le mohala ha o phomole ka mona le ka mane ntse le o mahlonolo le sebeditse. A ko dumedisa mohamedi wa tshebeletso le sedi wena ngwaneso.
1: Dumelang ba mamedi ba le ratang ba le sedi FM le bua le Mutibi Vivian Mokwena ke le moemedi wa Harmonious Khati team e tswang motsanong o monyane wa Nyakallong Alan Rich.
0: Ai wense Alan Rich be motlotlo ngwaneso ka tshebetso ntle ya hao le dibapadi mmoho le wena ebile o le moetapelo wa bona fela he pele re tlo kena ditabeng ngwana ngwaneso ke kopa o tsontse o tshwere jwalo ke feta ka mabenkeleng ka mona ha ke gutla he o kotlo re qoqela hantle ka pale ya lona tshwara jwalo fela mamedi ke ya gutla.
2: Ebe mmuso le hai o bulela eng ho wena le motseng wa hai. Eba le rona beke le neno na salga. Mo re tla buisana ka ditaba tsa phano ya ditshebeletso tsa masipala, tsa meiso ya tshebetso ya dihlahiswa, boikarabelo, ntshetso pele mo re wa le hai le o dula o na le seabo jwalo ka moahi ditabeng tsa mmuso. Kopana le salga le neno la science and technology beke le beke ha nako e le metsotso e mehlano ka mora hora ya borobong manta. Mo re tla buisana ka mathata le ditharollo tsa thuso tsa mmuso wa le hai pele hara Afrika Borwa. O ka ba etapile, ditsebi, lo se tshaba ka mo se ka fetolang dintho ka teng. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
0: Mamedi maitu wa gona jwale he ke mampudi wa Indigenous Games Team of the Year e leng moetapele wa sehlopha sena sa Harmonious Khati team provinceng ya Freistata. Aus Vivian Mutibi Mokwena ngwaneso o taba tse monate tletse go boneng di etsala mafelong ana beke empa e ile nkgatlha golo taba ena ya lona ya di Indigenous Games nakong e fetileng le mao ba mona ntse re bua le bo Thabang Mogobane ore nenneneng le teng le ya tlaela ga o gore le ya nyamela dinomoro o na le ba bang ka mona ka Thabantsho ba tla ba nyametse ha hore ke bone se ke le bona ho di national championships ke hantle ntle lona le ipata kae ngwana e sempa re thabila ho lona ngwana mme ha ile mona re le fumana bana ho tloa mona ya pele ke ya dumela ho re tla hlegele sa le morao re nne re utlwe le tshebetso ya lona le dipapading tse fapaneng di tlhodisanong jolo jolo ebile ke bua ka di tlhodisano ena ngwana e so a ko re fefela ka bogotswanyane hore na sehlopha sena le ile la setheaneng me di teng di tlhodisano hla ko re la gati.
1: Eya mesibidi se tlhopha sena sa Harmonious Khati team se tsadile santsane e le bana ba bapala di school competitions ka 2014 e sa le ba emela province ka 2014 le national itse jwalo dikolo mona ke re bapala ka dilemo itse ha ba se ba ba holo ba ba over 18 ka re se re thea sena sa harmonious mo ba sa kgetheng dilemo teng.
0: Okay.
1: Eh and
0: manye o tlwa 2014 o fitlhela hona jwale le bile jwang leeto le.
1: Le bile thata haholo mesibidi. Le bile thata haholo. Hobane nne re tla be re soka le ditshetso tsa ditshelete jwalo jwalo. O bo shotise ya ka tlung go supporta yona team ena ya gati mesibidi.
0: O tlhena ke fela empa he eh bona fela mamello e tswala ka tleo 2024 lile la hapa gau ena le ka jeno ntse le tswela pele weso le itlhomme pele ka tshebetso ya lona o ka re fela ke mohlomong wena e wetsang hore le gato la lona la gathi be le ka jeno ntse le tlokoma mohlomong bana ba bona jo le tsena ba neng ba se batse ba difono le di technology ba bang ba bona ntse ba hlole ya utlwisa mona le mana hore gathi ke eng a ko mo fefela hore gathi ke eng legato la yona letswa kae ho lona go be le ka jeno ntse le sututsa ho ya huile
1: gathi e ruta bana ba rona boitshwaro le mamello ha bana ba nuba se ba shebile di phone haholo ibile re bana ba se ba kene le di drugs haholo ha hona le ntho e ba keepang busy jolo ka gathi ba di le bana ntho tsona ka ofela mesibidi
0: ebe he wana gato la ka hona jo le stopa sena sa lona le bakae ka ha go sona ke bone ka re ne le bahlano ha ebe ke hopola hantle ha o tsama mono le bona
1: a re le shume mesibidi ke banana ba 4 le bashimane ba 4 banana ba ka ke na le sibongile mokwatsi nkelenyane le shogo la shwe koloti le dieketseng mosoloti ho bashimane ke na le Kenny Sithole mojale fa Sithole ene ke ile le yena le Thato Solomon le Thabo Mokoena le Tshidiso Pholo ebe ba nna manejara mokwetlisi wa bona ebe ba se bongile ka mane le mapase ka Montweti.
0: Okay, I hlakile gato la ka bile ke ya leboa o sontso ba bitse. Ke bo mampudi batho ba no le jo le tlamile ba fuwe moya. Mmamedi wa tshebeletso wa Sedi FM a tsebo ha o bua ka setlhopha sena se hapileng gau ya Indigenous Games ho bua ka bo ma. Mme ke ba o hema mmamedi so ikutlwetse hle a o zivi eno ntse a hlalosa molemo le bohlokwa ba ho bapala dipapadi tsena tsa rona tsa botshaba. Hlakoreng la ditlhodisano na ngwaneso e batla e atile ho loka e gathi na e ho lona fela ka mona ka Allen Ridge. Ji kapo le ya di le provincing le di tlhodisano tse fapaneng bo di indigenous di indigenous games national championships thing le teng kapo ntse ba dikolofela
1: e ya di ha holo mesibidi Free State mona ke tse ba rena le hlopa se seng sa Thabo Mofutsanyane hona le se seng ka mangau le national iteng ya bapala national di province na tse nine ka ofela di bapala papa di afate le tse ding ka ofela bo mogabagaba bo koko dingata
0: le di beke ha o tswana ke a ditseba ngwane so mme ge thabila o lwana hle ngwana mme ha ile mona re buisana le wena he a ko tswetse mo mamedi o re le ho kae o le fumana kae le bo di social media mona ba neng jwele ke ratile taba ena lona gathi bana ba gona tla meile ba tsebe gathi ke wa tsalo la ne re bapala gathi ba bang ba gona ne re sa none tjena re bapala bo skipping o bona ona jwele tjena motho lwantsana le mafura o ya le gutla ke dumela etla thusa ho lutle le ho matlafatsa le mmeli ya bona ba bang ba qala le utlo hore le teng mohlomong ba tsebo ba le fumana kae jwang na le bule le di trial jwalo jwalo re leketse sehlopa ka pa khona le santsane le tlo e sheba le dule fatshe le bona hore na ho ya pele le amohela ba bang jwang ba batlang ho ba le seabo papading ena gathi
1: a ha jwale mesi bidi re ntse re le nyaka long re khona ho tswara bo di clinics mo go rutang batho gathi le dikolo and then ho ba ne sopa sa gone ba bantho ba banyane haholo ha ho na le motho a tswang go tla bona le mong a sana le interest o sa le teng o sa batla ho kena and then di social platforms so go neteng teng ha re yo bona ntse re na hana hore re tla ba le social platform e one nyana ka patsepedi
0: gato la kagele buila ho lona ngwane so pele ya pele ke ya dumela he re tla nne re buisana le lona marangrang mo bo di social media ha le yo bo Instagram bo Facebook jolo jolo
1: Hario, Miss Beach, Hario.
0: Okay, o so buile le nna ke re bula di account ngwane so batho ba tsebe ka lona e kgolo e beteng bona o tseba ma mohlomo ni di sponsor ga tla ke dikene ba njole ke papa ditse e kgethileng tsena tseo leng hore ha le bontsha o ri hle le tlomme pele ha holo ka tsona ke a dumela o tla ba le batho ba ba le gahleo ya gore ba kenye letso ho di hudisa le lona le ne le gothale mono ha le ya ditlhudisanong stipend is nene skene hao ya o borosola menu jolo jolo wa tseba ke o phidisana ngwane so ga di tloka ntlo tsene ke le buila holo Viviana Utwa.
1: Eh, I can't wait to see
0: you. Thank you, and I want to so.
1: Thank you.
0: Mamani ke tso he di gautsa province ya Freestand ta gane re buisana le mohlodi se tlhopa so e le mo mampudi ho Indigenous Games Team of the Year. Tsatsing la tsane he mamani re tloha sana no la tsa dipapadi re le dipaposeng tsa khas studio se se cha. Tsatsebeletswa le CDF ho neng ba sebetse monse ba bua ka so tshena se ke tso sona se ke ile ka dula ha o ka nete ke shebeletse tau hantsa o tla ntlo tsa tsa tume ka so ene khetlone na mabedi a o tla ke gela ole le gona ka nete ke re tshware re ikutlise ah truly baby a bona ha petse ba medi tsholo lo ka o ke haye yena e bile ka nete ne ka re a ka ngwala buka fela se shebile tsena hantsa re alla ha monate taba ya studio sena se secha Jalo ho sane ri lo hasana no la tsa dipapa di ka kotlolo ge le ka mona ka Bloemfontein di purposes tsa gaso tshebeletsong e kgolo ya lesedi FM me tebello ke hona re MC Mesifuba o tlama le rona re ke tlo qoqa go lwanyane ka tshebetso ya lefapha ka kakaretso ho kengeletsa le tsona di gautsena mafelong a beke a o re tswang ho ona re sentse re sheba lo re na be ke di fitseding tsa diketsalo tseo re tla bona di etsa hala lefapheng mona ke la ka bona di over tambo games mamedi hey ne ba di tshwere hantle le bona ka matla me ho bohlokwa gore re ne re sheba shebe mona le mane e bile re le ka go province ya Freestata ke ba retele studiong se se cha ya ho sebetse ile le ka nete ba be di ha jole tsena metsotso e ho e mashume a mabedi le metso e robong ka morao ho rena ya bo super Re bone hema Mamedi Sportsman of the Year ena gao inkuwa ke Eric Fisser. I would want let Mamedi ene le busuba hae ene le busuba hae monenwa a etsa makgabane ana a gothatsang wa tseba ya bakeng thotsentle tse o re di bonang dipapadi ntsena ka hohle hohle. E ga ole tsena Mamedi ke o neletse hape le hona ho hopotsa ge sa bua ka tsana tsa di gao ho re mafelong a beke sonta tsena sala mashomo mabedi le metso meraro phato 7:30 Mantsibuya o tla boha the 19th South African Sport Awards mehe mokotaba wa le mosena ba re crowned by greatness ba re he celebrate the country's sporting champions and their achievements ha re tlisa ka kwano he le melena le monate la rona la marena ho tla tlotlwa makhabane dipapading le diphihlello tse bilenteng di khalalentsa rona tsa dipapadi ba re emela ba bang ba bona le boemong ba matshaba mane he mo medi meska ba fetwa hle ke diketsalo tsena le gato ganyago le Graham Richards ke bona ba tla hle ba di hase ka kotloho ho tswa ka mona ka Sun City Super Bowl o tla di bohamane ho SABC 1 ho tloha ka 7 mantsibuya #isn't just a game ka opola o CD ka mona ka mohlobo ha mpona fela o tla utlwantsa ka fela isn't just a game madoda o tla ba jole hle ba be di ska ba fetwa DK Madigidigi Litsiri o tla be a le mo ka kotloloho Sun City Super Bowl a re fa dintlhagolo tsa di gautsena ho tla ba monat o so se ila ke re gao ke o se ba ona pere shosha sa slamtu ma medila bohlame mona ke re hao so ke na fela o so sa tshuma litsiri hao ka be le nna ke ile ka lahlela wa ne sejale ke tsana ma medise tla etsa la baking ena re shebile mafelong a beke #isn't just a game my daughter Na me di tlhare tsa baolo se tsa mohlobo he.
4: Le seria pa. A ke mo le.
5: Na hana fela u bitswa mo ba se tlhopensa di Springbok ke mo kotlisi rasi Erasmus. Fui ketlele siya, Cheslin le Aven se tsontsong sa se hlopa. O bina tsina ya sechaba o le haufi le Brian Habana lo shebela bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le dikakapa tsa di boke re ka fela code pack e fika ba ife ena link se tshwantsho sa di Springbok o skene QR code ho kena la tshirisano mme o ka hapa monyetla bo u bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola ho na le dipehelo
4: tebeletso e ratwa le sedi
0: mamele motse e ga jole tsena re kene boxing south africa ba haleng kwa no sentse ke na le khaitsire ya ka le hlohonolo ra magole mamele ka opologe he a o di tshwere di province mamele o di tshwere a botintse di le thago tse mahetleng a ha o mo clocks
6: ntse di le thago ngwana se dumela
0: Hai ma tanta te di province di go bo ngwana o ja ga tsetago a mo bi man One is sense kwa mo tsetletse bele tsonya le sedi le hlonolo ga magole a go dumedisa mamedi wa tsebeletso le sedi na kong ena o tlo go fata batse mo nate nate nate e mani ke a utlwa ona le bothatanyana mona fela ke tsebe ke nana mo hlomonse ba le o wa ge jele hona le mona le mani mo ileng re tsa mindset ka ka ten network after fini poisa ke mongwa ma ponisa ka mona ka o wa thamba ba la ba nthusa mamedi a holo senganya ne hle mafelong a beke di ntho di makatsa ba le ntho di makatsa ha ke re tlandlandlang ke lebetse tse ding tsa ditokomane tsa ka empa ba ile ba re potlakela le maobana ke khutla blomo ne ke palame le abuti thabang ka se fofaneng ka nnete ke lentsolana la ka lena le a mpolaisa wa tseba bo Brian ke ga di fofane mona ke ka ofela jole ma mediko re bona e se le taxi tsa rona ha uwe bana beso ha kire abuti o teng mona bile ona go tswa Denmark maoba mona le yena a re ke a go sibidi ke re hela o tla ba re lentsolene ke lentsolana le tla re bolaisa mo mamedi e ga mole le tsana la pe khaitse le motho ke le mo isa le mo la tletse beletso nya le sedi le ka engwa ne so
6: dula khaitse le motho re ba ba le tsere ka tlalo
0: a monate khaitse ya ke mo halona ha wa hana empa e ri ke sa o tshwere jena ge le ke re bona re tla fella kae a kontjetse he o so fitle o wa rthambo ha jwale
6: ke tsile ke metse la e kholena ya hao ha ke ta mona leng ya ona o wa rthambo re tse ba gore ben isi o tla fita around half 10 jole go tena tseleng se gale
0: ga itse re motho ne ka ke togo tabena ha ke bona o bana ha ke a gona o boha ntwa yena me itse ha enyulwa se kutlwa ho thwe world champion ya WBC hey ka go hetsa la banjwe le ntate ga magole mphedi taba buti ho tsala jwang itse ha o go jwetsa lo re bile ho tla ba le kamohelo ya mampudi eno wa le fatsi le banteng lena la WC ka ga tsha go tlo go fedi taba buti ho baneng le jwa le sense le qaleletse le boxing south africa le tsa kgweletswa go ma africa bo go abeteng ho monate ka kang o le mampudi wa le fatsi ke a dumela e go fitla o fumane na ha e wa moetse ile ga bona mamedi o re ho ile a tsalang le dina hentse fa paneng na konsa o feta me ke a rata tabena hore e se le teng kwa no Africa bo rwa go re fedi tabagaitse diaka
6: no no re le go khatse dia mo tso e no re le mo tso bolo ka ga sa tarta ga ha re re is fetela o winne WBC le IBO put together the unification bout ya WBC le IBO mabenta mabedi kana go le one
0: hai
6: ba re ona the best ke le fatse la le mo re ba tlhona e go lima mo Benisi wetsa history South Africa o ba me wa pele the first female boxer ya o thola a British title e le etla le at IBO jo le ke title the Benedi ka 5A1 so ke history moment re thabile ka ofela re le ba boxing le bona ba department of sport ke bone mo le minister McKenzie na ikentse lena a le bua so re gola go tla bateng lena
0: ai ga itse ra motho tsena ke tabatse monate le ka nnete wena ngwane sogine le matso metsing ore mohala wa hao ha wa hlaka empa ke dumela ke mo o leng teng moo e wa tla fela ga itse ra motho o fitla ka nako mang mo teng he o sontswetsa kgweletswe na gore ba ma Afrika borwa atle go tlo mo amohela
6: o fitla ka past 10 ka go se wa ka sheko ha pa tsene o wa abo o tla ba fitla re go tloa ka past 9 metse ka dipina
0: ha itse ra motho ha be tsebetswe ntle na ngwane so phepi che ne se ke re fela mpo o tla o tle ho hlakile mona le mane he o tla loka ke a dumela he na kong e tlang tla ke re lukise le yena o ko tle le yena mona re tlo bona sekola senatsa kola tsenatsa ha itse pedi dikola tsenatsa ha itse pedi kwa no tsebeletsong ya le sedi re le buila ho le tle le tlonolo ga magole ha be tsebetswe ntle na ngwane so Thank you, Clay. Mamedi, ke kopa re nela matso metsing haholo e seng hanyane mpa he. Ka bo go tshwanyane o na hle a hlalosa holwanyane ka ka mohelo e mofuthu e weleng hore a ka thabela ho bona le wena o le mo Africa borwa o le teng. Kgweletso ke yona eo e tswang Boxing South Africa o re Bernice Ferreira ha fitla ka 10:30 o wa Thambo busumbo na bakajeno e be ma Africa borwa a teng ho tlo mo amohela. Ba bantse di poster tse ntle mamedi tse supang hore ka nnete mona ha o amohelwe mang le mang empa ho amohelwa the new world champion ke bua ka sekola sena sa World BC e sempatla mabenkele ba mme re ke se tsena ke khutla
7: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood bets ha tadi no more roleta tamola diketiket tsa di draw tse a hang UK 49s USA Powerball letse di ntsengata o tloha ka 500 fela molaka moo na o ikutlwa o le lehlonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
4: Sadi papa di ho le sedi FM.
5: Nahana fela o bitswa o ba se hlopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon se tsantsong sa sehlopa. O bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka o tloloa le dikakapa tsa di boke. Reka fela Coke Pack e fika pa ifi ena le se tsantsong sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
3: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Mosukum Bethlehem.
9: Neja.
8: Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Ka downloada SABC Plus app o tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM ke molelwa
4: tsa di papadi ho Lesedi FM.

0: Mamedi metsotso e dula ho ele shume le metse robong pelo hora ya borobedi ge kopane le coach Ntabeleng Modiko santsa le tengkwano e dikhonsa le ka ho hokela Benjamin Leshuru re tlo qoqa le bona ba le babedi mabedi bosumbona ge gamele coach Dunga. Hello coach Dunga, ke o dumisa le mola hlengwana e so tsebele sonya le sedile kae?
1: Ao sebedi ke le wa le mona le nkamo yetse ka mka le ratere le kana ke sentse medi so ho tla ba metseng ba le sedi.
0: Wana nne re na le wena hle le bosumbona e sa lentse re tsamaisana leeto lena le wena tsela e monate hakalo e o re bileng le yona empa hai wana eso e re makaditseng ke na o re be Cameroon le Malawi di makgaolagang ka bobedi ba tsone ke kopa fela o tshwara jolo ke amoele Benjamin Leshuru re tle re tsebe o kena o tsona monate ke le botse potso tsena ka bobedi re utlwe karabo tsa lona bongwe ka bongwe re amoele Benjamin. Benji dumela gaitse ya ka ke o molatlha e tshebeletsong ya lesedi le kae?
2: Sebedi ke a o dumedisa kgaitsedi le bamamedi kaofela le ausi wa kasi ya ka kamoo.
0: O le bona bakasi e le nngwe lala
3: mazolo mazolo yei
0: ai lala mazolo yei ke le lebuile ao lotlhe bana beso re kadimana ka lona he bosumbona re ebile sentse re shebasheba taba ena ya WAFCON tshebetso e ntle hakalo Cameroon 3 Malawi noto batho beso ke ile ka e bona Malawi ka nnete ne e lwana tournamenteng ena fela nna ne ke sa e bone e fitlhile makgaolagang le Cameroon sa le o ntse o bua dithatohatsi Nigeria Morocco go ile wa etsala jwang na lona le ile la makala go lokae ga e le mona ge se re bua ka Cameroon e leng bona bo mampodi lekgetlho la pele WAFCON le ore na ebe go ya ka lona e bolela eng ka papadi ya bolo ya basadi kontinenteng gore be di na tseo e leng re batho ba bangata o gang ne ba sa disheba di disheba be ke tsona tse ngotseng nalane mafelong a na beke a ke re qale ka wena coach Dunga. E yo no
1: one. Bua nete fela re bile ra ka ranke ha ke lerato la nne re nan le lona la ditlhopha tsena tse re di design ke ditlhopha tse kgolo ka hara Afrika. Re shebile yona Morocco, re shebile yona Nigeria, re bile re shebile le yona South Africa. Empa neng he ka ba ba bona ha ba ka ba bile ba o be sa batuka. Re bua tsena na re shebile jalo ka o tshubile ba kena ho magaolagang le Malawi e leng le yona Cameroon. Empa neng he re tlameha re theoletse Malawi jalo ka na ha ile nya kena ibile ho ya ka ka careful le manane a careful ba mela le tsase ho feta dina ha ka ofela tsaka ha ra wa khone ba khone ka re nna motho
0: e ya one is o ka tsela pe
1: se se le se ke se le le tseng ke hore wa ho pela ba hlala di ntlaba ne ne re bua ka bona le tlhemwa le thabitha ka tsharaki ba ho tsana ba ntse ba
0: ebe
1: ba khone ho finyella hantle ba ipone ba se ba le mono magaolagang jwale ke bona ba ile hore mohlomo boholo ba dintho ka nnete di tlamehile shebiswe ho bona ho fihlela hore ba ipone ba le mono magaolagang ke tla siya ntate Benjamin mohlomo yena o tla tshwara ka Cameroon.
0: Pele re kena ho yona Cameroon ha ka lobenji a re tle re shebe hona mona mo Ntabeleng a sa tswe ama hore le yona Nigeria le Afrika Borwa ne le dithato hatsi bonneteng na re ka re ha re sheba di naha tsena tsenne re shebile le final ya maobane ha o sheba Malawi le Cameroon Nigeria le Afrika Borwa ke eng o ka re mohlomong o e bone e le teng ho Malawi le Nigeria le Cameroon ena o ka reng ke yona e susumeditseng e be re qetella re bona ba le magaolagang ebile Cameroon le bo mampudi
2: sebidi ha o sheba o bapisa dibapadi tsa Afrika Borwa le Nigeria ka kopanelo o di bapisa le tsa Malawi le Cameroon ka kopanelo nnete ya sala gore tsena tsa Nigeria le Afrika Borwa e batla le dibapadi tse batlang di phapahame ha o tlua ka gore na quality ya dibapadi ke e jwang empa ha o hopola hantle hore sehlopha tsena tse pedi Malawi le Cameroon di kene jwang mohopeng wena wa Women's Africa Cup of Nations. The Cameroon ne sa tlameha le ho bane le ho re ba teng itse ha o eketswa dihlopha tse e leng hore di tlo nka karolo mohopeng wena ke a e le hore ke ba bang ke se seng sa hlopha tse e leng hore di fumana monyetla hore ba kene jwale ke nahana hore pelo ka nako e nngwe o hopola hore na ke eng e leng gore o fitlhisitse mo o fitlhang ka nako nngwe ga go e ka talente go na le ntho tse e leng gore di bitswa di-non-talent factor tse e leng gore ka nako nngwe di o fitlhisa mo o sa goneng mo o ne o keke wa fitlha ga baneng o ne o sena tsona tlhopha sa Malawi jalo fela ba qala o fitlha tournamenteng ena ba etsa dimaaka ba etsa mesolo ka nako nngwe ke gore na le batla ga kae le batla ka mo go o lekaneng na ga ke nane Aforika Borwa le Nigeria ba ne ba di batla ba ne ba batla mogope ona ka mokgwa o lekaneng.
0: Mamedi baitibaka e ntse le coach Dungang Thabele Modiko le Benjamin Leshogo mme re lekola mogope ona wa WAFCON tsela e o tlileng o sebetseile ka teng e re kgotlela wena ape coach Dunga na setlhopheng sena sa Malawi na ena Malawi re bone banana ba babedi bao e leng bana ba motho ba ba bitsa the Chawinga sisters Temwa le Tabita seabo sa bona o kare ebile se se kae go ganneng Malawi e be ba fitlheletse magaolagang ebile ne re tseba go ke kgetlo la pele banjele e nngwe e ke utlwile batho ba ngata ba lela ka yona ke yone yone gore na tse ngata-ngata tse nang le di-experience players tse dintsi tsa tsona di bo mosoma watle Malawi kala le o fitlha WAFCON ke na e be khone o fitla final
1: ke nnete ke nnete o se bidi ke tsapa ke tla araba ntlha ya pele le ngore papa se a be se ba dile le tsona ho nnete fela di papa di ine le semana se phane ke bona ka nnete ke ka ba shebisa ka ba fa maleka le ka hore ke bona ba fitse sentse hlopha ho fihlela mona mo sepeletseng teng ka tsatsileng o ka utla hopola hore dintho tse ba di korileng ka potse ba di hlabileng mahareng a bona ba le babedi ba korileng ntlhape robong Temwa a fumane tse hlano Tabita a kentse tse nne mme dintlha tsa sehlopha kaofela kapa digolo tsa sehlopha kaofela ebile tse mona tse leshome le metso e mmedi jwale o tla o fihlisa gore tsena tse tharo di ile ka tsa arolelwana ho ba bang ba teng jwale ke mosebetsi o moholo haholo ke ebile ke shebele ka mokgwa o ntate Lovemoreng yena mokwetlisi wa bona a e leng a kgona go lekantsha sehlopha a tswellisa pele gore a nne a setswellise se kgone go feletsa jalo ka ntse ba ba emetse dilemo tse pedi kapa tse tharo tse fetileng Tabita o ne a ba teng Temo a seke a ba teng Malawi ga e kgone le gore e kgona go feletsa mo batho bo kena dipapadi empa gone ka ba kile ba re ntsha ba re dudisa ka bodula ka pelo e botlhoko nako ne ba bapala le tlhopha sa banyana-banyana ba bapala dipapadi tsena tsa COSASA ke mona mo e leng ba ka ba otla banyana-banyana ka ntlha tse nne go e le nngwe go bontsha tsa gore ba ikemisetse ga kakang gabedi le mo ntse tlhano tse fetileng Malawi e ntse na COSASA jale ke a utlwisisa gore maatla a bona ga ba se ba kopane ba se ba le babedi ke yona a ne a kgonneng gore setlhopha tsatsi lena se kgone go phonyeletsa se kgone go kena mona go WAFCON ebile se ipone ka ntlha tsatsi e fa se tsopa sa pele ha ke se tsa fihlang dipapading tsa World Cup le tsang.
0: Hai bana ba se tabaza rona di monate taba nako ya rona e nyane mpa re kre fela mabenkele a khutla mona he re tlo tswela pele Ntabeleng le Benji ke kopa le tshwara jolo fele.
4: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Ke tadi nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw. Tse a gang UK 49s. USA Powerball. Letse di ntsengata. O tloha ka 500 fela molaka mo. Now we kutlo le lehlonolo. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. dipehelo di fumanea online mo ho le tefelo tse tlwaelegileng.
0: Kaspina Zonke price drops ya Hollywood beds. Oka hapa siyabongisa 2.5 million rands. Besha ka thuganta ka paofita di papadinse kgethilweng tsa pragmatic play games. Manta ha o mong le o mong, labobedi le labone, ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30 mantsibuya. Betha hona jwale. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoma ikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Sa di papadi ho lesedi FM.
0: Mamre motle ntse ke na le coach Ntabeleng Dunga Modiko mohole Benjamin Leshuru Benji. Khaisela motho ri le mabenkeleng ke tla wena Benji na kwa gona se reme hampe e se le go bedi fela metsotso pele ga ya bo robedi. Mentse ke batla go tlo bua ka ena abanyana empa potso ya ka o qetela go wena. Ke go ke khalla o re ka be ke bua le mokotlisi wa Cameroon empa ke tse ba boiphitlelo ba lona le le babedi. Fela ka o ba nne sentse ke tla wena ke kopa e wena ya ya gabang. O tlhalosetse ngwana se o re tsela e ba phunyeleditseng o tla wa fkhone ka nete bile mohlolo. Mohlolo o mong hape e bile ona wa o re papa tsa bona fela ba santsane ba qala ka tournament ba ne ba sasebetse hantle mme uno sna motho ba bonang magaolagang a Wafcon nna ho ya ka tshebo ya hao ke nye o kageng e hlile ya ba ganna gore etsa ngo re ba gona o fetola di gere ka tsene makaditseng botle bana ba Cameroon
2: sibidi ha ba pala tournament engwe le engwe coach Dunga o tla tseba gore o hloka hona le ntse tso ka gore di utsa maele hantle gore o kgone go fitlha bo magaolagang gore o kgone gore o sole tournament eo gangata tlhopha tse solang bo di-tournament o tla fumana gore ba na le motlhaba dintlha e e leng gore ke ena e leng gore o ka odimo tournamenteng ga o sheba bapadise tshwanang le Maringa Manga ke e mong ya tlhabileng dintlha tse tlhano tournamenteng o fitlhile ka odimodimo le bapadisena sa Malawi ga o sheba bapadisa tournamente bo Monique Ngok ke o soka gore go bane le bapaditse e leng gore ke pabola ka magabane bapadise le seng kapa tse pedi tse tharo tse e leng gore ga o sokagala papadi ga e le gore ga e le tsamaye le gantle ba kgona go e fetola le ga e baneng ba tswa bankeng wa kgona go fetola papadi gore e tsamaye le tlhopha sa bone gangata tlhopha tse e solang di-tournament ke tlhopha tse e leng gore di na le bapadi tseo le thibathibane sa bona o sebeditse gantle agolo bigina o sebeditse gantle ka utlwile gore le ena o bititswe thibathibane sa tournament jale o tlhoka bapadi kao tse e leng gore ke di-key players mo e leng gore ba bapala teng gore ba be ka odimo ba be betere o feta bapadi tse dingwe tournamenteng ke ka go o kgonang gore o fitlhelele bo magaolagang kapa o hlole mogope ke nagana gore Cameroon e la hlolelwa ke bapadi tseo tse e leng gore ga o tlhokagala di kgone go fetola papadi bakeng sa bone
0: ke a lebangwaneso
7: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: mamele metsotso e mehlano pele hora ya borobedi ntse ke na le coach Dunga le Benji o genyana borobedi re tlo sia thapo tsena matsong a mofuthu a roe kat ke ntswa ke motlong mole kini baby bana ba sopo tswa ka o qetela holone jwale ke le kenya khone re buile ka tabena Benji le wena coach Dunga a ke le ntshetseng ke o baneng ha o no sena batho stadium ha banyana ba fihle kopa e lahlela wena Benji
2: sibini ke nana gore ntlha tse pedi ka pelenyana fela go bua nnete fela ya pele banyana ha ba sebetsa hantle ho hang tournamenteng ena le mong sena Morocco ke nana gore le Nigeria ho santsane tsela e le telele ya gore re botsa le fatshe jwale ba tshehetse mohlomong ga ba tšhabela taba gore ga ba sebetse gantle go kgang taba ya bobedi o tla gopola kgatiso yane ya bambanane mmane e la baka taba di ganao fela mo a neng a bolelela batsetsi gore ga ana mosebetsi le bona gore na ba ba tsenyetsa kapa jwang mohlomong di khatiso tse tsana le teng ke a tlo la go patshwarelo mo tsomo khatiso tse tsana le teng di bile le gasamelo re na go di botsa pa di a bona Afrika Borwa ba bona banyana banyana jwa
0: ga itse ra motho re le bona maikutlo a wena ngwana eso re coach Dunga a e kwale coach
8: Kilaka sala ole boha tshetse ba ifumane ho bona tikela ba tshabile bangata ba neng ba tshetse ba nana banyana ke ele le tlo ka mo go batho ba ratang papa dine a bolo ka hara naha le ka naha bophara jwale le bona ke bala ka tsa masono e tla ba msebetsi o motele jo lo ka dingena sa tshino empa neng ra ba khotaletsa go batla gona ho fihlella mo mabatlang ya teng e leng mane e mo hopeng wa lefatshe
0: bana beso ke le buila ho lo hle mme sentse ke re pele ya pele ka tshebetso entle le dulang le re fa yona kwa no tshebeletsong ya lesedi ho fitlhela re buisana hape nako eng e tlang re le buile hle
2: ke le buile sibidi ka o fela le DK le ba mamedi funane
0: thank you bana ba kasieng le ngwe ke bana ba kasieng mamedi e ga jwele tjena ke bule mohala go utlo gona wena e o di bone jwang mafelong ana beke ha ke tlo laola mo mamedi ka o re e

0: João Najwab.
1: Mamedi metsotsonya na mirago esetseng o kekena ba bahlano e bangwe ka kena tabeng ke a o dumedisa hle le kae a ke a o feta ba njwele ona ko yona ya bale ya ka mone dumela mamedi khotsa Ke se le ka ngwanetso.
2: Lo kile wa.
1: Ah, mona, te ke bua le mang ho kae?
2: Eh, se le duga, mo sana di 5 in pe tsana re.
1: Da le duga, a go tla go utle.
2: Ah, na ga le khosinga mona ngwana mme. Ah, ke bona re tla hantle, ba tsoa se seng yena ke bona ka botla ba go be.
1: Ya. E wa utla ba pagane ba ba khutli.
2: Khosinga mona re bidi.
1: O utlile ga weso a re mapagane a khutli.
2: Ai ba no ba jana se ba tla ye ke ngwana mme aba bua fela mara ba tla bona se se nnye ha ke ba ba e bona nje wa bene
1: ke le wila o le tsatse
2: ai
1: be go tso utla
2: thank you sweetie
1: ke nna le wile ngo qetela mme di dumela
3: a tla sweetie
1: ke tswile le ga tla ga tola ka
3: ke tswile ka ga ke tla khutla
1: a utla fela la o kena ngwana se o kena ka thabo go tso fetse neso
3: ke khonfo fetse ha ho le tsanyane le bona ba hlokometse re hey she's in bay wa bona ke bona phosonyane e tso ke Peterson ha ina second throw 1 million ya ka nkebe ile teng o bona go le mshima le yone le jwang o tlele na ya sundown switch e Peterson fela tshe re hla ko re chess with mari ge ba tla ba ba switch sela senya nako
1: ke le bila o lo gatela ka utla
3: thank you school out
1: ke nna eo ke labile ao letla sque ba badi mo tla tshebeletso ya sedi nako yona wa etseba he mokgwa yone jwang ge ntse le kanetlhe bosumona le dikeledi ba dikedike le tsiri mme sentse ge bamadi ba monate mananong o tlhalatelang kwano tshebeletsong ya lesedi bona re o rata ka lerato moga o be le wena kuba
4: tshebeletso e ratwalesedi fm
1: prima ka ora ke a borobedi ke kopana le nneso ngwaneso ngwaneso
5: nneso e
1: Nesu ya ba ha o motle mme ke o bona wa pere sutu e khubedi o jile koto mai mo re gona a o sitse ha o kena o re stage mona ha ka re ke motlokwa
5: le nna ke utluletsa motlokwa o motlokwa o na le tseseng weekend tabile a pere ko ba batlokwa ke ga halala
1: e wena Hai leso re la buile ga tola ka sebetsang a monate re na le lona utlwa
5: ga le bo hle bidisitsa mo phumulelang ho sasa
1: thank you wena ga tola ka
5: simohe mamedi hege ke kopane le moifo wa monya ka bakeng sa gaolo ya dikitetse thago magolo a supileng le shumele metsi supileng la monya

0: jo ke ntse ke ya ke thaba ha ile mona ke bona le ntse le ntsohela di hlakwana
1: heish
0: ruri thapelo tsa lona ke tsone tse hlokeng ha o le tjena na eh maemo ana a mpifitse baratu
1: hey mamu ko ena ngwaneso ha masedi wa gabela ka tsela tsohle ke re o tla gaba a ba gabeletseo ke sa dikopang ho yena nneso botsetse di hetsa la dihlaela batho
2: ba ke so o ne pile wena mai
0: ba tsaba le ntshitse mo lota ruri
1: ha
2: o yetswe tjena
1: mo le phone ha o ke o ka ya ya la ka pele nya mo laisa
0: se ka o itswa ra bana re se
2: e go be ditlene
0: bo tle ke bona rena ke nte ba le o o na mpolela fela gore ba tla fitlha mo nese e segale ee o tso tswalo e ka re gore ee ba ntse ba tla le puleng
1: o tlaela teng batho ba tla nne ba tla ka bongata ba mokwena go tlhakile gona go bontsha gore ka nnete tišhege tsholwane ke mmamoratwa e o a ratwa o ratwa e le ka
2: nneteeabuatlheng batho principale ena ke motho wa batho ke utlwile mavise a re le bona mane sekolong e sale ba utlwa taba ena ba ntse ba kenya fela thapelo ka staff room ka mane
0: tšhe cynthia le ene o tla ka kgothale o tla thabela go utlwa tsena banyana batho ba tseng gona dijo ke eng
2: ebase
0: ba e sale motswalo ya kena mona sepatala ga je leto o gana le o sutha pela tsholwane o re o batla mmona fela a tonne matlho kapo a mmona a bula matlho
2: ore manyo ore ga se mmone jang ore a ke utlwisise o batla
1: ka nnete le batla o bolela go taba e e tibile go fitlhela gore wa matiša ga se o phapane o fitlhela le ona jale tso nna basadi ka utlobele e ne e ntsho sa e sekampa ya ba motho wa batho o tetebetse go ebileng a ka twa nganeela mo
2: mapakiso
1: ena
2: motho wa boite ke nanya go gokula ga motho ke lefula
1: ga bua ka go kula nne go kula le go nwa chefu ke ntho tsedi
2: a tshwana ntho tseno
1: motho ne ba mo fumane le magatheng a lefu gotho o na tletse makweba kore a tshabeya sefatlhego sena le ka ganong ene a sa hemela
2: kaasekannanngwaga moo mamo ena ke itse go tlelo tshela ngwaneno wa motho ka digapa ga ka utlwetse o
0: tshwantseoankotlang pelo
1: go tla loka go tseba mang
0: gotaena
1: e botlhoko feta ka
0: mogonne le bona ke bao bake ka re tloeleng dintho tsena tsa mabarebare tsholwane o ntsa okwa tse ngata di batla ee bana beso a re weng ka mangole re rapeleng tsholwane
2: ka nteka dulang thapelo tlhefo

0: modi ngwanana a go gothale hle ngwana ka theola moya theola moya o kwa go tloloka empa nna go vetse ke maketse ke nntse ke sa tsebe gore le wena o motho a ka ratang principal a tsholwane ka tsela e ne ke bona ngwana le ka yona ka nnete phepihle ngwana ka ka ofela go tlo tlhoko empa ke a o bona wena o thefuleile gona oo wa modi hle selelo sa gago ka mola ka thapelong kutlwile sentlhomola pele o sentlhokisa botsitso o tla loka tlhe ngwanana wa utlwa theola moya tlhea
1: bua nnete principala le nna ke a morata jalo ka mang le mang
0: ehe jalo ka mo
1: empa gona jale je ai ke thefotswe ke mathata a ka a bophelo baka
0: ae ko modie
1: le nna go tla mona ke ne ke sa nagana go jalo ka ga ausi mpolokeng a nthometse mona gore ke tlo gatisa ka nnete ke tlo amega ka tsela ena
0: etlhe ngwanana ke utlwisisa gantle nnana utlwa wa tsa keng go lela le gona ke pheko o ka lela ee o ntshe botlhoko bo ka sone fela le wena ke utlwa o se o lagolo ke a tseba go golola go ka o fodisa wa o bea gantletle ngwananaka ntho ke sa utlwisise modie o bua ka gore o soliswa ke mathata gago modi o le mokananyana o sona le mathata a ka etsang gore ebe o tlhomoile ka tsela o tlhomoileng ka yone
1: mapakiso
0: ke
1: wena ga o tsebetlhe
0: a e bomodi
1: bona ke kobareka koloing ya gago ke tsebe go qoqela gantle gobane mona ka nnete go tletse batho nkeke ka gona ke nagana ke se ke qetile le nna ke fumane ntho ngwe le nngwe ke ne ke e batla jala ke kopare tsamaye ke kgone go qoqela
0: ele ga re ye nnake helek ga ko utlwisise gantle ngwanana o go go etsagalang ka bophelo bago
1: nna ga ke tsebe le gore ga ke re ke a o qoqela gona jale tsena ke qale kae
0: bua fela lokolo wa ngwanaka
1: ga motho o nagana gore dintho di a loka gobane ke mona nna le ausi sepati re entse kgotso go tshwarela magoqala tse ding
0: ga e bomodie go qala tse ding
1: mapakiso
0: ke santsane ke o mametse
1: ke re ga gona ntho e sa senyegang ko o jwetse
0: hai
1: ke re thabiso ke no o ikentse sera saka ntata ya go fane le ena ontshwereka dimašhini a mmenamena a ntatlhela ka ntle
0: mapakisobona
1: gore na mangwe le a ka kgephoile jwantle letsola ka le lone le a opa gona mo leopa o fitlhela mobona ga ke tsebo gore nagele a ntle ke shapelwang
0: modi a
1: ebutleore
0: ke ga mofame mengwapo e le mengwa ba diretsabanye ka letsoo la
1: gaeo
0: isitse letsogo
1: se letsoo le le leng matsogo a mabedi
0: a modi ee
1: wena njwetsa wena e bitswang ga motho wa nka ka matsa wa mabedi ao akgela ka ntle jalo ka mokotla wa matlakana bone ke jwang bone diphakeng monatlhe bone menane ga ke ena le manala moaneng a kene teng
0: wena ngwana
1: ontse le botlhoko
0: modi o ntse o tsamaya ka maqeba a je a gabofame
1: sebe saka se seng fela ke ne ke le mokopa gore a seke a nkaroganya le lesea le na laka
0: monneno
1: wa batla o ntlhotha ngwana a kame mapakiso
0: anyakakang
1: ka nako gona jale tsena o iketse ka gore o rata ngwane no empa kgetlhola pele a ne itse ke ntshe mpa mme mapakiso
0: gona
1: jale tsena o dilo tse go nthomelela maqwetha
0: ee
1: ba nkose mme mapakiso ba batla go nka botswadi baka ke se ka tlhotse ke le motswadi wa ngwanenwa e be yena fela ikarabelelang go yena wenka ke nto jone
0: le ga o ka ba gape ga o namangwee ga bofane mone o keno ke botlanyantla a se moleko wa ka banga o bona o le gale empa modi e kutlwa ke sa golotsebe kaka nna a ka nnete ga bofano ganting wa majogo ena majogo wa mogolo wa motsoo ke ena a ka tlhekefetsa motho wa mosadi ka tsela e
1: tshwanae
0: kgona o le ngwana mokananyana go ena ga bofano ga se o nyale modie ga ke tlo dumela ga o etse e ka go o etsa footballo ya gae le gale
1: ke ena motlhekefetsi wakaabofan
0: ga a tshwanela ke gana
1: ba tseba ko jetse molato wa ka ebile fela go dumela sememo se e ntsweng ke mosadi wa gae ga a qete ene mosadi wa gae a nsusumeletsa gore ke tle le motho wa bobedi pating ya ntata ya bofano jalo go thwe nna modi ye ke tlisetse hotel empa le bona ba nkopile ngo ke tlise ngwana e bile ke be ke tla le motho e mong ka tsene le ke nna phoso mme ya pa ke se
0: hey ka utlwa o ntsharisa di pipe ka utlwa ka ke mo hloka mona ha bo fami ka utlwa ka ke tshwanetse ke mo jwetse tse a di tseleng ka tlala ka bo ke mo tshwara ka matsa hey bula first row ke a tsha ke mo sitla ke a tsha ke mo sitla bonneteng modi etabe e nontswa e bua kutlwa di sa kopane ntho tse o di buang bua ntho tse ngata tse nkopanyang tlhoo ka tlhoong fela ke a tlapanya ngwanaka ke a tshepa go onkile dinepe ya kere ga bofano yena ga ke tlo mo tloelela jo nna o ntekane ke re legale mo sa legale ga ke tlo mo tloela ena ke a gole le yona taba ngwanana thole ke se ke nkile wa utlwa ke kopa o thole o kokobe le wena o fole ke tla kopana le ena
2: aba ina empe ho se fetu ke khaolo ela tlang ka moso
3: ke tsa monya ka ngwane se bo mudi e ha ba le fela o tse motho ha o gothatsa tshwantse a bue nthwe e tsebetsa ha o di batlang ho iutlwa o tshwantse re thola re lo ba galemela wa ukwa o soge ha re ke keng ra bua ntho e tsebetsa o di tlhokang ho iutlwa o tsebe re o lematsa ka o fetise ko re reetsa temalo e feteletseng fela motho a sa se gitla jena bo modi e motho o no batlang o ntatamogolo e ke a gola le nna nka tseba olola dipale mo ha o tsebe go lola gona he a ke ntho tsaka he nka ditheola fela gona jena ntse ke thotse ke sage a ditheoe fela jale ga e be ke lokela ebile ke a sisa pelo e na e sise mamedi ke tsa monyaka go sasa kgaolo e latelang ena ke a dikete tse tharo makgolo a supileng le lesome le metse robedi la monyaka nthabise mojaki le moifo ke leboile gagolo ge tla boela re fumana kgaolo ena metsotsong ye masome a mabedi pele goga ya bobedi go sane motsheagi lenanong la jwale ke nako mamedi ke tlolokela gore ke fetise mabenkele metsotsong ena e masome a mabedi ka morago go gora ya borobedi be ka mora moge ke a ditšhokela ke tlalose gona le ena la re mmogo simbona ga kgwedi ena ya phato a makwate e pepile matsatsi a lesome le metse supileng ge ditšhokela jang go fitlhela goreng ya lesome le nang le metso e mmedi dumela

0: le sedi FM ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba ha ke fitisedi tabatsena sireledi super healthcare ke muriana wa batho ba ba holo seletsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsi ngo hlatswa madi o be ha high blood letswe ke ke taolo le o fana ka phaledi mo ya madi le bakeng sa majana a dipio e leng di kidney stones ntsa se solo nyoko le o thusa ka se ga mesa masapo le manongeletswa wa opang hape ka bosona sireledi sena se matlafatsa se sole sa mmele wa hao ha o kula o hlaphoelo se ka boso o fella dikubong bana le sireletsana e le muriana wa bana o bo mososo o ntsha tsilana o ntshane le bisengwaneng ha khuswa le o thusa le ngwana ana le leleta le manyuwa le ngwana kgathatswang ke letswe jane ya kula nako e kgololenyane o hlatswa pelo ya ngwana o ka difumana hohle Africa Borwa le Lesotho letsa ka pa WhatsApp ene +266 6212 0662 +266 6212 0662 ka pa 0720202371 0720 0202371 sireledi super healthcare le sireletsana ho tswa ho bane ba dikgabane herbalist
1: wa Maria ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa empa e ka boela etsa hore o otsele bula fenster hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao dula o hlaphohetswe dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe fela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile, dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
2: E ba malalala o itukisetse Rugby Greatest Rivalry Series. Mo le rato le kopana le matla. Boikgantsho le sebete. Itukisetse o bona ntwa ya boemo bo phameng. Ha banna ba nkgisetsana mahafi ka digane tse tsotehang. Papading e ke kenya lebalwa. Ha o po opedisa keng. Ha botle ba batla ba boma mpudi. Papadi e nngwe le e nngwe e tla ka sekgahla. Tackle e nngwe le e nngwe e bolela pale. Ha try e nngwe le e nngwe e ka fetola papadi. Gore o morati a tlhwatlhwa wa rugby kapa morati wa papadi tsa boemo bo phahameng ba matšhaba tsena ke dipapadi tsa rugby tseo kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di-Springboks le di-All Blacks hauthautšhetšhe sefetwe ke Rugby Greatest Rivalry Series ho SABC 2 le SABC Plus diketsahalo kaofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.
3: Dumela mo mamedi wa le CD FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo tlhomo. Se tejile sa ha sa mamorato.

0: Warra-tua.
1: Metsotso e mashume a mabedi metso e mmedi ka mora hora ya borobedi ntswaki. Ke mantaha o motle. Kgwedi ya phato wa makwatle e le kgwedi ya borobedi ya selemo sena. Sa dikiditse pedi mashume a mabedi a na le metso e tsheletseng. Kgwedi ena e pepile matsatsi a leshome le metso e supileng. Re boetse re teane hape mantaheng ona ho lena la re mmoho. Nna lona re mmoho ho fitlhela horeng ya leshome le nang le metso e mmedi. Ntswaki ke nna monga lebitso. Tshebeletso ke lesedi lenaneo ke re mmoho. Nna le wena re ya dinotong tse nne kaofela horeng ya leshome le metso e mmedi ka kgitla. Sebidi Molefe ke lebile tle le motlhahisi. Lenaneo leno la dipapadi. Sentse ke di nka le nna ka matso a mofuthu ke lo di beha horeng ya leshome le metso e mmedi. Fela ke tsamaye ke le mong ho lena la re mmoho. Wa tseba metsotsong ye mashome a mararo ka mora hora ya borobedi ke lenaneo la thuto educator. Eseng educator development ke mananeo wa education fela re kena ho lane la youth ke yona. Ba tshwere ditaba tse ngata tse bohlokwa. Kananelo Motlohi o tlhophisitse ba ntse ba tlo buisana le ntate Mankai Ntshetshe e leng Free State Provincial Coordinator. Re shebile tsena tsa IEC jwalo ka o tseba re shebile dikgetho tsena tsa makgotla a selehae. Kananelo Motlohi o tlhophisitse ke neilweng ka mane o tla e palama eno. A ise horeng ya borobong e be horeng ya borobong metsotsong ya mehlano. Ke lane la Science and Technology le tlhophisitsweng ke Thandi Tshabalala. Le lona leno le rekuwe ke bane ba Salga. A o bona o tsebe re bua tšhelete fela, o kena tšhelete fela mone. Ke tšhelete fela, jwale nna ke tswere tšhelete o se ka njeba ka matlong. Ga ke no tseba o hatantle o tla mphazamisa. Lerato Mpopo re lebohile o entse tlhophiso ya mmino. Ditaba ka di ballwa ke kgaitsedi ya ka Mosi wa Tshweu ntata Mmabatho. Mamedi Madume ha fele ho thwe ngwana kgotso ha lebaletsa kgotso ka mehla le matsatsi. Wedi welele mangwengwe sila kwa ire le o tsuba thabeng re lo tswalla Moseuwane wa le haha bonkgono ba llela matlala. Matlala ba bona jwang ba shwele ditsohadi ba bona ka paka tsa majwa mabika. Kalala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho hana molongwana. Ke re ka re ke bua le ena ha bue feta o phekole nna ke kgathetse. Ntshantse tshweu le ne badimo le bona ha modimo o thabela dikgalapa bane di a buseletsana. Tlatla matsholo ga mmoloki tlatla metsi wa etse keledi bakeleding o ntšhafatsa ditšhaba teng. Tšhaba tsena di tswa ho wena mmopong ebile di tla kgutlela ho wena meahong ha ikebe lesedi be kganye e be malola. Lesedi le tšhabe le bana botlhe ba ga mmoloki jwalo ka selemo sa rona se ise se ile sa thwasa. Mamedi metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano ka morago ra borobedi. Ha ke letsibule lena la re mmoho ka pina e monate pokeletsong ena e ke e bonang ka pele ho mahlo a ka. Tshepo Tshola ha sa le yohle o sa ile a lesia lena lefatshe fela o re sietse letlotlo lena. Pina ke e monate ntate.

0: kamohetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Wa ratwa wa le Lesedi FM.
2: Ile shumele metsiro ba di metsotso pele re fika goreng ya borobong ke ntse ke tsola pele jwalo le ntate Mankai Ntshitshi re shebile taba ena ya dikgetho tse lokuluhileng le tse hlokang le eme. Ntate Ntshitshi ha re ke re shebe hle ke a tsepontso le handle.
3: Ke tse ke le handle ga itse diaka.
2: Ha re ke re shebe bona naha ka bophara ka panka re maspala o ka fumana molemo ofe dikgethong tse re reng di lokuluhile ibile di hloka le eme.
3: Mme ke nele ha re lekola taba ena ya gore na ebe mmuso ona o na jwang molemo dikgetho tsa rona tse dikulong tse senang le eme. Re ka e qala mane taba ena ho molaotheo wa rona wa Afrika Borwa. Ka ha komishini ya dikgetho e theilwe ka tlasa molaotheo wa rona Afrika Borwa e ho etsa bonnete ba gore ba tsamaisa dikgetho tse dikulong tse senang le eme, mme ba etsa gona ho e le hona ho matlafatsa demokrasi ka ha rona ya rona Afrika Borwa. Mme naha ya rona he e una molemo wa gore demokrasi ya matlafatsa kapa ya matlafala ha dikgetho tsa rona e le dikgetho tse lokulweng tse senang le ene. Mme mebusong ya rona ya masepala he re ka bona mo e beng gore he bona ba una molemo ka gore go tla ba le ketapele e beng gore e tla kgethwa ka tlase go tsela ena ya demokrasi e etsang bonnete ba gore motho e mong le mong o nkile karolo le etsa bonnete ba gore o a tshikeya kapa o tshegetsa mmuso o beng gore o kgethilwe kapa ketapele e beng gore e kgethilwe. Mme gona go tlisa kgotso le botsitso tsamaisong ya masepala le etsa bonnete ba gore ditshebeletso di fitlhelela setšhabeng. Mme e bula le yona dikgoro tsa gore go tlo be le dipuisano pakeng tsa setšhaba le yona masepala go etsa bonnete ba gore ba utlwana ka ditshebeletso tse tlatla di tlisiwa setšhabeng e le gona go ntlafatsa maphelo a batho ba rona ka rona ya rona Afrika Borwa.
2: Re a utlwa ntate. Nna motlhomong re ka re go kile ga ba le ditlhetlhebo mo Afrika Borwa tsa gore motlhomong dikgetho ha di a ka tsa lokoloa kapa tsa tlhoka le eme. Nna go kile ga ba le ditlhetlhebonyana tse tlhile ka re di batla go le setisa mosebetsing wa lona ntate.
3: Tshwenye ngwane so ha e sale re kala go tsamaisa dikgetho re le komishini ya dikgetho go tswa selemong se le sa 1996. Ha o soka go e ba le dikgetho tse o rekileng ra di tsamaisa ebe he ha di soka di phatlhalatso le dikgetho tse be leng di lokololwe ebile a di na le ene. Mme gona go bontsha gore tsamaiso ya rona ya dikgetho ka rona ya rona Afrika Borwa e batla e matlafetse haholo. Ke ka goo komishini ya dikgetho kgafetsa-kgafetsa e thusang le dikomishini tse dingwe tsa dikgetho tsa dinaga tse dingwe tse ka ntle go ba tsebisa kapa go ba ruta ka tsela eo ba ka tsamaisang dikgetho ka yona. Mme ha jwale re santse re na le tsamaiso e lokileng e beng gore ke yona e gore e tlisa dikgetho tse lokileng tse senang le ene. Mme re ntse re lekotswe jalo ke balekodi ba tlhang dinageng tse ka ntle le ka gare go naya rona Afrika Borwa go etsa bonnete ba gore dikgetho tsa rona re tsamaisa go ya ka molao ebile ke dikgetho tse beng go di fitlhelela gore ditle diphatlhalatso le dikgetho tse lokileng tse senang le ene.
2: Ke a utlwa ntate. Jalo ga re ke re shebe mosebetsi wa lona le IEC le netefatsa jwang gore dikgetho tsena di ba fair and di be hantle ntate?
3: Mone so seo re se etsang re le komishini ya dikgetho ntlha ya pele ke gore re leka ka gotlhe gore re rute bakgethi ba rona kapa setšhaba sa rona ka gore na ga re bolela ka dikgetho tse lokulweng le tse senang le ene re bolela ka dikgetho tse jwang. Le gore na tsamaiso ya dikgetho ke tsamaiso e beng gore re tlameile tsamaiso jwang le melao e re tlameileng gore re ikobele yona jalo ka baahi ba rona ba naya rona Afrika Borwa. Mme go feta-feta moo ke bona moo he mo sentlhalositse teng gore re mema le batho ba beng gore ba tlatla ba lekola dikgetho tsa rona go tlhaka mafatsheng a ka ntle le gona ka rona ya rona Afrika Borwa gore re tle re tsebe gore ba lekole rona dintho tsotlhe di tsamaya go ya ka toka le go ya ka molao. Mme ya boraro ke mona mo beng gore he re sebedisana mmogo le mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng go ba neela tshedimosetso le tsela eo be le go dikgetho di tlamehile di tsamaya ka yone gore ka nako o bantseng ba lekola dikgetho kapa ka nako o bantseng ba theoletsa bakeng sa bakgethi ba tle ba lekole le bona gore ba etsa tsenana ba ikamantse le molao le go etsa bonnete ba gore ha e beng le komishini ya dikgetho go na le mo e fositseng teng ba nka mehato ya gore ba tle ba tla le etsena tsotlhe gore tsotlhe ditle ditsebo tsamayo ya ka molao. Mme ha re ketelela he ha re shebana le bakgethi ba rona ke bona mo beleng he re ba ruta ka tsela e beng gore ba tlamehile gore ba itshware ka yona mme le gore na ba tlamehile gore na ba etse jwang gore ba tle ba tsebe go kgetha gore kgetho tsa bona di tle di tsebe gore di balwe mme le bona ba tle ba tsebe gore ba emelwe ke ketapele e kgethiweng ke bona ka gare go naya rona Afrika Borwa.
2: Ke a utlwa ntate. Ntate Ntshitshi wa pula ke ne ke itse ba ntetsetse ba nthumelele melaetsa kapa dipotso tseo bana ehe go na le mamedi mo mona a nthumeletseng potso a re dumela kene ke botsa fela hle ke kopompotsetse ho ntate di special vote sentse di buletse bagethe hore ba apply ka pa joang a re tlhokopa motshwarele ha e ba ka netotswa le koteng
3: ke mwana so ha tswa le koteng di special vote ha di soka di bulela hona jwale mmeki di special vote ka rona di ka bo ngodi so bateng ka pa di kopotsa teng di tla bulwa mane ka di 21 tsa September ho fihlela ka di 12 tsa October me he ke yona nako re tla beng re buletse batho re batle ba kenye di kopotsa hore re tle re tsebe hore re ba kenye lenane la batho ba tla ba vote di special vote me tsona he di special vote di ka ba ka la pedi la tharo go di nyane ya November e leng yona letsatsi matsetse ba di pedi ho letsatsi la ogeta hore batho bohle ba beno re ha ba tlo gona ho fihlela dibaka tsa rona tsa ogeta la ka letsatsi lena le beweng le di 4 tsa November ba tle ba tsebe ho ogeta ka matsatsi ana mabedi mme he nako nyeo re tlabeng re atumela boingodisong bona re tla nne re tse kgoeletso ho setšhaba ka kakaretso hore ba tle ba tsebe hore di special vote di tse di buletse hore ba ka ingodisa
2: ke a utlwa ntate ke na le potso mona bake e tswang ho mamedi a re ke ne basebeletsi ba IEC bona ba tshepala ho lokae a re le bakale tsa nga botse tsena go ba le bona batho bana bana le megatlo ya bona jwale o tlo ipotsa gona ebe ga ba tshepa jwang lo re ka nete ba tla bala di vote hantle o e araba jwang potso yeng tate
3: wane so basebeletsi ba commissionary kgetho le bona ke ba ai bana ya rona Afrika Borwa ra dimela hore ke le bona bana le tshehetso e bana le yona megatlo ya dipolitiki mme ha re ba hira kapo re ba bitsetsa mosebetsing re etsa lenane la bona mme re lenela megatlo ya dipolitiki hore ba ke ba lekole rona ebe ba hore ba re tlo ba hira ke bona ba beno rena ha bana tshusumetso e batlang e le hodimo megatlo ya dipolitiki le yona high political profile mme he megatlo ya dipolitiki ha ba keta ho etsa sena tsohle ke bona mo beno re here ka missionary kgetho e nka kgetho ya hore na batho ba beno re ha bana tshusumetso e kalo dikgetho ke bona ba hore re ba hira mme hore re tle re tsebe hore re bona rena ebe ba ka etsa mosebetsi o phetaitseng ke bona mo re ba tsamaisang dikwetliso teng hore ba tle ba tsebe ho thusa megatlo ya dipolitiki mme nakong eo hore nang le dikgetho megatlo ya dipolitiki e tla ba le baemedi ka hare ho sebaka sa rona sa ho kgethela le batho bana ba seng ke ba boletse ba beno re he ke bona ba tla tla ba lekola hore na dintho tsotlhe di tsamaya ho ya ka toka mme hona ho tiisa democracy le ho tiisa hore bakgethi batsamaisi ba rona kapa basebeletsi ba rona ba tsamaise dikgetho ho ya ka molao le ka tsela e beno e lokile
2: ke utlwa ntate ntate Maxwell Motlatsi ka botshabelo wa stick ya tshepa ntate arabile poso ya gago fela ke a bona go na le nngwe gape re ke tle ka mone ka mabenkeleng a ke gotla ebe re tswela pele le wena mmamedi
4: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Mamedi di fella mona di tabazina tsa hora ya bo robong ha re tya no tsa qetela tsa letsatsi le ngetsa hora ya le shome kgetse dia motho
1: e re go leboa ho lo hlemo suwa tshweu ka re ba le ditaba tsa hora ya bo robong mamedi hlalositse o tla ba le teng hape a re ba latsa o qetela eletsa hora ya le shome ke mogahlolo bobedi ke wa lenano la re moho re kena jwalo ho la thuto science and technology ka sitho ka se campaign ke hlalositse ka re ka jeno re shebi le industry ena ya bohahlaoduri e lokela o tlisetsa toropo chelete mme ke tshwere mo councilor ga tau yena ke executive mayor wa moqhaka local municipality mme ke sentse ko amohela mamedi hle lena no lena la gona la ka sitho ka si mo re shebanang letsela e o masipala o sebetsang ka teng jwale ka jeno ha re shebana letsena tsa bohahlaudi gore na di ka tlisang di masipaleng tsa rona o ntse sa lebale gore lena lena ne o la ka sitho ka si o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Salga kwano ho le City FM Enriching Minds Enriching Lives Thandi Tshabalala ke yena mohlophisi wa lona.

0: ke nnete mamedi le Sadi FM ke mo lelwa e robedi metsotso ka mora hore ena ya borobong e mentsa ke want to someone or recommend data mo haleng a gona tlo go hlalosetsa gore mamedi hle ditabatso a re tshwagetseng tsona ke di fe gore ke re sheba gona ke nyetsang gore masipala o hohele ba hahlaudi ho feta mong ye ke kana go sentletsa gore masipala o mong o hohele ba hahlaudi ho feta masipala o mong jele ke mane mo batla mo sheba gona di drata tsena tse hlokileng mila ene hlokileng polokeo le ditshebeletso tse tshepalang di bohlokwa ha kae bakeng sa kgolo ya bohahlaudi jele kana go tseding re sheba le bo matsete gore na matsete a bohahlaudi ana tsetsa jwang ditsela dibakatsa tshaba le tshebeletso tsa le hae engwe hape re tlo mmotsang yona ke gore ke mofuta ofu wa bohahlaudi o tsetsang tikuloho o kila bona le mekgwa ya boiphediso ya le hae jwale ga ke rutlwa rona ntate tau yenana e hlile o bona gale ka mohala wa hae o santse o na le bothata fela he e ka go batla go nthumelela molaetsa ntate mona re re motshwara ka mona ka mogaleng a ke nefe kelo re ke kena ka mona ka mogaleng o tsebe ke motho wa maphataphata haholo wa tsebe ga o le executive mayor mosebetsi wa o mongata haholo jwale wa hlalosa re hle ka go ka ba le bothata jwale he re ke etse tjena
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke Molelwa fela ha e ka ritlhile taba tsa ka di ka kopana mona. E ka re tle taba tsa ka ditla kopana e ka re ntate tle re tla motshwara re tla mothola re buisane le yena tshebeletsong ene ya lesedi ntate tau
2: go tlo khatile ka le kae
1: ha monate le kae mongaka
2: ke phetse wena ngwana eso nka utlwa wena
1: re phetse hantle ntate tau ke a leboa ka nnete ene ka re le ga o sokola ke re maga re ke ke ga sokola ntate tau tle re mofumane kwa no mohaleng mamedi re gone o sebedisa matshwepenene a mang ka nnete re mofumane ntate tau ke a tsheponso phetse hantle mongaka ke re
2: ke phetse wena ga itsedi ha ke batlo bua le shano ke santane ke phetse la fela mosebetsi wa rona lo mongata fela tjena
1: ke a dumela ke a dumela ntate shele gona ka nete re thabela ba le wena kwa no tshabeletsong ya lesedi lenanong la rona la ka sitho ka si campaign ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jeno re shebile industry ena ya bohahlaudi hore e lokela ho tlisetsa toropo tjhelete jwale ha re ke re shebe pele ka mosebetsi wa hao ntate o executive mayor ka mona ka moqhaka local municipality hanyane fela ka re fa ka boikarabelo ba mosebetsi wa hao
2: o bona bohloko ba mosebetsi wa rona kono re reng hantle ntle hangata ga re o hlalosa re tshwara gohle empa jwalo ka baka la re tle boikarabelo bo matleng a ka le basebetsi mmogo le nna ko etsa bonnete ba gore e nngwe le e nngwe re etsang e re batlang go e fitlhelela ke e molemong wa setšhaba pele re ka nagana ka rona bonngweng ba rona so o ka nagana gore ga o le executive mayor ke eng tse o shebanang le tsona ke eng o tshwanetsetse bonnete ba gore re a etsagala o sa se masepala morago o sa se setšhaba morago empa o etsa bonnete ba gore e nngwe le e nngwe ya ditabatabelo tse setšhaba se langa tsa go bona di a etsagala and-e tsena ka ofela re ka se di etse ntle le gore re ikamanye le go bua le setšhaba nako e golo le nyenyana gobane tsotlhe tse ba di labalabelang tshwanetse gore di kenyeletse ka gara ntho e tshwanang le tokomane ne rona e re bitsang ka gore ke IDP e le goreng ke yone re tataisang for period ya 5 years jwalo ka e le gore re qala termentšha fatshe motlhomong jwalo ka ne re kena ka 2021 e kenyeletse ntho tse tswanang le ditsela e kenyeletse ntho tse etsang bonnete ba gore re mema bo rakgwebo ba tlo tsetela tšhelete tsa bona masepaleng o tshwanang le wa rona wa moqhaka ke tse dintsa ntho tse e le goreng gangata nako golo le nyana boikarabelo ba rona ga renka over dimasepaleng go thwe e tsang bonnete ba gore le tlisa boramatsete ba tlo tsetela dimasepaleng go etsa bonnete ba gore setšhaba sa bo rona se thola mesebetsi bane ga se ka masepala gore batho ba thole mesebetsi empa mesebetsi ka ba teng ga fela rena re boramatsete ba teng ba bangata and-e tsena kao fela ka kgona go di etsa ga fela re tseba gore tsotlhe tse e le goreng boramatsete ba di sheba nako golenyane pele ba tlo tsetela tšhelete tsa bone ba shebana le tsona ntho tse tshwanang le ditsela ntho tse tshwanang le mathata a disiwa system sa rona ga masepala wa lona o sa tse bo manager di-finances tsa ona ntho tse tshwanang le tseo kao fela di a kenelela moo ke tse dingwe tse batlang di etsa boramatsete ba be le sesitheo tlo kenya tšhelete tsa bona dimasepaleng
1: ke a utlwa ntate jwale ga re ke re kene tabeng re ke re sheba gorena ke eng etsang gore masepala o mong o gogele bahahlaudi go feta masepala o mong
2: ya e re ke qale ka ona ona o ke leng go ona gobane nka se buele masepala tse ding gangata mara ke ekere re tlang ka mohlala go e meng ke sheba ka go rona ga o sheba masepala wa rona I will always tell batho ntho ya gore masepala wa rona o better positioned kore o dutse boemong bo e leng goreng gantlentle bo rakgwebo kao fela ga e ne e le gore re etsa dintho gantle kapa re ne re utlwisisa go kao fela re le basebeletsi ba mmuso go tloa go di-general worker tsa gona gore fitlha kwana go rona re le makhanselara ga e ne ba gothwe re etsa bonnete ba gore ntho e nngwe le e nngwe re etsa ka tsela e le gore melao le melawana local government ya re dumelela ke dumela gore boramatsedi ba bangata ba ka batlile gobane nako e golo le nyane wa utlwa nako e sale ke ikenela ga ba bua gore mmasepala wa lona o dutse botlheng masepala ona o dutse duma tšhelete ke eng e le etsang ka ona e leng tse dintsa ntho tse re reng re ntsi ga jwale tjenana re batla etsa bonnete ba gore re appointa di-senior managers tse e le goreng di tlo bala le tšhebelo pele le ponelo pele go ya ka vision le mission wa rona masepala gore ke eng e ba e etsang molemong wa baahi ba moqhaka le o etsa bonnete ba gore ikonomi ya moqhaka e benefita baahi ba yona ka kakaretso kgetse di aka
1: ke a utlwa ntate jwale ga re ke re shebe mmila e ne e hlwekileng polokeo le ditshebeletso tse tshepagalang gore na di botlhokwa ga kae bakeng sa kgolo ya bohahlaodi ntate
2: di bapala karolo e golo gaitsedi yaka ene o tla utlwa ka ka magetlo ga ngata ntse re tsamaya le mona di public meetings tsa rona se tshaba re kopirisi bitsitse balla ka ditsela tsa rona tse batla di sa kgotsofatse ene le rona ra dumela gore o bona hetse na ko nye golo ntse tsenga tene ga di etsa hala o no gona o bona gore masipala la go budget ha o budget le ho maintainer ka po etsa bonete ba o hlokomela mo ile o so yentse teng ha o shebisisa handle ntse tswana le bo di sewer systems tsa rona ntse tswana le tso tsotsa bonete ba gore di ma emong e le hore ga kgwebo ha kena ka re motse ha do dulana le mathata ao ntse tswana le metsi a hlokileng di bapala ka rola botlhokwa bana bo rakgwebo ba tla bona mo ile hore ha ba tla ba tlo tsetela tshechaba sa mo a se dilise la ka ntse tswana le bo metsi na go hole nyenya o checka ditsela mabone a rona ha dropo e le le fifi o ka nahana go etsa la maemong a mo ai ha tsamaye a le safe o kgono le ntate molo mo cha ngwana a o sile a buti ha ba tsamaye mo ba le safe ene ka bo yona fela bo ramatsetu tse be ke batho ba tsamaya ke go batho ba getsetse ba itlala ho hle mona ba tsamaya ba bone ba batho tse ba batho ba tsebele hore na di culture tsa rona rona re le batho ba batso ga go lolo mo mohlomo mo qhaka ka bo yona ba tsantsa ba kene ka re o tshaba sa bona ba tse mara mo ba sen safe o ba thata o bona hore ba tle bo rona re le ba ai a o sheba ntse tse tshwanang le tsa bo ha masipala o se stable bo ramatete ba ba le mathata o kene ka masipala ha re bua ka stability re bua ka di unrest ka bo mona motho thola mohlomo ba a ba ba ntse ba lwana ba sa kgotsofala ntse tedi ke tse ding tsa ntse tse pushetang bo o ramatete hole o bana ba batla o bona mo tshelete ya bona reng ha idutse teng e gone o batlisetsa le go le itse mo ile o reng le yona e tshentsha maphelo a batho ba mo mo ba ikentseng teng and ntho tseo kaofela ga tumelano tsa rona re dumelelana empa go na le mo re sa kgonang go feta teng go buisana le tšhaba ba utlwisise botlhokwa bo ramatsete keng ka gare o metse ke yone batla e baka mathata pakeng tsa rona le baagi le bona boramatsete o idumane re qeteletse re ba lositse ka nako e nngwe gape
1: ee ntate re santse re le tabeng yona ena ya boramatsete ga re ke re sheba gona ona matsete ana bohatlhaodi a tshegisa jwang ditsela dibaka tsa setšhaba le ditshebeletso tsa legae
2: ya wa bona hangata ntwe e re reng radietsa ke gona le ntse tsebitswe mo di social corporate investment ke mo re buisana le bona gore ha batla batlotse tele ke eng karolo ba e bapalang go tsetsa setšhabeng ke ya pele eo le pele ba ka tlo bua ka boragwebo potlana ba gona boragwebo ba gona ba banyenyana empa ona le tsena tse tshwanetseng go dumelane le bona o tloa qalong gore ke karolo e tlo e bapalang ena ka gare o motse wa bona a fela tsena le sanano le batla go di fitlhelela and ga ke nagane o na le ramatsete a kileng a re yena o iphapanya yona gobane ke karolo ya melao le melawana ya rona go tloa godimo o tlo fitlha fatshe mona dimasepaleng gore boramatsete kao fela o na le karolo e tshwanetse ba e bapale setšhabeng rona jalo ka mmasepala ke mo re tshwanetseng re keneteng re identify area tsena tse gegeng ke mona mo e le goreng tlhokego e batla e le golo ke mo e le gore setšhaba sa rona se batla selela golo ka ona mathatana ke teng mo re ka ba kopang gore re kopa letse ba phise maikutlo a lona ditšhelete tsa lona maemong a tshwanang le ana mo e le goreng setšhaba sa rona se batla se na le golola le kapa o se kgotsofale wa ditshebeletso tse itseng tse ba motlhomong ka ba fa re masepala bana ke masepala yes o tlameng go etsa bonnete ba gore ditshebeletso di ya setšhaba mara go na le mo e le gore masepala ga o na le gaelelo ke mo boragwebo ba bana ba re ba memang ba kenang teng gore ba thusetse o bona gore masepala o a tsamaya o tswelela pele o fa setšhaba ditshebeletso ka kakaretso
1: ke a utlwa ntate re re tle fela ka mona ka mabenkeleng ntate tau ga ke gotla re tla tswela pele kere
2: ke a leboa wena kgaitsedi yaka
1: ke a leboa ntate
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: wa ratwa wa le
1: sedi FM akene timamedi mashume amabedi metsotso ka morao hora ena ya borobong ndata tau ke a tsheponso le handla ke re
2: ntse ke na lwana gaitsedi yaka ke na lwana le ba mamedi ba le sedi FM
1: e ntate ha re tswela pele ndata tau ha re ke re sheba rona ke mofuta ofe wa bohahlaudi o tsetsang dikuluho le megwa ya boiphidiso ya lehae.
2: Ha o ka sheba haholo re na le ntho tse tshwanang le bo Clone Park mo e le goreng hangata nako e kgolo lenyane ha o ka sheba bo batho ba rona ba tlang di-touristi tsa rona tse tlang hangata di rata go buka teng re na le batho ba tshwanang le bana ba bo di-biker beke e fetileng ena fela jalo ka ke bua le wena First Lady District Municipality ne hostile kota sort of a festival mo e le goreng batho ba rona ba phegang ba etsang bo di-scampane tsena tse re tlwaetse go ithekela tsona tse ne re di bona fela le dijo fela mo e le goreng se ba kgona go etsa di-competition go bontsha gore tse dingwe tsa dintho go rona o rena re e godisa jwa ebile re e fa moelelo jwang ke gutla gape o shebe ntho tse tshwanang le bonoka e ne a rona e re nang le yone ga re ka ra e shebisa ra tsepamisa maikutlo a yone gantle ra ba le batho ba e le goreng ba dula fatshe ba e planela gantle gore na e re etsetsa tšhelete jwang o ka e fumana e bapetse karolo e golo tšhentšha maphelo a batho ba borona ka ntho tse tshwanang le tsona tsena tsa bo batho ba borona ba di-touristi ba tla ipalamela dikepe ba tla travela ba move from this side to the other side o check-e ntho tse tshwanang le bo history ya rona e golo masepaleng onana go bua nnete fela ga itedi ya ga o sheba go na le batho ba bangata ba ileng ba tla ba tshwarelwa mona baetapele ba rona ba tlileng re na le bontate bozeta re maabane former president of the African National Congress mokgatlho ona o logo o mogolo ona ga o sheba bo mme IV ga o sheba bontate mosiwa lekota history ya rona e batla e le rich and-e ke rona fela re le baai ba mokgatlho e ka tsepamisang maikutlo go yone ga se yona fela tsa history ya kronstata fela ga o sheba matlwantlwang ka bo yona matlwantlwang mo na o na le golo ya masepala e nang le dilemo tse 112 years ga o ya borammolotsi mane borammolotsi ntsi tse ba etapele ba bangata be e le goreng ba bapetse karolo e kgolo kare history ya naga ena borona tse e le goreng ntho tsena ga re sa di bue re sa di jwetse batho bane history ya rona bogolo nna ke ke bone ka re ga e swabela re le batho ba batsho ga re ngwe lefatshe ebile ga re interprete fair go batho ba bangwe so ga re e tsa ka tsela eo re limita maphelo a rona bane ga re kgone gore re fitlheletse itseng kapa batho ba re tebe kakaretso ona re boma sheba rammolotsi ka bo yona fela ka mokgwa e structure e ileng ka teng rammolotsi a o e shebisisa gantle economically e ka e sebedisa e le our economic hub when it comes to ntho tse tshwanale tsa agriculture ke mo re ka reng re ka tseletelela teng gobane ga o sheba mobu wa bona o rich ka tsela e le gore metsi a mangata rammolotsi mme e le gore ka sebedisa area eo e le mo rereng tšhelete ya rona e involva ntho tse related to agriculture particularly mona mo re ka jalo ke teng kapo tsa temo ke tsona tse re ka di shebisang ka gora mmolotsi ka mona ga o sheba ka mona ka matlwantlwang re na le bothata bona ba metsi kgaitsedi empa ga o sheba the way motse wa rona wa matlwantlwang o leng ka teba go na le ene ke eleletseng batho ba bangata ba e bone motse wa tshwana le matlwantlwang o monyane empa motse wa yese o peaceful agolo gobane ke mo ke tswang teng ga ke o buelele mara e nka o bolelelang ko gore ga re di shebe ntho tse tshwanang le tsena gore na ga matlwantlwang e na le sena se e le gore ikotla sefuba ka sone rona re se sebedisa jwang molemong wa motswa bo rona gore re godise kapa masepala rona godise ke tsona ntho tse rereng ga re na le batho ba tshwanang le bo di-director bana ba understandang rona ponelo pele ya rona re leng masepala ke eng ba ka kgona go ba re re tla le tataisa go tlwa mona re kwana bana ke re batla jalo ka batho ba tsebang re be re nka maatla le energy ya rona re investa go bona gore re thusetseng bana rona re na le ponelo pele ena a nna ya kgonagala kapa e kgonagala ga e be e kgonagala re qalang kae go sebedisana mmogo le lona le setšhaba then re nke o tlwa mo gepe so ke tsona ntho tse ke reng mo o na le mane o tlhokagala go ka nako nngwe re iphe nako ya go di shebisisa re tsebe gore na dropo e nngwe le e nngwe e na le eng e kile ya ba le eng re sebedisa molemong wa mang gore na qetelelo setheba sa rona se benefite jwang go yona ke yona ntho e ke nana ke a itlwisisa ka ikonomi ya go na le masepala wa rona gaetse diaka
1: ya utlwagala ntate Tau jale ga re fetela ka tlhakoreng le la bogatlhaodi ebe motlhomong re ka re bogatlhaodi bo ka fokotsa legalo la ntshetsopele jwang development taxes
2: wa bona gaitsedi go na le ntho tse ke boneng gore masepaleng gape re tshwanetse re di lokise our bylaws dimasepala tse ngata di batla di na le bofokodi go tsone and-e ntho tse tshwanang le tseo ga re sa kgone go di lokisa le di-investor tsa rona la dikena di a kgona go kena fela ditswe mara ga re ka ra di lokisa ntho tse tshwanang le tseo ke mo re tseba gore melao le melawana ya rona ya ba tshwara and-e ba e utlwisisa re a tseba gona re ya kae ka yone ke temo ba tlo tseba gore bogolo ba tšhelete tsa bona le ba ditsetela ba tseba di bapala karolo e feomane ka melao le melawana e re e beileng e re etsa bonnete ba gore ntho tseo ka go fela tse re dumelanang le bona ka tsona ba di meta ba di fitlhelela ba etsa le bonnete ba gore qetelelong di fitlhelela le setšhaba sa borona
1: ke a utlwa ntate jale ga re ke re shebe gore na e be motlhomong re ka re bogatlhaodi bo phamisa ditšeo tsa bophelo jwang bakeng sa baagi ba lehae living costs
2: ya e batla ele tsopodinya e re ke be ka tselena ha o sheba ma ema boruna ba batho ba boruna ba bophelo bona le ntwana e re reng ke qala ka tsela ya hore ba a hi ntwe e ke leletsweng na go kgolo lenyana bona le ntwana hore ba tloa ba ya metsi e pele jana lo batla maphelo a betege ka polo batla bophelo ene ka bo yona ntwe re bakela mathata mathata e re phumana go kopana le lona gore a masipala o sa gone o fitlhelela ditabatabelo tse itseng kapa o sa gone o sebetsa mmo le borago o fitlhelela ditabatabelo tse itseng tsa setšhaba bogolo ba batho ba to move away mo ba yang teng gobane ga o sana chain yane e re batlang ya tšhelete ya value chain mo re reng ga o reka ka mona o itlisa ka mona e tlisa ka mona e gotlhela ka mona ga e le jalo mo makete o buileleng jalo dintho a di bituru empa ga re kala re sala ka kgwebo e le nngwe e sala e le yone fela gobane ke yone e comfortable boemong bo e leng re tlabe le o bona e enda pa e etsa dintho di be boima foo so ka nako nngwe ga re ba mema boramatsetse batle competition eo ka bo yona ya gore o bapalwe ka di-price o bapalwe ka di-product tse fapaneng re se re reka nako gagolo ga re sa reka nka reng ga re sa reka ditshebeletso so ntho e nngwe le e nngwe re tshwanetse re ikamanye le nako ntse re etsa bonnete ba gore te kao fela ga di affecte letlole go le kene ka gare o mmuso kapo masepala wa borona
1: ke a utlwa ntate jwale ditlamorago tse ntle le tse mpe tsa bogatlhaodi tikologong teng o kare ke dife
2: gangata ntho e ke eleletsweng ka ditlamorago re ke kale ka tse ntle bogolo batho tse ntle tse di-touristi di retsetsang tsona kore di a tsetela di tlisa lekeno ka gare mmasepala ebile ba ithuta ntho tse itseng ka gare mmasepala wa rona le etsa bonnete ba gore mmasepala wa rona o a tsebagala le bona bane ga batwa ba ya ba lo bua ka ona gore mmasepala o jena le o jena le o jena o teng ka gare o Freestat kapo wa moqhaka o na le sena le sena le sena a ke re iphe nako re le o shebang gorena ke eng tse e le gore re ka di etsa mo ra ithuta tsona ra bona bonnete ba gorena mmasepala o na golao ya kae tse batlang di tsena tse re bakelang mathata e leng tsona tse o buileng ka tsona e leng tse mpe tse e le go motlhomong ka le tsone ke gore ka nako e nngwe bona bona boramatsete ba nana go tsamaya ga bona ba bona ka nako e nngwe banka monyetla mo e le gore rona re le dimasepala re batla re na le bofokodi ba ba capitalize mo fetelelong ba tlisa ntho tse tshwanang le tsena tse re reng ga o sheba ka gare metsi ya borona jalo ke di-drugs fela o ipotsa gore na di tlile ka boma mara o soka to sheba hantle if di-safety and security measures tsa rona ne di batla di hantle ga se gangata ntho tse tshwanang le tsene tlo bate bana a ke go na le bona bo goreng ke di-tourist tse kenang di tswa o bona le tsena tse reng re di batla di dula nako itse go fitlhela ba tla gotlela morago magabo bona so ntho tseo kao fela ga o di sheba di na le dintle le dimpe tse e le goreng qetelong ya letsatsi di affecta maphelo a batho ba borona its either negative kapa positive mara go na le mo di tlo bapala karolo go affecta maphelo a batho ba borona
1: ke a utlwa wa tseba motho mong ntate tao a ka ipotsa gore na ebe motlhomong ga masepala o fumana bagatlhaodi ba bangata nna taba e e ka thusa go fokotsa tlhokego ya mosebetsi kapa o bona jwa mongaka
2: ke na le tumelo kgaitsedi ya ka gore e ka e fokotsa gobane a kere re bana le ke tlo etsa motlhala gore ga o etsa mokete moketeng wa gago go tla batho ba bangata batho bana ba tlo tlang ba le bangata o ka se ba jare o le mongwe o tlo tlhoka batho ba tlo thusa o etsa bonnete ba gore ditshebeletso o di fa batho bana ba tlile moketeng gore ba kgotsofale ga batho bana ba tlo o thusang bana ba tleta go kgotsofatsa batho ba tlileng wena moketeng o tlo etsa bonnete ba ba leboa ka bo yona ntho ke value chain o create-ile mosebetsi ga bana ba ne ba tlile moketeng wa gago le bona ba entse bonnete ba gore ba create-ela batho ba mo ba leng teng mosebetsi so go na le ga di siane morago gaitsedi ba tlo tla le rona re tshwanetse re ba amogele go se batlang ka sona le rona na le se re tlo se una go change-a maphelo a rona so go botlhokwa gore nthwena ya tourism re nke serase re nkelele tlhomane e bapala karolo e golo ga fela re ka ra e tshwara ra e beya matsoo ka tsela e hantle e qetelela e fitlheletse maphelo a batho ba rona ka tsela e rereng e ka change-a maphelo a bona ya ba boka kgwebo ba bangwe ba bona ba ithuta go tswa go tsona ba bangwe ba bona e ba ba goa kgwebo ka baka la tsona ntho tse re tlang ka tsona ba bangwe ba bona ebile ba bona ebile go na le menyetla ka gare go yona tourism ka bo yona gore go na le ntho tse ngata tse ntse re sa di tsebe re sa di bone ka gare go yona ga re iphe nako ga o di tseba ba ya dikolong ba le ruteya e setlo ba bona ba bapalang karolo eo etsa bonnete ba gore bona boramatsete ba naga go fela di-tourist tsa rona di qeteletse e se e le bona ba ba tsamaisang re na le bo di-tour guide ka gare go metse ya borona.
1: ke a utlwa ntate tao e bile ha o bua ka boga kgwebo le bomma kgwebo ke utlwa ke ipapisa le nna ba ke motsha jole ke shebile ba tshaba ileng hore ka nnete ke boga kgwebo ke bomma kgwebo ke kgola ba ka batla fela o tseba gona ebe mohlomong ke monyetla efeng e teng tabentsetsa bohahlaudi o go ba fefela hanyane fela mothabele le sedinyana gore wa tseba nka nna ka etsa tse ke ntse ke le mma kgwebo potlana ka paga kgwebo potlana
2: anga ta nna ga itse dira ke kere kgwebo e hohle putso go re na kgwebo re sheba jwang re le bomme le bontate ba cha hololo ha o sheba no tsena na matsatsing re phelang mona boholo ba batho ba sa etsa kgwebo ka bakala gore ona le ntlheng encha ba se ba bapala fela ka maboko a bona gore nna mona le mane e tshintsha fela ena ke lukise ena ke kenya ena e le nyona ntane ke hlalosa gore boholo ba rona ba batho ha re sa reka product because le product re se reka nako re se reka le moelelo ka moka yona product ene re reka e le nyona ntwekegeng hanga ta ho ka shebisi so man net product ka se tlobwa mabitso a tsona tla ka re ke ya ba marketa
1: jwa ntate
2: ho ka tla ho beya le bitso mo ha qeta ho beya le bitso a ba re tsena le tsena le tsena ha o lo batla ntwe ha o sa reka product ya na ho shebisi santen o so batla ho tseba moelelo wa ho ba ne a ngotse ntwe na ka tlase so ke yona ntwekegeng molaetsa o a fana ka wona ko ona o rekisang ho feta product ka boyo so ke tedi ntsa ntse re re ba cha ba bohuna re tlo ba khothaletsa bana ntse tsa bo ke jo ka se ke tsholo ke ha ke ba du bua ka mabitso o gona di bona bo marandram monana ba cha ba borona ba creative mara ana ba channela creativity e molemong wa tshentsha maphelo a bona economically ka palwa e le ntse re re hanyane kae kae o na le motshwantsho re shift our mindset go gona bona gore economy ha se ntwe thata empa economy ke mo phelang teng o ba o gona ba paliketsa mohlalo mong ho finyana bohlaena getse dia ke re a ke go polo hona le ngwana a re ka sekoloto mara ntwe ngwana wa ire kang inyenyana ha ba sheba bomme bana ba gona le digaitsedi ba bontate ba gona le boisi ba gona bana ba rekisang dikolo ha kopo le bana ba reka ngwana bana ba reka ka sekolong every day batho ba reka cash so ya o bolella ntwe hore ona le motho ana dutsi kae kae a re ke spot up potential potential ke mang potential client ka ke mang ke ngwana no mnyenyana wa sekolo e reng ha ya sekolong every day ka kheriana ya motswadi o reka mazimba o reka stock sheets so e bolella hore motho ona le mabone hore ntjena e bona le lenyenyana empa e tshintsha bophelo ba tsoba ha ona mohlanki to reng e rekisitse empa ona le kelo so ke tedi ntse ntse re reng ba tsha ba bona ha ba tlwele ntse te itseng ba focus ho yena e reng ke yona economy because ho lo batla mesebetsi ka ofela bo e mong bo re leng ho bona re le naha o batla ho le thatanyana o batla ona le sisitheo ga itse di one net fair and ha rona re ka e amohela hore ke ma emo a teng a re a tshintsha jwa o cheke country tse tshwanang le bo China developile ba ha di a developa because ne bana le ntwengwe leo ba developile ho bana ne ba le creative ba ipetsa gore ka se re na le sona re to iphilisa ka sona the most valuable product out ka ya China ka ofitisi ke Chinese bamboo le hlaka lena la bona fe ba etsa ntse nga tatse makatsang ka lo ya o bulela ka se bana le sona ba la ba ipetsa go maphelo a bona ba tloa change ba ha o sheba China e jala le lobo ka le lomole ke yona producer nye le selane ne re la pagang ka ofe ke tedi ntse ntse ba le ba ka ene re na le yona re tsa jang tshentsha maphelo go le rona re le batho ba South Africa ke nana ha re ka ra gotela mgao ga shebisisa rona re na le eng mohlomo ke tla gona re qeteletse ke phumana mo le re le tshentsha maphelo go o ba tourism ka bo yona iri ke eng o nan le yona e batho ba bamba sina nyona re batla ho itse ba ke ntwe ba tla tloa mo batho wena ba Saudi ba tlo e bona ba ithute ho tswa wena ke tsona ntse ke re ga shebisana mo mohlomo le tsha se ka bona go qetelenya tsatsi ona economy e teng empa fela rona re tsantswe re channel ke ise mo re batlang teng
1: ndate tau ke le buile ha holo ke thabetse go buisana le wena mongaka hla wa tseba ne se ka bakala nako ne re tla tswela pele re tswele pele re qoqe
2: ke na le tumelo ge tsela ka magetla ba tsatsi le leng hape ya kere
1: ke nnete ntate ha ebe gotso hle
2: ke na le bileng kgaitsedi ke lebo ba mamedi botlhe ba le sedi FM ka kakaretso ke a leboa kgaitsedi yaka
1: ke a leboa ntate mamedi ke councillor Ramasimu Tau ke executive mayor wa Moqhaka local municipality re ne re buisana le yena re shebile industry ya bohahlaudi gore e lokela go tlisetsa toropo tšhelete mme tsena ditaba kaofela lenano lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke Kasi Thokasi ho le sedi FM ka tshebedisano mmoho le Salga mo e leng hore ka nnete di sebeditse mmoho bakeng sa utlwisetsa lena lenane o la kasithukasi SABC Education ka tshebedisano mmoho le Salga kwano ho lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives Thandi Tshabalala ke yena mohlophisi nna ka lebiso ke neilweng ka mane ha re kopane hape ka labone kubai
5: 064 942 9 064 942 9 Ke ha ke feta ho bana ba magona tsohle ke feta ho Dr. Makwa valo ke etse je.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo a mollelo a ka mollelo wa sechaba metsotso e robong pele ho hora ya leshume. Ho re nya leshume ke tla diballwa tsa ho qetela tsa letsatsi e be ka mora mono he ke wela mogahlelong wa bogago wa lenane lena mo ke tla be re bua manollo ya dibuka. Ke la ka nyoloa le enko ba re wena ka mora mono ka nyoloa le bondo a ke ya o tshepisa ga tolaka. Ke ya o tshepisa. O tse ditshepiso ke ditshepiso e se nakong ele a gale ya bomma rona le bontata rona mme ne ba ba ba tshepiso a la gate utlwe motho ka nnete a o tshepisa ntho e siko a o fa setshwantsho sa ntho e siko o edumela ebe bomma wa rona le bontata wa rona otho ba tla rekelwa terene le sepogo a ko se naganena a se mosebetsi ya kakang fela ebe ba wela bomma rona metlheng eno ke a ba nagana ba sa apare moaparo ono bontata rona o thole ba phe mmetlho tsena di dicalsin go sa ratwa motho go sa na le lerato e seng gore o galela motho o tsebe ka nako eno wa motho a nako wa o rata o na tiisitse ntho eno e tswa botebong ba pelo o ratwa ebe o botswe dikgomo e seng gona wa o nka motho fela a thole go ueba ne ntse ba na le mokgwa wa go ba romantiki ka nako eno o thole o se o uapolano ka mono a letlhabathing mono a buti gala e ntse ntho tsa gae mono a kentse bosenwa maphodi tlasa letlhabathi mono o sa tshwaile sebaka ke sefe se le itsamaele ka leqala le o fitlha mono ka nako ene ga a la fitlhile a la nna a tšhakela sebaka a se etela lokilokisa e re ga o surprise a ntsha senomaphodi sena sa botlolo ka ga santa ka mono sothwe thata o bona magic e monje ee fela go ne o le monate obane le batho ba ileng banyalwa ka nako tseo ntse ba dutse kama ka gara malapa e seng ena ya gore e be ke chata bekeng ena kgwedi e tlangse ke le o divorce kore e ka re ba le re etsa kgwebo ka lenyalo mme tšhelete e o seng gonyalwa ka yone gobane ga e sa le dikgomo tse maoto tse tsamayang e se le tšhelete o thole le diputso gampe ga e ba ka nnete ga mofokeng kwa ba batlwiwe bo 70,000 o se mo tloelela o se ya ga moloi moloi le yena o mo re puka 70 o se o na le bokae e thotse

0: wa ratwa
1: metsotso e tsheletseng jwa kipile ho hora ya leshume jwale bile moedi wa ka ntsang ho botsa ntho e nngwe mona re ntswa ke o tsebe ka nako tsenu le ha o no bona gare be tshe ne ntse o tla le ka boikokobetso se ntho ena o sotha sotha motho o mo sotha sotha mono hampe hehehe wena ke a rata hehehe a se ntho eno tshwantse o no bontshe botho boitshwaro le motho o so ntse o mmona o eno a ka nna o phamisetsa le letsoo sane o mo qala kae jale o so ntse o mmona sa ntse o jaaka dimpama jale le bona bo mokele wa nthata wa tseba ga ntšhapa je banana ba ka butleng ga iyo ntho eno thupase lerato jale are o ne o ka bona jale o kengwa kgoneng ena ena ga e sale o tshotsholong gore ke a o rata ngwana nna ko o batle ka nnete fela motho a ratang motho mmona le ka o thitha a sa mmatleng o tla bona a sa ntse a fa motsengko tsena di beile thabantshokwana gore a ko o tshepise letho fela a ka diatlhoo a fiefiela ka dintshi o tsebe taba nomoro etsile fele o sa re fela o reng ka taba ka ngwanana ga e le ga mmalerato la matshepiso o nkeng ya kae ke gore o utlwa e le boikgethelo bo boima a kakang ga o re ga matshepiso wa mantswe a mangwe ntse le le teng o tla le bona ga nako e ntse e ga e le ga mmalerato teng ga o tsebe o jalo monkile fela wa tseba tshubediso ke yona e ne ntse e le teng he se ba o rera mono batlhankana motlha sedubono di ikemikemisese se ka la kwetelwa mona ntse e le ba gabo o gaya-gaya moyeng mono yo mamedi ikeleboiletle ba re madume ntswa ke na le wena ge ntse re mametse tshebeletso ya lesedi wena sebolelo le ballo ka mono ka vepena re ka qibing ntswa ke ke mametse ke le ka mona ke motho a sebiti ya kwana ntate legema ke lebile hle motho a sebiti ya le ngwanena weso morex mokwena lapeng ke qwaqwa tebang o mametse tshebeletso ena ya e ratang ya lesedi lesedi ke mollela ba ka setshwana re na le wena hle o fitlhela o reng ya o qetela ke mametse ke le Mount Fletcher moilwa lebenya ke ena mametseng sealemoya disa ba tathedise ke lebile ka moloka vessels brown goenerag mentswa ke ekes hir bedi n 11 opat e bo moeketse e sele ka parata mpumalanga tu ekgan sammet yo be 12 ire jprat sammet moeketsi kwa lepe amba moeketsi mamedi ke lebile haholo e re ke lebe ditabeng tsa hora ya leshome tse re tlatlhege dibalo ke gaitsedi ya ka mosi wa tshweu ke ye ka pine monate mono phokeletsong ya legatong popo le omile le male ba re bana ba kgwane.

0: ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tadi no more le thathamola di kitikit tsa di draw. Tse a gang UK 49s, USA Powerball. Le tse di ntsengata. Ho tloha ka 5 ranta fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Bumamputi ba bela nantho tse ngata. O setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Baba mbona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Mamedi ke metsotso e le shumele motso o le mong ka mora ho ra ya le shume ntswa ke ba nna dilo ho ye le shume le metso imbedi ka mora reno ya le shume ge mo gatlelong wa boraro wa lenano le nala re mo mo sebile ge kena hantle manolong ya dibuka tshebeletsong ena ya lesedi wa tseba manta hatlile ge re tshwarane le taba tsena tsa manolo ya dibuka e re ke etse tsena fela ntswa ke taba tsa ka ditsebe ho tsepamela tshebetso ge ke etse tsena fela ke bone na ke kgutla jwang boemong bofeng ke hate mona
1: re manolla dibuka le ntswa ke Roikat Motlou Beso, balang, ithuteng lo ananela botshaba ba lona. Lena neng la re mmoho ho lesedi FM. Ke mollelwa.
0: A se mo he ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha o mollelwa wa sechaba. E ke ke bulena. Ke hle taba tsa ka ditsipamele tshebetso. Metsotsong yena le shume le mseme ga go ka mraora ya le shume mo etuwa ka o teng ka kwano. Ntate Likitlane Reginald Mutsi ntate Mutsi dumela ntataka
2: khozo khozo mentswa ke le ba mamedi ba lesedi
0: o phetse jang ntate Mutsi
2: ke phela ka mahau fela
0: ku ona fela ka nnete ke a di bona di nthoke ke ke ho nka mohau ho re tso ha re le ka tsoa ke le boheta ba yo ka u fela tsedi ng tla a di tlalatela wa tseba se ke tletlebetse go re ke fuye bo phelo nthe kana
2: ke kana ka e na ona ifita nyi
0: ke phela ha mwe go ha o bula mahlo bona ka nnete o bontsitswe mo ha o mohla mo leboa o mo lebo di nthontso yeno ka o fitisa ibile e ka pele pele
2: ibile ho thwe pele o complain ha be o re le motho a ratang
0: ho
2: tletleba e qala ka ho leboha
0: pele e o tletleba ka morao
2: o tletleba ka morao
0: ntate Mutsi ke boetse ke thabile ibile hore ebe o moeti wa rona tshebeletsong ena ya lesedi
2: ke nna itumetse
0: ei taba dingata jwang ka wena kore fela he ke re tla thijwa ke yona nako fela re iketle jwalo ka ke bontsha gore re lebuile batho bangata ba ipotsa ba o tseba ka tsela tse ding fela kgetlolenene ga ba tsebe ebile go na le buka e teng e ngotsweng ke wena fela pele ke tlatla tabeng tsa buka yena e ba nna le wena re kopane ka lebaka la yona seng bona ge ke re tle kgolong ya ntate Mutsi motho yo ne ke buang le ena mo mamedi o bile le leeto mme jwalo ka motho e mong le mong go na le mo leeto la ga kapa bophelo bo qadileng teng ke batla go tla ntlheng ena ya ngwanenwa wa mmemesi le ntate Josiel Mutsi hai motho ya goletseng motsaneng o monyane ke polasi ngwana mapolasing ge ke tle ke e be balo e
2: tletlhaaeleantle
0: ngwana mapolasi a ke ge ba na le bonyatse ya jena ngwana mapolasing wa mesing kwa o beswa ka gapane a nkga mosi kogo wa tseba ke dibaka tse e bang di anyatse ya mmeng mo o tswang teng ga se mo e bang o lokela batho ba bang le a ba ka o toloka fela se ka wa phela seo se ba naganang gore ga bana mapolasing ga ba botlale ga ba fitlha kae ko go utlwe motho a o nyatsa ke ngwana mapolasing eno ngwana mapolasing o na le mekgwa e metlampi ebile o rutuwe botho
2: ebile ke rata ga sesotho se re tshehetsa
0: yabe
2: se re mogale o tswalelwa lerweleng
0: a ke so bone mogale wa di-pavement e mona disconti nna ke sa pheta tle o tlotlogang ngwana mo ha ke shebe ntate Mutsi mora wa mmemesi le ntate Josiele yena ya hlahetseng motsaneng o monyane polasing e nyane e bitswang Makwati Mmalekwa Geti a ke re basotho ba tsa bile le o sothofatsa ngwana Mmalekwa Geti mona
2: moemaneng
0: ngwane molemong ntate Mutsi o na le kgolo ya hae e bang ka nako eno ga o leng monyane o kekeng wa kgona go ipona fela ga o ntse o gola o ntse o tlhalosetswa ngwana a na rata go lla jang ko go seboko sa Mutsi lona Likitlane kore ga o notho motho a na lla e se fela nkgono a na re Likitlane la matshwane le ga a shoshotsama ga ke re tsho kgolo ya gao tse ga o ka re fa setshwantsho ka wena o ngwana a gotseng ka tsela e jang ke se kutlo yo fela ono le ngwana ga tang ho la seboko ke gola ne o ka nna tho sello kholo ya ha jwa lo ka motho e mong le mong che o so e bapisa le ha o so o so tlalifile o so bona ha nna ke ngwana ditlong a ke ga o so tlalifile o so gona ipona o so ka sesefa ke ngwana ne nga bua ho lo ka pa ngwana ditlong ntle le se tseta tolo kwa ke batsa di ho ho tse ka tsela e jwa
2: mentswa ke le boetse le monyetla he wa gore ke be mona ke hlalose lo manolla tabatsiwe
0: ndate
2: ka le hlohonolo ke ngwana ho disitsweng ke ngono le ntate mohoro empa ke sa re hore ba ho disitsweng ke batswadi ba bona ha ba le hlohonolo empa ne ngolo yo yenkang bathum ba baholo holo ka mogwao hangata e ba kgolo e reng ha o sheba ka moraba o fite ho yona nako e telele o bona ngore a tshika mona ka nete ke hudisitswe hantle jwalo ka ha o so tshulo ke hulutse buletse motsaneng wano wa moemaneng ka kena sekolo mono ke re ka nako tseo e bile lapeng hono hona le dikgomo hona le maruo pele ho kenywa tshebetsong lenaneo la mmuso wano wa pele hore batho ba batho se ka ba hlola ba ba le dikgomo metseng e le mogwa wa gore maruana a tsamaye mare ke re he e nngwe ya dintho tse ke la ka wa tseba ka nako nngwe o iphumana o sone go na le dintho tse o di tlhologelwang tse ne di e tsala tse se di e tsagale e ne re ga ke la ka tsoswa goseng go thwe re o gama dikgomo goseng ebe o so tswa o so potlakile o tsamaya le ka maoto ga o fitlha mane
0: thutengjwang
2: le bona bo bosweu o a gatsela o santse o tsatsetse fela o a kgomo e kare ya siasia go gong ka moragoe o fitlhe o kenye maoto mono ebe jwale mofuthunyana o ba
0: tengke
2: e nngwe ya dintho tse ne re rwala dintho tse bana bona go sa utlwisise o ka di rwala empa e le go di tlisa mofuthu empa e se di eta chair e le ka mogofela go leng ka teng jwale ke gotse jwalo motsaneng ono wa moemaneng e ne le batho ba tsebanang ka o fela motseng oo ka mantswe a mangwe motho yo molemo wa mogolo e ne le motswadi wa gago
0: lo
2: a dulang next door ga se motswadi wa gago bophelong gore bophela ngwana jwane moo ke re motse ka o fela
0: motswaiene
2: le wa setšhaba nakong tseo ke ka gona ne re fana ka tlhompho gotlhe
0: ntate motsi ge o e tshwaraganyane fela mongaka re tlo boela re fetisa boragwebo metsetsong e ne e masome a mabedi ka morago re na ya lesome ga re gutla mono re tswele pele ka ditaba tsa rona ga semoge mamedi e re ke le tipatipe ke tlae ka mane ka semousing gobane ka nnete metsotso ya dumela le nako gore ke tlae ka mona ke ya gutla
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Khaleng heba le petrolam jeli itse kile ka le khala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa le shwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petrolam jeli ubane e ka bolokela chelete ka ha itheko e bubebe e tlase e khone hang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petrolam jeli
5: Dumela na lady, ke na le kwetelele ke sa o bone.
6: Dumela lerato, a go mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
5: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
6: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
5: Ka nnete, le nna ke batla ba queen mmanyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngwe e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
6: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le ha o fumana ka poto betse royalfinance.co.za.
5: Na go eng etlan le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
7: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumeletsweng.
0: Le sedi ke mollelwa le metsotso e mashuma mabedi metsimbedi ka mora hora ya le shuma mabedi mona ke ntse ke buisana le ntate le kitlane mmutsi ke shebile bophelo ba hae jwalo ka sengolo sena se toboketsa tsohle ka yena o fitleletse ke mmona mo wa leng ka jeno ntate mmutsi ke boetse go amohetse hape jwale ibile taba yena ya ho iphuthumatsa kana go tseo tsa o seng ha go mo dikleta ho etsa mosebetsi mono ine ntse sekelello ya ha o le mong wa tseba motho mo bile le motho e bang kana ba hotse le yena na go tseno mme a le teng ka pasa le siko mohopolo wo o gonne o tlisa bukeng o bana o hopola wa hopola mo tswang kgolo yo ho hotse ka taba tsa motswala nna ne le motswala mang
2: ke hotse le motswala batho ba bang rena ba sa utlwisisi ho fihlela dilemong tsa moraorao tjena hore na ho baneng ke ne ke le haufinyane haholo le yena bophelong bohle ba rona hobane ke hotse le yena jwalo ka ngwaneso ke kapari rasunyane mme wa hae le ntate ke bana ba motho mara re hodisitswe lapeng le le leng e le moholwane re tsamaya mmoho ho fihlella le moraonyana tjena ha hopolwa ke Ramasidi ka nako ya COVID impani he ka nako tseo ke motho ne ke hotse le yena re le mmoho e le ngwaneso re ntshana seinong le yena mme ka mehla ke mohopola moya wa ka wa sithabela impani he tseo eo ke karolo ya bophelo ke dintho tse tsahalang impa he ke ka nako eo he mo le mokgwa o re hotseng ka teng le yo moreso re hotse jwalo ra kena sekolo hona mo primary moemaneng ho fihlella wa tseba yengwe dintho tse motho o di hopola ne ke bolelela bana ha bankgolo gore ntate le mme wa ka a kere ke hodiswe ke ntate moholo ka pare le nkgono Mabiane jwale ntate e leng Josiel Motsi le Messi ha bana ba tla hae mwane ka Christmas ba ya moemaneng batswa ba le
0: velokomo mosebetsing
2: ha bala batla ho ye nngwe ya dintho e ne e le tamati sauce tamati sauce ena e ne tla ga e sebedisa hanyenyana ha ba le teng gona ka Christmas jwalo go tloa mono e tla ya re tla e bona gape ka Paseka hoye hape jwale re bone hape ka bane go dintsa bo August ha ya bo October re bone se tla felela hape ka December mara ile nngwe ne qeta selemo
0: ntate mmusi
2: ile hore ha se o etsela o ikopanya le ntho tse ding kana go etswang ke yona dijelello ke papa fela le yo
0: ke a dumela bane ba bang o tsebela uno o fitla o thwe papa ke yo ngwana ka se shibo se se fate Jwane kana go ya tamati sosio ha itlo e jelela papa o qhatsetswa ke nkgono kwa pa ikhatsetse
2: wa qhatsetswa o tla tsa sinya
0: wa ge gethe
2: o tla sinya o etse moto ho ka ga ntwe le o tla tla bua a ona go ga ikhatsetsa o na mo tsontsi be ka mo go ba tswang ke motho a o fang yona e se ka mogone ba tlang ka tiki
0: e seng ntho e ne e tswang ke bana bona balanke yona tamatisosi le maine ko go a etsa
2: kopanye fela go ntse o na le dishabo tse
0: dimane
2: ne le
0: yonae le sona sešhie
2: le yona e tsokotseya
0: fela batse bantete mmotsing go potsa ntho ngwa ke ge motswadi wa ka le bana ba ka ebile ba makala obanengke ebile sentse ke bone e ka kekentse ntho eno o bona kore o kekeng wa golo wa e bona jeme ga ke e jele ka jeno ko go ntho e buang ya tamatisosu e be wa gutla jwale gona motswadi ibile ine le mentate o tholo phe yona papeno a esa jeme ga tsela ka di botlolong ka mo o thole ipulwe e re khogothwe jang go re ke itsetse le ka jeno le ba le ka khola go ba ke jeletse go ge
2: ha hona ntwe e leng gore o bona mokopu ba tsa batho ba ntse ba mbongata ba bona gore ha ke je mokopu o seng o bane hona le ntwe e nketsang yona
0: eh ha o kudise
2: o bane
0: o jeletse o jele na go etele
2: ka ka ta kgwedi ka ofela tsatsi le
0: me we le gale
2: mokopu tsatsi le
0: ke a khwala e bile nako ine na ine ba wa tswike ka pone le o lo phewa le nnye o tsa teng
2: wa tswike go bona go botsa o bontsho ke mang wa tswike
0: o buta ke tswike ke mang
2: ke mang na o buta
0: tswike lo di di kha ke tsana tsela o no ka ka le tswa ke
2: tsana di kopana na motho nne jwa letla ba dikhadika tsone di gape
0: gape tla ke na ha mme ba di le tsona di jelella papa
2: wa ne tsona ne di kene
0: go di fura le tetebe tsa mpelo tla itse ba
2: bona bana bona jwa le tetebe di di pa bia ba di tsipe
0: o je o tshe na go ke ona papa ka metsi eno re ke le tsipe tsa pui fela go ke ke a ukusisa ha go ha o gate mokopu ko go ha o batle lutlwa ka bona ke tsela e ke sa batleng jeme ke gore nkampane ha ebe ke tlotsa borotho ka yona ke tlo boja bo le dirugu jalo ha ebe ke lokela botlotsa ka jeme ke gore ke hantle ke jeme ke wa tseba ke hantle
2: o lekane o lekane o ipeile hantle o lekane
0: ntate ke ipile go ge sa le kgolong ena ya taba tsena tsa ditaba di sosi ntate Likitlane ha ke tle a ke ngwane mo le mo ke pele le tla ya bo dikolong ke a tseba ntse le ngwana ntse le bana bana ba sekolo sa mphepapa ha mona le go ngwa ka diletsang le rutwa le mesebetsi ya hae taba ya mantlwane o ka o se dikele
2: e ontsa le teng
0: ontsa le teng a o se mo di medise
2: le bitswe le masshaba o ka mona ka Welkom ke yena ka nnete he motho e ke ene ile gore mokokotlo wa hae o la utlwa ke nna ka nako tseno
0: a ke ke ka utlwa mantlwane mono o no ba ngwana ke wa tsaya mantlwane e molemo o sa ntse a ikgethela gore nna ke ntate ebile o tsebe ngwana ga ka re ke ntateng eo o tsebe go na le go gong ka ntateng eo a la ka o bona kapa a utlwela ka gona o sa bile a kgetha go ba ntateng eo jale wena uka o no ba ngwana ore ba o pepe nako tse tsotlhe
2: bona o robala le motsheare o tho ke bosia
0: so tlhokokoloko o na le e leng mokoko
2: mooa ka moga metsotswana fela mekoko o tlatla wa tsoa obane ga o no robala le ka ba metsotso e lesome
0: ba tsaya gore mokoko wane ke rata o ba ona ke le lekgoko le latlha molala se ke re kokoloko ba re ka pele ga kana ke senya ntho tsena ka o fela
2: empa wa tseba re ruteile dimantlwaneng tseo di re rutile tsa re fa nako ya gore e be nako yo re ithabisang ka yona gona jwale bana ba rona ntho ba etsebang ke phone le TV ga gona nako yane ya go tswela ka ntle o lo etsa gona logane o tsebe o tshwara eng o kopanye le eng ke re le ka nako yone re kgona o lo etsa dikoloi ka diterata e se o fa go gong gore o ka nna wa bopa go
0: gongwe
2: o etsa dikoloi ka diterata o tloa mo wa e ganna go jana ra tloa re tsweletse pele ka tsebo yeo ya gore bana ga re o tla re gola re tsebe go etsa go gong wa graduata ke re o tlaetsa go na nne ne o tla
0: boo
2: nonyolwe jwa lobona qedisedibiletseba o etsa lekoloi ya samannete ga o se o
0: godimoempa
2: gona jwale a ba dula ba shebelela dithelebišene bana ba rona ya bana ba gantle
0: mme sena seo se tshwang date motsi se bontsha fela kgetho ya letsatsi le letsatsi e sentse e bopa motho o tlo ba ena nakong e tlang jalo ka o bontsha o ntse o ithuta ntho ge bona e lenyane matlhong a rona fela nthe ke ntho e golo go sane re bona date motsi ke eno a ona le dikgweba nthe ntho eo ya go qala ntho e ka ke ntho e kang ke papadinyana go motho e mongwe a e shebile e ne sentse e bopa se o tlo ba
2: sonaile
0: Dede Motsi buka ke ena working on the thorns to success yo ho go o bobele mohopolo wa hore mo mamedi ga pantswa ke ka pamang ire ke ngole buka ke dumela hona le ho nona le nthwe ne o susumetsa ho etsa jwalo mme o tla hlalosa mabaka ntse a susumediseng tseo sa hore o ngole buka o no batla ile go fitisa ho hong ke dumela ba nna go tseding le ntse mohlo mohali utlwa le go lekaneng fela ha o ngotse o tsebe mona ke le fale le keke le labola ho hang go go like ba ka magadi dilimo o so thwe ha o sa nantate le gitlane fela mona o ntso si do o nare age age abage susumetso ya ho ngola e tswile ho kae e ne le ha o no batla ho fitisang ka bophelo ba ho bane tsohletse ka hare ke utlwa ke kgolo ya hao
2: ha ile hantle hore be re fihlile mo ho sona letsengata tse re ditlotseng tse ka hara buka ke ditlwelela hore ba badi ba di buka ka moranako ba iphumanele tsona se ke tshofela re tse ke di sileng ke karolo ya ka mohlomong ya ho qeta sekolong sa primary le ho ya high school impanenta ba ya kgwebo ke ntwesa le mading hona ba ne ke satsane ke kena sekolo ke la ka susumeletswa ke o bona motho mong a ya Gauteng a reka di aparo a gutla di rekisa ke satsane ke le sekolo nya ba ke se ke kena nthonyo ya kena training ke Gauteng ke reke ba kitse pedi ke gutla ke di rekise ke fumane e re mohlanki yang hape ke reke ke tla jwalo ke santsane ke kena sekolo mane le bogang hwana hwa ya jwalo ka iphumana he se ke tswile sekolong takatso ya ka he bonnete jwalo ka motho mo lomana le ditoro e ne le hore ha ke qeta dithuto tsa ka tsa matric ke iphumane ke le judge ne ke rata ntho tsa semolao haholo impaneng ho bane ne sentse ke leto la kgobo ka kena mosebetsing ke sebeditse ho sebetsa dilemo tse hlano fela ya ba ho tloa moo se ke kena kgwebong ena ya taxi
0: ya di taxi
2: ke thuswa ke le ke rangwane wa ka makoko fentere mane moya ha ho robala ka kgotso ke kena jwalo jwale ona le ntwe batho ba sa utlwisising kgwebong ke re ha o na le kgwebo ya taxi e kgaohanye le bophelo ba gago ba ka tlong gobane ke kgwebo e
0: ikemetseng
2: wena o be mosebeletsi wa kgwebo eo e se ka re ha o tla ka tšhelete mantsi bua ye nngwe ya yona e be se le reka
0: borotho
2: tshwanetse gore o be yo e tlileng e be tšhelete e dulang ka thoko wena o kgole ho yona mogolo wa gago e be ona o tla reka borotho le lebese jale ntho ena ya gore re seka re kopanye kgobo e le ntho ya family o etsa ntho engwe le nngwe ga ona mo o tla o isa teng obane ga o no ba legolo obane ga o no bona gore kgobo ke ntho e tsamayang jwang jale ka tsela ya go e sebetsa ka tsela eo ya gore ga o le kgwebong ntho e tshwanetseng gore o e tlhokomele qetelelong ke gore o tshwanetse go be le profite o na tshwanetse go be le qetelelong seo se golang moo so e laetsa gore ke bokeletse gore ke be ke be le ya bobedi ke be e leng gore jwale he o ke kwa dikganna di le pedi tshwanetse se o batle motho e mongwe a tla o thusa di ne di tsamaya di le jwalo mare ke be ke ba le thasello ya go ba ya go kenela megatlo ya ditekesi ya e ntseng gore ke nne ke nyolowe jwalo go fitlhelela ke iphumana ke le national pele ne re santsane re le go bo sapta mane taxi e santsane le taxi
0: esa
2: bophelo
0: kenya tšhelete
2: ka ya jwalo go fitlhelela ke kena go tsa o bo santhako bana mare ha se ke thutse ke shebile ke fumana rona ntho re e sebedisang haholo mo re le bo raditaxi ke petrol ke sebedisa
0: tšhelete
2: e ngata mafure mane go feta anything else ke be ke re e se gore ke mpe ke fapoe mona se ke batla ke sebe
0: sebedise
2: re ke tloele kgwebo ena ke lo rekisa yona
0: petrolha e tshwarenkeng
2: tshwantsetsele ke letsatsi le letsatsi
0: ke tshotsena
2: jale ya ba ke a e tlogela he ke kena kgwebong ya go rekisa petrolo ka ba lehlonolo leo hela o fumana gore ke be le kgwebo eo ya filling station ya ba ke se ke ba ra kgwebo tšhe a sa hodihodile go tloa mane ho taxi go ya go
0: fuel retail
2: ke mo ke na le mohopolo wa hore o tshwantse o ska wa o tshwantse hole
0: e ska ba o so dutsi mono e ho ba le garage ya o tshela mafuka o dutsi mono o botsu fa le mo mo tshwantse o tle ka ka mehopolo
2: e mengata ene re go bolela ho ha ba thata jolo ka buka e hlalosa hore o bile le miutlwa
0: ya
2: ke bile le mathata ke ya fumaneng nako ntse ke le taxi ke bile le hlono la hore modimo a mphe bophelo le ka nako ho nona le merusu ya di-taxi wa tseba hore
0: batho
2: le le kgobong ena ga ke kena ho yona ho ne ho le thata hobane ke motho wa pele wa ho ba le filling station toropong e seng Welkom Freestata jwale
0: ebile
2: ke le motho wa motsho jwale bana ba bang ba re ga ona gore motho o ne o tla tle kgwebong ya mofutong yena a se ya bona ga etse tswa bona batho ba ebile ba banna ba tla mose ba mpolelela matlhong gore o tlo tloleya ka moga dikgwedinyana jwale ge batla go nka ne re gopole re nke overhigbso bona o atheetse
0: kooyaaeeipotsogo
2: ebe ke tla thekediswa ke bona ba sa thekesele empaneng ka tlhokomela gore go thata obane na ba tsamaya ba ngoka batho ba seka batla go
0: tlotsheaand
2: ka lebomadimabi bona batho ba haeso ba batshobona batho ba di-taxi be sa le ke ba sefa ke a ba utlwisitsitse go reka mogopolo wa ya empaneng he motho wa tswelela pele ga ntho e le go wena
0: oifue ke modimoaebola o ka batho ka nneteng go nae botseba o dikopanya
2: le ga ba tlosa ba re ba tlosa tsale nna ne ke feta ka mona ke bona gore na ke ya kae mo ke batlang batho ba tlo nthusa ba tlo tshela mona ke ne ke ya jalo ke batle company tse ding ke le mo dimasepaleng ke ya kae kaekae o fitlhela ke iphumana gore a ka nneteng kgobo e na le botsitso ya nyolong itse ga se ke bona gore e batla e tsitsa jwale ke be ke reno ke tlositse mane mo e ne le teng ke e beile mona ke eng gapeng ka ka etsang gore ke nne ke tswelele pele ya ba ke kena mona mogatlholong wa construction wa tsa kago ka qala le teng fatsho tabonte ya go aga DRDP mare ka reno ene DRDP a ke gore ke tlwele ganyenyana ke le o bona gorena ke hole ya ba ke holela go ya ka gong ya dipetlele ya dikolo ya ditliniki ya ba ke holela moo mare ga ke se ke le moo jalo ka nako yane fela ka tlhokomela gore no e-e ke a bona ka nnete mona go thata mare boholo ba tšhelete e re e sebedisang mona go aga e mane o tshwanetse o reke material o tlogaga ka one ande material o
0: duobao
2: tshwanetse o reke samente o reke diteni o reke masenke o reke di-fester e nngwe le engwe ntho o e sebedisang ka gongwe o lo e reka and-e ka nako ngwe o ka fumana gore tšhelete e ngata o e sebedisa moo go feta tse o di etsang mona ka gong ena ka be ke sheba kore ke tloele e naganyana tlhe ke ye mane mo dintho tsena di rekisang teng ke ka gona ke la ka tloela tsa go aga ka ya go lo supply material go batho ba gagang
0: ya ga re boele gape ntate motsi re tlae ka mona ka mabenkeleng re tla gutla gape mamedi e re ke tlae metsotsong ene bašoma mabedi pele go ga lesome le motse le mong ke tlae ka mona ke ya gutla
8: Thekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile. Ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng. Mme o boloka tšhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo godimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
9: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya hao dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naha Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115. Se hlahloba ditšheletse tsa setšhaba. Le o fana ka lesedi le tšhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
10: Auditing to build public confidence.
9: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Mamedi ha ke fitise ditaba ke tsena Khanya Light and Solutions ba utlisetsa di theolelo tsa di solar me solar system ya 6,2 kilowatt o ka ifumana la yona hona jwale ka 82,000 rand fela athi solar system ya 4,2 kilowatt yona ke 38,500 ba ke nsa ding tlhaka botlalo o ka letsetsa ka pa WhatsApp le nomoro ntsena tsa mohala tsa 061 761 5260 kapa 083 946 2102 083 946 2102 nomoro tseno wa diletsa kapa o di sebedise ka mogwa wa WhatsApp ke 061 761 5260 le 083 946 2102 Tsena tsohle di tsamaya free installation. Khanya Light and Solutions. Together we bring light. Mamedi ke metsotso le shume le metsoro bedi pele ho hora ya le shume re ntse re buisana le ntate le kitlane mmutsi tsatsi ndena re ke re homhom ka sengolwa sena sa hai mme sengolwa seno bo neteng ibile leeto la bophelo ba hai le tsohletse bang o fitile ho tsona tsa di fihlelletseng a qala ka jwalo ka hai le taba ya leeto la entrepreneurship le leadership le legacy ntate le kitlane ke boetse go amohetse hape
2: Nna yume.
0: Eh, ke a bona ola o qeteletse gore ba tse bakeng ere nna ke rekisetse tsena tse hahang. Ke rekisetse batho ba hahang. Mme wa bona tema.
2: Ka bona tema e kgolo. E leng eo ke ntse ke le ho yona hona jwa le bileng ke le motlotlo.
0: Yeah.
2: Ka hore ke kgobong e leng hore ke computer le di di company tse kgolo. Ene ye lenyaka ntse le kgolo jwalo ka tsona kapa ho di feta tse leng tsa batho ba bang haholo ba basweu mo kilinting empa ne ke batla go khutlela hanyana potsonyane hao ya pele ya mohopolo wa ho tla mona tabeng ya buka wa tseba ha o le motho o phela hona le ntho tsontso di etsa batho ba o shebile ene kana go ngwe ha o tsebe lo hlokomela seo batho ba se bonang ho wena ke batla ho bua ka ho totobatsa hore ha ke a tloa ke bile le mohopolo wa ho ngola buka ke ne ke motho e mong o itse ho nna ke bona o le rakgwebo ana le nalane e ntle wa o dula o hola ho ya pele ho fihlela mona mo leng teng ke re batho ba ngata ba o jaja ka o bona mo leng teng ka nako eo ha ba tsebe mo o tswang teng jwale ha motho a hlokomela gore motho yona o tswa mona o isa latsa matsi le ene o fitlhela mona re o tshwantsebe se molemo se re tshwantseng re se bone ho motho yona se ka nnang sa thusa bana ba tlang ba nang ba thuthuang ba batlang go kena kgwebong gore ba tsebe gore kgwebong o tsamaya leeto lefeng gona ha o tlwe fela o so nka tse leng tsa batswadi ba one le kgwebo kapa ha o tlwe fela o so ba morui hosane o tshwanetse o be le tema eo e kgethang gore o fitlhelele moo jwale e ba go ba le mme a reng go nna ke tlo tlhalosa ditaba tsa ae gantle nakong e tlang ya launch mare a re go na le ntho e ke e tlhokomelang ya gago ya tsamayo ya kgwebo le katlego ya gago bana ba rona o kana e tsala gore se ka ba o tseba le utlwisisa le gore na kgwebo ke eng e tsamaiso jwang o bile le mathata makae gobane jalo ka bophelo oa magau hloka go na o ile jwang go hloka go rena o yeme jwang meleto la tswela pe so ho bile le emo a jwalo a mangata bophelong ba hore ke getsemele ke eme ke itlotlore ke ke ka hona taba ya buka ile ng hore o ke bi o tsamaile ha ka ra mathata le miutlwa o fihlella man mo ile nteng mme ka thabela he ke re ho me mathabo hlalele a tswela pele ha o so bile le mohopolong mme ya ba o ikena taba ena tshebetsong ho fumana ba ditsebi tsa mengolwa ya dibuka ya tleng ona wa tseba ya ba ona ke hlokomelang hore ho na le dintho tse di ntse ke fetileng ho tsona bophelong le kgwebong tsene ka di lebala tse tla ba bohlokwa bophelong ba bana ba bang ha ba sa ba dibala tse ntseng hore ebile ke be le mohopolo wa hore re se ka ra itsisa batho ba rona bagale batho ba rona bagale ebile ke rata lenaneo lena la hao lena batho ba rona bagale o ne o ka ba le motho yo mong a tsebang ho fofa ka lefielo emagjelo petro le duru batho ba modimo ha ne ba tsebo ya fitisa
0: ba itlise ke ona ke
2: ba itlise kwa no motho o tlo fela go tsiti debe le o sa luse
0: o fatse bana ha ka fela ebe o ko shebe o ibe ke kapa ke akapa ho le hakana o ka fela zwing o bo go khutle o si mo bona bona
2: empa he ne ke se ke feta fela ka ona ka motla e mari se ke tshore ho nona le dintho tse batho ba di tsebang ho thwe motho ona o tseba ho fedisa lefu la lepera empaneng ha a tsamaya e be wa
0: tsebo yeno ntho ya o tsamaya le tsebo o bua nneteng ntate mmotsi ke ne ke utlwe mme wa ka re ha ba sa hola polasi o thole ke polasi ya fan mamang ka mona ke ka ha ba se jone o thole o le mme a ke ne ba lema ebe batswadi ba rona ba tswela masimumo a re ho na le ntate a neng a tseba sefako kore ha ke re batho ba tsamaya ka tsebo e banang le yo ntate eno o ne a tseba sefako ebe kore ore ntefe ke tsebe o thiba sefako kore le ha setla ke tlo etsa gore kannete dijalo tsa o ka thola se go thutha mane o thole mona se sa fitlhe a the gwalele leng lona ya bona le thata o patala yeno a lefaro a gona taa ha se tla se go thuta o thole se baleletse fela se ka nqena e ka reng ho na le ntho e thibetse o thole se sa tle ka nqena fela ba aparotswe ke terata fela so kana o bona ke ntho e makatsang mpotse terata e parotseng fela ka nqena sefako se ruthuthile dimela tsena jalo tsena a botlhoko ka mane ka ho eno a lefileng eno a ba bona go na le ntho e dae mosotho mane jale ke wa tsaya makgo a mapolase a nantse a tseba le sesotho ba bua jalo ka re bua je a re patala e be yale eno ka nnete ya ba lefa motlane se entseng jalo a bona le gore a le ka go nna ntho a ne e ne e tsala ka mona jale motho yo ga a tsamaya ka tsebo eo ge sa se bona kopanya leng gore e bo o thiba sefako fana o sokanao
2: soka inaganela felaoa wa tseba ke yona ntho e ne e tlhile go nna e entseng gore ke be le thaselo le kutlwisiso ya gore o seka wa tsamaya tsebo ya gago sena mo e
0: fetisitseng
2: ke ka gona ka nako nngwe ke kopanang le bana ba reng ke kopa go tsamaya metlhaleng ya gago nthute mare jale ya buka e tla fitlhelela ba bangata gore motho
0: aoa
2: sento o e sebeletsang fela ke bue fela ntho ena ise ke feta ga se nto e sebeletsang fela gore ga o qata go fumana kgwebo batho ba tla o bona ka kolo ye majabajaba go jale o fitlhile a se yona e
0: ntate mmotsi kgwebo e ngata ka ga lenaneo lena re ke boele ke tlae gape ka nqena re tswele pele re gutlwa mamedi e re ke tlae mabenkeleng metsotsong e ne e leshome ke atla
11: e be o fetilwe ke thatoatsi ya lenaneo la gago la SABC Education sealemoyeng ka SABC Plus o ka boela wa mamela lenaneo lena la SABC Education kae kapa kae neng kapa neng founung ya gago ka o bula app ya SABC Plus tobetsa ho on demand ebe o kgetha radio mme o tla thola SABC Education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao kapa ho computer ya hao o ka etela SABC Plus website ho www.sabcplus.com ebe o tobetsa ho on demand o kgetha radio mme o tla thola SABC Education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao e bobebe e o loketse mme e dula e tholahala ka nako ya hao. Monatsena utlisetsa ka motlotlo ke SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Mamedi e re metsotsong yena le shume pele ho ga le shume le motsoli mong re boele re gutlelo mo jwa rona ditaba dingata fela re tla bona na itlhere di se ka se ka fa ntate motsi o no wa mataba yenngwe ya ba re boela re lokela hore re fitise boragwe bo ka lehlako re nlena taba ena ntse re tshohla ya hore o sheba le bana ba banyane hona le ba fitlelang ba gona ho fitla wena ba loka ke re shebane tsene ba bang ba bona ba di bakeng tse hole Afrika Borwa na le province tse go bong ye monga ke ba gona ho fitla kwano fela ka sengolwa sena hona le ntho a tlo iuna ha se thola ebe ke ha be le motho ana le legato le tshiseo ya ho ba le kgwebo kapa ye ba ngo kgwebo o hloka tata iswe tsene e se hangata ha o sa fumana tata iswe bolo ka utsho di kgwebo tsenga tata diputlame ke dumela ke gola e bile taba o hloka tsebo le ho tata iswe ga e mogotsi a re kopanye e tshebetso le bophelo ba rona ba letsatsi ka le o sore papa bo go thwa bo he mama tebotla lata ka mane ka ntshelete ke tswa isebetse o fu ngwa thaka mo o ntse o ikhutlisetsa mogao mme o bontsitse gore o be mosebeletsi e banka nnete o ikemiseditse e bile ona motlotlo ithopa bana we ngwata ha o ka le kunutu ntse o khutsetsa wena mogao
2: a ke tsebe we toloka handle ka sesotho
0: e buwe
2: marketing engwe ne kana ra ibitsa stock theft u ikutsetsa stock
0: wa ikutsetsa
2: wa o tla hola jwa u ikutsetsa
0: fela tabena ya o sebetsa ka thata ntate mmutsi ebe mochemong ha isheba e tshwanela be kgetho kapa ka nnete ke ntho tshwantseng re e lebeletswe ke ntho tshwantse be lebeletswe kapa tshwantse be kgetho
2: wa tseba ho sebetsa ka thata ke ntho ke dumelang ho yona nna ho feta ho sebetsa smart batho ba ba bua ka ho sebetsa smart ho bana ha ho sebetsa ka thata o fufulelo mme o ba le kutlwisiso ya hore ke ntwana ke sebeleditse ka thata ha hona hore mohlang ke tla batla hore ke bone e wile ka pa e se sa tsana le yo le molimo mpa ke sebeleditse ka thata ka kana so ho sebetsa ka thata ha isa le lintho e honna nna mme ke khotaletsa batho ka ho hlohlore wa bona ho sebeleditse ntho ka thata ibile o ifihleletse ka thata poulelo ya ha ho yona e dula ititsitse itile mme ke yo ke engwe ya dintho tse etsang gore o iphumane o le mo o leng teng ka pele ya bobedi e bontsha gore ke bontsha mona he bukeng gore katleho ya motho ha e tswalwe ke gore o hlaitse kae o holetse kae katleho ya motho ke boitshwaro le ho sebetsa ho ka thata le tumelo ya hao ntho nye o yetsang wa tseba o sna tumelo ntho nye yetsang ha ona motlati mara ka o dimo ho tsohle o tshwantse o kenye modimo ka hare hobane ka ntle ho tsietso ya hae le dikopo tseo di etsang dikarabelo tsa hae o ka iphumana o lahlehile bophelong jwale ena ya hore o fane ka tsebo e fetele baneng ba bang ke rata le gore ka nako ngwe se ke ipoleletse gore gotlhe mo nka ka iphumanang ke bitswa ene sentse ke na le dikopo tsa mofuta o jalo o kotle o tlo ruta batho bana ka kgwebo ke tshwantsha le taba e sa le bua gale gotlhe o rute ngwana ho tswasa tlhapi hona le mo fa tlhapi ba no tla itse fela ka tsatsi le le lengwe sa nebelisiwe empa ha ke rata ho fella mono nna ke re o ska mo fa tlhapi o mo rute tlhapi mago bo sa felle mo o bo so mo ruta hore o ka tswasa tsengata aba sa batla market o tla di rekisa kae go be setso wa hona mo
0: he ba ntate muzi go go kwa ntle ba le kana go ha o mo huti tshwantse a tsebe go le tloa le atlala
2: le atlala ene ha le tlala le kana la
0: go
2: ya ho ya qala hona
0: mo o qala o rekisa
2: ya tswela pele ne wa tseba kgwebo ke ne ke dula ke rata ba bolela ka re ba ka nkutlwa batho kgwebo ha se di tender ke la ka kopana le motho mantse ke ha hlaula le lefatshe lena ka ofela ka kopana le yena airport ya Brussels ke ya Germany ya connector ya Switzerland a tlatsitse ma box ka pele ha mona tsoba ma box ya ona tletse matsho ke re hemotho ka utlwa ha bua hore ke le karata o tswa kwa na bo Cape Town a re no ke ma hotletse matsho fela ka ra ma box ya na mara ma box ya ke majwe ene ke bua ka dilemo tsa ntse fitileng tsa bo 2001 a re majwana ke a nkile Robben Island mo Mandela na chika ding ho ntwa ba dula ba chika majwe so ke a kenya ka hara ke a mane ke fitla ke a puthe ke a kenya ma boxing ke tla ka ona mona ha ke fitla mona ke ba bolela re tsa majwe a Mandela a tsamaya ka dipont
0: a ko bona
2: ka dipont batho ba reka a re kona ampala misense fofane ho tloa mona ho ya kwana ke a khutlo ke lola tama kana go ngwe se bile ke a tswa fa ke a tswa ka majwana le a ntse
0: le
2: ka
0: le a le a ngolo
2: jwa le go bo go ke ntjo ya hore o tshwanetse o dule o nahana hore ke eng hape o ka yetsang ho nyolla mo linteng ho ya pele ha hona mo tshwantse ngore ke felletse mona batho ba bua ka ka senyesimane ba re the sky is the limit o ska wa bea kgwebo ya ha wa e
0: lekanya
2: ke tlo fella mona o tshwanetse o be le tsona ntho tse o be le tumelo kgwebong ya gao o tshwanetse o sebetse ka thata o tshwanetse o boulele ntho o etsang o tshwanetse o amogele maemo haeba go na le mo o tla thekesela teng o boele o tswe gape o ithute ka go thekesela gore o tshwanetse o etse gore o tsitse o seka tlhola o thekeselela gape o ya pele ga nako e ntse ya jale kgwebo ke ntho jalo ga se papadi ga se mponeng o tla tlhokomela kuno ya teng qetelelong e seng qalong batho ba bangwe ba batla gore
0: ditlwa
2: fela
0: jale sentse o batla go bone ka koloi tsena tse tshabeileng ya letaere e tukang ya 20 e le nngwe
2: vrpa
0: tate mosi mme utlweng yotlhe boimeng botlhe jalo ka o supa ga ya ba leeto le bobebe gagolo godima tseo tsotlhe no ntse o tseba gore motho ya o lopololang o ya phela wa tseba molepoli wa o ya phela le gore qetelelong dintho tse dingwe tse di tla loka gore ke neng ke modimo ya tsebang ho dumela ho modimo ho motshepa jalo ka ho le motho a kereka seo se re fa setshwantsho se jwang re shebile ntate mmotsi eno e re mmonang ka jeno so kereke e o bopile ka tsela e jwang
2: wa tseba ga ona ntho e botlhoko jalo ka ke lakatso jalo ka bodumedi thapelo le go utlwisisa gore le mo o leng teng wa tseba le ga ntse re tla re gola mme wa ka gana rapela o na re ke kopela le magabunyane ya omphileng ona
0: eya

0: mari ke batla go qetella hape gore di thotse ding ditsama le mohaule le tlokomelo le batho ba modimo a o fileng bona ke na le mofumahadi e modimo a mphileng yena e le yena e leng gore o bapetse karolo e kgolo o fihlella mona mo ke leng teng ka nako ngwe ke be ke tshokire man ebe ha ne se yona e ke monyetseng e ka nna ba nke be sa katloa ke bile lenyalo le tsitsitseng empaneng he ka lehlonolo le mo modimo la mputsa ka mofumadi wa nang le kutlwisiso a nang le botshetsi bo botle mme ke mona mo ke leng teng ke a mo leboga tshehlana ya Putin
1: 43 years lenyalong
0: a se papadi
1: yane
0: a se papadi ke ka ona ke mo lebogang ke leboga modimo ke leboga bohle ba bileng teng ba nkileng le karolo bophelong ba ka ga ke bue ka bona mona mare boholo ba ditaba he tse di ntse ke sa di buang di batla di fumana gobane buka ena he jwale ya lontshiwa ka di 29 tsa kgwedi yona ena mane Welkom-o ba tlo ikutlwela le se bui se tlabe se le mo mme ga se motho fela le go tla Welkom go mo tlisa Welkom ke mosebetsi o mogolwane so sentse ke utlwisa le gore e tlabe sentse re fetiseditse letsebo bathong ba bangata ka taba ya gore ya kutlwisiso ya kgwebo bane le yena ke motho a tlhwatlhwa gagolo ditabeng tsa moruo mme boholo ba batho ba tla ikutlwela ba tla una moo ba bangwe ba tla una booking ba bangwe ke tla nne ke tswelele pele ka tataiso mo ke kobuang teng gore ke tlotlo tataisa mona
1: tate motsi ha re phethela ditaba tsenana jalo ka ga re kekeng ka nnete ba re ga ikebeng e boleko kao fela le nama gentshi masapong kao fela ke ye ke re go tswelela mokete ga bolele go wa lapa mpa o boloka nako go ga morwa seta ba go botlatse boleke a ke re le go sasa ke letsatsi ke batla go tla ntlheng ena re e kwala sherizade bi agolo ka yona ke shebile nakong ene re phelang go yone go na le bana ba bangwe ba itepetleditseng utlweng motho a re ga ke sana mme kapa ga ke sana ntate go tlhokalelwa ke ntate ka dilemo tse lesome le metsenmedi seo se bopile dikitlane ya fang
0: ene wa tseba ka tsela e botlhoko ka nako ya paseka
1: ke tlhokometse gore paseka e nngwe le nngwe e dula e kgutlisa mogopolo ono go jalo gangata lefu le jalo nako eo ga e fitlha fela la o ka ba re o bona o thabile o ka tshe ga e fitlha re tlo bona fela phetho sefatlho sao sentse se bua gore a o ya fitlha nakwana ke gore lefu ke nthwe leqeba le ka gare ke e tlalose balo ga le tsebe o ka fola ga le tshwane le ka ntle re tla le tlamisa re le thobe re le tlotse le gatlhe le fole fela motho a ka gare go boima gampe motsotso ono ga o fitlhe re tlo mo bona ka o qhibidi ya gore a jale ga e qala fatshe nthwane
0: wa tseba ga ngata dilemo tse ngata e ne ga o fitlha paseka e ke gopola se e tsagetseng le gore se e tsagetse jwang le ka ntate e ne ke mo rata gagolo a nrata gagolo e be ba ke tlhokagalelwa ke ena ka nako eo ke le ka gare o tlo bone mogau wa modimo ke ka gara koloi o ka letlhakoreng le letsheya dikoloi tsena tse santsane le gore setulo se seng ka pele ke dutse magareng motswalle wa gae ke ena a gannang re bararo koloi e fitlha ya ganelela seporong sa terene e chaisa koloi potoloa fitlhela kwana mo e fitlhang teng e tsholela ka thoko kotsing eo ke nna fela phunoileng
1: modimo o na le o etsa dintho ka tsele mme yena motho eo a o siileng go na le ntho tse ga tsone ithutile tsona go yena ke laba le mogopolo o nwa ngwane eno a ntse a gola a sa tshwa ka tsepanegeng yana o ka tisa gore a ke go ntse a sheba o ntse a re ntate wa ka o nkile number 6 o nkile number o ntse o sheba a ke o tshwana le ngwana ga ntate wa ntse a ga nna bona o kentse senotlolo gata o sheba le go gata eng o change-a bang o tse ke mogo a sa ntse a ithuta
0: ke ne ke na le ena ka nako tsotlhe le ona ka tsatsi leo ne re tswa lokisa koloi
1: bese leya monang eo mona ga o tlwa eno one mona
0: mona
1: makeleke tla winbeke mona
0: makeleke tla go re robeile makeleke tla go loela te ya ska loka ra tsana re gutle ha
1: pele gutlele mogao pula ke tsena maemo a le hodimo ha matle
0: ine na ha ho
1: a ntate
0: le ke khaleile ke robetse se re le ha o funyana le sporo seo
1: wa bona ke bogokwana bo wa bona e ka e se ka ne bona le mogwa
0: ke papame ka mora

0: matsatsi a mane
1: so le ka ga sepetlele jwale le bongwana ba humakala hore ntate wa ka yena o kai fela o sidikele dikiona o tisitse pe gore wa tsiba batho ba matsi ba utia a nna semaile fela ga thika ga ka mona wa bleeder o ntso botsa fela ha batsi bo ka ufa ka ga belo re o ba neng yena ke sa mo bone fela o hopola qetello ya dintho ha ne le qetela ne ke sa male yena
0: re go bolelela le kunutu karolo yeo e teng ka ra buka
1: ke bo
0: ke gone ho e bala ho e qeta
1: ke a utlisisa
0: wa ne bi pele ke fihla kae kae ka yona mahlwa ka sa tletse dikele
1: ah
0: ke go hopola mo mo ke tswa
1: no
0: u bile thata ke ka hona ke re modimo mogolo
1: ya
0: kana go tsohle
1: ya mo hawa modimo ke go itse ka nnete ya ya
0: e bile ke sona se iko gotlelo sa ka se e sa le ho tlwa mphihlela kana go tse ho fihlela
1: hona oh yes
0: ke ntse ke maketse fela
1: yo
0: me he ke motlotlo fela le ho rata ho leboha batho ba bileng le pono ya ho ba mo ke motlotlo ka hore ibe ke ba balehile o fihlella mona mo ke leng teng ke motlotlo ka batho ba ileng karolo be bileng karolo ya bophelo ba ka le metswalle ya ka ke bileng le yona throughout wa tseba ka nako tse ding ha ona le metswalle ka nakong ha o so o nahana hore o so le kae kae bophelong o tla so kgetha bo metswalle yane hodimo
1: ya maemo ke batho ba re o sotswe ke di-levels ga o motho eo
0: motswalle wa ka batho ba ke phelang le bona ke batho ba ke phelang le bona ke ka mokgwa bophelo bo tshwanetseng
1: ka
0: teng ha bo boikgomoso ga bo atleise ga ke bone
1: di
0: le bona le botlhokwa bophelong gobane motho ke motho ka batho
1: nnete
0: ebile gape e haela ka ditshiba tsa
1: ke ka gona re bonang go ntsona le mokgwa le tseo di etsang tsa go busetsa setšhabeng mme ke itse re tlo teba gagolo re fetse launch ena e tlo ba felo kwa mong batho ba ka letsetsa kae ebile e sentse le mokgwa o begeletsa buka wa tseba o tsebe motho e mongwe ka a santse a utlwiletse o santse a tlhoka buka eno kore ka tsela e kgethileng go na le mekgwa ya bang ba ka ikopanya le wena ka yona molemong wa go fumana buka ebile le motlho mongwe le o tseba golong yana ka taba ya go tlo launcha
0: wa tseba ebile ka taba ya go launcha
1: ntate
0: ke ka di 29 ke ka Saturday sa kgwedi yona ena fedime ya holo velcom empaneng ka gobane ke na le botshehetsi bo bileng teng batho ba batlang ho reka buka kitse ha re tlwele taba eo o reka fela tikete ya 350 tikete eo tlo fa buka eo mahala ga o fitlha mona fela o kena o tlo thola buka o tlo fumana 3 course meal o tlo mamela sebuisane
1: sena se o buileng ka sona
0: se ke buileng ka
1: sona se ke itsa ipate mo a leng teng ke mo bone ke mang fela se ke itse ipate mo a leng teng mo
0: ba lo inwisa ka nkgo
1: mme ka mokgwa ke tlhokometseng ntate mmotsi buka ena ga se buka ke bona e shebile target market ke shebile ke bona bomme bontate boausi bo abuti bana le ba etsang di-business sekolong la e tlhoka
0: bukao
1: ka kaka le ditse ka ofela
0: ebile bona jalo ka mokgwa o swile bua ka teng ho le hlono ke na le tumelo e ho le hlono le tso le fana
1: yes
0: ke ka hona kana go boholo ba nako ke tine bile ke fitela nthong ya ho ba le regime motse foundation ho re mpe ke sebedise yona e le yona sepalongwane sa ho inkisa mo ke tla kgona ho fana hantle mo ke tsang dimpoteng ha ke batle ho bua ka dintho tseo tse ke di entseng le tsentse ke di etse empaneng ke motho a jwalo a sebetsanang le batho ka tsela eo le hore o tshwanetse gotlisetse
1: ga
0: o fupere ga o sana ntho e tla kena tshwanetse o wetse letso tse wanne di wetse di bang teng di bokeletsege jwale ke nnete o ke kwa gona go thusa motho e mong le mong
1: ka nnete
0: e hona le mo tla gona o
1: thusa ba ba ga go bao
0: ba ba di ba ba ra re mo thusa senteng o sebeditse mara ha hona e ke ba motlotlo ka yona ena e tswana le ena ya dilemo tse le shume tse fitile sa le ke tsa selemo le selemo o fitlela hona jwale e le nya o fana ka di dieta ba neng ba sekolo ka letsatsi la Mandela ha ke bua le wena tjena se ke fitile dikolo tse ka bang 11 mo ntse ke etsa ntho teng ke bua ka pese tsa dieta tse fetang 1000 collectively ntle le dintho tse ding tse bang motho ntse o di etsa chair batho ba
1: tsebao tsebe ke sentse ke ukwa taba ena dieta e ntse gutlela mane malekwagete mane bolekweng kore wa tseba fela
0: ekwa
1: sefeo ke sefeng gobaneng wa tseba motsamai wa tsela ke motsebi ka nnete ga ebe o kgona go polela ngwane mong o tseba botlhoko ba o gata ka leoto na ke ntho e
0: jang
1: ntatetle
0: ke botseba gantle
1: ya
0: ba o tsamaya ka leoto maria serameng
1: ntate lekitlane mutsi ke lebuile ha holo ntate o rebe moedi wa rona ko re ka re ka qoka bosi bona ka o fela fela shale ke re ba le watse ba di ntho di sebetsa ka nako fela ke lebohetse ho rebe moedi wa rona ke re ditaba tabelo ke tsa rona batho fela phetatso ke ya modimo mme tswela pele ka mogontso etsa ka teng o seke wa gathala bane o tla dula o fa matla a matsha o fufisetse o dimo jwalo ka ntsho o seke wa gathala hona le ntho tse ntseng re ithuta tsona mme hona le mo o ntshitseng fela mamedi ko gane nka o jwetsa ka taba tsa buka e ore kgwebo ga se taba ya go shebe tšhelete fela hona le ntho tse gata tse o ka tsepamisang maikutlo katso tse tlo o godisa kgwebong eno o lengwe yone mme fela ka bontshitse gore o seka shebela batho ba bantlase ore se ke le godimo o tena o le godimo moo go na le batho ba ileng ba etsa matsapa go ba o phuše mme ga o se le mane se ka ba shebele e kang wa banyatsa gobane ke bona ba tlo o thiba ga o ka etsala eng kapa eng ka wena bophelong moo mme ke o lakaletsa katlo le matlhonono mosebetsi wa launch o tsamaye gantle ke lebuile ka tsela e kgethileng ke utlwa ke le motlotlo go ebe ke busana le batho ba tshwana o tseye ke ntse ke sheba kere chea ge batho ba dikgwebong fela se ke nka malebe a nenneng so ile kaeka o ba tshwatlela go hela your background doesn't determine your future wena o nno ba re kwa se ke otla ka tsantate motsi manabe ka nnete o seke wa ikgalala gore na o goletse kae kapa motsaneng fela ntho e ke e tsebang ga ra kgetha gore ebe re tlaetse mo go tlaetseng teng yeno gabo mofokeng o bona lapa leno e le la bofutsaneng le hulang ka thata ga wa ikgethela fela o ka go fetola seo ntate
0: maemo o se ka tshwaetswa ke maemo o tshwaetswe ke sepheo sa
1: gago
0: o shebele pele gore na ko o kae mo o batlang go ya teng and ga ngata leetong le o batlang go lenka go tla nne o be le batho ba batlang go ya kgelose ka nako
1: nngwe
0: o tshwanetse o lebohe wa tseba le ga o latlhelwa ke metswalle
1: ya
0: gobane motlho mongwe o latlhelwa ke metswalle
1: go na le go
0: bulegoaloaso monomotswaleng
1: baske ke tšho motlhaena ke re maru ga se pula go na le setsokotsane bophelong se tlelang mang le mang mme o shebe ka mora setsokotsane seo go setseng pele gago tse ntseng di le pele gago mo ke tsona tse modimo a di tlhokang bakeng sago fela tsane tse fofetseng tse ileng tsa fefoa tsa fofela dithothobolong se ka le o ditopa
0: mme ke bua yona puo eno ga ne ka ra phela jalo ka morabo mongwe ke sa batleng go bua ka ona ra tshwaranang ka matsogo go ya pele gobane re na le dineo tse fapaneng ne re ka iphumana re le holo le bothata ba rona batho ba ba tshukole molemo ba batla go sebeletsa kgoneng ya
1: gae mme ga o kgonagale ke ka ona re na le matso a mabedi le nne le tlo nketsang ga ke nagana ntate mmotsi ke lebuiletlhe o be le bosi bo botle bo ikgethileng ke leboetse gore ebe o reetetse tshebeletsong ya lesedi manolong ena a dibuka kore ne se e se taba o manolola buka mona re koka jalo ka ntho tse ka mo o se o di koka o dipheta mmamedi gabe ga wa utlwa ga ntsa di koka je ke tse ka bukeng go na le dingwala tse fapa-fapaneng o thole motho ang otse ka bophelo ba kgeto e koka jalo ka re koka jena go na le bopale gutswe bo novele boeng bo dithothokiso re tla nne re nne re ikotse ka tsela e ba mongwe o di o sebeditse fela mo nang tate mmotsi o buile ke bophelo botlhe ba gae mme jalo ka o ntshitse re ithutile tse molemo tse ngata ka golo ya gae le mona mo re mmona bonang ka jeno re bona re mona mo hona le matswanteng polasi nyenyane mmale kwa re tiba tsebana mo ke o ke ichebe makwati ke mona le tsebana ka la o ka re ke batla ha ntate mulo ya ona motho a sa motsebing mo no ntate mulo ye lwa tsama ka venetswe u ka thola ba tsebana swaqa ntate mmutsi ke le buile hle
0: wa tsebana ona le motho a bona le batho ba sa tsebeng lo re ha ke qala bophelo ne ke dula mokhukhu le mofumadi ha ba sheba ba bona ba bona
1: se ba se bona nka jeno
0: ha ba tsebi se o ke
1: o fitile ngo sona
0: ha ba tsebi mi utlwa
1: she ke ka hona o bontsitse o go tsamaile mi utlwe nye ba ngo fika mona mo go bona nte
0: ke tsenga de tse ba sa di tsebi mare le hlono le gore di teng
1: ka ga buka ka mona yes
0: ke tla fana motho motho a ntle tla o tla itshepa bona ha ona motho a se nang talente wa tsebe
1: nete
0: motho mo le mo jo le ga o thongwa na o hlaile a fupere matso ona le motho o fupereng jwalo ntho tswantseng ho re yetsa le fela gore
1: o di sa talente
0: o pitsa lo batla o phela bophelo ba motho e mo
1: ba motho e mo hantle
0: bophelo ba motho
1: ba wena
0: e ba wena ka bo wena o nang le bogoni le ka mogofueng ka teng o tswelise talente ha o pele
1: ke ka bona ha motho a ile ha hona motho a khonang ho mo replace
0: ha yo ha wa
1: dikitlane ke dikitlane ntwa ke le ha ba neng ba ha hona tlo tshwana le wena
0: a ho ha
1: nda ka ba kwa tshwe ke bana ba ke madia ha ha o khona ha modimo bopile ka tsela ya ha o le mo
0: how e o bana o le professor ngwana
1: le ngwana o tloba a ebo hela bana ba ba gutse ba tlontlolla ba gutse ntate wa ha eme pulpiti mana ga ga lentswe a fika mantsi ba bula mona ke hezo wena ntate mutsi ke le buile
0: e wa tsaba ho hudisa ngwana
1: ya
0: bona recipe ya ho hudisa ngwana ke le hlohonolo hore ha ebe o na le ngwana o ntsa golela le kutlwisiso
1: ee o ntsa o mamela la o mogalemela
0: le mpa ba bang ba angwa ke maemo wa tseba ka nako nngwe nkile ka bala buka e nngwe ya ntate mong mbele ne le bishop gore maemo a bana ba baruti a afectwa ke mofuta wa bophelo bo ba bophelang o ka fumana ka nakwane ya kgale ha batho ba kena ntlong ya moruti television e nngwe bana o tshwanetse ba tlowe ba ka kamoreng ba gaone le TV bane bagolo ba kereke ba teng ba
1: tšhakile
0: ke dintsho tse nyane
1: fela di na le ditlamorago tse kgolo
0: ngwana o ile sekolong batho ke bana jwale se ba batla go ba rwaka ntate wa bona moruti yena watwat ke dintho tsenyane tse amang maphelo a bona jwale ke re ka nako ngwe o tshwanetse o shebe gore ke eng e etsang gore
1: ngwanaeno a
0: itshwaretsenabetsena ntle go na le gore bo se gore
1: santse o mojaja ke ngwana moruti e ke a dumela ke ntse ke ye ke tshokere le bana bana be re bonang ba etsa dintho tse re reng di foresights ga ona motswadi a ikgethetseng ngwana tsotsi tle le gale e ne lentle ha iyo ha ba rate le bona fela jwa loka o tsho ngwana ona le bana ba ka batloelang ibe u adopta megwa eno ka palitiku lo a phelang ho yona e ka mo fetola gebe ke le balelo go ke ngwana moguti
0: wa tseba ene bophelo bo jwalo ha bona a bona hore ona botswadi wa ha iyo tshena
1: there u bani ba kensang
0: e bophelo ke bophelo o tshwanetse o lebo jwalo ka re qadile ebile re bua o tshwanetse o lebo nthong tsotlhe pele o fana ka judgment o ko leka go tisa maikutlo o shebe gore na go etsagalang ka bophelo ba mokopelong ka diqeto tse ompa he godima tsotlhe ngwaneso ke lebuile haholo ke lebotse le monyetla o ko o fumaneng gore ke buele ke fitlhe mona ke buele mo mamedi ke kgothaletse ile ke thapelo yaka gore e ka sena e ka ba leruo le tlantshetsa pele ba tlang kgwebong ba thuthua gore ba utlwisise gore o tshwanetse o sebetse ka thata gore o iphumane o fitlhile mo o fitlhileng teng
1: ntate motsi ke lebuile gagolo gabaneso
0: ke nna lebuile
1: ga se mooge
0: ga e be boroko
1: eleele

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: Ke molelo Lesedi FM ke molelo. I remember mama Shelly Caesar sebeletsong ya Lesedi. Maletsatsi mofukeng. Ke lebile haholo gatola ka kamono ka bohlokong Bethlehem ke molaola sepitipiti hlene ke yena lena sekolo maletsatsi re bana ba shagane mane ba ntate mofina ya nga ba bona tsatsi lena la manta ha lona he e la humano la dibuka ke hlabolle ya hona ho bana re dula re ithuta ntho tseng ngata tse bohlokwa re a leboa ka mosebetsi wona ho hle maletsatsi ka leboa hletsatso re a leboa neso e kutule thudi o itse o ska mongola o mmona o bo so le tsa le bo polaki he yo a o thulu nqetile hle o so le mogotsi wa hae o be mogotsi ya tsa letse maqhama o sa ntsane ho dumeletse ya morine e lokshini sintimile ke le buile haholo gaitsedi ya ka e are ke ntse ke na le wena ke lebohetse moeti wa gao gona go mama Winnie Tipe are a enana e re na le wena o fitlhela goreng ya go qetela ntate Sebilwane are ntate a tlafana ka tlhagiso leseding e ntle gagolo tlhabolong tlhalosong eno ya kgwebo re lebohile gagolo dikgomo e le manamane a tsona ya ke ke bone fela o ga ite ke bona mona na ho no so wetsa la bang le ngwane no wesu e ntate le gema si bitia o dutse le nna ke mamotshena motlatsi Maxwell dumela mmentsa ke e ke ntate mo sinine wa musiya ke na le wena ntsa ke ka hle ke mana pokotswana okay, mo ibe ho itala ba.
2: Hai mentswa kana mmetswa kana ke panda da Las Vandal ke. Ka extension pengwana ga mona kana na uku. Hai me wa ga ke mmetsi mino ngwa tlang ka ona. Ka pini I remember mama. How ha me wa ga ke re ba ba palanga o me ba bona ga batswedi ba bona kona ga ba hloka ke mmetswa ke. Ba ba tsare ng hantle na go sa le teng. Mo di mo sa mpana ba mo itse le fatseng nna le ka lo. Thank you men tswa ke. Tanda de las vandela ka kana la o next station te mwana.
1: Hele.
3: Ke go jela ga tsebe tso go jela ga tsebe se bo di se se ho bua le pula bo tau ga mo mo tse ba ka tapo le ke tapo la. Mino wa mona tinta me mino wa mona tmtsalo wa ka. Tete tse potsula e si si di family a ro ka mo le si di fema ke molelwa bo hlimele ya re lona le si di fema ke molelwa ke molelwa
1: thank you tapole thank you tapole thank you tapole thank you tapole
4: pulele entlakalo e ke a leboga ke tata isho e matla entle Lesedi FM, ke molelo. Juna tsotetse ke bitswa.
1: Ke bone mono.
5: Mmentswa ke dumela mo zimeleng phepho monong ena mane. Ke mametse ditaba tse monate tse o ntse o di bua le moeti. La ke sa utlwa lebitso la hae hantle. Mare o bua taba tsa bohlokwa tšhelete ya kgwebo. Hey, Raija, hle mmentswa ke ke tseba ka nna motho wa kgone le o safer letho mare ke ka baka la maemo a bophelo gobang jale a gona mo tšheleteng o e kenang teng bikinyane ne e kenang ka nako motho o reka motlakase o reka dijo tse jwang tsa bana tsa o senetse letse nna ke dijang tloa mono motho o bonena go jowa jwang le ka tlo mmentswa ke mare ntate o bua taba tsa botlhokwa modimo wa kgotsa moetse gantle
1: amen
6: e de mntago khoso
1: ba bona he ke bona na go tsedi ka go ka e sheba fela la ke go u bona e kena kana go ye ya pass 11 fela wa u bua le ntate motho hona tsena ka pass 11 e ga botsa ka pomo khotsi ne le hona a kenya data molaetsa o tsama ka bo ngotsi hona ka yona na go ina na o ngole ntate motang 12:30 wena e monga audio yena ke ne ibile ke la ba ka ithiba Jessica le Jensen ka bolo mo ka mo ke le buile ha holo ngone no go we so go o juma N5 ke Thabondlovu wa di dira di dira okay. Kempton Park, Mapuling, Ramadumane, Kilibuyile.

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Moho ho lesedi FM.
2: Dumela momamedi wa lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgomo. Se teng ke mensa ha sa mama.

mamedi wa sebeletso ya lesedi ya re pele ana ko entse tsa mahe utlo utlo pina tse monate hona le pina kwa no pokello nyaka e bitswang ka hore ke heart to say I am sorry mabano na lengwe e ne ke ba pala batho ba bua ka yena holo e bitswang ka hore ke love hurts e bitswang ka hore ke love hurts lagato le na lutlwisa bohloko neneng go latela ka tsela eo le leng monate ka teng tla utlwa o tla bone ka re la gaufinyane le le godimo wa utlwa he jwale neneng o tla utlwa ka gatuwe ke koloi tsamauwe ke koloi godimo jale le batla motho a itlhophang pele a kena ka ro lona lerato e seng jwale o tsebele bonate ga leqala lerato mo mamedi o tla fumana o ya mosebetsing empa o ntse o le mogaleng le motho enwa time e fele o kolotise time e fele o kolotise ga e qeta o fela gape o kolotisa gape ga o qeta o batla metsotso so gathetse ko kolotisa o reka metsotso ja ga o re ke for mesong jalo tlameya gore o ye mosebetsing kapa o ye sekolong kwa le sebedisa jang jale le qabola bona bo e le gore se le tsebala gagolo a le se le tsebala a bothuta o sa tlhaa a itlamme ka jale fela pele ba leqalo na ke ke a tlhaa se a sa iphotla a sa tlhapa sefatlho ee le ba letsela sa tlhaa ka jale a kere lerato ke thobonate outlwa lerato ke thobonate botlhoko ka go tloa gaeno o itlamme ka jale go tloa gaeno o itlamme ka jale kobotsaka cry for help pomana ke re ka slayer.

0: Eleshimelemeso e re bomeso so ka mora hora ya leshimelemeso me di tsebeleso nge rato wa ngale seri ya FM le seri ya FM ke mollelwa wa rato wa lelwa kae ka paka e hohle mo eleng re o mamesi ena tsebeleso o re hona tinga ba sa tswabulela ntso tsamaya ha mona tile ponto wa serbuli witso la kala nnete ke pitso Bernard Tsumane ya lo tsama mona tinga tle tshitiswa eng ka pa eng re tlo rekisa ona jwale ena pine ke tatang fitla pheletseng ka re ke cry for help ke itse ka jeno pokellong ya rona re na le mmino o monnate gagolo o tlang go thabela ya re ke rekisa mamedi he e ke atla boramatheola
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 go 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka o eketsa 99 rand ka odimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand go my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online go na le dipehelo Further together, Vodacom.
2: Kiliapi libasadi.
3: Ke phato ya makwate putula marole. Ke kgwedi e kalantsile mo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwi. Ya baba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananela.

emashume amabedi le meso robedi mesozo ka morago ra ya le shumele meso emedi mametse ponto wa selabo sebeletso nya le sedi gitla ba ge gena go tsane tsa bo chechella kwana mo mamedi wa tseba kentse ke ipotsa dipotso gore na ke eng ntho e etsang hore e be batho ba hloile batho ha kana kana ha holo ba sa ba etsang letho ke ntho etsang hore e be batho ba bang ba bua batho hampe ha kana kana ba sa ba etsang letho na wena o na le motho ya nang le lenyatso ho wena ya o buang hampe mme o ipotsa dipotso hore e be ke entse eng ke a tseba ona ba le tjena ona le motho ya seng a ikgethetse o tswela pele ka bophelo bane o kgathetse ke ho ipotsa dipotso empa ho na le e mong hona jwale ya kgaleileng kapa ya dikobong ya ntseng a ipotsa hore e be ke ne ke etse motho yo hona jwale tjena ho na le nthwane ya hore batho ba bangata ba hloilwe ba bua hampe ka lebaka la hore batho ba bang ba bua hampe ka batho bao ho bona empa na ke hantle hape ho ka ba le lenyatso mothong gobane fela o utlwile motho yo mong a re ponto ha loka ponto o je ke ne ile o je e be wena ka sia hao mo o tswang teng boemo bo bo jwang di zone mo e be ho jwang mo mo phelang teng ke boemo bo ke ntho bohloko ebile ke ntho e lokelwang hore e nkelwe hlong hobane qetellong e ka etsa hore motho a o etse hampe mme jwale ha motho a sa o etse hampe wa utlwa se le ditlamorao tse bohloko ha kakang nahana o so nsebedise o ntshebiseditse ditlhago hobane fela mamang o itsetse kapa fela hobane o na le lenyatso ho nna a na ke hobane kapa mohlomong re na le kgalefo ka roro le nna ke mongwe wa batho ba ntseng ba ipotsa dipotso hore na e be ke hobaneng e bakwa ke ntho ke hobane batho ba ba jwalo ba phela ka kgalefo ka ro bona kapa hona le ntho tseo ba dikwatetseng ka bona ke eng e bakwa ke eng ha re ke re ipotseng dipotso le wena ha e ba o mametse hona jwale tjena o e mong wa batho ba nyatsang ba hloileng batho ba buang batho hampe a ko ipotsa dipotso go hobaneng ke na le kgalefo e tjena nenneng ke halefiswa fela ke katleho tsa batho ba bang nenneng ke halefiswa fela ke go bona e neya ha ke bona ebile ke ne ke shebile ha ke bua ka taba ena ke ne ke shebile ho marangrang maobane a ke ra o kena sealemoyeng mo tla bo beya senepe sao jale nna boholo ba dinepe tsa ka ke motho ya dulang a tsheile a bososetse yaholo batho ba tseba kere jwale ho na le motho e mong o re a ko patemeno kore o bua hampe mona na comment section mona mo batho ba ngwelang a le mong fela toka monwana ka hara batho ba bangata ba ngotseng ka moo e le yena fela le toka mona ya ga ke qeta go bona comment eo ke ipotsa dipotso gore e be ngwane o halefetse eng wa tsa tse ding tsa dintlo ga di batlo ko dinke ka pelo di batla fela o ko ipotsa dipotso gore e be motho yeo galefo e bakwa ke eng bona khona thokona ka sethukase o tlha ka nceng batho ba hloyane batho ba nyatsana batho ba buana hampe batho ba bang ba ipotsa dipotso gore e be re entse eng gobaneng re lokela go phela tje re le batho mamedi wa tshebeletso ya lesedi gona jwale ke batla o mmamele ya nang le kgalefo kapa wena ya phelang ka lehloyo bathong ba bang ga golo ba sa o etsang letho ka nako e nngwe bophelong re sitwa kapa go nka nako gore re fitlhele dikatlego tsa rona kapa tse ding tsa dintho gobane kelelelo tsa rona di shebane le ntho tse sa tlamanang le gore di shebane le tsona kelelo ya hao o ka e sebedisa hantle go ntshetsa pele bophelo ba gago go nagana ka tsela e betere gore go sasa bophelo bao botle bo be betere ka nako e nngwe re sitwa go fitlhelela dintho bophelong gobane re shebane le maphelo a batho re bua batho hampe re halefetse batho ba sa re etsang letho letsatsi la gago le bile jwang mametse ponto wa selabo sebeletso ke lesedi ka nkano metsotso mashome a mararo ka morago ra ya leshobele metso medi o tla ntetsetsa ho 0863003084 empa mo here tlo ta re utlwa gore na o qhoba bosule bo mang ba sa feteng ba bararo metsotsong ya leshobele metso mehlano pele ho hora ya pele re sheba ditaba ga golo tsentshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa tse ngata di etsetse ke a tseba ke mafelo a beke ana a sa tswa feta mme a e ne le mafelo a beke ga a tseba go yo ga golo tsatsin la sonte ya mesomo mamedi o etsala ntho tse ngata mana re tla utlwa gorena di eme jwang e be ka nkano gora ya pele empa mamedi pele go gora ya pele metsotso e metlhano pele go gora ya pele re tla shebana le ditaba tse ya manang jalo le baithuti
mamelo sebediswa le sedi e be ka nkano ho hora ya pele ha fitile ka metsotso ya 20 mararo o fumana di tlabolana tse 5 tsa ho rapele ke 5 a play at 1 thate pele o ka lebella batho bang ba tle ba o rate ba shuba ba be le metsotso re be metsotso ka bora ho ra ya le shuba le metsotso ke tlo nkela pele monate hona jwale pine ena e ke tlo nkela yona e bitswa ka hore ke someone to hold Dre Lawrence who is the CDF e ke itse pokelong ya ka ka jeno tshwerentwe tse thata tshwerentwe tse monate re ya leboa mohlophisi wa mmino he a re hlophetseng ka jeno ho R a Q a B la bobedi bekeng kgwedina la matsatsi a le shumele metso e robedi tsa magnete fela ha re etse jeno ba ba meripele re ya ho yona pinena ya someone to hold tla bekentse phoso hanke keng ka o bapalla pina ya siphothola e bitswang ka hore ke ka matsatsi.

0: Sebetsing la beng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re qhuba bosiu ho le sedi FM
1: imena besoso ka mora hora ya pele mamese sebeletso ya le sedi mo mamedi jwale he re segele mo kgahlelong wa o qatela ke tshotsena ho bane ke ya tswa ke a itahla horeng ya bobedi. Empa nkekeng ka tswa ke sa ofa ditaba tsa bohlokwa, jolo ka hare re shebane ditlaleho tse ntshitsweng ke sepolesa, ha e le la bobedi tjena tse amanang jolo le botlokotsebe. Jwale ke hlokometse taba mona sepolesa se bontshitse hore, ba bontshitse hore, hona le wa leloko ya tshwerweng, bakeng sa polao ya ngwana ngwanana ya dilemo di hlano go tshwerwe setho sa leloko bakeng sa polao ya ngwana ngwanana ya dilemo di hlano taba tsena di ntshitswe ke sepolesa sa Afrika Borwa jwale profensi nyane ya Western Cape go butsinyewe ya polao ya ngwana dilemo tse hlano ya ileng a bolawa ka Sontaha mafelo ana a beke a sa tswa feta matsatsi a mabedi a fitileng ha kgodina la matsatsi a leshomele metso e tsheletseng setopo sa ngwana enwa wa ngwanana se fumanwe se na le maqeba a ho hlajwa molaleng se le ka hare ho dustbin haufinyane le emeng ya mmila man provinceng ya Western Cape mme diphuputso di ile tsa tswela pele ke mona mo e leng gore monna dilemo di 35 le mosadi

0: dilemo di mashome a mane ba ile ba tshwarwa bakeng sa polao. Diphuputso di tswela pele. Ba lebelletswe hore ba hlahelle ka pele ho lekgotla la dinyewe ka jeno. Jalo tumang kapa manyaka ba nlele sedi hape ya ka thusa sepolesa ka ho letsetsa 086101 ya ka ba nlele sedi ka ditaba tsena he. Ya go ke ditaba tse bohloko jwang. Thu ebile ne se le ka harada Stebini setopo sa. Ke tse dinge mwamedi wa tshebeletso ya lesedi tseo ke nang le tsona kwano. Ho na le monna e mong ya tshwerweng yena o tshwaretswe jwalo ho thwe o fumana le molato bakeng sa wotla jwale o ile a fuwa kotlo ho thwe ona o tlile motho wa hae ya dilemo di mashome a mabedi le metso e meraro yena o dilemo di 31 mashome a mararo le motso o le mong Jo jwa lo fumana le molato wa common assault. Ka mora go go beleketsa lo ile nge etsala ka la tharo kgoding ya pele selemong se odimisa 2026. Dingata tsen setsweng ke sepolisa mo nempa ya tsaba ibile tla so matsholo a operation Chanela e abantsitse dipalo tsengata haholo. Ntle mo mamedi a re qetela he. A go re tle go fe tabakine e o kena le yona kwa matsohong aka. Taba tsa dithunya banna go fumanwa dithunya letsatsi le tšhabang le dikelang. Bana dithunya letsatsi le tšhabang le dikelang jwa. Batho ba thunya tse ba dinka kae ba. Ba dulang ba tshwarwa ke sepolesa ka dithunya tse seng molaong. Ya go bone ke dithunya fe, le mathata ana. Ha ke tsebe mamedi, a hlotseng. Mathata a mangata, ka nnete re lokela ho itukisa re le batho. Ha o fumana monyetla hore o itukise, nako e sa le teng. Hobane ha ona tseba na o sa notla etsalang ka wena. Ho monate ona bale tjena o ntso o feta ka diketso tsa botlokotsebe, empa le leng ho thwe letsoho la mmuso le leng le lele. Jwale momamedi tlasa letsholo lena la hashtag Operation Chanel. Sepolesa mane Northern Cape. Ka kopanelo la mafapha a mang a mmuso ba ile ba tswa ka letsholo la Operation Chanel ka Mantaha bekeng e fetileng ho fihleletse ka Sontaha. Jwale tlasa letsholo lena ho na le batho ba ileng ba tshwarwa. Ba ile ba ema le mebileng mona ba ile ba tsamaya. Ho na le batho ba ileng ba tshwarwa ba 2,852. Wa emisa dikoloi tse fetang dikete tse nne kaofela tsa sechua. Babelelwa ba ka ba makgolo a mabedi mashome a mabedi le metso meraro ba ile ba tshwarwa bakeng sa diketso tsa botlokotsebe tse kenyeletsang ka ro qheketsa pelelo ya ho bolaya, ho hweba ka dithethefatsi le ho utswa thepa. Ba bang ba ile ba tshwarwa ba sena ditokomane ke melata mane profensing ya Northern Cape. Ho na le ba nentse ba batlwa ba bashume a mane le metso e tsheletseng 46. Ba nentse ba batlwa le bona ba ile ba fumanwa ka lona letsholo lena. Mme wa fumanwa dibaka tse rekisang jwala ba sena mangolo a ho rekisa jwala. Dibaka tse ka ba mashome a mabedi le motso le mong. Ba ile ba tshwarwa. Ke atle.
1: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35GB data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5GB ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumaneha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ditaba tse amang setjhaba. O na le ponto wa selepo. Lenanong la RQB. Kholisedi FM fela. Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e gahlano le bomo. Ba iphumane e le mahlasipa kana go tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le ring. Ho fihla mona ho lekane. Ke molelwa. Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke molelo.
5: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

go the ke nako gore tle le itukise le qale le etse di review le tle le qale le gege go to prepare review and prepare balang empa le sekela ikenya tla sa gatello go tlo ntlo ka yetsa kana go ena ska batla go bane o bona gore ha le busy ya bona nthane ga ge busy jole ke lona jo ha ge busy a e go tlo wena ha ona le monyetla o ka mpa wa qala thwane ditswang ka gore ke early revision start early revision before end of term tests go tlo sa patana ho hona le mekgwa e meng hape ya o ka ithuta dintho tse ngata online re sebedisa di-smartphone hona jwale tjena hona le mokgwa o mongata re ka sebedisang le difounu tsena tse bohlale tsa rona bakeng sa ho ntshetsa bophelo ba rona pele mona ba boetse ho na le baithuti ba bang ba sokolang mo mamedi jo ka tjhelete o fumana hore ao ponto o tswa lapeng le kojwana di mahetleng mme ho na le ntho a ka labalabelang ho etsa ha sa phathahana haholo ho tho ho ntse le bohlokwa he hore o ka ba le di bo di part time work mo e leng hore o ka ithuta hore o fumane jwalo tsebo ba re gain practical experience mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho tho ke le tlohelle ho nkela fatshe di-workshop tsena tseo le di etsetswang jwale ho thwe le tsamaya di-workshop di-campus workshops go thwe ka nnete go kopua le tsamaye di-campus workshops mme le kenele bo boetapele mona e ka sitana le mesebetsi ya sekolo e tla be etswa bo dikolong mona mona o bua ka di-event ga golo tse tswang jwalo ka kgodi ena ya phato go thwe boithaopo bo botlhokwa gagolo gagolo mo sekolong ha hulwa le ka kenela jolo di community mentorship programs go bohlokwa ke tsona tseo hetse re ne re re di fitisetso baithuti a go re jwang ka godi ena eo re leng ho yona ya phato rena ke ntho ba ka etsang ha hulwa ba iphumana ba le nakonyane eo ba seng tlasa gatello ya mosebetsi wa sekolo

0: ntate o tsebe cha ile tsa ma ile nako hona jwale tjena ha e ba o kena sekolo ha e ba o nontso etsa kopo ya sekolo o nonkile bo gap year ke a tseba hore ho ntsona le di tertiary institutions ditsetseng tsa thuto e phahameng mo ileng hore ba ntse ba butsi bakeng sa hore o ka etsa kopo ya sekolo batla sekolo e bophelo bona hona jwale tjena ha ke hane mesebetsi ha eyo mesebetsi ha e le siyo tjena empa ho betere hore o bona le lengolonyana hore ho sasa masipaleng ha ba re ho na learnership ke ena e batla o bona le grade 12 e ntse maths and science kapa o boentse account o bo kgona ho apply jwalo ka bana ba bang o bo kgona ho etsa kopo ya mosebetsi jwalo ka bana ba bang ke bona bohlokwa ba ho ya sekolong ke nnete motho e mong a na tsebo ya ho ka itshebetsa a bule bokgwebo ha na tsebo tse ding empa o ile sekolong ho betere nna ke la ka bona hore ho batla o le betere bonyane mpo be le grade 12 o sotho hanne ho betere a ka tshwasa ka di-COVID mona o se nabe sebetsi o le thata o tsebe a ke ra o sebetsa boradiong tsa selehae hangata o tla bo le moithaopi a o tlaa diprojeke mona tsa mmuso e le di-COVID mona o tho ba tloa bo di-assistant teacher motho a sebetsa ka ja bo di-4 tao ja bo di-3.5 bo di-4 tao gobane ga o ne o thwe bonyane o be le grade 12 bonyane o bo pasitse tjena o kgona gore bonyane o etse kopa mosebetsi ha ga se ka ga nkelelang fatshe re a tseba o na le ka rometse le metsana gape e o re tlaya gangwe yona go na le bo dikolo gape tsa bosio dikolo tsa mantsi buya abet tse o kgonang go ithuta o fitlheletse boemong ba gore o ka ba o etsa kopo ya go ngola grade 12 senior certificate ya gago ge le buisa batho botlhe bao e leng gore menyatla e jwalo ba ntse ba e sebedisa gobane tla ba tswela molemo gape go sasa le botlhe ba ileng gwa ba thata dikolong bo di-high school mona empa ba ntshetsa dithuto tsa bona pele di-TVET collegeng ba fitlha ba leletsa di-NCV level 4 ka jeno ba bangye maponisa ba kgona go applya o thoka nqena di-traffic cops ka mona ba applya monyetla bonyane o teng wa bophelo gore la o sa fitlhe gola mosebetsi wa degree le bo diploma le di-masters empa tlase mona mo batlwang bo grade 12 o kgona go etsa kopa mosebetsi a bona ta ba le ska ga nka ha nyana ntse re kgothatswa thwela bonyane mpegi ha re eng sekolo a bona e bile ntse re sapataletse se be di sa monyetla o ma me dire ke rekise ke tla go khutla mona ke 5 play at 1
1: Huawei Pure 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, le na le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.

0: Mamedi wa sebele sa lesedi sa magena kwa ke le shumele meso e supileng pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke a swa ke a tsamaya ha re ke re bue he hona le motho mona o itse pompa kwa o botse taba ena hobane e etsa hala kgafetsa mme re hloka dikarabo mohlo mo mamedi o na le tsebo ka pa boemo ba ho re o gila wa etsa halwa ke taba e tshwanang ha re ke re bue he Na ke hantle hore ha o ntse o le dikamanong tsa legato le motho fela ebe o mo jwetsa sohle ka bophelo ba hao e hona le nthotsetsa la ka romakeshene hona le nthotsetsa la ka rometse le metsana hona le nthotsetsa la ka ro dikamano tsa marato mona mo ile ngore o fumana batho ba bang ha ba qabana le batho ba bona ba ba jwetsa ka tsona taba tsane tse ba ile ba jwetsa ka tsona kgale haba mohlomongwe la mo jwetsa ka batswadi ba hao ba ilang baba ho etsa la ngwe fumana hore o lata ka batswadi ba hao haba ona nthotsa ditseba tsa ditsebileng ka wena ebe o lata ka nthotsena tse tibileng tse wena o no sana hana hore ka letsatsi le leng ha kwata ka aka dihlaisa ka pela batho ka pa ka di bua ho wena jwale ke batla ho utlwa mona mo mamedi hore na ke hantle motho yena itseng o kopa re tle re botse potsena o itse re kopa re se ke ra bua lebitso la gae gobane jwale o pelo e botlhoko ke ntho ena gore nako ena ka o fela jwale ga o qala ba le dikgotlhano pakeng tsa gae le motho ya utlwanang le ena ebe o tla dulang tsa bua ka mokgo ntatae a ilang a etsa enge ntatae wa engeng a tshwerweng ke engeng yena kore momamedi jwale ke batla utlwa fela mona gore na ke gantle gore motho eo o leng dikamanong tsa legato le yena fela o phuthulole sefuba go yena ko go bue sotlhe motho yo mongwe a ka re ee goba batho ba bangwe ga ba etse jalo go na le batho ba tshepang di-partner tsa bona batho ba dikamanong tsa ba balelelang go bona empa ka nnete go na le ba bangwe ba llelang go batho ba fosetseng ba bangwe ba llela go batho ba napaetseng ba kgonang go ba beya gantle bao maphelo a bona a fetoileng ka jeno ka lebaka la bona batho bano ka morago gore ba phuthulole sefuba ba ba jwetse empa go na le ba bangwe ba e leng gore ba ile ba phuthulola sefuba ao 086 0303 084 nomoro tsa WhatsApp ke 079 mabeditlhe re tle ke o tlhophe ka pelenyana mona ka dinomoro tsa WhatsApp mona fe nomoro tsa WhatsApp na ke gantle mamedi gore jwale o bue tabatse na ke gantle re nke mamedi o teng kwane dumela le seri
1: o yeso motho konto ka gare go dikabelo tsa marato go na le dintho tse di tseba le motlhomong ga o tlhoka le gore o ithaope wena ka jone ona o ka bua ka tsona ga tsela di seno o sedisa lerato tse ditsa dintho ke o ka dithaope o bolela morato wa gago maa tse di tsa dintho konto yela ka jo motlhomong sorykone ke batla bua bophelo ba ntate wa ka kapa la ba motsadi wa ka ga o tlhokagalo ba ga ke tsene ka mone ka marato ka baka la boemo ba batswadi bake jale kerekantsa rate go ko o rata efeo go ketlo bua life ya mme wa ka one mme wa ka o kile yalo ya mama mme wa ka walo ya kapo ntate wa ka o kile a kula tshwara keng ee baka le kongwe ke di ka ditlhoa di bua tonta tuesday tse metse ka moedi
0: ere ko o jwetse obaneng ke utlwe ke tshoa gobane go na le ya kgonang gore a fitlhe bophelong ba gao ana a tseba gore ga o na letho a o thuse a o late fela ka boemo bona bo gaufinyane bao gore o kile a o thusa one o sena le dieta fele ke ipotsa dipotso gore jwale teng ga batho ba seng ba phuthulola difuba golo ka taba tse tibileng e be na gona paetse
1: gamponto lerato o batlala transparency dinnete maa se letsa ke ponto ga dina molemo kapa ga dina mole le moka le gona o ka di bua pa go rato la gago gobane ke tse ditsadite ke tshedisa lerato batane ko rea re oana le wena o tlo etsanthe le samang lerato laka o tlo etsatsatsa batho gona se ka mona a le tena nna o kile a loya kapa mme o kile a bola mamma ga e gole lerate le kamela tsa lerato ntho o ponto e gole tututut
0: ana batho ba ba utlwisa botlhoko o fumana gore motho e mongwe o ile a etsagalelwa ke peto gale o fumana gore motho eno o tlo jwetsa motho eno a ka boemo bo ena ba ileng ba mo etsagalela empa ke a leboya re rutlwa ba bangwe ba reng a utlwa
1: ponto
0: mamedi uteng kwano le seri
2: ee ponto
0: re teng le kae
2: ke teng le kae ponto
0: aga monate na o napaetsodi ba go tsadile dikamanong tsa legato fela
2: a se ka ntsha ditaba gago fela ba tlhanolo sietse dinka gore ehlile ke ntho e tsalang eno ga o tlaba le motho wa go botsa ntho tsa gala tse dingwa di ya go ena bua o itshiela le wena
0: ako nkarabe mona gangata e etswa ke bo mang e etswa ke boshi kapa etswa ke bohina e etswa ka letlhakogong lela basadi kapa etswa ke banna ntho
2: nna ke bone ka re etswa gagolo ke basadi ke bone ka re etswa gagolo ke basadi ka gore rona banna ntse re tshaba ponto mosadi wa kgona go etsa mosadi yo mongwe gore ke thotse monna ka robetse lebe mosadi yo mongwe but monna ena ga a kgone go itsho nthoeno so nna ke bone ka re etsiwa ke basadi gagolo
0: go na le ntho o qatang o e bua o re motho wa mosadi o kgona go ralo bua go emo a re ke thotse monna ka robetse le mama empa lona le re ha se a ngata le etsa ntho go lo bua batho mo re ntho mosadi wa gao eng
2: ee rona re a tshaba go petesa basadi gore ke re ke thotse mosadi a ka hiha ke mothotse a robetse le monna e mongwe monna ga a itsho ntho ene monneng e mongwe o swa le maikutlo monne
0: o swa le maikutlo ke a le bo ntate wa utlwa
2: ga e lale ponto
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlo rekisa tle ke kopa o ntshwarele re tla tswela pele ka morago re ke kgutle mabenkeleng kwano nomoro tsa WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066.
3: Jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
4: Master V ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
5: Karolo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
4: Master, ke e fumana go kae deal ena?
5: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswa mpele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM. Ke molelo.
7: Siburipito tumane, ponto wa selepo, hashtag hamamelwe, ke molelo.
0: 086-0003-084 ba utlwa ba reng dumela
8: a de bon
0: re teng le kae
8: a ke de ndane
0: ha mona
8: a enda de bon ba se ntwe ne pa seng a holo je ratwa ke bomme ntwe
0: o e ratwa ke bomme
8: e ratwa ke bomme ha ka o bolela ka mogomma o run run run o hloisa matlala ga to yena ka tsela e nwa e tsang go ga ntwe ba go nole kana ho e tsa yena o gathala matla
0: Hey o fumana gore nneng o la jwetsa motho ka lenyalo la ha o la gale gore na mamma nye o hulya ho etsa la eng ebe ha le qabana bele o lata ka nyalo la ho la gale
8: o dula o lata ga lona o ga pa ga ba tsadi ba ha o la a bona jena na se tswa ke mo hulya ba ka gatela se nna ke mo buditse ke ga a ga neta so bana ke thotse jena go ba ba tsadi ba ba le kudukuti be sale na go gore lenyane o yeme ka mmega a se yona
0: Abu Betsa ora se yona ke le bo utlwa
8: ke ha tla baka e ya le bo atate
0: ke o taba mamedi e o fumana go jwala ke go tla bollela o motho tla bo motshepa gore motho ke mo kantufa wa hao thole o fumana gore o so mo jwetsa ka lenyalo la hao la galelo gore na motho o na le jwa ndo gore na eng ei le seri hallo
9: ke nna go ntse le kae
0: ke tele kae
9: ke hey ntena ponte e e botlhoko empa jalo a ke tsebe batho ga re tshepagale gore o ka nako ngwe o bua dintho tsa gale hai e boima ponto ga ke tsebe gore re etse jang ka nnete ga ke tsebe nna
0: jalo re thola fela ntse re ratana le bona fela
9: Eh, ha re tle mponte, ntho kholo ha re gatleng ba gatu. O bane jale. O tlo bua na question right and how sa tla ba monate di kamano, ke la bona. A tshika nete, nna ke tshepa lengwele, ke tshepa ntate Modimo a tshepe.
0: O wena o batla go bua wa khumama.
9: Eh, ke santse ke khumame ponte pele.
0: Letsatsi le monate utswa.
9: Thank you ponte.
0: Mame se ponte wa sala bodume. Hola Seri FM 086-000-3084 Re bua ka pa re thole. Ha ba re bua re mpe re felle kae bonyane. Mamedi o teng kwa. Dumela.
10: Ke ponte ponte e bima ntwena. Ntate o tsonga go le gongwana o di. Ndi a chompaganya na nka na go motse ba ntate. Bandalas bandala ka kana na o kunga mo. I'm going to go to the house. E go tsi ba e bua fela sentu a se botata andlela ba me ba ra go tu a re go bua le tondo tate pondo ntse re ra go di bua fela dikima di tse ha o ka o hoetsa emfela o lo hopotsa ga tso ke ntse ga hana ga mara ka shwes ma ba re ga hana ga ma pepe tate pondo
0: letsa si le monate ma me di uteng dumela. Written again.
11: All of all on that.
0: Hamana.
11: That there are Senator Toland. I want to see a follow up below. You had it to the hound that I want to see a follow up below of the Lotana Toland that to Stava went to the Saman with the Yamutu. I want to know La Ratana Ratana and that the Stella Ratana had the pizza.
0: Really one daddy?
11: Really one daddy.
0: Cute, but I have a Ratana Ratana and Posca or Ratana got the pizza. What made you think one? Aramunk. Dime?
9: Dumila Ponto. Hey, what's about not taking more to Ponto? Ha ke tsebe ka re ka ithuta go gana motho ke motho wa jwang ka nnete mara la go ba ithuta kana ko mo motho ha tlo ntsha mogwa wa hae ha o no tseba kana ko mo bo bua gore mohlomo le wena o imetswe wa motlotsela gore a tshe hai mane ka pa ke na le bothata bo so so so so na bo phelo mbaka jole nna ke bona gore a tshe ska bua ka bua haholo tlwaele go bua ntho tse ngata tshepa fela go rapela gore dintho di loke le ga o le boima se ka tshepa motho ke a leboa ke Jeanette Thabatsane ka Maokeng. Thank you Ponto.
0: Re a leboa wa o qetela Leseri.
12: Dumela Tuli ya monate le kae ya monate re teng jo Tuli o bua. Ntate Ponto, ha e jalo, ha e etswe ke motho wa mme, ba e etsa ba le babedi. Motho wa mme le motho wa ntate, ke bona ba leng jalo ba le babedi. O mong ha a tseba di-past tsa o mong, o mo jetsa ka tsona. O mong ha o mong a tswa mo a tswang teng a entse dintho tse snacks tseo, di a mo qhala koo. O mo jetsa ka di-past tseo tsa hae. E etswa ke bona ba le babedi mme le ntate.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke sebeditse moo ke o fositseng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng antle re pele ya pele tshebeletso ya lesedi a ke tswa bona ditheo wa dikalaneng o tla ba teng vele moloi Afrika Borwa, good morning and good night.